0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: Tropical Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radio Pilipinas. World Service.
1: Ang taginting ng FM.
2: At lakas ng AM.
1: Sa iisang himpila.
2: Pinagsanib na puwersa.
1: Para sa mas malawak.
2: Mas maraming mararating.
1: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
0: At serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radio Pilipinas. News nationwide.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
4: World News in 5.
5: Ang inyong institusyon
6: sa Philippine Sports Broadcast.
7: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
8: 66 Informasyon.
1: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: Sports Radio 918.
1: Radyo Magazine 1278.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
1: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
9: Capital 104.3.
10: Radyo Pilipinas World Service.
0: Sports Radio.
5: Radyo Magazine.
0: Serbisyo Publiko.
9: The AM and FM Collab.
0: Sa Capital 104.3 FM.
11: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
9: Colab.
1: Radyo Publiko.
0: Serbisyo.
5: Bayan.
0: Mahal.
5: News nationwide.
12: Balitang pambansa.
1: Sa ulo ng ating
12: pinakamalawang na pagbabalita.
0: Ang Radyo ng Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas.
5: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
0: Ang Radyo ng Publiko.
9: Radyo Publiko.
1: Nag-uugnay ng pamahalaan
0: sa sambayanan.
5: Ay inyo ring mapapakinggan
0: sa 104.3 FM band.
13: Magkaisa.
14: Pagtulungan.
13: Para sa pag-unlad ng ating bansa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Sa 104.3 The Capital. Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Ipabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Monday to Friday. Sa 104.3 FM band. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. And The Capital.
9: Ang boses ng Pangulo.
0: Sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino. In the new era of collaboration.
12: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Sa 104.3 The Capital.
15: This is a public service announcement.
16: Discipline is the key.
17: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
16: Kilatisin ang sarili.
17: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
16: Importante rin na ating laging isipin.
17: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
16: Isang mahalagang paalala
17: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
15: This is a public service announcement.
12: Public service announcement
15: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: Radyo Pilipinas is on Viber.
9: Viber.
0: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
9: Receive credible news and information.
0: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
9: Stay on track
0: with Radyo Pilipinas on Viber.
9: Viber.
0: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
17: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
11: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
18: Oras sa buong kapuluan, ganap na ang 8 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga.
0: Bangon, bayang mahal.
9: Bangon,
0: bangon, bayang mahal.
9: Pag-uusapan,
0: mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
9: Tatalakayin,
0: mga usaping dapat pagtuunan ng pansin.
9: At sasagutin,
0: mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyunan. Dito sa Radyo Pilipinas
9: 738
0: AM.
18: So, magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakikinig dito pa rin sa ating himpilang Radyo Pilipinas. Pansamantala po kaming napapakinggan sa Capital 104.3 FM. Siyempre, kami po ay napapanood at napapakinggan din sa amin pong Facebook page at sa amin pong YouTube channel, Radyo Pilipinas, sa inyong mga search bar. Kamusta po kayo mga kababayan? Karamihan sa ating mga kababayan, bumabangon pa rin doon sa naging epekto ng pagbabaha nitong mga nakalipas na araw. Siguro yung iba sa ating mga kababayan ngayon, nagpapatuyo na no, ng kanilang mga gamit. Ito po, sa may bahagi ng Quezon City. Pagyang sumikat si Haring Araw. Paraan para, makapagpatuyo ng kaunti yung mga gamit-gamit ng mga kababayan po nating nasa lanta, ano po, ng pagbabaha. In any case, mga kababayan, sana po, ano, na lahat tayo nasa mabuting kalagayan. Meron kagandahan sa Pilipino, kahit na nabaha na at lahat. All smiles pa rin. Ano po? Ipaalala nga pala doon sa ating mga kababayan. Ano po? Kung kayo po lumusong sa baha at kayo may kahit siguro wala kayong sugat, pero mas imperative kapag may sugat po kayo sa lower extremity ng inyong katawan at kayo po nalusong sa baha, ano, nalublob sa baha yung inyong sugat, manghingi po tayo sa ating mga barangay health clinics, ating mga municipal health clinics nung kung tawagin doxycycline prophylaxis. Wasan po natin mga kababayan, nabaha ka na, magkakasakit ka pa, double whammy. Ano ho? Mag-iingat po tayo mga kababayan. Lalong-lalo na po ngayon. Sunod-sunod yung mga pag-uulan pa rin. In fact, we're not so sure na kung ito yung... ang tinutukoy lang naman natin dito sa lungsod Quezon. Binabanggit ko lang naman din kasi, taga dito tayo. Alam kung magtatagal itong sikat ng araw. Samantalahin na po natin mga kababayan. Bing 2 minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga. Abayanan po mamaya ang ating panayam. Mula po sa ating mga local government units, makangamusta po tayo sa ating mga kababayan. Ano na nga ba ang lagay ng ating mga kabaro, ng ating mga kababayan? Iba't ibang bahagi po, iba't ibang lalawigan at iba't ibang mga bayan dito po sa ating bansa. Pero bago yan mga kababayan, narito muna ang ulat ng ilan po sa ating mga kasamahan sa labas pa rin ng ating himpilan. Pananaw ni Vice President Sara Duterte kaugnay sa transparency misplaced ayon kay Prosecution Advisor and Spokesperson Robert Ace Barbers. Ang ulat na yan mula kay Melanie Valdos Reyes.
4: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
8: Tawag ni Prosecution Advisor at Spokesperson Robert Ace Barbers na misplaced o mali ang pananaw ni Vice President Sara Duterte kaugnay sa usapin ng transparency sa mga ahensya ng gobyerno. Reaksyon nito ni Barbers matapos ireklamo ng Vice Presidente na tila sinisingle out o pinag-iingitan siya ng palasyo nang i-anunsyo ng Malacanang sa publiko ang kanyang planong biyahe patungo Japan na kalaunan ay kinansela base sa inilabas na statement ng Office of the Vice President. Gate ni Barbers walang mali sa ginawa ng Malacanang dahil layunin lamang nito maging transparent sa publiko. Ikinumpa rin ni Barbers ang biyahe ng pangalawang pangulo sa foreign trip ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palagi rin namang inaanunsyo bago umalis ng bansa. Muling binigyan din ng dating mamabatas ang kontrobersya sa timing ng nakanselang biyahe ni VP Sara na naganap sa gitna ng matinding pagbaha at dilubyong kinaharap ng bansa. Narito ang pahayag ni House Spokesperson at Advisor Robert Ace Barbers.
14: People must know where you are kasi sa panahon na merong dilubyo kagaya nitong nangyayari sa atin na baha, bagyo, hindi naman pwedeng magpawalang kibo na lang ang ating mga officials sa gobyerno. And that's exactly why there was an announcement made by the USEC of PCO, si Attorney Claire Castro. So, I guess kung sinasabing sinisingle out, when the president travels, every time he travels, sinasabi naman kung saan siya din pupunta. So there's no difference actually. And this is part of the transparency that this government is now espousing. So sa tingin ko, walang ano, I think misplaced yung ganong pananaw, no? Yung ganong statement.
8: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: House Panel Chair nanawagan sa Philippine National Police ng nationwide firearms safety drive matapos ang pamamaril sa isang paralan. Ang ulat niyan mula kay Kathleen Forbes.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Nanawagan si House Committee on Public Order and Safety Chair Rolando Valeriano sa PNP na magsagawa ng nationwide firearms safety at compliance drive kasunod na rin ng insidente ng pamamaril sa isang paaralan sa Zamboanga. Partikular anyan dapat tutukan ng PNP ang mga licensed gun owners na may kasama mga batang nasa school age sa kanilang tahanan upang matiyak na ligtas sa nakatago at hindi naabot ang mga minor de edad ang kanilang mga baril. Ayon kay Valeriano, dapat beripikahin ng PNP, Firearms and Explosives Office kung nananatiling rehistrado ng maayos yung mga baril at paalalahanan ng mga gun owner na kailangan ligtas na itago ang mga ito at hindi dapat mapunta sa kamay ng mga bata. Git naman ni Valeriano na hindi na dapat ituring na isolated incident lamang ang nangyaring pamamaril dahil mas mapanganib na anya ang panahon ngayon lalo na para sa mga kabataan. Diin din niya na police matter ang usapin ng gun safety at hindi ito dapat gawing isyong political o gamitin para itulak ang pagkakaroon ng confidential funds ng DepEd. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Paglaban sa stress, sa baha at pagulan, ipinaalala ng Department of Health. Ang ulat na yan mula kay Lawrence Tanhoko.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Nagpaalala ang Department of Health at DOH ng mga paraan upang makontrol ng stress at anxiety sa panahon ng bagyo at pagbaha. Pinapayuhan ng publiko na manatiling nakatutok sa mga opisyal na weather at local alerts, ngunit magpahinga muna sa panonood at paggamit ng gadgets kung nakadaragdag ito sa pagkabalisa. Na makatutulong din anila ang simpleng pag-stretch o paglalakad sa tuyo at ligtas sa lugar upang mabawasan ang physical na stress. Kapag nakakaramdam naman ng matinding pagkabalisa, maaaring dahan-dahang huminga ng 4 na segundo, pigilin ang sandali ang paghinga at saka marahang huminga palabas. Hinikayat din ng DOH ang publiko na makipag-usap sa pamilya, kapitbahay o community responders at tumawag sa National Center for Mental Health o NCMHC Crisis Hotline 1553 kung kinakailangan ng agarang suporta. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Department of Agriculture naglaan ng 210 million pesos na agri inputs para sa mga magsasakang apektado ng habagat at mga bagyo. Ang ulat niyan mula kay Marian Bastasa.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Umabot na sa 210 milyong halaga ang agricultural inputs na inihanda ng Department of Agriculture para sa mga magsasaka at mangisdang na apektuhan ng enhanced southwest monsoon o habagat at ng mga bagyong Luis, Maymay at pati na ng Neneng. Kabilang dito mga binhi ng palay, mais, gulay at ganyan din ang ipapang agri inputs mula sa mga regional field offices ng kagawaran. Uko dito, mahigit 3,000 bags din ng poly-milled rice ang inilaan ng National Food Authority o NFA para sa mga apektadong lokal na pamahalaan sa Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon at Maropa. Samantala, nasa higit 35 milyong piso na rin ang indemnification na nakahanda para sa 5,000 insured farmers at fisherfolk sa pamagitan ng Philippine Crop Insurance Corporation. Kasabay nito, pinakikilos na ng DA ang mga regional field offices para sa logistical support kabila ang paggamit ng kadiwa trucks at patuloy na pakipag-ugnayan sa mga disaster response agencies. Patuloy din ang monitoring sa DA sa presyo at dali ng mga pangunahing agri-commodities para maiwasan ang profiteering at matiyak ang sapat na supply sa mga pamilihan. Pati sa pinakauling assessment ng DA, umabot na sa 1.73 bilyong piso ang halaga ng pinsala sa agri-sector kasunod ng mga pag-ulan at pagbaha. Apektado rito ang mahigit 50,000 magsasaka. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
18: 19 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Mga kababayan, sa punto pong ito, makikipag-ugnayan po tayo mismo sa ama ng Occidental Mindoro, Governor Eduardo Gadiano. Governor Gadiano, sir, magandang umaga po.
22: Magandang umaga, Christopher.
18: Gov, si Al po ito, si Al Corpus po ng Radyo Al, Pilipinas. Oh. Opo, Gov.
2: Al, magandang umaga sa inyong lahat dyan sa radyo, no?
18: Opo,
2: Radyo
18: Gov,
2: Pilipinas.
18: At maraming salamat po, no, sa pagpapaunlak sa amin ngayong umagang ito. Alam naman po namin, napaka-busy po ninyo dyan sa Occidental Mindoro. Pero bigyan niyo po kami ng pagkakataon na kamustahin yung inyo pong mga nasasakupan dyan sa Occidental Mindoro. Kayo na rin po as well. Kamusta po kayo, Governor Gadiano, sir?
2: Okay naman. At kahapon ay punta lang kami dun sa Abroad de Ilog at nare-channel yung tubig na Buabangga dun sa bahayan. May mga bahay na rin natibag. Kaya kawawa yung mga tao dun.
18: Opo, gaano po karami itong mga bahay na nasira dito po sa Abra de Ilog?
2: Alam ko, dalawang bahay yung bumagsak doon, tapos may anin pang nasa danger na ulit, nakahang na yung ibang porsyon ng kanilang bahay.
18: Opo, at pansamantala, saan po nanunuluyan yung mga kaanak po ng ating mga kababayan na nandyan sa Abra de Ilog, yung nasiraan po ng bahay?
2: Sa kamag-anak naman nila. At saka yung iba naman ay nasa iba kwesyon. Pero yung iba nasa kamag-anak lang nila.
18: Mm-hmm.
2: Yung iba naman, nakabantay pa rin sila sa bahay nila.
18: I see po. So hindi po umaalis yung ilan sa ating mga kababayan. Gano'n po karami yung mga kababayan natin na nasa evacuation center pa po?
2: Sa ngayon, nag-uwi na rin. Kunti na lang yung natitira. Dahil gumanda ang panahon kahapon. Pero ngayon, umulan na ulit ng malakas. Orange sa rainfall ulit kami dito sa Occidental.
18: Mm-hmm. Opo. At kung ganun po pala, ano po bang magiging direktiba ninyo sa ating mga kababayan? Pababalikin pa ba natin sila, yung mga evacuees? Pababalikin pa natin sa kanilang mga bahay? Sige po.
2: Sa ngayon naman ay kuwan ang Malacanang na walang pasok ngayon. Yung mga talagang lulaing areas namin na talagang pinaporce evacuation namin ay mangyayari, ganun ulit yun. Mayroon na order naman ako na doon sa mga lulaing areas na laging flooded areas namin ay pag ganito talagang orange rainfall, talagang force evacuation na ini-evacuate yung mga tao.
18: Mm-hmm. At ano po ba yung mga tulong na ibinaabot natin sa ating mga kababayan sa mga in-evacuate natin, whether voluntary or forced evacuation? Ano pong ipinaabot nating tulong mula po sa pamahalaang panlalawigan?
2: Kung sila, alaga sila ng ating MSWD at saka PSWD at saka may representative din ng DSWD. Pinagtutulungan yun dun sa evacuation center. Lahat naman, pagkain, almusal, tanghalian, napunan, kumpleto yun. Tapos pagka umuwi, binibigyan pa namin sila ng mga relief goods.
18: Opo, magandang balita po yan. Ano po? Gov, gusto po naming malaman, itong mga nakalipas po na araw, may mga kinailangan ba tayong i-rescue na mga kababayan? At ano po ba ang ginagawa rin natin on the side naman sa clearing operations?
2: Yung una pa yung may lumaot na hindi nakauwi nung magdamag. Nung hinanap, nakatali sa isang payaw, na-rescue din pero hinahina na dahil magdamag na inaalon-alon sa dagat na nakatali yung kanyang bangka. Tapos yung sa magsaysay, na-rescue na rin yon. O yung mga lahat naman ng mga kuan, alam ko Santa Cruz na rescue na rin. Yung isa lang kami, may isa kaming tinamaan ng kidlat sa dagat. Patay.
18: Nako. So ilan po ang casualties natin?
2: Isa lang casualty namin yung tinamaan ng kidlat.
18: I see. Nakakalungkot naman pong balita 'yon, ano? Especially do sa ating mga nasasakupan diyan. Gov, gusto lang po naming malaman, may nai-report na po ba sa inyo gaano po kalaki yung damage na tinamo ng Occidental Mindoro dahil sa mga nakalipas na mga bagyo?
2: Kasalukuyan nag-assist kami yan kasi lahat ng report, pati sa health, sa impra, sa agriculture, lahat ay ina-assist natin ngayon. Tinitignan natin kung there is the possibility na magka-declare ng state of calamity ang province. Mm-hmm. Pero kung depende naman yan sa damages, ay makita natin at malalaman din naman ninyo pagka nakumpleto na lahat yung data.
18: Mm-hmm. Pero wala pa po tayong initial na estimate or initial assessment dun sa damages? Wala pa po?
2: Hindi ko hawak yung data, pero yung huling nakita ko, more or less parang 13 million yung kwan eh. Pero yung unang kwan pa lang yung bugsuhan, pero itong huli mas marami na kasi lubog lahat ang kwan eh. Lubog lahat ang karamihan ang mga bukid, mga all, yung iba, 5 days ng lubog. Siyempre, kwan yun, mamamatay na yung halaman pagka ganon. O kaya pagka may mga kuhol naman, ay di ubos yung mga halaman. Mm-hmm. So, ang immediate na kailangan namin dyan, siguro mga binhi, mga ganon, mga fertilizer ulit, so mga farmers, okay, para matulungan ulit yung kanilang pagre-replanting ulit.
18: Mm-hmm. Gov, may nakipag-ugnayan na po ba sa inyo mula po sa Department of Agriculture ano po para matulungan naman yung ating mga magsasaka? At yung pagsasaka po ba yung pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan ng ating mga kababayan dyan?
2: Oo, pagsasaka lang at saka sa kuan. Pagsasaka at saka sa fishery. Tapos sa tourism, siyempre negosyo, ganun. Pero number one dito ay yung pagsasaka at saka sa dagat. Mm-hmm. Ang sa mga kapatid nating mangingisda kasi, kasama sila dun sa mga affected na mga residents natin. Dahil, alimbawa to, 1 week na, itong araw ng umuulan, at hindi sila nakakalaot, bawal lumaot kasi pinagbabawalan, edi hindi na sila nakakapaghanap buhay. Sila yung isa sa binibigyan ng pansin niya na bigyan ng tulong. Ang DSWD tumutulong na diretso kagad dyan sa munisipyo. Pero kami, may request din kami para doon sa mga unserved naman na mga kapatid natin dito na mga affected nitong itong nangyaring mga bagyo, Maymay, kay ito hanggang dito sa Habagat at itong kay Neneng.
18: Mm-hmm. Gov, yung binabanggit po nating unserved na ating mga kababayan, ito po ba yung mga malalayong lugar, yung hindi madaling mapuntahan, ano po? Or ito yung mga areas na hindi natin madaanan dahil naharangan ano, ng mga debris yung ating mga daan? Ano po bang ibig sabihin natin doon sa unserved?
2: Sa unserved, ibig sabihin hindi pa sila nakatanggap ng mga goods, mga relief goods na galing sa mga binibigay ng mga assistance. Kasama na dyan number one din siyempre yung mga hindi na naabot ng ating kon dahil apektado dun sa kalsada, diba? At buwabaha, ganun nga, hindi sila makababa. So kasama sila doon. At meron pa rin talaga na mga kapatid tayong mga ngisda na hindi pa talaga nabibigyan. Ito, tuloy na namang ulan, bawal pa rin lumaot. So ilang araw na to, 7 araw na yata itong ganito, talagang hindi na sila nakapaghanap buhay. Alam mo naman yung mga kapatid nating mga isda, yung iba, hand to mouth yan. Pag nakahuli ng isda, saka lang may pambili ng bigas, pambili ng ulam, kung ganito hindi sila makapaglaot, yun lang naman yung kanilang hanap buhay, talagang kailangan na rin ng assistance, ng ayuda mula sa gobyerno.
18: Mm-hmm. At gano'n po karami yung ating mga, may datos po ba tayo, gano'n karami na yung mga isda, mga magsasaka, na lumapit po sa inyong tanggapan para manghingi po ng tulong?
2: Inireconcile lang namin yung data na nabigyan at saka doon sa may dromic na tinatawag eh. Yung dromic kasi ito yung listahan ng mga apektadong mga tao doon sa nangyaring kalamidad na ito. Ay buhat doon sa list na yon, ilan na yung nabigyan, ilan pa yung hindi nabigyan. Yun yung mga unserved na tinatawag natin.
18: Opo. At makikibalita rin po kami, Gov, doon sa ating mga bayan-bayan dyan sa Occidental Mindoro. When it comes to infrastructure, kadalasang natatanong dyan, yung sa mga flood control projects, mga dike na ipinatatayo, no? Ito po ba gumana o nasira pa rin itong mga itinayo na mga flood mitigation projects?
2: Mayroon namang gumagana rin, pero marami yung nawasak, nasira. Yun yung naging cause nga ng pagbaha pa dun sa mga barangays. May mga pictures kami dyan. Sabi ko nga, kung nagamit sana ng ayos at tama yung flood control, palagay ko yun ang nakatulong sana para hindi bahain yung mga barangay na pinaprotektahan ng mga flood controls. Pero yun ang naging sanhi patuloy para mas lalo silang bahain dahil hindi nagawa ng maayos yung mga flood controls.
18: Opo. Gov, kung nasa inyo pong pagkakataon ngayon, kung meron po tayong mga pangangailangan na hihingin from the national government, kung nakikinig po sa atin ngayong umagang ito, ang atin pong Pangulo, ano pong kinakailangan ngayon ng Occidental Mindoro?
2: Ganun pa rin. Talagang hindi makapagtrabaho ang tao dahil sobrang lakas ng ulan dito. Orange rainfall, talagang binabayo ng ulan na malakas. Hindi makapagtrabaho. Ganun pa rin kahit nakakapapano yung mga talagang affected. Masuportahan man lang ng ayuda. Alam ko naman nagkakausap naman kami ng DSWD, ng ating regional director, ng ating kay Usek Dayan, Kahipe, ng central office. Nakakausap ko naman sila at nakadirect tayong nakahingi ng tulong. Pero doon sa mga unserved, ang aking pinakapakausap, sana mapagbigyan pa rin na mabigyan ng tulong sila. Para sa gayon ay makasabay sila sa takbo ng buhay ngayon at talagang mahirap talaga ang kalagayan ngayon. Tapos yung pagkatapos ng assessment namin with regards dun sa mga affected sa mga agricultural sector natin, sana yun, may sasabit naman namin ito sa Department of Agriculture. Ang Department of Agriculture, umaaksyon naman agad yan, basta submitted lahat ng report sa kanila. Maraming salamat.
18: Opo, at maraming salamat din po, Gov. Eduardo Gadiano. Sir, ano pong mensahe natin sa ating mga kababayan?
2: Yun lang, sa ating mga kababayan na manatiling mag-ingat at lumayo sa mga danger zone na mga may tibag, ganyan, palagi ang binabaha ay mag-evacuate na at alam natin tuloy-tuloy naman itong ulan na to. Ay huwag munang mga sa bumalik at bumalik ulit doon sa evacuation center at kami naman ay nandiyan nakandang umalalat at kayo ay tulungan. Pangalagaan po natin ang ating buhay muna bago yung ating kabuhayan at kalamidad po kasi itong nangyayaring ito. Kaya ito yung panawagan na mag-ingat ang lahat at tayo po yung magtulong-tulong. Maraming pong salamat.
18: Maraming salamat po at Gov, dalangin po namin ang inyong kaligtasan, ng inyong pong pamilya at ng ating mga kababayan sa Occidental Mindoro. Mabuhay po kayo sir at magandang umaga po.
2: Magandang umaga po, maraming salamat.
18: Maraming salamat po mga kababayan, ang ating pong nakapanayam, Governor Eduardo Gadiano mula po sa Occidental Mindoro.
3: Bangon! Bangon! Bayang mahal! Bangon! Bayang mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
18: At 22 minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga. Imagine, narinig niyo yun mga kababayan. And I hope, ano po, hindi lang ito bagay na nabanggit na narinig natin. And sana mas pag-isipan po natin. Ito pong sinabi ni Governor Gadiano. Ang ating mga kababayan, yung mga magsasaka, yung pong mga mangingisda, ay kadalasan po yan, isang kahig isang tuka. Sabihin, kanilang buhay, depende kung nakakapaghanap buhay po sila. Nakakakain sila, depende rin kung makakapalaot po sila o makakapagtanim po sila. Nakakalungkot lang, ano po, kasi parang napipilitan yung ating mga kababayan. Well, it's not something na gusto ng ating mga kababayan. Sabi nga ni Governor Gadiano, sakuna naman talaga ito. No, and we understand that. Ano po? Pero yung hirap ka na nga maghanap buhay, babahain pa yung bahay mo, masisira pa. Ano? Gaya nung mga kababayan natin sa Abra de Ilog, parang dobleng pasakit naman yun, ano, sa ating mga kababayan. Kaya sana po, yung mga susunod nating mga tatayo ano, ng mga flood control projects, sana up to standards na. Ganon, bagong tayo pa raw yung isang bahay doon sa Abra de Ilog. Nasira din agad. Nakakalungkot po. Ang oras po natin, 34 na minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang makapaalala.
3: Bangon! Bangon! Bayang mahal! Bangon! Bayang mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: Pilipinas, handa ka na ba? ang ating million peso question. Kapag may pumutok na bulkan malapit sa inyong lugar at sinabayan pa ng malakas na ulan, ano ang kailangan mong iwasan? Letter A, Exbong hindi ka naman pinahalagahan? Letter B, mga marites ng inyong barangay? O letter C, mga ilog at sapa dahil pwedeng magkaroon ng lahar? Kung C ang sagot mo, may tama ka. Delikado ang lahar o ang mabilis na daloy ng naghahalong abo ng bulkan at tubig. O ngayon, alam mo na kung saan ka dapat lumayo. O sige na, lapit ka na kay X. Hashtag panatag ang may alam.
7: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
22: Sa akin po, laking tulong po yun kasi mahal ang bigas ngayon. Ay pag gano'n na nakakakuha kami gano'n, malaking tulong po sa akin yun. Lalo-lalo na po sa may mga estudyante. Ay pagbili namin ng bigas, ay pagbigay na lang namin sa pambawa ng mga bata at pagbili ng kulang. Libre na po yung bigas namin.
23: Ako po si Charvin A. Doronio, 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung ilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung, ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan. Open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
24: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
25: Waste to energy ng mga plano, starting to move forward at mag-auction na raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill puno na. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa, hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
24: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ang paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang Special Auction Round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatuparan na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
5: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
13: Bangon. Bangon. Bayang mahal.
15: Bangon. Bayang mahal.
13: Dito sa Radyo Pilipinas.
15: 738 AM.
18: 40 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga, muli pong nagbabalik ang inyong palatuntunang Bangon, Bayang Mahal dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Pagpapatuloy po ng ating palatuntunan, narito pa ang mga karagdagang mga pag-uulat mula pa rin sa ating mga kasamahan sa labas ng ating himpilan. Digital forensics sa mga ebidensya kaugnay ng nangyaring pamamaril sa isang paaralan sa Zamboanga, sinimulan na ng Philippine National Police. Ang ulat na yan mula kay J. Mark Dagala.
5: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Pilipinas.
5: Report.
16: Al sinimula na nga ng Philippine National Police ang digital forensics sa mga ebidensya kaugnay ng malalim na pamamaril sa Ateneo Zamboanga University nitong Martes. Bahagi ito ng malalim ang imbestigasyon na isinasagawa ng pulisya upang matukoy ang ugat ng pangyayari. Ngayon pumanaw na rin ang pangunahing sangkot sa krimen. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatez Jr. na is niyang malaman kung ano ang nagtulak sa nasawing child in conflict with the law para gawin ang karumaldumal lakbang. Batay sa ulat ng Zamboanga City Police Station, naka-recover ng isang cellphone at iba pang personal na gamit ng mga pulis mula sa grade 8 student na siyang nagpaputok ng baril noong Agosto 18. Isang estudyante naman ang napatay at ilang iba pa ang nasugatan bago nagpakamatay ang suspect. Para sa Bago Pilipinas, yung Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Politik.
18: Mantala, tauhan at mga kagamitan ng pulisya sa Metro Manila nakaposisyon na sa epekto ng bagyo at habagat ayon sa NCRPO. Ang ulat niyan mula kay AJ Ignacio.
5: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Pilipinas.
5: Report.
26: Yes, kinakapatid na alya, nakahanda na ang puwersa ng pulisya sa buong Metro Manila para sa posibleng epekto ng bagyong Neneng at pinsala na dulot ng ilang araw ng pag-uulan dulot ng habagat. Ito'y ayon sa National Capital Region Police Office o NCRPO, strategically deployed o nakaposisyon na ang kanilang mga tauhan, particular na ang search and rescue team. Ganon din ang kanilang mga assets at equipment sa mga flood-prone communities o bahaing lugar sa Metro Manila para responde sa anumang emergency. Saad pa ng NCRPO, nakikipag-ugnay na rin sila sa mga LGU para sa suporta at kinakailangan tulong. Paalala naman ng NCRPO sa publiko, i-monitor ang lagay ng panahon, iwasan ang hindi mga kinakailangang biyahe sa mga lugar na may banta ng bagyo at habagat, at tumayo sa mga tabing ilog, daluyan ang tubig o bahaing lugar. Maganda ng emergency kit at sumunod sa, at makipagtulungan sa evacuation order. Samantala, sa lagay naman ng panahon dito, Bossing Alian, bagamat medyo sumitak na si Haring Araw, particular dito sa lungsod ng Maynila at lungsod ng Quezon kanina, habang buhabiyay tayo patungo dito sa ating kinalalagyan ngayon sa Jokno Boulevard, ay wala tayong nararanasan na pag-ulan sa mga oras na ito. Kinakapatid na Alian, mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila, particular dito sa Pasay, para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko.
18: Maraming salamat, kinakapatid na AJ Ignacio. Panukalang permanenteng merit scholarship para sa mga kwalipikadong estudyante na ipresenta na sa plenaryo ng Senado. Ang ulat niyan mula kay Nifa Asuncion.
5: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Pilipinas.
5: Report.
27: Isinusulong ni Senator Joel Villanueva ang institutionalization ng Government Merit Scholarship Program para mabigyan ang permanenteng pagkakataon sa dekalidad na edukasyon ng mga matatalino at masisipag na estudyanteng kapos sa pera. Sa sponsorship speech para sa Senate Bill 2410 o ang proposed Presidential Merit Scholarship Program Act, sinabi ni Villanueva na layan ng panukala na gawing permanenteng National Scholarship Framework ang umiiral na bagong Pilipinas Merit Scholarship Program. Sa ngayon, nasa 20,000 scholars nationwide ang benepisyaryo ng programa. Sa ilalim ng panukala, bukas ang scholarship sa mga kwalipikadong senior high school graduates mula sa public at private schools. Para sa higher education track, kailangan kabilang ang aplikante sa top 1% ng kanilang graduating cohort na may general weighted average na hindi bababa sa 95%. Para naman sa TVET diploma track, kinakailangan ng G1 na hindi bababa ng 85%. Maaari rin makatanggap ang mga scholar ng living at transportation stipends, book at connectivity allowances, educational assistance at suporta para sa internship, thesis, research at board examination. Kabilang sa mga prioridad na larangan ng programa ang healthcare, agriculture, science and engineering, education and research, artificial intelligence, cybersecurity, advanced manufacturing at iba pang emerging industries. Maaari rin kumuha ang mga scholar ng priority undergraduate program sa mga kolehiyo at universidad o priority diploma program sa TESDA. Sa ilalim din ng panukala, kailangan magsagawa ng return service sa Pilipinas ang mga scholar sa pamamagitan ng trabaho, professional practice, research, teaching, community engagement, public service o pagtatrabaho sa mga industriyang mahalaga sa pambansang kaunlaran. Dinit ni Villanueva na mahalagang gawing batas ang programa para hindi ito maapektuhan ang pagbabago ng administrasyon at taunang policy priorities. Binigyan din ng senador na ang scholarship ay hindi lang ayuda sa mga estudyante kundi puhunan rin para sa kinabukasan ng bayan. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Police Regional Office 6, sinikayat ang kooperasyon para sa kaligtasan at seguridad sa mga paaralan. Ang ulat niyan mula kay Paul Tarosa ng Radyo Pilipinas, Iloilo.
0: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas.
0: Report.
8: Tinimok ng Police Regional Office 6 sa mga pamunuan ng pakal na pamahalaan, mga magulang at iba pang stakeholder na magtulungan upang matiyag ang kaligtasan at seguridad ng mga mag-aaral sa Western Visayas. Ayon kay PRO 6 Director Brigadier General Ranio, inatasan na niyang lahat ng police units na panatili ng police visibility sa paligid ng mga paaralan, magsagawa ng regular na pagpapatrolya, palakasin ang pangangalat na impormasyon at makipag-ugnayan ng full authority para sa patuloy na pagsusuri at pagpapahusay ng security measures. Himok din ang mga magulang at guardian na panatiling bukas ang komunikasyon sa kanilang mga anak at maging mapagmatsyag sa anumang senyales ng pagkabalisa, pagbabanta o kahina-hinalang pag-uugali. Pinag-ingat naman ang mga administrator, guro, magulang at mag-aral na agad i-report sa mga otoridad ang anumang banta, kahina-hinalang aktibidad o impormasyon maaaring makaapekto sa kaligtasan sa paaralan. Samantala, pinaalalahanan ng PRO 6 sa mga may-ari ng baril at yaking maayos na nakatago ang kanilang mga armas na dito maapot ng mga bata o ng mga hindi otorisadong tao. Binigyang din ni Tuanyo na responsibilidad ng lahat ang pagpamanatiling ligtas ng mga paaralan upang magkaroon ang mga mag-aral ng ligtas at maayos na lugar para matuto at umunlad. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Republiko, Iloilo.
18: Ambush sa convoy ng BARM Chief Minister, may persons of interests na ayon sa COMELEC. Ang ulat niyan mula kay Sharif Timhar ng Radyo Pilipinas, Iligan.
0: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas.
0: Report.
9: All may persons of interest na ang mga otoridad sa convoy ni Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM Chief Minister Abdul Rauf Makakuha sa Datu Odin Siswat, Maguindano del Norte noong Sabado, Agosto 15. Sa Panempi Commission on Elections o COMELEC Spokesperson Director Attorney John Rex Lodianco, sinabi niya na tinututukan na ang isang alias na Nico batay sa impormasyon ng hindi bababa sa 5 saksi at mga basyo ng bala na na-recover sa pinangyarihan ng ambush. Anya, itinuturing ng COMELEC na election-related incident ang pananambangan dahil naganap ito sa election at campaign period at kasunod ng pagdalo ni Makakuha sa aktibidad ng kanyang political party. Bagamat isolated at generally peaceful ang buong Bangsamoro o BARM, hiniling ni Lodianco sa Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines at National Bureau of Investigation na pabilisin ang investigasyon at panagutin ang mga nasa likod nito upang mapalakas ang kumpiyansa ng publiko. Gitna niya, hindi dapat magdulot ang insidente ng maling impresyon na magulo ang buong BARM dahil naganap lamang ito sa isang lugar. Al, nanawagan naman si Lodianco sa mga nakasaksi na makipagtulungan sa mga otoridad at magbigay ng impormasyon na makatutulong sa investigasyon. Samantala, una ng tinyak ni Chief Minister Makakuha na hindi makakahadlang ang insidente sa kanilang paghahanda para sa kauna-unahang Bangsamoro parliamentary elections at magpapatuloy ang serbisyo ng pamahalaang Bangsamoro. Alam mo ng update mula rito sa Iligan City para sa Bagong Pilipinas, Sharif Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Maraming salamat, Sharif Timhar. Samantala, 94 anyos na lola nasawi sa sunog sa Daraga, Albay. Ang ulat na yan mula kay Diana Mendez ng Radyo Pilipinas, Albay.
2: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas. Report.
11: Kinumpirma ng Bureau of Fire Protection o BFP Daraga na isang 94 anyos na lola ang nasawi sa naganap na sunog dakong alauna 18 kaninang madaling araw, August 2026 sa Purok 3, Barangay Tagas, Daraga, Albay. Ayon sa initial report ng BFP, idinaklarang fire under control ang sunog alauna 46 ng madaling araw at fire out naman ang alauna 53. Anim na katawang nakaligtas sa loob ng bahay, kabilang ang tatlong babae at tatlong lalaki. Dalawang aso rin ang naiulat na natrapa sa loob ng bahay. Samantala, isang kotse ang napinsala habang isang motorsiklo naman ang tuluyang nasira dahil sa sunog. Sa ngayon, patuloy pang inaalam ng mga otoridad ang sanhi ng insidente at ang kabuuang halaga ng pinsala. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
18: Maraming salamat, Diana Mendez. Bugalyon, Pangasinan, sinailalim na sa State of Calamity. Ang ulat na yan mula kay Leslie Jimeno ng Radyo Pilipinas Tayug.
2: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas. Report.
14: Formal lang dineklara ang munisipalidad ng Bugalyon, Pangasinan sa ilalim na State of Calamity sa pamamagitan ng Sangguniang Bayan Resolution No. 123 Series of 2026 na inaprubahan itong August 19. Layunin ng deklarasyong ito na bigyang daan ng pamalang bayan na mabilis na ma-mobilize sa mga kaukulang pondo at mapabilis

0: ng mga maliliit na sasakyan. Sa barangay Umanday ay kinailangan ilikas sa mga residente dahil sa pagdas ng tubig at ang barangay Kabayawasan ay isa sa mga barangay na sumailalim sa pag-aaral tungkol sa flood preparation and mitigation dahil sa pagiging madalas nitong apektado ng baha. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
1: Turukan sa malawakang bakunahan kontra measles at rubella sa Region 2, nasa 40% na. Ang ulat na yan mula kay April Salucon Racho ng Radyo Pilipinas Tuguegarao.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Mahigit 40% na ng target ng mga bata sa Lambak, Cagayan ang nabibigyang proteksyon sa nagpapatuloy na bakunahan kontra measles at rubella. Ayon kay Jermaine Ligayo, ang National Immunization Program Coordinator ng Department of Health o DOH Cagayan Valley, sa unang linggo ng Measles Rubella Supplemental Immunization Activity o MRCA, nasa mahigit 126,000 na batang 6 to 59 months old na ang natuturukan mula sa target na 309,000. Mula lamang ito sa 4 na lalawigan at hindi kabilang ang Batanes na una nang nagsagawa ng bakunahan noong Hunyo. Pinakamarami sa nabakunahan ay mula sa Isabela na nasa mahigit 63,000. Ayon kay Ligayo, partikular na tinutukan dito ya ang mga lugar na mataas ang vaccine hesitancy kung saan ilang teams na mula sa regional office ang na-deploy upang palakasin ang information drive sa mga ito. Samantala, maliban sa pampublikong health facilities, patuloy na nakakatuwang ng DOH sa bakunahan ng mga pribadong ospital sa rehiyon sa pangunguna ng Philippine Pediatric Society. Libreng nagbibigay serbisyo ang mga ito at walang anumang halagang sinisingil. Para sa Bagong Pilipinas, ako si April Salucon Racho ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao.
1: Sabihin naman natin ang sitwasyon sa Back 3 Drive, Barangay 190 sa lungsod ng Pasay, kung saan nakatakdang inspeksyonin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Tripa de Galina Pumping Station. Naroon ang ating kasamahang si Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Alvin. Kaya Alvin? Okay, babalikan natin si Kuyang Alvin Baltazar. Antabayanan po natin ang ulat ng ating kasamang si Alvin Baltazar hinggil nga po sa pinakahuling kilos kampaneng pampanguluhan ng ating pong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ito po ay gagawin sa lungsod ng Pasay. Nakatakda nga pong inspeksyonin ng Pangulo ang Tripa de Galina Pumping Station. Naroon ang ating kasamang si Alvin Baltazar.
2: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
4: Salamat, magandang umaga. Bibisitahin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. itong Tripa de Galina Pumping Station dito sa Barangay 190 sa lungsod ng Pasay. Tol, ang pumping station na ito ay sinasabing isa sa pinakamalaking pumping station dito sa National Capital Region. Kapag malakas ang ulan at mabilis na tumataas yung tubig sa mga estero at drainage system, ay kinokolekta nito at binobomba yung tubig palabas ng drainage area para mabawasan yung pagbaha sa mababang lugar, particular ng Pasay, ng Makati at bahagi ng Taguig. Sinasabing kapag siya nagka-problema yung pumping station na ito ay maaaring maapektuhan ang Southern Arc ng Metro Manila. Sa ngayon, Dol, gumaganda ang panahon dito sa lungsod ng Pasay. Mainit, tirik na tirik ang araw. At inaasahan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. paparating maya-maya lamang, insakto, mga alas 10 ng umaga, inaasahan si Pangulong Marcos dito. At kanina nakita na rin natin ang ilang mga opisyalis ng MNDA katulad ni General Manager Nicolas Torre III. Iatid natin ang gabuha ng balita nito maya-maya lamang, Tolarian. Nagulat mo na pa rin dito sa Lunsan na Pasay, Alvin Borgosara, do Pilipinas, na dito dito.
1: Maraming salamat, Kuyang Alvin Baltazar. Antabayan na po natin ang isa sa gawang presidential event na yan sa lungsod ng Pasay. And again, mga kababayan, gusto ko pong magpasalamat sa ating pong mga tagapanood at tagapakinig. And of course,

0: sa ating pong nakapanayam kanina, no? Si Governor Eduardo Gadiano mula po sa Occidental Mindoro. And of course, maraming salamat din sa ating mga walang sawang nakakatuwang dito po sa ating technical and production side. Inong Rolly Bumatayo, Madam Jo Marie Farial, Boss Mark Bukiron at Miss Merian Melos. Maraming salamat din sa ating mga kasamahan mula sa production division, Christopher Tirambulo, Miss Glory Fe Bagon at ang ating bagong kasamahan, Miss Ellen Buena. Bayan na po ang mga balita ihatid sa atin ni Ms. Zef Busongan mula po sa ating PBS News Division. At matapos yan, Leslie Bocobo Live, kasama pa rin ang ating batikang broadcaster at kolumnista, Ginoong Leslie Bocobo. Ito po ang Bangon, Bayang Mahal at ako po ang inyong lingkod, Alcor Puz. Isang magandang umaga sa ating lahat.
1: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: Philippine Standard Time, 8:58.
1: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
2: Magandang umaga, Pilipinas. Narito na ang mga balita sa oras na ito. 26 na electric cooperatives minomonitor ng National Electrification Administration dahil sa epekto ng habagat. Narito ang ulat ni Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Report.
3: Patuloy na minomonitor ng National Electrification Administration o NEA ang nasa 26 na electric cooperatives sa 14 na probinsya dahil sa epekto ng malakas na pag-ulang dulot ng habagat. Ayon sa NEA Disaster Risk Reduction and Management Department, 3 electric cooperatives ang nakararanas ng partial power interruption. Kabilang dito ang Batelec 2 sa Batangas, Beneco sa Benguet at Pelco 2 sa Pampanga. Samantala na ibalik ng supply ng kuryente sa lahat ng 200 at 43 apektadong munisipalidad habang nagpapatuloy ang restoration efforts para naman sa natitirang 1,000 consumer connections na wala pa rin kuryente. Mula sa NEA, para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Party list Solon, iginiit na dapat ilagay sa program budget ang malalaking proyekto para maiwasan ang pagbabayad ng commitment fees. Narito ang ulat ni Kathleen Forbes.
1: Radyo Pilipinas. Report.
4: Umapila si Akbayan Party List Representative Dada Kiram Ismula sa mga kasamahang mambabatas na ilagay sa program the appropriations ang mga prioridad na proyekto sa 2027 budget upang matiyak ang maayos na pagpapatupad ng ito at maiwasang masayang ang binabayarang commitment fees. Ito'y matapos kumpirmahin ng Department of Budget and Management at Department of Finance na gumagamit ang pamahalaan ng pondo para sa commitment fees ng mga proyekto kabilang yung mga nasa unprogrammed appropriations. Ayon kay Finance Secretary Frederick Go, umabot na sa 3.4 billion pesos ang commitment fees na naipon ng pamahalaan mula 2022. Itis mula hindi biro yung halagang ito dahil halos katumbas na anya ng buong Cancer Assistance Fund na nakapaloob sa panukalang budget para sa susunod na taon ng halaga. Kabilang doon sa mga proyektong tinukoy niya ay yung Cebu Bus Rapid Transit, Metro Manila Subway at yung Dumaguete International Airport na anya ay paulit-ulit na napupunta sa unprogrammed appropriations. Para sa Bagong Pilipinas, Kating Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: School-based approach proposal ng Department of Education sa pagpapatuloy ng klase matapos ang sunod-sunod na suspensyon sa pasok sa paaralan hinihintay ng Malacanang. Narito ang ulat ni Alvin Baltasar.
1: Radyo Pilipinas. Report.
5: Hintay ng Malacanang ang panukala ng DepEd para sa school-based approach para sa class resumption ng mga estudyante. Sa gitna ito ng ilang araw ng class suspension dahil sa malalakas at walang tigil na pag-ulan kabilang dulot ng habagat. Sa Palace Press Briefing, sinabi ni PCO Undersecretary at Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na may pag-aaral na kayo ng DepEd para sa mas flexible na approach patungkol sa class resumption base na din sa kondisyon ng bawat paaralan at ng komunidad. Nais ani Castro ng DepEd na ang deklarasyon ng suspensyon ng klase ay depende sa lokal na sitwasyon sa halip na gawin itong pambuong lalawigan, lungsod o munisipalidad. Sa ilalim nito, maaaring magbalik sa face-to-face klase sa mga paaralang ligtas at hindi direktang naapektuhan ang masamang panahon kahit may umiiral ang suspensyon sa mas malawak na lugar. Pakinggan natin si PCO Yuse Claire Castro.
6: Magkakaiba kasi ang geography, risk at conditions sa bawat lugar. Kung safe, pwedeng mag-resume. Kung hindi safe, suspended.
5: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Private Prosecutor Lorna Capunan naniniwala na may ambag ang culture of violence kaya naging marahas ang ilang kabataan. Narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Babala si Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan ukol sa ambag ng pamilya Duterte sa tinatawag nitong culture of violence sa bansa. Sa isang press conference, binigyan diin ni Capunan na sa halip na magpakita ng magandang ehemplo bilang ikalawang pinakamataas na pinuno ng bansa, marahas na pananalita at pagbabanta tulad ng pagbabanggit ng mga asasin na siyang ipinapakita ng pangalawang pamupakulo sa publiko. Isinigawa ni Capunan ng pahayag kasunod ng barilan sa isang paaralan sa Zamboanga na ikinamatay ng dalawang estudyante. Ani Capunan, dapat magsilbing paalala ang trahedya upang suriin ang mga pagpapahalaga at values na nakikita ng kabataan sa mga leader. Muling ipinaalala ng veterana abogado ang naging daganap na extrajudicial killings noong nakarang administrasyon at ang impluensya nito sa lipunan. Gayunman, nilinaw niya na hindi lamang ang vice-presidente ang may direktang kasalanan sa insidente, kundi may malaking epekto rin ang social media platforms sa pag-uugali ng mga kabataan. Narito ang pahayag ni Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan.
7: Idagdag ko lang, kasi pinag-uusapan natin si Vice President Sara at yung kanyang pronouncement, no? Paalala natin, sabi niya, kung nangaliwa ang kanyang asawa, mag-hire siya ng assassin ng 5,000 pesos. Diba? Ganun na ba ang kultura natin? If we have a high official, the vice president herself, saying that she knows assassins who she can hire for 5,000 pesos, ganun na ba ang kultura natin? Are we a culture of violence?
4: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Korte Suprema kinatigan ng isang buyer na hindi nakakuha ng contract of sale mula sa isang developer. Narito ang ulat ni Lawrence Tanhoco.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
8: Inatasan ng Supreme Court o SC ang Empire East Land Holdings Incorporated na ibalik ang 130,000 pesos na ibinayad ng isang buyer matapos mabigong ibigay ang ipinangakong contract to sell. Sa disyong isinulat ni Supreme Court Associate Justice Maria Filomena Singh, linaw ng SC na hindi may tuturing na advertisement sa ilalim ng Presidential Decree No. 957 ang pangako ng sales agent sa isang individual na buyer. Gayunman, sinabi ng korte na maaari pa rin managot ang developer kapag hindi nito tinupad ang obligasyong sa napagkasunduan. Nagbayad si John Edrim Bautista ng 20,000 pesos reservation fee at karagdagang 110,000 pesos matapos umanong pangakuan na bibigyan ng contract to sell, ngunit mahigit isang taon itong hindi naibigay. Dahil dito, pinagtibay ng SC ang karapatan ni Bautista na kanselahin ang kasunduan at mabawi ang kanyang mga ibinayad. Inatasan din ng Empire East na magbayad ng karagdagang 260,000 pesos exemplary damages dahil umabot sa halos 16 na taon ang kaso bago tuluyang marisulba. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: At iyan ang mga balita sa oras na ito. Ito si Zef Busongan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
9: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
10: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
11: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste. Palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
10: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
12: Rice farmer, saka vegetable farmer po ako. Pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
13: Pati bamboo?
10: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
14: Dati natin sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
15: Nung natutunan ko po yung paggawa,
16: sino nagturo sa
15: training po kami sa DOST.
16: Sa DOST.
10: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
17: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Eh, hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
18: Radyo Pilipinas,
19: Radyo Publiko.
1: Leslie Bukopo. Leslie Bukopo live. Talakayan ng mga isyung pambayan, hihimayin mga balitang pinag-uusapan, malalimang panayam sa mga taong nasa likod ng mga balita. Leslie Bukopo, live, kasama ang batikang kolumnista Leslie Bukopo, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
20: Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang oras po ay 9:09 na po nang umaga at ang petsa po ay August 20, 2026, araw po ng Huwebes. It is a cloudy and showery Thursday morning again. Nako, tatlong linggo na tayong inuulan, no? So sana tumigil na muna at bumalik na ang sunshine. August 20 po, special day. Siguro nakalimutan nyo na, ngayong araw po ay kaarawan ni The King. Walang iba kundi si Fernando Poe Jr. He is, if he was still around, he would be 87 years old. Ipinanganak siya noong petsang Agosto 20, 1939. So that is exactly 87 years ago today, 2026. So we remember a blockbuster actor, no? Si Fernando Poe Jr., otherwise known as the king. Marami nagsasabi siya ang dapat naging pangulo, pero that is another topic to be discussed someday. Anyway, bumabati tayo uli kay Jennifer Aquino. Jennifer, magandang umaga sa iyo. Sana okay ka. Ang aking samahan, kasama sa NPR, sila Alfred Apubalbin, sila Ruben Protasio, sila Jamie Dimagiba, at yung mga regional directors, yung mga volunteers, yung mga officers, kumusta kayo? Patuloy ang programa ng ating Pangulo sa grassroots level, no? At saka yung kasamaan ko sa CEZA, yung Cagayan Economic Zone Authority, pinangunahan ng aking mahal na kalihim, ang aming kalihim, si Secretary Katrina Ponce Enrile. Kasi ground zero in a good way ang Lalo Airport na nasa Cagayan, no? Yun po sa February 14, 2027, ilo-launch na po yung rocket dun sa lugar na yun. Ito'y ibinanggit ng ating mahal na Pangulo sa kanyang fifth SONA last month, no? That Cagayan will be the place where we will launch the rocket. Siyempre, marami rin bumatikos kasi nga sinasabi, bakit nyo inuuna yung rocket? Eh maraming problema ang bansa. Tulad ng batikos nila na bakit nyo inaatupag yung impeachment? Maraming problema ang bansa. Alam niyo po, marami po talagang ganyan tao. You can never please them. But these two matter for our country, no? So, well, patuloy lang talaga ang progreso ng ating bayan. At kailangan panagutin kung sino ang nagkasala sa taong bayan. So, ayun. Kahapon, wala pong impeachment nang naganap. Walang impeachment trial naganap kasi nga napakasama ng panahon. So, they called off schools and offices in government, sa government, tsaka some private offices, I would say. And siguro ganun din ngayon, no? Kasi yung napakasamang panahon ay patuloy. So, ingat po tayo, lalo na pag tayo'y bumabiyahe. Madulas ang lansangan, madulas ang daan. Ang panawagan ko rin, dahil sa isang tulad na senior ko, pag ako'y naglalakad naman sa mga bangketa, madulas po yung bangketa. So, is there any way lagyan ng parang mag-grip yung ating mga footwear, no? So, yun lang po. Anyway, pumunta muna tayo kay Mary Ann Bastasa bago natin puntaan ang ating panauhin. He is joining us via Zoom. Merong report, may live report si Mary Ann Bastasa. Tatlong dam sa Luzon nagpapakawala na pa rin ng tubig. Mary Ann?
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Nadagdagan pa nga ang mga dam sa Luzon na nagpapakas ng gate at nagpapakawala pa rin ang tubig dahil sa mga pag-ulan. Ayon sa ulat ng Pag-asa Hydromet Division, kanina alas 8 ng umaga, kabilang sa mga dam na may bukas na control gate ang Ipo, ang Buklaw at ang Binga Dam. Sa Ipo Dam, bukas sa isang gate na nagpapalabas ng 34.5 cubic meters per second ng tubig. Dalawa naman ang nakabukas sa Buklaw Dam, habang umakyat din sa tatlong gates ang kasalukuyang bukas sa Binga Dam na may water discharge na 245.18 cubic meters per second. Patuloy namang binabantayan ng Pag-asa ang water level ng mga pangunahing dam, lalo na sa mga inuulan dulot ng habagat. Samantala, umakyat pa sa 188.75 meters itong level ng tubig sa Angat Dam, habang ang Lamesa Dam naman sa Quezon City ay bumababa na ang level na 79.86 meters. Mula sa Pag-asa para sa Bagong Pilipinas, Meron Bustasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
20: Maraming salamat, Mary Ann Bastasa. So kanina nabanggit natin na sana naman ayusin naman natin yung daanan po ng tao, kasi po madulas tsaka it is a challenge for senior citizens, especially when they walk sa mga sidewalk, no, sa mga lansangan, madulas po. So magpunta na muna tayo kay Mildred Coquia ng Radyo Pilipinas Tayug. Pinsala sa pangisdaan sa Ilocos Region sumampa na sa 64 milyong piso. BIFAR naghahanda na ng ayuda. Mildred?
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Inihahanda na ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang relief assistance para sa mga kwalipikadong mangingisdang naapektuhan na magkakasunod na sama ng panahon at patuloy na pag-ulan sa Region 1. Umabot na sa 64 million pesos ang naitalang pinsala sa sektor ng pangisdaan sa rehiyon. Kabilang dito ang fish cages at fish pen, bangka at iba pang infrastruktura ng mga mangingisda. Ayon kay BIFAR Region 1 Director Remily Lachica, nagpapatuloy ang monitoring ng ahensya, katuwang ang mga lokal na pamahalaan para matukoy ang lawak ng pinsala at makakuha ng updated na datos. Nahaharap din sa hamon ng mga mangingisda dahil sa hindi nila paglalayag, bunsot ng masamang panahon at umiiral na close fishing season sa ilang lugar. Nakikipag-ugnayan na ang BIFAR sa LGUs para tukuyin ang mga benepisyaryo. Posibleng simulan ngayong weekend ang pamamahagi ng ayuda. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
20: Maraming salamat, Mildred Coquia ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan. Ang ating panauhin ngayong umaga, he will be joining us via Zoom, ay walang iba kung hindi ang Pangulo ng University of Makati or UMAC. Walang iba kung hindi si Dr. Elixur C. Ramos. He is otherwise known as Dr. X, no? Kasi meron tayong gustong pag-usapan with him kasi po naging headline na naman ang mga eskwelahan. Mamaya alamin natin yung mga safety measures na nate-take up nila to prevent such things. Magpunta muna tayo kay Ricky Kasipit ng Radyo Pilipinas Dagupan. Unang tranche ng rice subsidy sa ilalim ng BBM program sinimulan na ng na ipamahagi sa mga kwalipikadong residente sa Infanta, Pangasinan. Ricky?
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Na ipamahagi na nitong 19 ng Agosto 2026 ang unang tranche ng rice subsidy sa ilalim ng programang Sa Bagong Pilipinas, Bawat Bayan Makikinabang sa mga kwalipikadong residente ng Infanta, Pangasinan. Kabilang sa mga benepisyaryo ang mga senior citizens, persons with disabilities o PWDs, solo parents at iba pang kwalipikadong sambahayan na tinukoy ng Municipal Social Welfare and Development Office o ang MSWDO. Nilinaw ng lokal na pamahalaan na hindi kabilang sa pamamahagi ang mga residenteng nakatanggap na ng suporta mula sa uplift program, 20 kilo ng bigas sa provincial rice subsidy at mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Alinsunod ang programa sa layunin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na naglalayong magbigay ng suporta sa mga higit na nangangailangan, partikular sa mga vulnerableng sektor ng komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
20: Maraming salamat, Ricky Kasipit ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City. Tulad ng sabi ko kanina, naging headlines na naman po ang mga estudyante sa eskwelahan. Akala po kasi natin, this is just prevalent, no, sa Amerika, yung mga high school students. I speak about the shooting incidents, no, at marami na nagiging concern dito kasi yung mga nababasa, napapanood at na-join ng ating mga kabataan sa internet, yung mga programs, yung mga apps, no, it is influencing yung kanilang character, yung kanilang behavior, no. So mamaya alamin natin, although this should not be the topic we will discuss, but we want to know also what an institution like the University of Makati is doing to make sure that such things are not going to happen. Punta muna tayo kay Sheila Gravines ng Radyo Pilipinas Cebu. Halos 35,000 mga residente sa Lapu-Lapu City, Cebu na kinabang na sa benteng bigas, meron na program. Sheila?
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Kabuo ang 34,794 na mga residente ang nakabinipisyo sa 20 pesos bawat kilong rice program ng pamalaang panglunsod ng Lapu-Lapu, Cebu sa loob ng 80 araw pagbibenta. Katuwang ng lokal na pamalaan ang Department of Agriculture or DA at Food Terminal Incorporated or FTI sa pagpatupad ng programa alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing abot-kaya ang mga pangunahing bilihin para sa bawat pamilyang Pilipino. As of August 14 ng taong kasalukuyan, umabot sa 8,305 na mga sakong bigas ang naibenta at naipamahagi ng programa. Nasa 5,305 na mga sakong bigas ang naibenta sa pamamagitan ng direct consumer sales ng FTI, kung saan 19,763 na mga residente ang nakinabang. Gumawa rin ang Lapu-Lapu City Government ng sarili nitong barangay level distribution na nagbigay ng 3,000 sakong bigas sa mahigit 15,000 na mga benepisyaryo sa 29 na barangay sa loob ng 29 na araw. Ang programa ay unang inilunsad ng lungsod noong Marso sa pamamagitan ng Kadiwa Pop-Up Store sa City Hall Grounds, kung saan prioridad ang senior citizens at solo parents na pinagbentahan ng nasabing bigas. Muli itong inilunsad noong Mayo sa pakikipagtulungan ng lungsod sa DA at FTI, kung saan ang programa ay mas pinalawak sa iba pang sektor, kabilang ang persons with disabilities, mga benepisyaryo ng 4Ps, fisher folk at mahihirap na mga residente. Ang mga kwalipikadong benepisyaryo ay nakabili ng bigas hanggang 10 kilo sa halagang 20 pesos kada kilo. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
20: Maraming salamat, Sheila Gravinas ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu. Anyway, we got word that Dr. Elixir Ramos will be joining us via phone patch instead, no? Instead of Zoom. Kasi siyempre, pag ganitong maulan at masama ang panahon, affected talaga ang mga communication lines, no? So we will be waiting for Dr. X, no? He'll be joining us in a jiffy, ika nga, in a few minutes, no? So yun, makikibalita lang tayo sa kanya dahil siya ang pangulo ng University of Makati, which has a population, I believe, of around 8,000 students. Most of them are residents of Makati City because this learning institution is under the LGU, the City of Makati, no? So napakaganda pong at napaka-modern po itong eskwelang ito. Ito'y napuntahan ko na, nabisita ko nung ako'y naimbita nung kaarawan ng ni Dr. X, no, doon sa UMAC. At I must say, I was impressed by the structure, the modernity, and also, hindi lang yung struktura ng institution, yung curriculum, yung mga itinuturo. Kaya napakaganda po ang resulta nung mga students after they graduate, no? They become very good citizens. Because they come from a very, very excellent learning institution, just like the University of Makati. Ah, he will be joining us via Zoom? Oh, okay. Ready na si Dr. X Ramos. He's joining us via Zoom. Ipasok na natin siya. Magandang umaga sa iyo, Dr. X.
6: Hi, good morning, Les.
20: Ayun. Pasensya ka na. Binigla kita. Alam ko, busy ka sa mga meetings mo, ha? Pero thank you for joining.
6: Actually, for the past couple of days, di ba? Kasi dahil sa unceasing rain, alternative work arrangement ng government offices.
20: Oo.
6: Kasama kami doon. Kaso, ngayong araw na to, we gave directive na magpapasok pa rin yung mga empleyado para matapos yung mga pending tasks. Kasi, syempre, alam mo naman, hindi lang naman pagtuturo yung ginagawa natin. Marami din tayong mga admin task and admin work.
20: Alam ko yun.
6: But magandang umaga po sa mga lahat ng mga nakikinig.
20: Oo, Dr. X, hihingi lang kami ng update sa'yo. Alam ko, tulad ng sabi ko kanina, mahigit ko mo lang meron ka mga 8,000 estudyante. Tumaas na ba ang numero nun?
6: Actually, year in and year out, mga nasa 10,000 plus yung mga estudyante namin sa kolehiyo.
20: Oo.
6: Tapos meron kami mga 2,000 sa senior high school. So mga around almost 12,000 students ang meron kami. Kaso yung dami na nag-a-apply, the number of applicants, actually, at its peak, umabot pa ng 21,000 yung
20: wow.
6: applicant natin.
20: Oo.
6: But because of our absorptive capacity, we can only take in 3,500 for college freshmen and about 800 for senior high school students.
20: Oo. Dr. X, yung senior high school mo, yun yung higher school of UMAC, no? Or
6: yes,
20: the senior
6: yes.
20: high school program under the College of Innovative Teacher Education. Tama ba?
6: Yes, tama yun. No? So, I think we are one of only very few remaining local college or even state universities that still offer a senior high school program.
20: Ayun.
6: So kami, parang nagiging feeder namin ito para sa high school pa lang, nasasala na namin yung mga magagaling na estudyante. Masabi ko lang, no, Les, kasi sa Makati, humigit ko mo lang siguro mga 2,000 yung gumagraduate ng senior high school mula sa mga public schools ng Makati.
20: Oo.
6: So lahat yan, nabibigyan ng oportunidad na makapag-aral sa UMAC kasi yung absorptive capacity namin mahigit 3,000.
20: Okay.
6: So 2,000 lang yung graduate ng Makati, 3,500 yung tinatanggap namin. So nagbibigyan din ng opportunity yung mga galing sa ibang mga munisipalidad o ibang cities o kahit sa probinsya na makapag-compete para makakuha ng slot for admission sa University of Makati.
20: Ayun. Dr. X, maitanong ko lang, dun sa dami ng mga kurso sa inyong eskwelahan, ano pong pinakamaraming may enrollees?
6: Itong datos na to, pinakamarami dahil we have capacity to take a lot of students. Kaso hindi nangangahulugan na ito yung pinaka gusto talaga.
20: Okay.
6: Ang pinakamarami, business ad.
20: Okay.
6: Kaso kung tatanungin mo yung mga nag-a-apply, anong pinakagusto nila? Gusto pa rin nila allied health, lalo na nursing.
20: Ayun.
6: Kaya, siyempre, di ba, pag nursing, siguradong may trabaho ka, either locally or abroad, pag mapasa mo yung board exam. Kaya lang, dahil mahirap mag-recruit ng faculty ng nursing.
20: Bakit, Dr. X? Bakit? Kasi
6: Pag nagtuturo ka, kailangan meron ka ng master's degree.
20: Ah, okay.
6: Lalo na pagka government institution, gaano karami ba naman yung gagraduate ng nursing na kukuha ng master's para magturo?
20: Tama.
6: Siyempre, ang gusto niyan magtrabaho.
20: Oo.
6: Agad sa ospital, makakuha ng experience.
20: Tama.
6: At yung whether we admit it or not, ang pathway na tinitignan talaga ng karamihan ay makapag-abroad.
20: Tama. That is the reality of things. Kaya nga, marami nagsasabi yung mga magagaling nating mga nurses nasa abroad na, wala dito sa Pilipinas. Pero I don't believe that. Marami pa rin tayong magagaling na nurses who chose to stay in the country to serve the Filipino people. Tama ba, Dr. X?
6: Yeah, in fact, totoo yan. No? In fact, yung anak kong pangatlo ay isang nurse sa isang pampubliko ng ospital na nagsisilbi dito sa atin. Kaya lang, maidagdag ko lang, no, Les, lalo na sa Middle East, nagiging status symbol kapag ang isang ospital o isang pamilya ay may private nurse na Pilipino.
20: Ah, ganun ba?
6: Kasi para sa talaga? Kanila, para sa kanila, kapag ang ospital ay staff ng mga Filipino nurses, ay maganda ang kalidad ng ospital na to.
20: Oo.
6: O kaya kung ikaw ay isang pamilya, lalo na sa gitnang silangan at meron kang private nurse, ayan ay status symbol na talagang may kaya yung pamilya mo. So, pinagnanasahan din talaga ang mga Filipino nurses.
20: Okay. No?
6: Sabi ko nga, status symbol yan. Kapag ospital, maraming mga Filipino nurse, ibig sabihin, maganda ang patakbo nitong eskwela, itong ospital na to.
20: Tama. I know for a fact, Dr. X, na yung mga buena pamilya, yung mga mayayaman sa tulad na sa Beverly Hills sa California, pag merong private nurse yan, eh, almost always Pinay yan eh. Kung hindi,
6: yes.
20: Kung hindi Mexican, kung hindi Indian, Pinay. Pero mostly Pinay. In fact, when I was in Sacramento, pumunta ako sa isang hospital doon. Panay-Pinay ang nurse. And sila ang priority sila. Sila ang gusto ng administration ng hospital.
6: Yeah, tama yan. Tama yan, no? So, isa din sa mga pinakamagandang siguro masasabi ko na nagawa naman ng aming bagong mayor na si Mayor Ate Nancy Binay at yes, saka yung kanyang konseho ay for the first time, Les, ha, yung mga graduates namin, itong graduate ng 2026 batch, bawat graduate nakatanggap ng 5,000 pisong cash incentive.
20: Ah, wow. Okay.
6: Para matulungan sila, may magamit sila para pang-apply ng trabaho o kaya pag-fill up o pag-apply ng kanilang mga necessary na mga dokumento para makatulong sa paghahanap nila ng trabaho. So, syempre, di ba, pagka-graduate mo, kukuha ka ng mga iba't-ibang mga clearances, iba't-ibang mga ID na kakailanganin mo pag-apply ng trabaho. So, minabuti po sa ng aming city council dito sa Makati,
20: yes,
6: sa directive po ng ating city mayor na nagpasa ng ordinansa na lahat ng graduates ng bachelor's degree sa University of Makati, hindi mo kailangan maging honor graduate, ha?
20: Okay.
6: Basta graduate ka ng bachelor's degree, makakatanggap ka ng 5,000 pesos. Ang wow, nakakatuwa dito, Leslie, meron kasi kaming executive program, yung mga matagal nang nagtatrabaho kaso wala pang bachelor's degree.
20: Yes.
6: Meron kami siguro mga mahigit kumulang mga 30 estudyante na galing sa Senate of the Philippines. Kasi okay, misis ko nagtatrabaho sa Senado.
20: Oh, so nung nagtanong okay,
6: yung presidente ng kanilang union, meron bang programa sa UMAC para matulungan natin yung mga empleyado natin na wala pang college degree? So, they took up the executive program, 2 taon sila nag-aral, pati sila nakatanggap ng 5,000 piso. Kaya tuwan-tuwa yung mga empleyado natin sa Senado na ang tagal na nagtatrabaho. Iba, mga senior citizen na, no? Mga kaso wala pa ring degree at grabe ang tuwa na naramdaman nila nung nakatapos sila ng kanilang pag-aaral. Nakuha nila yung kanilang diploma nakapagtapos ng kolehiyo.
20: Nakakatuwa talaga 'yun, 'di ba? Kung kailan ka pa naging senior, doon ka pa makakuha ng diploma, 'di ba?
6: Tama 'yan, tama 'yan.
20: Sigurado ipapaskil ka agad sa dingding nila yun.
6: No, tama yun, tama yun.
20: Dr. Ramos, maiba naman tayong usapan because nga we have a major concern. As you know, sometimes it's not always good news. No, we had bad news about the Ateneo de Zamboanga.
6: Yes.
20: And I thought until lately na sa Amerika lang nangyayari ito. Dahil very stressful ang buhay sa Amerika at saka yung mga bata, iba ang upbringing nila. Pero ngayon parang nangyari na rin sa atin sa Pilipinas. So ikinalulungkot natin na may nangyari na talagang bad news. What my question, Dr. X, I'm sure you're doing a lot of safety measures and strict measures about na hindi maulit ito, especially sa isang eskwelahan katulad ng UMAC. Dr. X?
6: Yeah. Alam mo, society really plays a key role, no? Lalong-lalo na sa pamilya, no? Kasi diyan naman talaga nagsisimula 'yan, no? So sa University of Makati, matagal na, even before the pandemic, kasi tayo naman exposed naman tayo sa pagbisita sa mga ibang mga bansa at nakikita natin yung mga ganyang insidente.
20: Yes.
6: Dati pa, meron na kaming incident command protocol.
20: Ayun.
6: Ngayon, idinagdag ngayon namin itong active shooter protocol. Kasi
20: yun,
6: magkaiba kapag earthquake or fire drill, eh, ang instruction lumabas.
20: Tama, diba? Tama.
6: Yung
20: tama.
6: Pumunta ka sa open space. Kaso, kapag may active shooter protocol, baligtad. Ang instruction ay huwag kayong lalabas at as much as possible, huwag mabigyan ng access yung kung sino mang may binabalak na masama na makapasok sa loob ng mga classroom. So, ito, nakaplano na kami magsagawa ng mga drills dito. Meron na kaming polisiya patungkol sa active shooter protocol. Kaso, alam nyo, kahit na ganong paghahanda natin, kung talagang merong mga taong may masasamang binabalak, no, the best thing that we can really do is just prepare and just be prepared. And talagang ito, napapansin natin, this is also a reflection of we may, you know, parang a moral decay in our society, di ba? Kasi parang kung nagiging normal na even sa ating mga politiko magmura, manakot ng kapwa, tapos sila ay hinahangaan pa rin ng mga tao, ayan yung nakikita nating epekto eh, di ba? Maraming yes. Maraming mga factors na nakaka-contribute dito, ano eh, less.
20: I'm glad na banggit mo yan, Dr. Ramos, kasi nga nung pinapanood ko yung video doon sa Zamboanga, nagtatakbuhan ilan sa mga estudyante sa labas ng classroom. So, sabi ko, nako, that puts them more in danger because the active shooter was outside, di ba? He was not yeah. inside. So, I don't know. But again, it's hard to say na because I don't even know what I'll do. I might even run also outside.
6: Precisely.
20: So, hindi natin. Na, but it's also important that we keep reminding our students in contrast sa isang earthquake na, di ba, ito ay you stay where you are until everything is under control. But I'm sure, Dr. Rex, you're doing all the security measures that some things like this will not be repeated, di ba? Like the security, kailangan yata inspeksyonin na naman yung mga bag na mga estudyante, Dr. Rex.
6: Totoo yun. Kaya lang, alam nyo, masyado kasi tayong, ano eh, pagka mga ganito, reactive ang mga Pinoy eh. So, I'm sure, halos lahat ng mga eskwelahan, hindi lang naman UMAC, mag-iisip ngayon, no, dapat maglagay tayo ng ganito, gumawa tayo ng ganyan, kasi may nangyaring insidente. Yes. Kaso, sinasabi ko nga, di ba, ang pinakamaganda talaga ay magkaroon ng, you know, yung pagsasanay talaga para maiwasan pa lang na magkaroon ng ganitong insidente. Prevention talaga would be a better deterrent for this eh. Rather than being reactive ngayon, at syempre nagtatanong, ang tanong ngayon, dapat maglagay na ngayon tayo ng mga metal detector, mga kung ano-ano. Diba? So, I am sure, itong susunod ng mga linggo, araw, magiging very heightened ang security. Kaso, yes. How consistent are we? Tuloy-tuloy ba yan? O hindi. Habang mainit lang yung issue? So, yung mga ganyan, kailangan talaga, ano yan eh, constant practice, discipline talaga yan eh, para masanay yung mga tao eh.
20: Hindi, pansin ko nga, sa mga malls ngayon eh, dati eh, pinapatanggal pa yung sombrero mo eh.
6: Yes, tama.
20: Ngayon, at saka natatawa ako, Dr. Rex, dun sa mga mall, yung security guard, may dalang chopsticks lang yun eh. Igagano mo lang yung bag mo, ipapasok lang yung chopsticks. Wala lang, para sabihin lang na in-inspeksyon. Kasi, di ba, just para sabihin, sige, dumaan sa amin yan. Baka ganun sa eskwelahan. Sana wag naman ganun sa eskwelahan. Di ba?
6: Kahit yung pag-inspect sa mga sasakyan, di ba, pagpapasok ka ng mall. Papapasay yung trunk. Hindi, alam, parang tatanong mo, alam kaya nila kung ano ginahanap?
20: Hindi, yung gwardiya dun sa hotel, may mahaba siyang metal, tapos yung side view mirror, inilagay lang dun sa baba, tapos iikot lang siya. Para sabihin lang na inspeksyon, I don't know, nakalulungkot. If we are to do something like this, we should do it correctly na.
6: Tama, Les.
20: Huwag lang yung for show. Gawin na natin tama at huwag naman magalit yung mga ini-inspeksyon. It is for their safety. You will appreciate it if something bad happens. And yes, you will blame the guard, di ba? So, I'm sure you're doing this also at the University of Makati, Dr. X. For the safety of the students, di ba?
6: Yes, Les. Thank you.
20: Anyway, is there anything else you'd like to share with us, Dr. X? I know you're busy. Sige.
6: Sa ngayon, syempre, dahil ang daming mga learning loss, dahil nga sa mga alternative learning arrangements na ginawa natin, so hindi lang naman sa University of Makati, but halos sa buong Luzon-wide, di ba, na apektado nitong mga patuloy na mga pag-uulan. So, Ang hirap din talaga dahil kahit tatanungin mo yung mga estudyante, mas gugustuhin pa rin nila talaga ang face-to-face na mga ano eh, na mga meetings eh.
20: Yes.
6: Kaso iba na talaga yung panahon ngayon eh. Diba natatandaan natin, Les, tayo nung nag-aaral tayo, kahit ang lakas ng ulan, kahit baha, walang suspension ng klase, papasok pa rin tayo sa eskwela.
20: No, nabanggit so, mo, nabanggit mo Dr. X. Alam mo, nami-miss ko at call me overacting, no? Yung pupunta ka sa library, maghanap ka ng libro na kailangan mong basahin. Yeah. Uupo ka dun sa wooden chair and table, tapos tahimik, tapos magre-research ka lang. Tapos pag wala kang, hindi mo mahanap, may catalog, hihilahin mo yung catalog, may card. Ngayon wala na eh, very convenient yeah, na, Google na
6: baka,
20: eh.
6: Baka hindi na nga alam ng mga estudyante yan kasi halos lahat. Either AI or ChatGPT na ang mga tinatanong kapag may hindi sila alam na nasagot. But anyway, ano, kami ang ginawa namin kasi lalo na yung mga nag-OJT tsaka internship, we leave it at the discretion of their hosting institution.
20: Yes.
6: So hindi namin kina-cancel yon because we also want to train our students to be resilient. Kasi yung mga private businesses naman hindi naman sila nagsususpend ng work, tutuloy pa rin yung trabaho para ngayon pa lang maranasan na nila na pag ikaw nagsimula ka ng magkaroon ng trabaho at nagtatrabaho ka na ng sarili mo, no, may mga pagkakataon na talagang matetest ka, kailangan mong pumasok, di ba? So, yun, we're building resilience and character. So, hopefully, ngayon, medyo maganda yung panahon natin, di ba? Sabi ko nga ngayon, yung mga we ask our faculty kung gusto nyong i-meet yung mga estudyante nyo, okay lang kasi naka-alternative learning arrangement naman tayo.
20: Yes.
6: In fact, yung mga estudyante mismo nagsasabi sana may pasok, yes, no? Para lalo na yung mga skill-based courses kasi like sa Allied Health, magtuturo ka kung paano kumuha halimbawa ng mag-insert ng IV line, hindi naman pwedeng video mo lang gagawin yun. Kailangan talagang papraktisin mo talaga yun. Yes. Yung para magsaksak ng IV line sa isang pasyente.
20: Tama, tama. Anyway, Dr. X, I will not keep you. I know, busy ka. Unless you have some parting words to say before I let you go. Sige.
6: Yeah. Well, unang-una, nagpapasalamat kami nabigyan ulit ng opportunity yung University of Makati ma-share kung ano yung mga nangyayari dito sa UMAC at yung mga programa na binibigay ng City Government of Makati. No, sana tuloy-tuloy itong ating mga reforma na ginagawa patungkol sa edukasyon kasi talaga namang masasabi natin great equalizer talaga yan. Kapag nabibigyan natin ng oportunidad ang isang tao na matuto at may angat yung kanyang sarili, yung kanyang dignidad, mabigyan mo na magandang edukasyon, it paves the way for them to have a better life. So, sana po, lalo pa nating suportahan ang edukasyon at yung mga educational institutions, sana po maging unay tayo na kanlungan ng karunungan at hindi karahasan, no? Sana maturuan din natin ng maayos yung ating mga estudyante. So, maraming salamat po. And thank you very much, Leslie, for this opportunity.
20: At maraming salamat din sa iyo, Dr. Elixur Ramos, otherwise known as Dr. X, the President of the University of Makati or UMAC. Magbe-break muna tayo at tayo'y babalik.
4: Leslie Bukobo. Leslie Bukobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
7: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beat sa ating bansa. Andyan ang Boracay, El Dido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat. Pero what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo? Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na parabang napakabilis na nag-low tide? Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tunog na parabang may papalapit na malaking alon sa'yo. Hep, alam ko nakakapanik, pero lumikas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin may paparating na tsunami sa lugar niyo. Hashtag panatag ang may alam.
4: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
8: Asahan niyo
2: papangandar natin ang serbisyo ng Pangulo, lalo natin pag-iibigin ko. Kung dati ako inalala na, pero magagawa ko lang yun kung kasama ko kayo mga barangay captain.
8: Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Cap Jessica D. ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas. Ngayong araw po, nagbabahagi po tayo ng bawat barangay makikinabang program na pondo po mula mismo sa opisina ni Pangulo. Tulong po niya ito sa bawat barangay po sa buong bansang Pilipinas. Sa programang ito, wala pong pinili, wala pong palakasan, wala kahit ano. Basta po nagpasa ang barangay ng kanilang mga requirements at request, sila po ay mabibigyan ng tulong na 200,000 pesos na ating Pangulong Bongbong Marcos.
9: Nagpapasalamat po tayo sa lahat po ng pagsisilbi ng ating mga barangay officials nationwide. Dahil kung wala po talaga sila, hindi po makakarating yung mga programa ng gobyerno sa bawat Pilipino. Kaya ito po ay binibigay ng ating Pangulo sa mga barangay officials nationwide. 42,000 barangays. Total of 8 billion pesos na budget from the SCPF or Social Civic Projects Fund.
23: Mahal na Pangulo, maraming salamat sa inyong tulong. Hindi lang po sa aming Liga ng Mga Barangay sa Valenzuela City, sa buong Pilipinas po, no? Mga samahan po ng Liga.
8: Ayun, syempre maraming salamat po sa ating national government, syempre po sa ating President Bongbong Marcos at sa presidente ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas, si Pres Jessica D, sa kanilang efforts para talagang matugunan yung mga pangangailangan ng mga barangay sa lahat ng panig ng ating bansa.
24: Si Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawang City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kaming system ng DICT. Actually, on the part sa Bitelo, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pag-collecta ng mga business tax, and then mabilis yung proseso sa business permit, naka-online na. Yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
25: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
26: Waste to Energy ng mga plano starting to move forward at mag-auction na raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill po muna. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa, hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
25: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ang paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang special auction round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatupara na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
10: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko,

0: Castro is under fire again by the, well, the noisy opposition who are very quick to shoot from their mouth, no, when they should be shooting from the other orifice, no. I speak of the likes of Harry Roque and Daryl Yap, no. Kasi po si Yusek Clare, nagsabi siya na some teachers they teach or they tolerate some students to be disrespectful and ill-mannered. Ito'y nag-react agad sila Harry Roque, sila Daryl Yap, sinasabi na Ante Claire, ang nanay at tatay ko nagturo at naging guro, how dare you, etc., etc. Alam niyo po, bakit ganyan kayo mag-isip? Yusek Clare said some. She did not say all teachers. Ang pinalalabas nyo, lahat ng guro, ang itinuturo sa mga estudyante nila ay pambabastos at ill-mannered already and to be disrespectful. Hindi po tama yun. Some. Just like in any other organization, in any other institution, in any other office, there will always be the bad eggs. I don't understand why you do not call out the other bad eggs. Panay PCO Clare lang ang binabanata nyo. So, ayun, mali na naman kayo. Hindi po sinabi ni Yusek Clare na all teachers, sinabi lang niyang some. And I agree with her. There are really some bad teachers that teach bad things to their students. I will not elaborate. You know what I'm trying to say. Meron talagang mga hindi maganda ang itinuturo ang ilan sa mga guru. Hindi po lahat, ilan lang, konti lang. So yun lang sasabihin ko. Harry Roque, Daryl Yap, huwag naman kayong mga hipokrita. Anyway, ako ay magpapaalam na, magpapasalamat na ako sa Radyo Pilipinas Technical Team. Kung wala sila, wala ako. Si Jomari Refarial, si Rolly Bumatayo, si Alvin Pelgone, si Mark Bukiron, si Mary Ann Milios, at ang super executive producer, si Christopher Tirambulo. I'll see you tomorrow with my special guest, and God bless you and God bless the Filipino people.
1: Leslie Bukobo. Leslie Bukobo. Live dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Oras sa buong kapuluan. 5 minuto bago mag-alas 10 ng umaga.
1: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
3: Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito mga balita sa oras na ito. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. i-inspeksyonin ang isa sa sinasabing pinakamalaking pumping station sa Metro Manila ngayong umaga. Mula Malacanang may balita, si Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Alas 10 ng umaga, inaasahan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Block 3 Drive, Barangay 190 sa Lungsod ng Pasay. Ito upang inspeksyonin ang Tripa de Galina pumping station na isa umano sa pinakamalaking pumping station sa Metro Manila batay sa drainage at catchment area. Sinasabing may 8 main drainage pumps ang pumping station na isinailalim sa improvement modernization sa ilalim ng Metro Manila Flood Management Project. Bawat isang drainage pump ay may kapasidad na humigit kumulang 7 cubic meters per second, kaya ang kabuuang pumping capacity ay nasa 57 cubic meters per second. Makakasama ng Pangulo sa inspeksyon sina DPWH Secretary Vince Dizon at mga lokal na opisyal ng Lungsod ng Pasay. Mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Pagpapasa ng panukalang ipagbawal ang social media

0: menor de edad, pinabibilisan ng mga senador kasunod ng Zamboanga school shooting. May live report si Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Nympha. Balikan po natin si Nympha Asuncion. Sa iba pang balita, Gross International Reserves o GIR ng Pilipinas sapat pa para matugunan ang national spending ng bansa. Yan ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Nanatiling sapat ang pondo at dollar reserves ng bansa upang matugunan ang mga pambansang gastusin sa kabila ng kaunting pagbaba nito noong Hulyo. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, pumalo sa $103.3 billion ang Gross International Reserves o GIR o ang reserbang pondo ng bansa sa pagtatapos ng Hulyo 2026. Mas mababa ito kumpara sa $104.7 billion na naitala noong Hunyo 2026. Ilan sa mga pangunahing dahilan ng pagbaba ng pondo ay ang loan payments ng gobyerno, mababang palitan ng piso kontra dolyar, pagbaba ng halaga ng ilang mga assets ng BSP na nakabase sa foreign rate. Ayon sa BSP, bagamat bumaba ang reserba, bahagya itong naibsan ng kita ng mga investment ng BSP sa abroad at ang pagtaas ng halaga ng ginto sa pandaigdaigdigang merkado na hawak ng Bangko Sentral. Tiniyak ng BSP na sapat pa rin ang $103.3 billion upang pondohan ang hanggang 6.7 na buwan na pag-aangkat o imports sa mga produkto at serbisyo ng bansa at kayang bayaran ang pambansang utang ng hanggang 3.7 na beses. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Balikan po natin ang report ni Nympha Asuncion. Nympha?
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Bibilis na nga ng mga senador ang pagtalakay at pagpapatibay sa mga panukalang batas na naglalayo na ipagbawal sa mga minor de edad ang social media. Kasama ang mga violenting social media games, kasunod na rin ang naging shooting incident sa Ateneo de Zamboanga University. Sa isang privilege speech, sinabi ni Senate President Sherwin Gatchalian na nakita na sa mga scientific research sa iba't ibang bansa na nauudyokan ng social media ang mga bata na gumawa ng karahasan at krimen na apektuhan nito ang kanilang mental health at kaligtasan pati na ng kanilang pamilya at komunidad. Dahil dito, kailangan na niyang maging prioridad ang Senado ang mga social media ban bill. Pangunahin na yung kanyang Senate Bill 2066 na naglalayo na ipagbawal ang social media o SOCMED sa mga batang edad 60. Senate ang pahayag ng Senate President. Tigyan din itong dapat na silang magkaroon ng political will at tularan ng mga social media ban for minors ng England, France at iba pang bansa sa Europe dahil luba na anyang nakaka-alarma ang masamang epekto nito sa kaisipan at pag-uugali ng mga bata. Pero ayon kay Zubini, hindi lang SOCMED ang dapat ipagbawal kundi pati na rin ang mga violenteng online games gaya ng mga barilan dahil ito ang ginagaya ng mga bata. Gaya na lang ng lumilitaw sa mga naging investigasyon sa mga estudyanteng na baril sa loob ng eskwelahan ng Zamboanga City, Tacloban City. Sinabi naman ni Senator Robin Padilla na chairman ng Senate Committee on Public Information na isusumitin na niya sa plenaryo ng Senado sa mga susunod na linggo o araw ang mga panukala na naglalayong ipagbawal sa mga minor de edad ang social media, violenting online games, website at online communities na naguudyok ng karahasan. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, Nympha Asuncion. At sa pangwakas na balita, prosekusyon sumang-ayon sa panawagan ni Vice President Sara Duterte na bilisan ang impeachment trial. Si Kathleen Forbes sa detalye ng kanyang balita.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Tulad ni Vice President Sara Duterte, na is din ng House Prosecution Panel na mapabilis ang paglilitis sa impeachment case sa Senate Impeachment Court. Ayon kay House Prosecutor Terry Ridon, sisikapin ng prosekusyon na agad maiharap ang lahat ng kanilang ebidensya at mga testigo upang makapagsimula na rin ng depensa sa kanilang presentasyon at sa huli ay makapaglabas na ng hatol ang impeachment court. Si isang panayam kasi sa Vice Presidente, kanyang sinabi na mahalagang mapabilis ang paglilitis dahil nakaantabay din ang taong bayan. Samantala, nagpahayag naman ng pagkabahala si House Prosecution Panel Advisor at Spokesperson Robert East Barbers sa mga pag-aantala sa paglilitis dahil sa masamang panahon. Ayon kay Barbers, nakakaantala ito sa proseso at sa pagpapalabas ng katotohanan kaya ang maasa siyang bibilis ang mga susunod na paglilitis. Pagbibigay din pa ni Barbers na justice delayed ay justice denied. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: At yan po ang kalipunan ng mga balita sa oras na ito. Ito si Joy Camar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
7: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
6: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
8: Rice farmer sa miserable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
7: Pati bamboo?
6: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby. Pati mga may kapansanan, nakakahabi.
7: Dati natin sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
9: Nung natutunan ko po yung paggawa,
10: sino nagturo sa
9: nag-training po kami sa DOST.
10: Sa DOST.
6: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
11: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
14: Philippine Standard Time, 5 minutes after 10 o'clock.

0: Radyo Pilipinas, Hotline 1-3-2-6.
1: Hello there! Isa na naman pong magandang umaga muli, mga kababayan. Nako, Huwebes na naman po at oras na para maging cyber safe. At dahil ngayon, may mahalagang misyon nga lang sa Senado, ang ating partner na si Cybercrime Investigation and Coordinating Center Executive Director, Yusek Aboy, Paraiso, nasan ka? Pero, mga kababayan, ang ating magiging kapartner ngayon ay ang Director for Information na si Director Aya Macalma. Nako, Director, gandang umaga sa iyo at may maganda, importante tayo makakasama ngayon na opisyal. Ikaw ang magpapakilala. Go ahead, Director Aya.
2: Good morning. Yeah. And good day, Cybercadas. Yes, ready na ba tayo para, syempre, sabihan natin ating mga Cybercadas, ito ay para tulungan natin sila para maging cyber alert. Yep. Dahil sa panahon ngayon, iba na talaga ang may cyber alam. Kuya Kiko, mahalaga ang pag-uusapan natin ngayong araw. Mm-hmm. Digitalization and technology.
1: Yes.
2: At syempre, may special tayo makakasama para ipaliwanag. Ang mga yan, walang iba kundi si DICT Secretary Henry Aguda. Good morning, Secretary.
1: Aguda morning, yes. Secretary Henry.
3: Magandang good morning, Kuya Kiko.
1: Good Aya. Morning.
3: At saka doon sa aking barkada, si E.D. Aboy na siguro may ina-attendan na hearing. At saka sa lahat po ng Cyber Barkadas this morning, maganda, lumabas yung araw ngayon.
1: Yes. Tama.
3: So mag-vitamin D po tayo.
1: So, yan ang makalaga. Kala ko idadagdag mo, Secretary Henry, ay mag-vitamin D at saka magsampay ng mga damit. Dahil, for the past 12 days, naapektuhan tayo ng habagat.
2: Wow,
1: dire-diretso yun. Ha? Hanggang ngayon, kaya naka-all na ang tawag natin ay ang work from home. Pero huwag kayo mag-alala. Habang merong connectivity, maririnig, mapapakinggan, makikita ninyo ang aming pag-uusapan ngayon dito sa CICC Hotline 1-3-2-6. Yan. O simulan na natin, Director Aya. Do the honors, please.
2: Yes. Hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa. Tatanong tayo dito sa paano nga ba nakakatulong ang technology sa panahon natin ngayon na nararanasan. Ilang linggo na natin nararanasan ng habagat, bagyo. Take it away, Sec.
3: Kuya Kiko, eto muna. Magsisimula muna ako siguro ng pasasalamat.
1: Okay.
3: So, nung nag-sona po tayo, pasalamat po kay Pangulo kasi sabi ni Pangulo, dapat sa panahon ng disaster, hindi ka lang dapat reactive. Proactive and predictive ka pa. Yan po, nagsimula yan nung last year kasi every time babagyo, lindol, volcanic eruption, etc., bumabagsak ang connectivity as low as 60% lang. So, ibig sabihin, 40% ng mga cell site hindi gumagana, yung mga fiber hindi gumagana. Tapos, inaabot kami ng siguro 1 to 2 weeks bago ma-restore to 100%. Malaking improvement na naman yan kumpara dun sa Yolanda. Kung naalala nyo yung Yolanda,
2: yes,
3: nawala ng connectivity, inaabot ng mga 2-3 buwan.
2: Sir, nandun ako.
3: Nandun ka. Kita mo yun, di ba? Ang hirap i-recover.
1: Yes,
3: so, yung nangyari doon sa Masbate, sa Cebu, medyo mas mabilis, 2 weeks na restore, pero 60% down. So, simula noon, sabi ko doon sa mga kasama natin sa telco, gusto ni Pangulo, hindi na magda-down yan. So, nag-usap kami sa mga telco, shout out po sa PLDT, kay Globe, kay Smart, kay Converge, kay Dito.
1: Kompleto.
3: Nangako sila, susundan po natin ng Pangulo. True enough, nung nagkaroon ng lindol, 7.8 earthquake, yung availability nila 99.something. Okay, hindi kalakas noon, 700,000 na mga kababayan natin nakapag-connect doon sa tinest natin na satellite to mobile. So okay na siya. Ngayon to, 3 linggo na tayong nag-uulan. At siguro naririnig niyo naman yung emergency warning, di ba? Madalas 'yon. 100% available ang connectivity do sa mga affected areas. Kaya Dati kasi kapag bumagyo, disaster, ano, last year talaga lipad ako kahit na medyo makulimlim pa, lilipad ako sa lugar para mag-inspect ng cell site.
1: Oo.
3: Ngayon, wala pa akong naliparan kasi wala, connected na eh. Wow. So, no point going there kasi pwede mo nang makausap yung mga nagre-relief operations.
1: At Sec Henry, dahil sa connectivity na yan, eh, yes. May mga biro-biro ang ating mga kababayan dyan. Eh. Lumilitaw yung mga nakatagong pang-3 o pang-4 na telepono. Ha? Ilan bang telcos, Sec Henry?
3: So, 3 mobile telephones. Smart,
1: Smart,
3: Globe, tsaka dito.
1: Babe, nahalata pala doon pag meron ka nakatago. Aminin. Maaami matutunog eh. Lahat yun.
2: Kahit naka-silent, mag-a-alarm talaga siya. In fairness,
1: yes.
2: Ang bilis. Maganda ngayon, unlike previously, na accurate siya na after 30 minutes or a few minutes, yun na. Malakas na yung ulan, orange rainfall talaga, red rainfall talaga yung mga ano ngayon.
3: Yan yung sinasabi ni Presidente na dapat predictive.
2: Okay.
3: Di ba? Hindi enough na proactive ka. Dapat, kumparating pa lang yung sakuna, mag-a-alarm na and up to the citizen. Ngayon, doon sa mga kababayan po natin, lalo na yung mga mister na na-discover yung pangatlong telepono, pagpasensyahan nyo na po. Talagang ganyan. Kahit na naka-silent po yan, tutunog po yan. Dahil, minsan kasi kung nagmamaneho kayo tapos na-predict nila na magkakaroon ng landslide o baha, mag-a-alarm siya. Eh, para po sa protection nyo po
2: yan. Yes, they have time to evacuate if they have to. Have time to double-check everything ang surrounding sila
1: at
2: kung binabaha.
1: At Director Aya and Secretary Henry, hindi na ano yan, masasanay na ang mga tao niyan na pag may tumutunog sa kalaunan, hindi na sila yung maa-alarma. Alarm na talaga yan, part na ng telepono. For example, yung mga nakita natin, kahit yung sa Senado, di ba, may nagkasalita, on the air, tumutunog.
2: Correct.
1: Ang pare na nagmimisa, tumutunog din. Eh, meron pala siyang telepono nandoon na kanyang guide para basahin yung kanyang pangmisa.
3: May mga nagpapabiro pa nga sa akin. Lahat ba ng klase ng disaster yan? Hindi, weather at saka ganun. Pero kung halimbawa yung mangungulekta ng utang, hindi mag-a-alarm yan. hindi kasama yan.
1: Wag. Ayaw ng makasama natin yan. Tatarori, di ba? Okay.
2: Walang alarm sa ganyan.
1: So this called government director Ayam. GECES MOVE ang tawag diyan for a short name. Go ahead.
3: Yung GECES nabanggit din ni Pangulo yan. Yung sa zona niya, yung sa Government Emergency Communication System.
1: Okay.
3: Ito po yung hindi lang to isang sasakyan. Ang isang moveset ay isang malaking truck, may isang kotse, may isang dalawang motorcycle at saka may mga drones. Isang fleet yan. Isang fleet yan na pag may emergency, pupunta yan doon sa lugar. Yung truck na malaki, minsan ginagamit yan na command center ng National Disaster Team.
1: Oo,
3: o kaya DSWD. May anong command center sa loob yan.
1: Mm-hmm.
3: Tapos yung mga kotse, may mga 4x4 pickup yan na yung mga mahirap na puntahang lugar, pupuntahan para maglagay ng connectivity.
1: Mm-hmm.
3: Tapos may mga drones kami na pag halimbawa lang, wag naman sana mangyari, nagkaroon ng malaking earthquake, na cut off ang isang barangay o may mga nadaganan doon sa mga building-building, yung mga drones yan, may mga thermal imaging. Titignan natin kung may heat signature doon sa baba. Yung mga technology na yan, ginagamit for disaster para siguraduhin na everything that we can do to save lives, and the faster we can respond, the more lives we can save.
1: So in effect, Secretary Henry, ito ay nagiging silang parang portable na telecoms within the area na doon lang sasakop ng merong kung saan matindi ang tama noong disaster?
3: Tama. Pero beyond that, meron kaming i-deploy this year yung mga cell site drones. Lilipad yung drone, tapos pagdating doon sa isang area, kasi ang problema, kung may cellphone ka nga, wala kang signal.
1: Tama.
3: Eh di, paano yan? So, gagawan siya ng cell site na kung may mga telepono ka dyan sa lugar, pero na-cut off ka, magkakaroon ka ng signal. So, yung mga kababayan po natin, sa panahon po ng sakuna, o bago pa magkasakuna, lagi naming sinasabi, i-secure nyo yung phone nyo. Siguraduhin nyo na fully charged. Kasi that will be your lifeline.
1: Tama.
2: Kasi diba mayroon yung features direct sa social media na marked as safe.
3: Yes,
2: so,
3: tama yun.
2: So maganda yung feature na yun actually. Para at least alam din natin, even the government can check, ay ito wala tayong nadidinig dito. Bakit ganun, wala tayong nadidinig dito? Pero yun yung in-alarm natin na possible landslide, possible this and that.
1: Yes,
2: so,
1: yes.
3: Hindi lang yun, ha? Yung mga kababayan nating OFW. Siyempre, nakikita nila yung news as it happens. Tapos makikita nila, oh, kamusta na kaya yung mga kamag-anak ko dyan? Yan na lang ang lifeline nila para, oh, kamusta ka ba dyan? Aya, okay ka pa dyan. Ikaw naman, masasabi mo, oh, nahi tayo, okay ako. Huwag kayo mag-alala dyan sa Middle East o kaya sa US. At safe po ako dito.
2: Oh, yan.
1: More than anything else talaga, pagka ganitong merong mga disaster, nauuna ang lifeline through communications.
3: Tama.
1: And telecoms play an important role. Oh, diba?
2: Ang GECS talaga is Government Emergency Communications System.
3: Tama.
2: Sobrang importante yan. Actually, ma-add ko lang,
1: sige,
2: mahalata
1: po,
2: kung gano'n ako katagal sa industriya. Kasi Yolanda time, it was Yolanda time that was ano, pinag-usapan ito sa mga government agencies that this is the plan. So I can see it now. Nangyayari ngayon, at least meron ginagawa talaga ang government. In terms of disaster, communication talaga is very, very much important nowadays talaga. It can connect throughout every part of the world na ang mga nangyayari. Pero Sec Henry, pasukin ko lang tong
1: Director Ayam, lapit-lapit ng konti lang sa microphone. Adjust lang sa microphone lang, please.
3: Ayan, dagdag ko, hindi lang sa Baguio yan. Like right now as we speak, meron na tayong JEX fleet na naka standby sa Canlaon. Just in case.
1: Okay.
3: Nakaano na sila doon? Naka-ready na sila doon. Kasi ngayon na nagbabagyo.
1: Kanlaon na si Kanlaon, the volcano.
3: The volcano. Oh, okay. Kasi nakatuon lang tayo ngayon dito sa Norte at Metro Manila dahil sa bagyo.
1: Oh, oh.
3: Pero doon naman sa area ng Kanlaon, meron na rin tayo doon.
2: Alert kanina. Yeah.
3: Oo. Mm. And ang bago matapos ang taon, lahat ng probinsya paparadahan natin ng JECs para hindi na sila magkakaroon na agam-agam na pag nagka-problema, makaka-cut-off sila.
2: What's our target, sir? Like for example, sa Visayas, mga tatlo, apat ba? Or
3: so, first per region muna.
2: Okay.
3: Tapos, we'll build up the fleet to make it per province. Mm-hmm. Siyempre, yung mga ibang lugar na talagang disaster prone, example Bicol, yan, magdadagdag tayo ng mas marami. Yung mga areas naman na hindi masyadong disaster prone, siguro pa isa-isa lang muna yon.
1: Ganda ha. Ayun lang gano'n. Napakahalaga ma-implace sa... Anong timetable nyo dyan? The secondary?
3: So, meron tayo ngayon mga 17. May mga parating na 12 before end of September. Hinahabol namin itong typhoon season. So, by end of 2028, lahat ng probinsya.
1: Meron na itong GSES. Wow. Nice. At least, kang mga kababayan natin magiging kampante na merong ang tawag mo dyan, yung emergency communication. Government.
3: Pero hindi lang pang emergency yan. Minsan, ginagamit din yan for gathering. Let's say may piyesta. Kulang sila ng communications doon sa tourist crowd.
1: Opo.
3: Pwede yang gamitin doon.
1: As backup.
3: So, wag mag-alala yung mga kababayan natin, hindi po yan magagamit ng mga 2-3 buwan lang sa isang taon. All year round po. Kapag kahit na tinatawag mo siyang emergency communication systems, pagka halimbawa yung LGU may malaking gathering, well, let's say may public discussion, pwede rin siyang i-position doon.
1: Doon sa... Sinong magbabayad noong the pondo para diyan? Ang gobyerno, ang DICT?
3: It's fully funded. It's in the General Appropriations Act.
1: At saka yung mga gamit doon, libre po sa publiko?
3: Kapag public use, normally we coordinate with the LGUs. So, ang kailangan lang, the LGU will provide the place, the power, etc. Other than that, it's already funded for the whole year.
2: How about for emergency? Like,
3: Na yan? Automatic na yan.
2: Automatic
3: na yan. That's primarily intended for emergency. Pero, sabi ko nga, i-maximize natin yung asset ng gobyerno. Kapag ka naman walang emergency, gamitin natin sa mga ibang bagay.
2: Magandang pang-boost din niya sa tourism. Siyempre, pag
3: mga
2: vloggers,
1: makakapag-post
2: kaagad sila. Magandang ating ano.
1: Ang nagiging challenge kasi dyan palagi, pag marami na ang crowd at marami din, malaking crowd na, madaming gumagamit sabay-sabay ng communication system sa mga telepono, yun na, bumababa na ang paggamit ng signal sa data.
3: Tama.
1: So ito, as back up ba ang tawag nyo dyan o talagang full support to the private sector doon sa gumagamit
3: ng normally area? Backup and support. Okay. Hindi naman yan yung primary. Yung mga areas, let's say, ang LGU naman, may mga sarili silang communications budget.
1: Oo.
3: Pag halimbawa, kinapos sila at siguro either mahirap puntahan yung lugar na kailangan nila mag-communicate. Yung jets kasi natin, kayang tumawid ng mabababaw na ilog yun eh. Tsaka kayang magkat ng bundok yun eh. Mm-hmm. So, normally mga LGU, lalo na sa GIDA, walang ganong capability.
1: Opo, no?
2: Napakaganda. At least lahat tayo konektado. So, wala ka nang kawala kapag yung call nag-text sa'yo.
1: Mga kababayan, mga cyberkadas, Director Ayab, isang topic pa lang yan. It's now 22 past 10 o'clock. Oh, wow. Pero kita mo naman, magkaka-interes ang ating mga kababayan dito. Ilang mga tanong na akin natanong, igaling doon sa ating mga nakikinig. Shoutout ha, dyan sa mga nandit na nanonood na nakikinig. Baka may mga nandyan sa'yo na Director Ayab. Mamaya babanggitin natin.
2: Mamaya babanggitin natin ang mga avid listeners.
1: Yes, yes. Go ahead, Director
2: Aya. Anyway, second, mga iba tayo. Pero it's still with connected with digitalization. Itong e-gov app, ang sabi nga ng Pangulo, ang government digitalization ay hindi lang optional upgrade, kundi modern standard na sa public service. So, paano natin nagiging instrumento ang e-gov app para labanan ang mga red tape at corruption niya?
3: So, ang pinaka problema sa red tape, yung pipila ka, tapos pipirma ka pa ulit-ulit.
1: Yes.
3: Tapos kailangan pumunta ka pa sa isang lugar. So sabi nga ni Presidente, imbis na nasasayang yung oras ng mga kababayan natin sa pagpila, sa pagbiyahe, magre-renew ka lang ng lisensya, pipila ka pa ng pwede
2: sang araw yun.
3: Sang araw yun. At kung mamalas-malasin ka pa, may pipikser pa, di ba? So yung e-gov app, yun yung intention. Na yung services ng gobyerno nandun na sa isang app. Ida-download nyo po, secure po yan. Tapos pwede kang mag-renew ng lisensya, pwede kang kumuha ng benefits na PhilHealth. Nakalagay na rin din yung e-travel. Pamilyar sa e-travel.
2: Yes.
3: Ngayon yung mga assistance na binibigay ng gobyerno, makikita mo na rin doon. Yun ang balak ni Presidente sana na pagtapos ng 2028, yung kababayan natin hindi na kailangan pumila at hindi na kailangan papirma ng pirma pa ulit-ulit sa mga bagay na dapat kung kailangan mo ng serbisyo sa gobyerno at an instant, anywhere and everywhere.
1: Oo. Secretary Henry and Director Aya, ako naging experience ko yan eh. Hinanapan ako, alam niyo na pa, senior na po ako. Kasin, no? Mga kasinyor, ang ganda umaga sa inyo. Aba, naiwan ko yung aking senior ID. Aba, siyempre, alam ko na yung dito sa PBS, sa Radyo Pilipinas, oras-oras po ay merong promotion, of course, exposure nitong e-gov.ph. Dinaalala ko, doon ako nagpakita. Ayos, pasok. Nakita nila ang aking totoo talaga na senior na nga ako. Anyway, Secretary, ano pa mga dapat na nating abangan o aabangan ng ating mga kababayan dito sa Ego PH app?
3: Hindi lang government services ngayon yan.
1: Okay.
3: So, eto, shout out doon sa mga Philippine Statistical Authority, mga nagpapatakbo po nung national ID. Yung mga bangko po, rinirequire na at tinatanggap ang national ID for bank account opening and e-wallet opening. So imagine mo, hindi ka na kailangan magpakita sa mga bangko ng sangkatutak na ID. Yun na lang, pasok na. So saludo rin po tayo kay BSP. Si BSP magbibigay na rin malapit-lapit na ng circular na yan na ang gagamitin natin. Doon po sa telco, sa SIM registration, national ID rin po magagamit. Now, ito kagandahan yan. Pagka national ID na lang ginagamit ng lahat, babagsak ang fraud. Doon sa mga cyberkada natin, alam nyo yan, ang pinakamalaking gamit na tool ng mga fraudster ay yung prepaid phone. Tapos gagawa sila ng mule account. Yan yung deadly combination eh. May prepaid phone ka na hindi mo matrace kung sino may may-ari kasi fake yung in-upload na credentials. Tapos meron ka mule account na ginamit yung prepaid phone at saka false credential. Pag yung bank account mo ngayon, national ID na, at saka yung SIM registration mo, national ID na, wala ka ng identity fraud. Mababawasan yung mga scammers.
2: Maganda yan. Kasi ang daming nabibiktima, lalo na sa OFWs natin eh.
3: Oo.
2: Kasi yan talaga yung lifeline nila sa mga government ano eh, services talaga eh. They
1: can access
2: it any part of the globe eh.
3: Tama
2: you
3: yan.
2: Just need to download the eGov app.
3: Di umiikot kami kasama si First Lady sa mga OFW communities. No? Tapos nagkakaroon ng mga servisyo hubs. Yung mga magre-renew ka ng license, tapos nasa Middle East ka, uwi ka pa. Hindi na.
1: Parusa yun. Tsaka gastos na kamatindi yun.
2: Lakimutipid. Libre ang eGov app. Grabe.
1: Well, in next month, Director Aya, go ahead.
2: Ang isa pa, sir, meron pa bang ibang projects ng DICT for e-governance and capacity building?
3: Oo. Meron naman yung nabanggit din sa SONA ni Presidente on capacity building and skills development. 1.8 million na yun na train sa digital and digital related skills. Hindi lang po naman DICT yan. Siyempre, shout out to Secretary Kiko Benitez, shout out to
1: sama, no?
3: Chad, to Chair Shirley, at saka si Sexani of DepEd. Nagtutulong-tulungan po kami together with the private sector. May mga private partners po tayo dyan na nagpapahiram ng mga malls nila for job fair. Kasama yan. So, ini-skill up natin sila, tapos nagja-job fair. Tapos yung other programs namin like yung ELGU. So, may mga LGU dyan na walang automated system. DICT po, binibigyan sila ng tinatawag na ELGU.
2: Ano-ano na yung probinsya na tulungan natin?
3: Naku, marami na. Yung sa probinsya, marami-rami na, pero per LGU yan eh. Magagamit mo sa municipality, sa city, and the province. Ilang libo na yan. Medyo, and as we speak, dumadami pa rin.
1: Mabuti po, increasing ang inyong mga activities na yan. Ako, I can again share with you yung dito, gaano ka-safe, ano? Itong tungkol dito sa paggamit ng e-gov.ph at digitalization. Alam po ninyo, green card holder po ako.
3: Oh, yeah.
1: Green card holder din kayo at saka kayo, Director Aya. Kasi gobyerno tayo. Green card holder, land bank user po ako nung kanilang card. Ako, with their permission, nabanggit ko ito kasi pinadalhan po ako ng isang message mula sa aking mobile phone na sinasabing may nagbubukas ng aking account ng galing ng Tawi-Tawi. Nabanggit ko ito last week eh. Dinala ko kaagad sa land bank as green card holder. Boss, sabi niya, huwag niyong gagawin, huwag niyong pakikialaman yan. Tama ang ginawa niyo. Sapagkat yung mga sinasabi, buksan niyo at hindi ang tawag niya, para kang binibigyan ng information na, kung hindi sa yung account ito, i-delete mo. But in that button, pag dinilit mo pala, merong susunod na mga information. So, gaano ba ka-safe yung mga data na yan sa ating mga kababayan, sa Henry?
3: So, himayin natin?
1: Sige po, go ahead.
3: Sa BSP, shout out to BSP and si
1: Banko Central.
3: Banko Central. Ang dami na nilang linagay ng mga safety provisions. Siyempre, nakikipag-ugnayan ng CICC-DICT sa BSP. Diba? Isa sa mga ginawa nila is, ipagbabawal na nilang OTP.
1: Okay.
3: So, yan. Kasi yung OTP minsan, nabigay sa akin yung OTP. O, di ngayon, kung wala ng OTP yan, tapos inherently secure na yung app, may standards na sila linagay dyan, di mababawasan. Second, yung don't click the link.
1: Yes. Yan.
3: Paulit-ulit sinasabi ni BSP, ang bawal yan, di pwede yan. Oo. Tapos third, yung sa AFASA, yung sa implementation ni BSP sa AFASA, matindi na yung rights ngayon ng mga account owners ng e-wallet at saka bank account na kapag na-scam ka, minalas-malas ka, na-scam ka pa rin, may requirement ngayon yung mga banko at saka e-wallet na i-assist ka within a specific period of time kaagad. Dapat mabilis. Pag hindi nila nagawa yon at napatunayan mo na hindi ka na-assist ng mabilis,
2: pwede na
3: sila yung magiging liable doon sa pag-reimburse sa'yo. So, tapos yung mga banko naman. Ako, saludong-saludo po ako dyan sa Land Bank. Si PCO Lynette Ortiz.
1: Opo.
3: Nag-modernize na talaga sila. Siyempre,
1: nice, huh?
3: Si BSP, maganda yung regulation. Pag hindi naman susunod yung banko, si Land Bank ngayon, saludo po ako. Sila yung unang nag-free InstaPay PesoNet.
2: Laking bagay.
1: Tama ka. Malaking bagay kaya yan.
2: Kahit sinimula
3: nila. Tapos, sila rin ngayon na nag-require national ID sa bank account opening.
1: Oh yes.
3: Sinisimulan na nila yon.
1: Oh.
3: Tapos yan nga, yung experience mo, maganda yung anti-fraud units nila. Yon. So yan ang mga nangyayari ngayon. And syempre, doon sa mga cybercadas natin, alam naman natin, financial scam, financial fraud, karamihan yan sa mga banko kasi mainit yung mata ng mga fraudster sa bank account mo. Gusto nilang punin yung pera.
1: Natural. Pinaghirapan mo, naku, napakaraming kwento po niyan. Nakakanungkot, nakakaiyak.
2: Nakakadurog ng puso.
1: Oh, tama po. Sabi ko nga sa inyo, mga kababayan, mga cybercadas, unang bahagi pa lang itong pinag-uusapan namin. Mukhang sa dami ng pag-uusapan namin, kailangan itong ating resource person ngayon na very special, si Secretary Henry Aguda. Hindi natin pawawala, mamaya pa to. So dyan lang po kayo. At shout out, nakikinig sa atin ang nakamonitor ang PNP Communication Electronic Service.
2: Okay. Wow,
1: ang inyong kapartner na si General Brigadier General Niel Gotoman.
3: Oh, congratulations, kapropromote lang ni General.
1: Yes, yes,
3: oh,
1: yes, yes. Oh, General, ha? Alam mo na, alam na this. At saka si Lawrence Atanasio, nandiyan sila sa kanilang monitoring center sa Camp Crame. Inyong kapartner yan palagi. O Director Aya.
2: Open ang linya natin sa ating mga cybercadas na pwede silang mag-tune in sa ating mga social media pages, DICT, CICC, at Radyo Pilipinas. Mag-comment lang kayo kung may mga questions kayo or kahit pa-shoutout.
1: Oo naman.
2: Let us know.
1: Yes. Dito lamang po sa CICC Hotline 1326.
0: CICC Hotline 1326. CICC Hotline 1326. Sa Radyo Publiko, serbisyo.
4: Alam nyo, lahat ng mata, kaya kong titigan. Pwera lang, mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
0: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
5: Magandang buhay. Ako po si Marian Yanyan Espiritu from Barangay Tanzatu, Navota City. It's very important sa barangay namin, particularly sa Barangay Tanzatu, yung SEPF na ginrant per barangay. Yung 100,000 na allotted para sa mga scholars ay malaking bagay kasi ito ay pinili base sa kakayahan at sa pangangailangan ng bawat estudyante sa aming mag-aaral. So, itong perang maibibigay sa mga barangay ay in turn maibibigay sa mga scholars na magagrantan ng benefit na ito na magagamit nila para ma-ensure na matatapos nila or makakagraduate sila sa kolehiyo. And then the other 100,000 naman ay malaking bagay dahil ito ay inallocate namin para sa pagbili ng printer, computer set at projector para sa barangay at magagamit sa mga administrative services. So alam naman natin na ang pondo ng barangay ay very limited pero yung sakop ng serbisyo ay napakalawak. So sa pagkakaroon ng 100,000 na maaari naming magamit, napapabilis yung serbisyong pambarangay at mas nai-ensure na yung mga services ng barangay ay mas mapapalapit sa tao at mas maibibigay namin ng mas madali at mas mabilis para sa lahat.
6: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Berklaba, Ida Paula City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department, office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong kay isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin. No? So mas madali. Kung kompleto lang ang mga papeles na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon nga si Sam. Salamat naman si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito sa mga system na ginagkuhan nila ngayon ay mas madali. Kaya namin nga, lalo na ang mga senior, ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa luma.
7: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
8: Waste to energy ng mga plano starting to move forward at mag-auction na raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill puno na. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
7: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ang paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang Special Auction Round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatupar na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
9: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
12: CICC Hotline 1326.
13: Sa Radyo Publiko, serbisyo.
12: Kasama sina Yusek Aboy Paraiso at Francis Kiko Flores.
1: Time check 39 after 10 o'clock. Ay nakom, sa ngalan po ni Undersecretary Aboy Paraiso, na may mahalaga pong ganap ngayong araw na ito, Director Aya, ang special guest naman natin, ang bossing niya. Siyempre, bossing, salamat at nandito ka sa amin. We're back. Dugdagan natin, Director Aya.
14: Jacks natin. May nabanggit si Secretary habang nasa, naka-off air tayo.
1: Yes.
14: Marami palang natulungan ang free connectivity natin sa mga LRT station, bus stations. Sir, ano yung mga story na dinig nyo, lalo na nitong Lunes? Grabe, nalunesan tayo. Anong nangyari?
3: Lalong-lalo na doon sa MRT One Line. So, shout out again to Secretary Banoy, di ba?
14: Yes.
3: Tsaka dati si Secretary Vince ng DOTR. So, isa sa mga gusto nila, magkabit tayo ng connectivity dun sa MRT 3. Government kasi yan eh.
1: Opo.
3: So, lahat kinabitan. So, pag umakit ka ngayon doon, meron kang free wifi. Para sa inyo, para kung halimbawa, nagkaroon naman ng aberya, pwede ka mag-message sa family mo, uy, malilate lang ako ng konti. Or, kung gusto mo magbayad online using yung mga e-wallet, meron ka ng connectivity.
1: Yeah.
3: Tapos, sabi nila, extend natin sa busway. So, meron na rin sa busway. Kaya, ano, itong mga nag-uulan, may mga tao na nandun. Yun yung, ano nila, safety blanket nila doon sa busway at MRT. Kasi, connected sila eh. So, masasabi nila ngayon sa pamilya nila, ay, huwag ka mag-alala, hindi ako nababasa, nandito ako sa busway at huwag ka mag-alala at sabi dito yung Grab taxi ko parating na in ganyan, yeah. Di ba? So imagine mo aya Kuya Kiko, pag wala kang connectivity, paano ka sasakay ng Grab, Angkas, or any ride hailing diyan? Kailangan mo ng connectivity.
14: Paano ka manghihingi kay nanay ng GCash? Wala kang pamasahe, di ba?
1: Kaya pala nung minsan nga naobserbahan ko din, nag-aaribongbong, ibig sabihin nag-iipon-ipon doon sa sa MRT, sa ilalim nung nandoon sa busway din, yung iba, ng mga motor riders na nandiyan, yung mga kumpanya, yung Grab na yan, yung Moveit na yan, nandiyan. Kala ko ano sila, yung bang nagpapatila sumisilong. Ng ulan, sumisilong. Yung pala, nag-aantay kinineneng at saka si Intoy, at saka si Pedro, na nandoon, na nakatext na sa kanila. Nice, ano?
14: Nagtaka nga rin ako, pag doon, tumataas yung signal, nagtataka ako, bakit ang daming tao dito lagi pag umuulan. Yung pala, may free wifi.
3: Tama.
14: Nakaka-connect sila anytime.
3: At saka makikita nila yung news.
14: Correct.
3: At saka sa MMDA, mga
14: advisories.
3: Nila advisory.
14: Yes.
3: At saka hindi lang sa ano yan, busway, at saka sa MRT, kasama na sa ferry station.
14: Okay.
3: So, dyan sa ferry station sa Pasig, sa Marikina, Manila, naglagay na rin tayo ng wifi.
14: Sa probinsya?
3: Sa probinsya, sinisimulan na namin, inuuna namin yung mga palengke.
14: Tama.
1: Kasi doon naman sa palengke, okay.
3: Para makapag-bike ka, lalo na ngayon, zero na yung bayad sa InstaPay PesoNet, pwede ka nang bumili ng isang kilong kamatis nang wala kang kaltas. QRPH ka.
1: Papikita mo na lang.
3: So, ang isusunod namin dyan, yung mga TODA. Tawag
14: ay,
3: namin,
14: maganda yan.
3: Oo. Pasada QR naman. Yan, shout out to DG Berna Romulo. Mm-hmm. Project namin yan na gusto naming itulak with BSP na pagsasakay ka, alam mo ba ang laking problema pala sa mga tricycle at jeep? Yung suklian.
14: Ay, oo.
3: Nagwawala yung mga iba doon.
14: Naranasan
3: ko yan.
14: Wala
3: na akong panukle. Pasada QR ka, eksakto yung bayad.
14: Tama. At least, di ba?
1: Digital na.
14: Oo, digital na.
3: At saka eksakto yung sukle. Wala nang sukle. Eksakto yung bayad.
14: Lalo na yung mga mahina sa math. Ay, kulang pala yung sinukli ni kuyang
1: ano. At hindi lang yon. Kung nagmamadali ka na sa yung pupuntahan, dahil ipakikita mo, yung sukli, hindi mo na nakukuha yan.
14: Akala mo piso, sentavo pala eh.
1: Hindi na mauuso yung sukli mo, candy. Wala na.
14: Wala na candy. Pinagbawal na rin kasi.
1: Tama ka. Director Raya.
14: Okay, Sec. Ano pa yung balak natin ngayon? Kasi sabi ni Pangulo nga, sa AI o artificial intelligence, sabi ni Pangulo, laso na lang. AI is here to stay.
1: Yes.
14: Una-una, Sec, ano ang masasabi ninyo dito sa statement ng Pangulo?
3: Mm-mm. Well, so last year, bago pa tayo nag-host ng ASEAN, pinatawag ako dun sa bahay ng Pangulo. Kami ni, Sec Solidum.
14: Ganda dun.
3: Oo. So DOST tsaka DICT. Sabi ni Presidente, nag-attend siya nung APEC. Ang pinag-usapan, AI. So siya, masinop si Presidente, very studious. Nagka-take note siya. Sinulat niya lahat ng mga bagay-bagay na mababago ng AI. Sabi niya, naubusan ako ng papel. Sa dami, di ba? Sa dami. So kailangan may programa tayo. So kami nila, Sec Solidum, at saka DTI on all the other parts of the government, nag-isip na dapat may programa tayo sa AI. Diyan na papunta yung buong mundo.
14: Oo.
3: Ano yung papel na pwede nating i-play sa Pilipinas? Yung BPO natin, isa sa pinakamalaki yan.
14: Oo.
3: Next only to India. So, we have the manpower, resource, and capability to embrace AI na napatunayan nung ating mga BPO company. Mm-hmm. So, last year, kabado kami nila, Presidente, baka mawalan ng trabaho yung mga taga-BPO because of AI. Imbis na nawalan ng trabaho, nadagdagan ng another 80,000 jobs.
14: Ay, wow!
3: Oo, last year yun. End of 2025, 80,000 additional jobs. This year, mid-year review ako with the industry, with the IBPAP. We're on track to creating another 80,000 additional jobs. 160,000 yan.
1: Okay.
3: And because nag-intervene ang gobyerno, nagbigay ng pondo para sa upskilling, hindi lang additional jobs. Yung revenue per headcount sa BPO industry, tumaas din. Ibig sabihin, mas malaki yung naging productivity nila with AI.
1: Nag-i-increase. Oh. So fast that yan, yung AI napakahalaga.
3: Oh, oh,
1: pero sa mga nakikinig, Secretary Henry, yung AI ay ano ho, artificial intelligence, di ba? Hindi ho na na-identify sa mga katulad ko mga Ilocano. Kasi pagka AI, ako'y Ilocano. Anyway, name magabigat yung amin abon. Habang nakikinig yung aking mga kasamahan sa Paradigal ng University of the Philippines sa Law Center.
14: Good morning!
1: Sa Joey Fulong. Yes. Thank you. Ang mga attorney, mga kasamahan natin dyan. Good morning. Yung usapin dito sa AI, Secretary Henry, nako, ngayon yung pinag-uusapan ang issue yung tungkol dito sa Paxilica. Paano nga ba ito makakatulong para maayos ang digital divide at sa pagbubuo ng digital jobs na binabanggit na kanina, Secretary Henry?
3: Oo, yung una, explain natin ano ba ibig sabihin ng Paxilica.
1: Okay, go.
3: So Paxilica is a peace, it's more than a peace agreement. It's also an economic agreement. Para siyang WTO, parang trade bloc. Okay. O mga ilang bansa yan, mga I think more than 14-15 eh. So nandiyan si Singapore, US and karamihan ng ASEAN. Yan yung mga nag-usap-usap yung mga tao, magkakaroon tayo ng trade agreement. Nagkataon, ang agreement natin is to make technology beneficial to everybody, hindi lang sa population nila, pero doon sa mga regions nila. Kaya naging silica naman kasi parang Silicon Valley ba? Para magkaroon tayo ng manufacturing, minerals processing, AI development in those countries. And yung pagte-trade, medyo favorable. So that's Paxilica. It applies to the whole country.
1: Opo.
3: Ang unang project ng Paxilica will be in BCDA, in Clark. Okay. Maraming misconception na naipaliwanag
14: sige,
3: na naman nila PCOJ.
14: Sige ka po. Check,
3: una, sabi nila, maglalagay kayo dyan, uubusin nyo yung tubig, yung kuryente, tapos yung agricultural land. Sa akin naman, Kuya Kiko, Aya, ba't nung magagawin ng gobyerno? Gagawa ka ng program, uubusin mo yung tubig, power, hindi po. Nagkaroon po ng misconception kasi nung tinawag yan na AI hub, hindi ibig sabihin ilalagay mo yung hyperscaler doon. Kasi kung ang pangamba nila ay higupin yung power at tubig, hindi po, manufacturing po yan. Dahil sa manufacturing yan, magje-generate ng, ang estimate nga, 160,000 to 500,000 jobs, di ba? Eh maganda po yan. So, maganda yung ano, yung, at saka nag-usap kami rin ni ano, Sec. Solidum, nung tinignan namin yung mapa, teka, wala namang agriculture dyan ah. Nung kinuna namin ng ano, di naman agriculture yan. Yung lupa na nakatambak, na hindi ginagamit, magagamit. Pero, naging AI hub siya kasi ang gagamiting technology to design the factory and the workloads and the processes, AI.
1: Ah, ganun. Kaya pala doon po apasok.
3: Now, ang tanong siguro ng mga kababayan natin, saan kayo magagawa ng hyperscaler? Doon po, tama po kayo. Gagawa kami ng hyperscaler kung saan may tubig. At saka kung saan may power.
14: Ay,
3: may mga location kami na tinignan. Isa dyan is Batangas. Kung saan may salt water na i-desalinate, magiging fresh water, yun yung ginagamit sa mga hyperscaler. At wala pong tumatapon na tubig dyan. Umiikot lang po yung tubig. Ang kagandahan, yung tubig alat, pag na-process, pwede rin gamitin sa mga household. Yung power,
1: distaste, you know?
3: So, same area po is Bataan. May ganyan din po. Malapit sa dagat, may power. So, yung mga kababayan po natin, huwag kayong mag-alala. Hindi po gagawin ng gobyerno yung uubusin yung tubig at uubusin yung power and bigla na lang wala kayong resources. Ang gagawin po ng gobyerno, sa lalo na po sa Clark, magdadagdag po tayo ng mga trabaho in the area of chip manufacturing.
1: Maganda yan. Alam po na yung ganitong malaki, Director Ayan, ang malaking impact niyan na makakatulong sa ating mga kababayan. May mga nanlalabusaw. At of course, ito na. Na-explain ninyo, na-explain mismo ni Secretary Henry Aguda ang tungkol dito sa Paxilica. Director Ayan.
14: Well. Yes, pero speaking of jobs, kasama po ba dito sa programa ng DICT yung pag-upskill sa ating mga kababayan para talaga makasabay sila sa global competitiveness na tinatawag natin because of AI nga?
3: Oo naman. CDICT, hundreds of thousands na yung training na kinakandak. For free yan. May online, may offline. Example lang, galing ako sa Naga at Pili last week. And tinignan namin kung ano yung mga training na gustong-gusto ng mga tao. Alam mo yung pinakamataas na training content na gustong-gusto nila, virtual assistants.
1: Ay, totoo po. Virtual assistant. Totoo po yun. I have heard of that. Marami na po akong na-encuentro. Lalo yung mga gumagamit ng virtual assistant ng dyan po sa International Life Coach group na nandito na sila sa Pilipinas.
3: In fact, in Naga, may malaking community ng virtual assistants pala. So, sabi ko dun sa team ko, wow, so alam na natin yung trabaho na mabenta. Mm-mm. So, isipin mo, totoo kung virtual assistant ka at ang kliyente mo overseas, dollar earner ka na, hindi ka pa umalis ng bansa. Plus, dahil may connectivity ka, pwede mo sa bahay gawin yan.
14: Ang galing. Ganda.
1: Doon talaga yung direction
14: na. Opisina mo na, bahay mo.
1: Yes, yes. Oo.
14: Dollars ang ano mo pa, sahod.
3: Oo. Work from home.
14: Yes, all day.
1: Secretary Henry, Director Aya, talagang punong-puno.

0: na lang ba natitira para sa ating official first launch ng rocket dito sa ating Pilipinas?
1: 178 days, 7 hours, 48 minutes.
0: Wow! May minuto talagang kasama.
1: Ang countdown na yan ay 6 p.m. ng February 14, 2027 sa Lalo Airport sa Cagayan.
0: Ang tanong, pwede ba masilayan niyan ng publiko? May public viewing ba, Sec?
1: Oo naman. Actually, saludo po tayo kila DG Gay Perez of the Philippine Space Agency at saka si Sec Katrina Enrile of CESA. Sila talaga nagtutulungan talaga. Kasama po yung ating mga private partner sila Ramon Garcia at saka Ascend at saka Perry G. Ngayon eh wala nang tulugan. Eh may countdown nga. Ako nakaisip ng countdown. So sila ngayon, sabi nila, "Nako, Sec, ba't ka ba nag-countdown ngayon?"
0: Pressure
1: sila, sila. So public viewing meron. Siyempre i-cover niyo 'yan. Dapat i-cover niyo. Ang isang pinag-uusapan na lang diyan is makikikooperate ba yung weather? Alam nyo po, yung pag-shoot ng rocket dyan. Nakikipag-coordinate na rin kami kay DOST, kay Sec Solidum for the weather forecasting. Kasi, pag maganda yung weather, at saka 6 p.m. sunset, makikita mo may rocket na umaangat.
2: Hindi na ito tumutunog na, "Houston, we have a problem." Houston, we're good to go.
1: Okay. It's a Cagayan, great go. We're good to go.
2: Yes, ganun bagay. Director Aya, napakaganda. Yun ay kailangan ngayon pa lamang. Pero parang nakaka-pressure, pero na maganda na meron the, ano, ang tawag niya na yung timeline. Ano?
1: At it's hindi lang ano yan, magpapa launch ng rocket.
2: Yes.
1: Pagdating dun sa targeted altitude, magdi-deploy ng payload yan. Dun sa dulo, meron siyang 2 kilogram payload na it's a multi-spectral device na ginawa na gawang Pilipino. Pagdating nung target altitude, bubukas yan, tapos magpa-parachute dun yung parang satellite. Yan. Tapos gagawa niya ng spectral analysis yung lugar. Hindi pa siya satellite kasi wala pa sa space. So first testing lang yan para makita na yung camera gumagana.
2: Nice, no?
0: Anong use nito? Pero bago mo sagutin yan, Sec, syempre excited din ako. Tignan ko yung weather sa on February 14, 2027.
2: Ano
0: sabi? Sabi dito, forecast lang naman to, na warm and mostly dry. So talagang magandang ano talaga date na pinili ni Sec Henry, Feb 14, araw ng mga puso, pwede doon mag-date.
1: May quick kwento ako na ano. So,
2: go ahead.
1: Tuesday, present namin kay presidente yung plano. Doon ko lang nalaman, ang dami niyang alam about the space program. When he was young, kwento niya, isa pala yan sa mga ambisyon niya maging astronaut. So he knows the Mercury program. May mga model rocket siya. Kaya nung dinidescribe, hindi mahirap i-describe sa kanya kung ano gagawin. Kasi alam niya. So may, yung mga tanong niya, alam mo na talagang inaral niya yung mga rocket programs ng ibang bansa at saka yung sa atin. So maganda kasi you have a president that understands what space means for the future of the Philippines.
2: At saka magagandahan nito, Pilipino na ang magiging, of course, mga kasamahan natin dito na ma-identify ng ating pamahalaan for a as a prime mover of this project.
0: Diba? First in Asia.
1: First in Asia because of the fuel that we're going to use. The fuel we're going to use is the liquid oxygen methane. It's yung iba kasi ibang klaseng fuel ang ginagamit. Ito mas environmentally friendly and mas efficient. And shout out, may 10 tayong scientist na nagtre-training ngayon sa South Korea. They've been gathered all over the country as far as south to north. Yan, iba-iba yan. May 8 guys and 2 women are down there. Their training will last until end of September. Ito yung mga magpapa-launch mismo ng rocket.
2: Makanda na itong pinag-uusapan natin. Mabibitin nga talaga tayo. Alam ko yung mga banggitin mo. So, Director Aya, susunod na yung mga balita mula sa Radyo Pilipinas News Nationwide. But don't worry. Sabi nga natin, part 2, part 3, of course, kasama na natin doon soon si Undersecretary Aboy Paraiso.
0: May tatanong pa naman sana ako. Pero 3 minutes na lang pa.

0: isang hirit nga.
1: Ne, pwede may hirit gusto ng ko lang tanungin, yeah, bakit tayo mag-launch ng rocket? Ano ang importansya nito sa ating bansa?
0: Sige,
2: naku,
0: kaya pa yan.
2: Malaking yan. One, we're trying to invite other countries to launch in the Philippines. The Philippines is located optimally because we're near the equator. Mm-mm. And Cagayan provides the international airport, the seaport, and the facilities there. So, eto'y trabaho, investment, at the same time, yung mga kabataan natin can now start looking up to space and dream. Dito tayo mangangarap, dito tayo magsasucceed, dito tayo magkakaroon ng space program.
1: Yeah. Dadami ang future scientists natin.
0: Tama yan, tama. Hindi lang yung mga dadaming scientists. Ito talagang totoo na scientist. Yes. Maraming salamat sa inyong oras, ha, DICT Secretary Henry Aguda.
1: Yes.
0: At talaga namang, nako, naamin mo nating nakuha at inyong mga naibahagi mga development programs sa ating information and communication technology. At syempre, Director Aya, no? Ikaw nga mag-exode yan. No? Go!
1: Thank you, Secretary Henry. Ang aga ni Sec. Henry dito. Maraming salamat sa pagbibigay ng inyong oras para sa isang oras na talakayan ng mga ginagawa, proyekto at mga gagawin pa under DICT. At para sa ating CyberCADAS, ang CICC po ay laging at your service. Dahil sa bagong Pilipinas, kahit sa digital world, walang Pilipinong maiiwan. Sa ngalan po ni CICC Executive Director Aboy Paraiso, ako po ang inyong lingkod, Director Aya Macalman ng CICC.
0: At ako naman po ang inyong lingkod, Kakiko Flores. Hanggang sa muli, dito lamang po sa CICC Hotline
1: 1-3-2-6.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
6: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste. Palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
5: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
7: Rice farmer, saka vegetable farmer po ako. Pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
6: Pati bamboo?
5: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
6: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
8: Nung natutunan ko po yung paggawa,
9: sino nagturo
8: sa training po kami sa DOST.
9: Sa DOST.
5: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
10: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Hindi naman dapat
9: kayang-kaya naman nating gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time, 6:00 PM, makalipas ang alas 11 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw, Pilipinas. Narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Short, medium at long-term solution para sa baha magpapatuloy ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pagtukoy sa 30 sites na pwedeng gawing flood detention basins, kinumpirma ni Pangulong Marcos Jr.
4: Headlines.
5: DSWD nakapagpaabot na ng halos 1 bilyong pisong halaga ng tulong sa mga apektado ng mga bagyo at habagat.
4: Headlines.
3: Higit 210 milyong pisong halaga ng agricultural inputs inihanda na ng Department of Agriculture para sa mga magsasaka at mangingisdang napinsala ng kalamidad.
4: Headlines.
5: Mga ahensya ng pamahalaan, inatasa ng Pangulong Marcos Jr. na magsagawa ng 24 oras na monitoring ng mga pangunahing dam sa Luzon.
4: Headlines.
3: Tropical Depression Neneng bumilis habang kumikilos sa karagatan ng silangang Taiwan ayon sa PAGASA.
4: Headlines.
5: At Department of Social Welfare and Development nagbigay na ng psychological first aid sa mga estudyante na naapektuhan ng insidente ng pamamaril ng Ateneo de Zamboanga University.
6: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
4: Sa buong bansa.
6: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: 8 minuto po makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong araw ng Huwebes, August 20, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
5: At ako naman po si Ched Oliva.
3: Tayo po'y live na papakinggan sa Capital 104.3, ganun din sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, short, medium at long-term solutions para sa baha magpapatuloy ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang detalye mula kay Alvin Baltazar.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Igandiin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na marami pang trabahong dapat gawin kung pag-uusapan ay problema sa baha. Bagamat may positibong epekto na anyang nakita sa pagsisikap ng pamahalaan para maibsan ang pagbaha sa ilang lugar, ay marami pang dapat atupagin, hindi anya sapat. Ang nakaraang 6-7 buwan na pagsisika para makabawas ng pagbaha sa ilang mga lugar, sabi ng Pangulo, kaya magiging tuloy-tuloy lang ang pagresolba sa flood problems. Pagtiyak ng punong ekutibo, hindi lang sila nakatuon sa short-term solution. Focus din anya ang gobyerno sa medium at pangmatagalang solusyon para makamit ang long-term remedy sa paulit-ulit na lang na pagbaha na labis na nagpapahirap sa mamamayan. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
8: This is the effect of the work of the last 6-7 months nakita natin na nakabawas kaagad. Kaya ipapagpatuloy natin ito. We have solutions for the very short term. We have solutions for the medium term. And eventually we will have solutions for the long term.
7: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Ibinida mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na totoong nagbunga na ang mga isinagawang flood mitigation efforts ng pamahalaan na nasubok ngayong walang patid ang nararanasang pag-uulan. Matapos ang isinagawang situation briefing sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, binigyan din ng Pangulo na sa kabila ng insidente ng pagbaha sa ilang lugar kasunod ng tuloy-tuloy na pag-ulan, nabawasan na ito kumpara sa pagbaha noon na umaabot sa 2 palapag ng mga kabahayan. Anya, mas mabilis na rin humupa ang tubig kumpara sa dating 2 o 3 araw na paghihintay para tuluyang mawala ang baha. Giit ng Pangulong Marcos na malaking bagay dito ang mga isinagawang dredging at pagpapalaki ng mga drainage para sa mabilis na paghupa ng tubig maging ang paggamit ng mga pumping station at mobile pumping equipment.
9: Makita natin na maganda naman ang naging epekto, patuloy yung ating dredging yung ating mga pininspeksyon, yung pinalaki natin ng mga drainage systems, naglagay tayo ng malalaking tubo. Kung maalala ninyo, meron tayong mga pinuntahan na dinagyan, pinalitan yung mga after World War II pa yung mga drainage na ginawa, ay pinalitan natin yung maliliit na concrete na tubo at pinalitan na natin yung mga na mas malaki and na tubo para mas mabilis ang paglabas ng pagdaloy ng tubig.
3: Samantala, kinumpirma ni Pangulong Marcos Jr. na 30 sites na ang natukoy na maaring gawing flood detention basin. Ayon sa punong ehekutibo, matatapos ngayong buwan ang detailed engineering na susundan ng gagawing paghukay. Oras na matapos ang flood detention basin ay ibabalik naman sa dati ang itsura ng mga huhukaying lugar para magamit pa rin ito.
9: We have already identified 30 sites. Some of which are in Raja Sulaiman, Rizal Memorial, Camp Aguinaldo. Para sa ilalim lahat ito, hindi huhukayin ito tapos i-restore naman kung ano yung nandun dati. Sa Camp Aguinaldo, sa UST, at ang natapos na, kaya't meron na tayong 30 na sites na pwede nating gamitin para dito sa mga cistern. At inaantay na lang natin yung detailed engineering.
3: Yan ang mga pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Bilang ng mga napaulat na nasawi dahil sa masamang panahong dala ng habagat, pumalo na sa 29. Mga apektado, pumalo na sa mahigit 6 na milyon ayon sa NDRRMC. Ang report mula kay J. Mark Dagala.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Umakyat pa nga sa 29 ang bilang ng mga napaulat na nasawi dahil sa pinagsamang epekto ng mga nagdaang bagyo at gain din ng habagat. Batay ito sa pinakauling nato sa NDR, National Disaster Resident Management Council, kung saan ay nakapagtala rin sila ng 19 na bilang ng nasugatan mula sa dating 17 habang 3 na ang nawawala at mula sa dating 1. Batay sa ulat ng NDRRMC, pumalo na sa mahigit 6 at kalahating milyon ang bilang ng mga individual na apektado sa 11 milyon sa bansa o katumbas ng 2 milyong pamilya. Sa naturang bilang, 47,000 ito ang nananatili pa sa mga evacuation center. Tinatayang aabot sa 4.6 bilyong pisong halaga naman na naitalang pinsala sa infrastruktura habang nasa 1.4 bilyong piso naman ang naitanang pinsala sa agrikultura. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Walang tigil ang isinasagawang dredging operations ng lungsod ng Marikina para mas mapaganda pa ang sitwasyon ng lungsod pagdating sa usapin ng pagbaha. Ito po ang binigyang diin ni Marikina Representative Marcy Chodoro kasunod ng matinding pagtutok ngayon ng pamahalaan sa mga programa at proyekto kontra baha lalo't patuloy ang nararamdamang pangulan. Isa sa mga ibinida ni Chodoro ay ang paglaki ng water carrying capacity ng Marikina River dahil sa patuloy na dredging operations dito. Ayon kay Chodoro, taong 2022 pa nang umpisahan ang puspusang dredging operation sa Marikina River na ngayon ay makikita naman na ang resulta. May sarili na ring dredger ang Marikina kaya naman mas natututukan nila ito at nagagamit ang nahuhukay na lupa bilang pantambak sa mga lugar na dapat isaayos.
11: Ang puno yung bundok eh. Kaya kailangan dapat taniman talaga ng mga puno. Kaya yung banlek, yung putek, bumababa dito. Kaya bumababaw yung ilo. Pero kung bumabaw man, dahil may sariling dredger ang Marikina at may administration, nagsanay din tayo ng mga taong pwede mag-operate ng dredging machine. Kaya hindi naman ganun kalaki yung nagiging gastos. At yung mga nahahapot na putik o bandik o yung buhangin sa ilog ay ginagamit na natin pantambak sa mga ibang lugar na kailangan matambakan at kailangan mayayos.
3: Si Marikina Representative Marcy Chodoro.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Department of Social Welfare and Development o DSWD nakapagpaabot na ng halos 1 bilyong pisong halaga ng tulong sa mga apektado ng mga bagyo at habagat. Ang report hatid sa atin ni Mary Ann Bastasa.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
12: Patuloy na pinalalawak ng Department of Social Welfare and Development ang tulong nito sa mga lalawigang naapektuhan ng mga pag-ulan at pagbahang dulot ng magkakasunod na bagyo at pinalakas na habagat. Ayon sa DSWD, nakapaghatid na ito ng mahigit 928 milyong pisong halaga ng humanitarian assistance sa mga apektadong pamilya, kabilang na ang family food packs at iba pang relief items. Inilalapit na rin ang ahensya ang food assistance sa mga komunidad na nahihirapan pa rin lumabas ng kanilang tahanan dahil sa baha. Kaugnay nito, may ilang pamilya na rin ang inabutan ng DSWD ng financial assistance, partikular ang mga may totally damaged houses na tumanggap ng 10,000 pisong financial aid, habang 5,000 naman ang naipabot sa ilang pamilyang may partially damaged houses. Katuwa ang mga lokal na pamahalaan, patuloy na tinutukoy ng DSWD ang mga pamilyang nangangailangan ng karagdagang suporta para matugunan ang kanilang pangailangan sa gitna ng epekto ng kalamidad. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Nananawagan po ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ng karagdagang mga volunteer para mas mapabilis pa ang produksyon ng family food packs na kinakailangan ngayong panahon ng kalamidad. Sa panayam ng Juan Trabajo kay DSWD Volunteers Management Unit Head Vincent Cabaluna, sinabi nitong papalos sa 217 na volunteers ang kinakailangan nila kada araw para sa mga disaster resource center ng DSWD mula Luzon, Visayas at Mindanao. Kabilang sa mga requirement ay kailangang 15 gulang pataas ang volunteer at physically at mentally fit ang mga ito. Pagdating sa edad at estado ay wala rin silang diskriminasyon dahil kahit pa senior citizen o may kapansanan basta't kayang mag-repack ng family food packs ay welcome sa DSWD. Ayon pa kay Cabaluna, nananawagan sila ng dagdag na volunteer para mapataas pa ang kasalukuyang stockpile ng family food packs na ngayon ay ginagamit sa mga isinasagawang relief operations.
13: Kasalukuyan po, may 270 po kaming na requirement or at least na need ng mga volunteers every day. So yung mga qualifications po nito or requirements is dapat po ay at least 15 years old and above. Hindi po kami nag-discriminate kahit na senior citizen or PWD as long as kaya po yung mga activities po ng ating pag-repack po ating family food packs. And then also yun nga yung dapat physically fit and mentally fit. Ito fast pace po yung ating warehouses, yung ating production. So mas maaga po na mas mabilis din po yung kilos natin para mas mabilis din po yung maaga po na ating mga relief na mga initiatives and activities.
3: Si DSWD Volunteers Management Unit Head Vincent Cabaluna.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Umabot na sa 210.93 million pesos ang halaga ng agricultural inputs ang inihanda ng Department of Agriculture o DA para sa mga magsasaka at mangingisdang naapektuhan ng enhanced southwest monsoon o habagat at mga bagyong Luis, Maymay at Neneng. Kabilang dito ang mga binhi ng palay, mais at gulay, gayon din ang iba pang agricultural inputs mula sa mga regional field office ng kagawaran. Bukod dito, may 3,631 na bags ng palay, milled rice ring na ilaan ang National Food Authority o NFA para sa mga apektadong local government units sa Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon at Mimaropa. Samantala, nasa 35.67 million pesos din ang indemnification na nakalaan para sa 5,005 insured farmers at fisherfolk sa Philippine Crop Insurance Corporation. Kasabay nito, pinakikilos na ng DA ang mga regional field office para sa logistical support kabilang ang paggamit ng kadiwa trucks sa mga apektadong rehiyon. Patuloy din ang pagbabantay sa presyo at daloy ng mga pangunahing agricultural commodities. Batay naman sa assessment ng DA, umabot na sa 1.73 billion pesos ang halaga ng pinsala at production losses sa sektor ng agrikultura kasunod ng mga pag-ulan at pagbaha kung saan naapektuhan ng mahigit 50,000 magasaka.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan na magsagawa ng 24/7 monitoring sa Magat Dam sa Isabela, ganoon din sa Pantabangan Dam sa Nueva Ecija habang nagpapatuloy ang malakas na pag-ulan. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, nagbaba ng direktiba ang Pangulo para maprotektahan ang mga komunidad sa downstream areas. Base umano sa datos ng NIA, walang nakabukas na spillway gate sa dalawang dam at wala ring naitalang spillway discharge. Wala rin aniyang malawak ang pinsala sa mga taniman ng gulay o ng palay sa kabila ng patuloy na pag-ulan.
14: Ayon kay NIA Administrator Eddie Guillen, walang naitalang malawak ang pinsala sa mga pananim na palay. sa kabilang dako ay inilahad naman ng tanggapan na naging kapaki-pakinabang ang pag-ulan dahil napakalakas at napalakas nito ang irigasyon sa ating mga sakahan. Ayon sa datos ng NIA, katumbas ng 90,000 hectares ang kayang patubigan ng Magat Dam at 100,000 hectares naman mula sa Pantabangan Dam dahil sa pag-ulan. Malaking ginhawa ang hatid nito sa ating mga magsasaka.
3: Si Palace Press Officer Under Secretary Claire Castro.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Nadadagan pa mga dam sa Luzon na nakabukas ang gates at nagpapakawala ng tubig dahil sa mga pag-ulan. Ayon sa ulat ng Pag-asa Hydro Meteorology Division kaninang alas 8 ng umaga, kabilang sa mga dam na may bukas sa control gates ang Ipo, ang Buklaw at Binga Dam. Sa Ipo Dam, bukas ang isang gate na nagpapalabas ng 34.5 cubic meters per second ng tubig. Dalawa naman ang nakabukas sa Ambuklaw Dam habang umakyat din sa tatlong gates ang kasalukuyang bukas sa Binga Dam na may discharge na 245.18 cubic meters per second. Patuloy naman binabantayan ng Pag-asa ang water level ng mga pangunahing dam lalo na sa inuulan dulot ng habagat. Samantala, umakyat pa sa 188.75 meters ang level ng tubig sa Angat Dam habang ang Lamesa Dam naman sa Quezon City ay bumaba na ang level na nasa 79.86 meters.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Sa kaugnay na balita, walang patid ang isinasagawang monitoring ng National Irrigation Administration o NIA pagdating sa level ng tubig sa Magat at Pantabangan Dam na kapwa pinangangasiwaan ng NIA base na rin sa naging utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa panayam ng programang Boses kay NIA Administrator Engineer Eddie Guillen, sinabi nitong malayo pa naman sa flood season critical level ang tubig sa dalawang dam. Sa Magat Dam, nasa 10 metro ania ang nalalabi bago ito umabot sa critical level, habang 30 metro pa ang kailangan bago maabot ng Pantabangan Dam ang danger level pagdating sa spilling capacity nito. Kaugnay niyan, binigyang diin ni Guillen na bagamat may dalang pinsala ang mga serye ng bagyo at matinding ulan na dala ng habagat, ay naging napakalaking tulong naman ito para maibsan ang aalalahanin ng mga magsasaka sa patubig. Partikular na nagpasalamat ang mga magsasaka ng palay dahil naiwasan ang pagkasira at pagkatuyo ng kanilang mga ani.
15: Yung direktang patubig sa ating mga magsasaka, nalalam nyo naman, planting season mo ngayon. Ang palay kasi kapag ka-planting season na ganito at nakatanim ka na, kahit naman lumubog po siya sa baha, hindi naman ho agad nasisira yan. Yung mga naalod lang, so taniman mo lang ulit. Mahirap po yan yung namumunga na sila. Hindi yun po ang problema natin. Pero so far, ang estimate namin sa sira ho ng mga palay natin ay malayo pong mas malaki yung advantage ng tubig sa atin.
3: Yan ang tinig ni NIA Administrator Engineer Eddie Guillen.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Pinalakas pa ng Philippine National Police o PNP ang kanilang operasyon para tumugon sa pangangailangan ng mga kababayang apektado ng masamang panahon dulot ng habagat. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., patuloy na nakatalaga sa iba't ibang panig ng bansa ang mga police unit upang tumulong sa mga komunidad na nangangailangan. Binigyan din ni Nartates na prioridad nila na dalhin ang mga tauhan at resources sa mga lugar kung saan sila higit na kailangan. Partikular sa mga ikinasa ng PNP ay ang rescue at evacuation operations, pagtiyak ng seguridad sa mga evacuation center, clearing operations sa mga kalsadang may bara ng gumuhong lupa at iba pa. Sa kasulukuyan, naabot sa 180 na individual ang nasagip ng PNP sa kanilang mga ikinasang rescue operation at nakatulong din sa 164 relief operations sa gitna ng walang tigil na pag-ulan. Habang nasa 689 na mga police ang minobolisa para magkasa ng libreng sakay para sa mga stranded na pasahero.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Libo-libong individual inailigtas ng Philippine Coast Guard sa pagbaha dahil sa matinding pag-ulan. Ang detalye sa ulat ni Lawrence Tanhoco.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Maigit sa 10,000 residente ang inilikas ng Philippine Coast Guard o PCG dahil sa malakas na pag-ulan dulot ng habagat sa Luzon at sa Mindanao. Umabot sa 10,177 ang mga individual ang nailikas ito base sa pinakahuling tala ng Coast Guard. Pinakamarami ang naitala sa Coast Guard District National Capital Region Central Luzon, kung saan 9,564 na katao ang inilikas sa mga binahang lugar sa Pampanga. Nagsagawa rin ng PCG ng rescue operations, libreng sakay at pamahagi ng relief goods, katuwang ang mga lokal na pamahalaan. Sa Batangas naman, 411 individual ang inilikas sa Lian, habang 222 ang tinulungan sa Zamboanga del Sur. Nakapagpakilos naman ang PCG ng 829 na deployable response group teams na binubuo ng mahigit 5,000 na mga responders sa iba't ibang lugar na apektado ng habagat. Natili namang naka-heightened alert ang mga response team ng PCG para sa posibleng karagdagang operasyon dahil sa pagbaha. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Ibinahagi ni Department of Education o DepEd Secretary Sunny Angara na may binabalangkas na bagong executive order ang kagawaran kaugnay ng frequent class suspensions para sa mga lugar na talagang walang bagyo. Ito anya ay bahagi ng learning continuing measures ng kagawaran kung saan mas localized na ang suspension ng klase, at para sa mga lugar na talagang walang bagyo, pwede na kaagad mag-resume ng klase sa mga eskwelahan. Nilinaw din ang kalihim na may hiwalay na rules ang DepEd para sa mga pribadong paaralan.
17: Meron kaming dinedraft na executive order na dun sa frequent class suspensions para sa mga lugar na talagang wala namang bagyo, pwede mag-resume kagad yung mga eskwelahan. At may separate rules tayo for private schools dahil sila, yung iba may sasakyan yung mga bata, at kahit konting ulan, kaya nilang tisin yun.
5: Yan ang pahayag ni Education Secretary Sunny Angara.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Suportado ng Malacanang ang panukalan ng Department of Education o DepEd na gawing mas flexible ang suspensyon ng klase tuwing may sakuna o masamang panahon. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, pinag-aaralan ng DepEd ang pagdedesisyon batay sa aktual na kondisyon ng bawat paaralan at komunidad sa halip na otomatikong ipatupad ang suspensyon sa buong lalawigan, lungsod o munisipalidad. Sa kabila niyan, dapat pa rin makipag-ugnayan ang mga paaralan sa lokal na pamahalaan at magsagawa ng safety assessment bago magdesisyon. Wala rin ani ang planong baguhin muli ang school calendar. Para naman sa mga araw na walang face-to-face classes, gagamit ang DepEd ng mga alternatibong paraan ng pagtuturo para hindi maputol ang pag-aaral ng mga estudyante.
14: Kung safe, pwedeng mag-resume. Kung hindi safe, suspended. Pero hindi ibig sabihin ito na kanya-kanya ang schools. Mahalaga ang coordination at shared responsibility with the LGUs, kasama ang clear safety assessment, timely communication at accountability bago mag-desisyon. So ito po ay palalawigin ni Secretary Sunny Angara at pag-uusapan ito sa mga eskwelahan para alam nila kung paano magbigay ng ulat kapag mayroong masamang panahon.
3: Si Palace Press Officer at Undersecretary Claire Castro.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Sa lagay ng panahon, bumili si Tropical Depression Neneng habang kumikilos sa karagatan ng Eastern Taiwan. Ayon sa PAGASA, habang nasa bansa si Neneng, ay patuloy na magpapaulan at magadala ng malakas na hangin sa bansa ng habagat. Ganito anila ang inaasahang lagay ng panahon sa malaking bahagi ng Luzon, Panay Island, Negros Occidental, Northern Samar at Davao Oriental. Huling naispatan si Neneng sa 390 kilometers, hilaga ng Itbayat, Batanes. Kumikilos anila ito pakanluran, hilagang kanluran, sa bilis na 30 kilometro kada oras. Taglay anila ni Neneng ang pinakamalakas na hangin na 45 kilometro bawat oras malapit sa gitna at bugso na 55 kilometro bawat oras.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Sa iba nating balita, maghahain ng supplemental counter affidavit sa Ombudsman ngayong Huwebes ang kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez. Kalakip nito ang sinumpaang salaysay ng mga dating driver at security aide ni dating Congressman Elizalde Co. Ayon sa tagapagsalita ng dating House Speaker na si Attorney Ade Fajardo, isasama rito ang napabalitang pagbaliktad ni Orly Gutesa. Ayon pa kay Fajardo, walang nangyaring anumang delivery ng pera sa sinumang politiko o opisyal ng pamahalaan. Wala rin anilang malinaw na ebidensya laban sa kongresista.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Ombudsman, iginiit na hindi nakasalalay sa iisang testigo lang ang investigasyon sa mga kaso laban kay former House Speaker Martin Romualdez. Sa report mula kay Mary Ann Bastasa.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
12: Binigyang diin ngayon ng Office of the Ombudsman na hindi lang umiikot sa isa o ilang testigo ang kanilang investigasyon sa mga hawak na kaso na may kaugnayan sa flood control mess. Naglabas ng pahayag ang ombudsman kasunod ng pagbawi ng dating sundalong si Orly Goteza sa nauna lang niyang testimonyo na nag-deliver umano siya ng mali-maletang pera sa bahay ni dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa ombudsman, hindi na bago ang pagbawi ng testimonya sa mga high-profile cases at tinawag itong isang classic pressure tactic. Gayet nito, magpapatuloy ang paghahanap nila ng katotohanan sa kabila ng pagbawi ng testimonya ng ilang testigo. Katunayan, meron pa umano silang 28 testigo na nakahandang magbigay ng direktang impormasyon kaugnay ng mga transaksyong sinisiyasat sa kaso ni dating Speaker Romualdez. Nagbabala naman ang ombudsman na pananagutin sa ilalim ng batas ang sinumang magtatangkang humadlang o manggulo sa proceedings ng ahensya. Mula sa Ombudsman para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Samantala, Senate Blue Ribbon Committee Chair Senator Erwin Tulfo ipa-uubaya na sa Ombudsman ang pagbabago ng testimonya ni Orly Goteza. Mula sa Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
12: Ipapaubaya na nga ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Erwin Tulfo sa Office of the Ombudsman ang bagong development na pagrikant o pagbawi ng testimonya ni Orly Goteza. Matatandaan si Goteza ang humarap noon sa Blue Ribbon Committee na pinamumunuan pa noon ni Senator Ping Lacson at nagpinalan dating umanong bagmen ni dating Congressman Zaldico at nagahatid ng mga flood control kickback sa ilang politiko. Ayon kay Tulfo, bahala na ang ombudsman sa pagbabago ng affidavit ni Goteza. Ipinapasa na anya nila sa ombudsman ang lahat ng investigasyon kaugnay ng anomalya sa flood control projects. Paliwanag ng Blue Ribbon Committee Chairman, hindi lang kasi investigasyon ang habol nila, kundi accountability. At ang pinakamabilis na paraan anya para makamit ang accountability at may mapanagot sa issue ay ang ipaubayan na sa ombudsman ang investigasyon. Kung dadaan pa kasi anya sa Blue Ribbon Committee, ay aabutin pa ng 1 hanggang 2 buwan ang mga pagdinig. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Erwin Tulfo.
18: Papasa na lang po namin yung sa ombudsman. Sila na po kasi yun din po ang gagamitin lang, statements. Parang lahat po ng anything has to do with flood control po na investigation ng Blue Ribbon, ibinigay na po namin. Kasi kung ang hinahabol naman po natin is accountability, di po ba may mapanagot? Kaya mas quicker po yung pagdiretso na po yung ombudsman. Kasi kung
12: mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Oras natin, Pilipinas, alas 11.33 ng umaga. Abangan ang iba pa nating mga balita dito po sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
19: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahiram lang ako na 1 minuto mo. I know, aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan, ha? Kasi, hashtag panatag ang may alam.
20: Si Charvin A. Doronio, 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung ilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan. Open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
21: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
23: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Alas 11.36 ng umaga ng ating oras ay nating balita maliban sa pagsasagawa ng active shooter drill at iba pang security arrangements. Mahalaga rin ayon kay Department of Education o DepEd Secretary Sunny Angara na bantayan ang psychological at socio-emotional learning ng mga mag-aaral. Pang matagalang suliran ni Ania itong dapat bantayan dahil hindi kontrolado kung anuman ang tumatakbo sa isip ng mga bata. Mahalaga Ania na mag-usap ang iba't ibang mga ahensya para tugunan ito lalo na sa banta ng mga online groomer gaya ng 764 Network.
24: It's only pag-external security. Sabi nga natin, hindi lang yung backup, hindi lang yung security arrangements natin, pati yung psychological at saka yung social-emotional learning tawag dyan. Talagang kailangan bantayan. Talagang core problem. So, hindi natin nakokontrol yung isipan ng mga bata kung ano na lang kung susunod. May groomers tayo, may 764 Network. Yun, talagang kailangan mag-usap-usap ang lahat ng mga ahensya dito.
5: Samantala, hinihikayat din ni Secretary Angara ang publiko na iwasang maglabas ng mga pahayag o espekulasyon kung sino ang target ng menor de edad na gunman dahil hindi pa ito tukoy at hindi pa malinaw ang mga ebidensya. Nananatili pa rin misteryoso ayon sa kalihim ang motibo dahil hindi anya totoo ang mga kumakalat na impormasyon na biktima ng pambubuli o depressed ang bata. Hindi rin anya isinasantabi na posibleng may groomer ito online na naglason sa isipan ng bata kung kaya patuloy pa rin ang investigasyon ng mga otoridad.
24: Hindi klaro kung sino talaga ang target niya. So, huwag muna siguro mas maganda kung muna tayong magbigay ng conclusive remarks dahil kung hindi pa talaga klaro yung evidensya. Hindi naman totoo daw yung binubuli yung bata. Hindi rin totoo na siya ay depressed dahil may family network siya, marami siyang pinsan. Yun ang sinabi ko kanina na misteryoso pa sa atin kung bakit, ano yung nag-trigger dito. Maaring, diba, sabi nga nung isang official dito, huwag natin i-rule out yung make rumor siya online. Hindi rin natin alam na kung totoo yun, ipa-conclusive yun. So, maaring, could be a fact, but we don't know this thing.
5: Yan ang pahayag ni Education Secretary Sunny Angara.
0: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Pilipinas.
0: News Nationwide.
3: Nihilistic extremism sa likod ng shooting incident sa Ateneo de Zamboanga hindi isinasandabi ng Department of Education. Ang detalye sa ulat ni J. Mark Dagala.
0: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Pilipinas.
0: Report.
25: Hindi isinasantabi ng Department of Education ang anggolong naiimpluwensya ng nihilistic extremist groups ang mga nasa likod ng malagim na pamamaril sa ilang paaralan kabilang na ang pinakahuli sa Ateneo de Zamboanga University. Ayon kay Education Secretary Sunny Angara, target kasi ng groomers na samantalahin ang tinatawag na disenchanted youth para galitin ang mga kabataan na magre-resulta naman sa malagim na hakbang. Panahunaan niyang bantayan ng mga magulang o guardian ang mga nakakausap ng mga bata online sa parehong paraan na ayaw nilang may masamang maimpluwensyahan na o may masamang impluwensyang lumapit sa mga bata sa pampublikong lugar. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag.
24: Hindi natin ma-rule out 'yun kasi bahagi 'yun eh. Minsan 'yun yung naglalagay, 'yun ang naglalason sa isipan ng ating mga kabataan yung sinong kausap nila online, eh, di ba? Nakita nung mga groomer na galit 'to, disenchanted youth 'to. Ito maano natin 'to mapapagalit pa natin lalo sa mundo ito. Dahil yun ang role ng mga nihilistic violent groups. Talagang, so dapat malaman din ng mga magulang na yan yung mga kausap minsan ng ating mga anak. At kung di natin papayagan yan sa parke o kaya sa sari-sari store na yun ang kakausapin ng mga anak natin, huwag rin natin payagan na yun ang kakausapin ng mga anak natin online.
25: Yan ang tinig ni Education Secretary Sunny Angara. Tugma ito sa impormasyong inilabas ni Interior and Local Government Secretary John Wick Limulya na naimpluwensya ng mga kalaro sa Roblox ang grade 8 student na shooter sa Zamboanga. Paglilinaw ng kalihim, hindi ang laro kundi ang mga nakakausap dito ng mga bata ang siyang naguudyok sa mga ito na gumawa ng karumaldumal na mga gawain. Kaya naman una nang ipinanawagan ni Angara ang sa mga magulang na pakatutukan ang mga nakakausap ng kanilang mga anak online. Samantala dyan at Ched, pahingi na lang ako ng isang flash report.
23: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
25: Dating Congressman Mikey Romero na nagbitiw at nagretiro na ito bilang reservist ng Philippine Air Force. Sa ipinadalang pahayag nitong kampo ni Romero sa Campo Aguinaldo of relinquishment of duties and retirement sa Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Nagbitiw si Romero sa gitna na rin ng mga batikos na kanyang natanggap dulot ng mga medalya at badges sa kanyang naging larawan kasama ang AFP Chief of Staff. Nabatid na si Romero ay may ranggong Brigadier General at Wing Commander ng Tactical Operations Wing Reserve Northern Luzon. Nagpasalamat naman si Romero sa AFP dahil sa pagkakataong ibinigay sa kanya para makapagserbisyo. Epektibo ang retirement ni Romero sa AFP Reserve Force nitong Agosto 19 kahapon yan. Wala pang pahayag at reaksyon dito ang hanay ng Armed Forces of the Philippines. Para sa Bagong Pilipinas, Imar Degala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
23: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: National Bureau of Investigation o NBI, mag-asagawa na rin ang investigasyon kaugnay sa nangyaring pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University. Ang balitang yan, ihatid sa atin ni AJ Ignacio.
23: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
5: AJ? AJ, go ahead.
1: Yes, Ched, magsasagawa na rin ng investigasyon ang National Bureau of Investigation kaugnay nga, Ched, sa nangyari pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University na ikinasawi ng dalawang estudyante. Ayon nga kay NBI Director Attorney Melvin Matibag na nakikipag-ugnayan na ang NBI sa pambansang pulisya na nag-iimbestiga na rin sa naturang insidente. Muli naman siniguro, Ched, ng Bureau na magbibigay sila ng pahayag kapag nagkaroon na kaagad ng resulta ang kanilang isasagawang investigasyon. Chet, wala pa rin dito sa National Bureau of Investigation. Para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
23: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Samantala, nagbigay na ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ng Psychological First Aid o PFA sa mga estudyante ng Ateneo de Zamboanga University na naapektuhan ng insidente noong Martes. Walong estudyante na nasa edad 11 hanggang 14 ang nakatanggap ng psychological intervention mula sa mental health professionals ng DSWD Field Office 9 itong Miyerkules. Layo ng intervention na mabigyan ang mga estudyante ng ligtas na espasyo para maproseso ang kanilang emosyon at matulungan silang makayanan ang trauma na dulot ng insidente. Tiniyak naman ng DSWD na nakahanda itong magbigay ng karagdagang psychological at social services, kabilang ang enhanced trauma-informed care, tulong medikal at parent effectiveness sessions para sa mga estudyante, magulang at iba pang miyembro ng school community.
23: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: House Panel Chair, ikinalugod ang paglalabas ng 9.75 billion pesos para sa libreng kolehiyo ng 108 state universities and colleges. Ang report mula kay Melanie Valdos Reyes.
23: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Welcome ni House Committee on Higher and Technical Education Chairperson at Tingog Party List Representative Jude Asidre ang paglalabas ng 9.7 billion pesos ng Department of Budget and Management. Ang naturang pondo ay para sa funding deficiencies ng 108 state universities and colleges sa ilalim ng Free Higher Education Program. Ayon kay Asidre, ang hakbang na ito ay malaking tulong upang mabawasan ang kakulangang pinansyal ng mga pampublikong pamantasan sa nakalipas na 3 taon. Binigyan diin ni Asidre na upang mapanatili ang libreng edukasyon sa kolehiyo, kailangan itong suportahan ng pamahalaan, hindi lamang ng ang mga mag-aaral kundi paging ang mga institusyon nagpapatupad nito. Nagpaabot din ng pasasalamat ang kinatawan ng Tingog Party List, kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., DBM Acting Secretary K. Kim Robert De Leon, Commission on Higher Education Chairperson Shirley Agrupis at Unifies OIC Executive Director Attorney Septon De La Cruz sa mabilis na pag-aksyon sa mga kinakailangang pondo. Umapila si Asidre na may pararating agad ang pondo sa mga kaugnay na SUCs upang mabilis na matugunan ang mga pangangailangan sa kanilang mga campus. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Representative Chel Jokno nanawagan ng budget reprioritization para sa edukasyon, kalusugan at social protection. Mula sa kamera, narito ang ulat ni Kathleen Forbes.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
7: Nanawagan si Akbayan Portillo's Representative Chel Jokno na repasuhing mabuti ang panukalan ng 7.2 trillion 2027 national budget, partikular ang bawas pondo sa edukasyon, kalusugan at social protection. Sa budget hearing, binanggit ni Jokno na bababa ang pondo ng DepEd mula 961.3 billion patungo sa 916.7 billion, habang ang SUCS o yung State Universities and Colleges mula 137.9 billion ay magiging 134.5 billion pesos na lamang. Aabot naman sa 30 billion pesos ang bawas sa DOH at merong 50 billion pesos naman sa PhilHealth. Ngayon nga, bagamat 6% ang itinaas ng kabuang budget, nabawasan naman yung pondo ng mga ahensyang direktang namumuhunan sa mga Pilipino. Paliwanag naman ng DBM na nakabatay ang mga bawas sa budget utilization, absorptive capacity at kahandaan ng mga ahensya na ipatupad ang kanilang mga programa. Ngunit tanong naman mabatas, bakit nagawang pondohan ng 112 billion pesos ang DPWH? Hirit nga sa halip na magbuhos sa napakalaking pondo sa ahensya na hanggang ngayon ay talamak pa rin yung isyu ng katiwalian, gamitin na lang ito para sa pagpapaabot ng tulong at mapagaan ng buhay ng ating mga kababayan, lalo na mga manggagawa at middle class. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Radyo Pilipinas, Sports.
5: Sa larangan ng palakasan, Alas Pilipinas Women hindi na maglalaro sa PBL Invitational Conference. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
8: Hindi na matutuloy ang paglahok ng Alas Pilipinas Women sa darating na Premier Volleyball League Invitational Conference dahil sa ilang alituntunin mula sa International Volleyball Federation. Ito ang naging kumpirmasyon ni PBL Control Committee Chairman Sherwin Malonzo. Para makapaglaro sa isang commercial tournament, dapat na ideklarang club team ang isang national team at alisin ang mga manlalaro mula rito. Batay pa sa FIVB 2026 Regulation Chapter 2.7.1.3, maaari lamang makipaglaro ang isang national team sa isa pang national team. Samantala, mag-uumpisa ang PBL Invitational sa August 31, tampok ang top 4 teams sa nakalipas na All-Filipino Conference. Ang Creamline, PLDT, FarmFresh at NextLed kasama ang dalawang foreign teams. Ang mga manlalaro mula sa local teams na ipinahiram sa Alas Pilipinas ay hindi rin makakasali dahil patuloy na naghahanda ang bansa para sa Asian Games. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: 12 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, abangan ang mga karagdagang balita mula sa ating provincial stations dito po sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
10: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay at ang kalahati ay para sa mga scholars, 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars? Ito yung tinatawag nating mga presidential scholars. Ito ay ang investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no, pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko. Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
23: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Oras natin, Pilipinas, 10 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Balita dito sa Luzon, 13 job seekers sa Mountain Province na hired on the spot sa ginanap na job fair. Mula Radyo Pilipinas Bontok, naritong ulat ni Apollo Padain.
23: Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Pinayag ni Technical Education and Skills Development Authority C-Site Vocational Administrator 2 Proserpina Pacquiao na may bilang na 13 mga hard on the spot na job seekers sa katatapos lang na job fair sa 32 adminisaryo ng Technical Education and Skills Development Authority. Ang mga ito ay 5 aplikante na hard on the spot sa Rose Ann Looms and Art Gallery Incorporated. Sa Northland Technical Institute naman ay may isa naman sa Glam Beauty Loans and Aesthetic Incorporated, 2 naman sa Salt and Pepper Agricultural Learning Institute, at 4 naman sa Lipanto Consolidated Mining Corporation. Ayon naman sa mga nakuha, laking pasasalamat nila sa job fair na ito na tinaguriang World Cafe of Opportunity dahil sila ay may mapasukang trabaho simula ngayong araw. Para sa Bagong Pilipinas sa Pulapadaan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
23: Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Bali naman tayo sa Radyo Pilipinas sa Goo, Philippine Coconut Authority na mahagi ng agricultural grade salt fertilizer sa mga coconut farmers sa Basca, Aringay at La Union. Sa detalye, mula kay Antoinette Lingsit.
23: Radyo Pilipinas Report.
14: Matagumpay na ipinamahagi ng Philippine Coconut Authority ang 100 agricultural grade salt fertilizer para sa mga magsasaka ng nyog sa Barangay Basca, Bayan ng Aringay, La Union. Bahagi ito ng Coconut Fertilization Program ng PCA kung saan patuloy ang paghahatid nila ng serbisyo sa mga coconut farmers upang makatulong na mapalakas ang kanilang productivity, mas mapatatag ang kabuhayan at mas mapagtibay ang kapakanan ng kanilang komunidad. Magugunitang kabilang ang coconut industry sa top priority ng administrasyon ni President Ferdinand R. Marcos Jr. kung saan binigyang diin niya na dapat matulungan ang mga coconut farmers. Samantala, maliban sa pamamahagi ng

0: Report. Patuloy na nagsasagawa ng bayanihan at nagtutulungan ang makawani ng pamahalang panalawigan ng Pangasinan sa pagre-repack ng 10,000 relief goods na nakatakdang ipamahagi sa mga pamilyang naapektuhan ng kalamidad ng nagdaang bagyo at ng habagat sa lalawigan. Bahagi ito na relief assistance program ng pamahalang panalawigan sa pangunguna ni Governor Ramon B. Gico III bilang paghahanda o pangmatsyak na agad na may pagkakaloob ang kinakailangang ayuda sa mga pamilyang nangangailangan lalo na sa panahon ng sakuna. Ang Katia Flores, ang head ng Emergency Operation Center ng PDRMO Pangasinan, sa ngayon ay nasa 584 families o 2,088 individuals ang nanatiling nanunuluyan sa mga evacuation centers. Ang mga bakwit ay nagmula sa bayan ng Bani, Aguilar, Binmali, Bugalyon, Mangatarem, Bautista, Calasiao, Malasiki at Alcala, Pangasinan. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Aquar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Dako naman tayo sa mga kasama natin sa Visayas, 1.85 na milyong pisong halaga ng farm support sa dalawang grupo na mag-asaka sa EB Magalona, Negros Occidental, ipinamahagi ng DAR. Si JP Erbas sa balita.
1: Radyo Pilipinas. Report.
3: Namahagi ang Department of Agrarian Reform o DAR Negros Occidental 1 North ng 1.85 million pesos na laga ng suporta sa pagsasaka sa dalawang Agrarian Reform Beneficiaries Organization sa EB Magalona. Kabilang sa mga ipinamahagi ang mga kagamitang pangsaka tulad ng floating tillers, hand tractors, mechanical rice threshers, knapsack sprayer at rice reapers. Tumanggap din ang mga magsaka ng 300 sako ng organic fertilizer. Kasama rin sa proyekto mga pagsasanay at agricultural extension services tungkol sa climate smart agriculture, integrated pest at water management, business planning para sa rice trading, climate change at food production. Ayon sa DAR, layunin ng proyekto na mapahusay ang paggamit ng makinarya sa paghanda ng lupa at pagpapalakas ng ani sa kabila ng epekto ng pagbabago ng panahon. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Balita naman sa Mindanao, 18 makinang pandagat ipinamahagi sa mga mangingisda sa Misamis Oriental. Ang detalye mula kay Noel Calonia ng Radyo Pilipinas Hingoog.
1: Radyo Pilipinas, Report.
5: Ibinigay sa mga listadong mga mangingisda sa Milina, Misamis Oriental ang 18 branyong makinang pandagat sa panguna ng LGU Medina at sa Municipal Agriculture Office. Malaking tulong ang inisiyatiba para mapalakas ang hanap buhay ng mga mangingisda at mapaunlad ang kanilang kapasidad sa pangingisda. Nalaman ang naturang makina ay Chris Marine Engine na mayroong 15 horsepower at kumplito sa mga underwater fittings. Layunin sa naturang proyekto ang pagtutulungan para sa kabutihan ng pamilyang Midihanon. Para sa Bagong Pilipinas, Noel Calonia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hingoog.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: At mula naman sa Radyo Pilipinas, Iligan, Lano del Norte, pinag-iibayo ang paghahanda para sa mga bagong proyektong pambahay. Sa ulat mula kay Alwidad Bashir.
1: Radyo Pilipinas, Report.
6: Tinitignan ng pamahalang panlalawigan ng Lano del Norte ang mga posibleng programa at suporta para sa pabahay ng mga residente at empleyado ng buong lalawigan. Nakipagpulong kamakailan lamang si Governor Muhammad Khalid Gibran sa Dimapuro kasama ang kanyang kapatid na si 2nd District Representative Siti Amina di Dimapuro sa National Housing Authority at Department of Human Settlement and Urban Development ng Region 10. Pinangungunahan ni Regional Director Paris Raymond Gabalo ang orientation hinggil sa mga available na housing programs ng pamahalaan. Kabilang sa tinilakay ang mga modelong ng bahay na maaring gamitin sa mga susunod na proyekto katulad na lamang ng GAA-funded housing programs, ang 4PH program, ang mga posibleng housing development kasama na ang Pag-ibig Fund. Nagbigay rin ng gabay ang mga ahensya para sa planong Employees Village, kabilang ang mga housing model, financing options at government assistance. Ayon kay Governor Dimapuro, makakatulong ang mga pinaiting na koordinasyon sa mga national housing agencies at iba pang mga ahensya ng gobyerno upang maisulong ang disente, abot kaya at accessible na pabahay para sa mga taga Lanao del Norte. Para sa Bagong Pilipinas, Alwidad Bashir, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: At yan po ang kabuuan ng

0: ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Webes, August 20, 2026. Sa ating pang oras, 2 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Ako po si John Mogol.
1: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
2: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide! Nationwide! We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
5: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste. Palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
4: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
6: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
7: Pati bamboo?
8: Sa dumulog dito nila. Kasi maniling
4: gagaan. Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
9: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya at nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
10: Nung natutunan ko po yung paggawa,
11: sino nagturo
10: sa training po nag-training. Kami sa DOST.
11: Sa DOST.
4: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
12: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Eh, hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
2: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
13: Radyo Pilipinas,
14: Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas is on Viber.
14: Viber.
2: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
14: Receive credible news and information.
2: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
14: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
2: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
15: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Radyo Publiko Servisyo. Bayang Mahal News Nationwide.
7: Balitang pambansa.
11: Sa ulo ng ating
7: pinakamalawak na pagbabalita.
2: Ang Radyo ng Pilipinas.
11: Radyo Pilipinas.
2: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan. Ang Radyo ng Publiko.
11: Radyo Publiko.
2: Nag-uugnay ng pamahalaan
11: sa sambayanan.
2: Ay inyo ring mapapakinggan sa 104.3 FM band.
11: Magkaisa. Magtulungan. Para sa pag-unlad ng ating bansa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Sa 104.3 The Capital. Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Ipabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Monday to Friday sa 104.3 FM band. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, and The Capital.
11: Ang boses ng Pangulo.
2: Sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino in the new era of collaboration.
7: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, sa 104.3 The Capital.
16: This is a public service announcement.
17: Discipline is the key.
15: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
17: Kilatisin ang sarili,
15: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
17: Importante rin na ating laging isipin,
15: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
17: Isang mahalagang paalala
15: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
16: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
16: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
13: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
18: Ang magandang bagong Pilipinas ngayon ay Webes, August 20, 2026, diretsahang usapan ng mahalagang isyu sa bansa kasama ang kinatawan ng mga ahensya ng pamahalaan. Ako po, si Josh Garcia.
19: Mula sa Presidential Communications Office, ako naman po si Assistant Secretary Weng Hidalgo. Ihatid namin ang mga programa at serbisyo para sa taong bayan.
18: Tutok lang, narito na ang bagong Pilipinas ngayon.
19: Labing tatlong bagong pumping stations sa Metro Manila asahang maidaragdag bago matapos ang taon o sa panimula ng susunod na taon ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Si Alvin Baltasar ng Radyo Pilipinas nasa ang magre-report. Alvin. Alvin? Alvin? Babalikan natin si Alvin mamaya at mukhang iniipon niya pa kung ilan yung bilang ng mga pumping stations na gagawin talaga.
18: Yes, nagkakaroon tayo ng bagyang problema sa linya. Samantala, sa harap pa rin ang banta ng habagat at mga bagyo sa loob at labas ng bansa, pinaplano na ng pamahalaan at ng isang engineering company mula sa The Netherlands ang pagbuo ng nature-based solution projects para tugunan ang problema sa baha. Ayon yan kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., kaliwat kanan na rin ang hakbang ng mga ahensya ng pamahalaan para tugunan ang pangangailangan ng mga Pilipinong apektado ng sama ng panahon. Ang detalye mula kay Kenneth Paciente.
20: Kasunod ng malawakang pagbaha sa Metro Manila nitong Lunes, bunsod ng habagat, inalam mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang sitwasyon sa mga apektadong lugar matapos niyang pangunahan ng situation briefing sa MMDA. Ayon sa kanya, sa 5 oras, umabot sa 201.7 millimeters ng ulan ang bumagsak noong Lunes. 44% yan ng ulang ibinagsak ng Bagyong Ondoy sa loob ng 24 hours. Katumbas-anya yan ng halos 50,000 na Olympic swimming pool, kaya hindi-anya maiiwasan ang pagbaha. Pero giit ng Pangulo, may nakita namang pagbabago sa paghupa ng tubig.
21: May nakita natin, may mga lugar na talaga namang tinamaan pa rin ng baha, pero mas bawas na. Kung dati ay 2 stories ang baha, ngayon siguro hanggang 2 hood na lang. Yung iba, hindi na nabaha. At ang isa pang bagay dyan ay mas mabilis na ang paglabas ng tubig. At kung yung kung dati mag-aantay ang tao ng dalawa, tatlong araw bago mawala yung baha, ngayon wala pang isang araw eh wala na.
20: Resultaan niya yan ang mga hakbang ng pamahalaan sa pagtugon sa baha, gaya na lamang ng dredging, pagpapalawak at pagkukumpuni ng mga drainage system at pagtiyak na gumagana ang lahat ng pumping station.
21: We have 73 pumping stations all of them are functioning now. Marami doon ay hindi pa nakapag-function, hindi pa gumana yon. Yung mga iba dyan, ngayon napapaandar na natin lahat. At patuloy pa rin ang ating dredging, patuloy pa rin ang ating pagbomba. Ang pumping station, meron pa tayo yung mobile na pumping equipment. We have 11 of those, I believe, that we are also using.
20: May usapan na rin ayon sa Pangulo ang pamahalaan at ang engineering company na Haskoning mula sa The Netherlands para bumuo ng nature-based solution ng mga proyekto na tutugon sa pagbaha. Kabilang na riyan ang mga catch basin para mapakinabangan ng ulan sa ibang mga bagay at hindi masayang.
21: Maghuhukay tayo sa ilalim ng mga existing na facilities. Halimbawa, yung mga football field, yung mga open fields, yung mga kahit na may building, pwede na mahukayin yun. And they have already identified 30 sites, some of which are in Raja Sulaiman, Rizal Memorial, Camp Aguinaldo, para sa ilalim lahat ito. Hindi huhukayin ito tapos i-restore naman kung ano yung nasa, kung ano yung nandun dati. Sa Camp Aguinaldo, sa UST, at ang natapos na, kaya't meron na tayong 30 na sites na pwede nating gamitin para dito sa mga cistern.
20: Oras-anya na matapos ang detailed engineering ng naturang proyekto bago matapos ang buwan, ipapaprioridad-anya ito para agad na makita ang epekto.
21: We are already at the present time looking to the areas kung sino man ang namamahala doon sa mga area na yon, na pumayag sila para hukayin nga yung kanilang lugar.
20: Sinabi naman ng Malacanang na tuloy-tuloy ang mga Estero Ranger at River Warrior sa pangunguna ng DNR sa paglilinis at pagbabantay sa mga ilog at estero, habang tuloy din ang pag-iikot ng DPWH sa mga apektadong lugar para magbigay ng karampatang solusyon. Pinaalalahanan naman ng DILG ang mga Provincial Disaster Risk Reduction and Management Offices na patuloy na makipag-ugnayan sa kanilang national counterpart para sa maayos na reporting. Naka-alerto na rin ang Health Department.
0: Nananatiling operational at sapat ang supply ng mga pasilidad ng DOH habang nakataas ang code white alert sa mga apektadong Centers for Health Development. At patuloy naman ang pakikipag-ugnayan sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Nakaakabang din ang nasa 3.1 million doxycycline capsules ng DOH Central Office at sa 17 CHDs. Sapat ang supply ng mga gamot para tumugon sa pangangailangan ng mga ospital at lokal na pamahalaan.
20: Sa ngayon, nakapag-release na ang DSWD ng nasa 2.3 million pesos na tulong sa mga apektadong individual at nasa 832 million pesos naman ang standby funds ng gobyerno. Nakabuti naman daw sa mga dam at irigasyon ng ulan.
0: Ayon sa datos ng NIA, katumbas ng 90,000 hectares ang kayang patubigan ng Magat Dam at 100,000 hectares naman mula sa Pantabangan Dam dahil sa pag-ulan. Malaking ginhawa ang hatid nito sa ating mga magsasaka na naapektuhan ng El Niño.
20: Samantala, suportado naman ng Malacanang ang plano ng DepEd, kaugnay ng pagbibigay ng otoridad sa mga eskwelahan na ipagpatuloy ang mga klase matapos ang sakuna o kalamidad.
0: Magkakaiba kasi ang geography, risk at conditions sa bawat lugar. Kung safe, pwedeng mag-resume. Kung hindi safe, suspended. Pero hindi ibig sabihin ito na kanya-kanya ang schools. Mahalaga ang coordination at shared responsibility with the LGUs kasama ang clear safety assessment, timely communication at accountability bago mag-desisyon. So ito po ay palalawigin ni Secretary Sani Angara at pag-uusapan ito sa mga eskwelahan para alam nila kung paano magbigay ng ulat kapag mayroong masamang panahon.
20: Kenneth, pasyente para sa bayan.
19: Samantala, balikan natin si Alvin Baltasar ng Radyo Pilipinas hinggil sa 13 bagong pumping station sa Metro Manila na inaasahang maidaragdag bago matapos ang taon o sa panimula ng susunod na taon ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si Alvin Baltasar sa report.
1: Yes, sa main section ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang tripa ni kanina pumping station sa Pasay City na isa umano sa pinakamalaking pumping station sa Metro Manila batay sa drainage at catchment area. Sa statement naman ng Pangulo ay sinabi ng patrato na ang gagawin pagdaragdag na mga bagong pumping station sa Kalakang Manila. Sabi ng Pangulo, labing tatlong pumping station sa itatayo sa iba't ibang lokasyon sa Metro Manila. Nakapit na ang ilan sa mga ito bago matapos ang kasalukuyang taon o sa panimula ng 2027. So, ngayon ito ay binigyan din ng Pangulong na kahit na maganda ang pumping station at malakas, ang mga pambomba ay mababaliwala pa rin kung mababara ng mga ito ng basura. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos.
3: And those pumping stations are in and around Manila. I think altogether we will have 13.
22: Yes, sir.
3: 13 additional pumping stations, which we should have in place by the end of this year or the end of the beginning of next year. Most of them should be in place already.
1: Para sa ating Weekend State Media, Alvin Baltasar, ng Radyo Pilipinas.
19: All right, maraming salamat, Alvin Baltasar ng Radyo Pilipinas.
18: Bayan, huwag kayong bibitiyo ng maraming pambalita at talakayan sa pagbabalik ng Bagong Pilipinas ngayon.

0: This is a public service announcement.
1: Discipline is the key.
2: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
1: Kilatisin ang sarili.
2: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
1: Importante rin na ating laging isipin.
2: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
1: Isang mahalagang paalala
2: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
4: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live na mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Radyo Pilipinas is on Viber.
6: Viber.
5: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
6: Receive credible news and information.
5: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
6: Stay on track
5: with Radyo Pilipinas on Viber.
6: Viber.
5: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: Masiyahin at positibo.
8: Audio ka lang. Pilipino ako.
7: Yan tayong Pilipino. Likas ang kabutihan, katatagan, at pusong makatao.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon, sitwasyon ng mga irigasyon at mga dam sa kasalukuyan matapos ang sunod-sunod na bagyo. At habagat ating tatalakayin kasama si National Irrigation Administration Administrator Engineer Eduardo Guillen. Admin Guillen, magandang tanghali po at welcome back sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Ay, sir, magandang tanghali po, naging pagkamalim.
0: Irigasyon at mga dam sa kasalukuyan matapos ang sunod-sunod na bagyo. At habagat ating tatalakayin kasama si National Irrigation Administration Administrator Engineer Eduardo Guillen. Admin Guillen, magandang tanghali po at welcome back sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Ay, sir, magandang tanghali po, naging pagkamalim.
0: Admin, magandang tanghali po at welcome sa bagong Pilipinas ngayon. Ano po ang kasalukuyang sitwasyon ng mga pangunahing dam sa bansa matapos po ang sunod-sunod na pag-ulan?
1: Well, ito pong una po, itong pantabangan at itong magatdam natin ay malaki po ang itinaas ng tubig, sir, no? So, lampas na tayo doon sa critical level at sabi ko nga, marami nang mapapatubigan ito, sabi ko doon sa mga tao ko. But anyway, yung pantabangan dam may around 30 meters pa po na hindi mapuno, no? At itong magat around 10 meters pa. So kailangan pa natin ng additional po na ulan para mapuno yung mga dam natin.
2: Engineer, may kumakalat po ng mga posts at videos sa social media na nagsasabing posibleng mag-collapse o masira yung ilang dam dahil sa patuloy na pag-ulan. Gaano po ito katotoo at ang yung inyong mensahe sa publiko tungkol sa ganito mga impormasyon?
1: Ah, hindi po. Kasi alam niyo naman, marami pa pong mas malalakas na ulan, na pag-ulan ang pinagdaanan ng ating mga dams, ano? In fact, itong magat at pantabangan, mahigit 50 years na po. At awa naman ang Diyos, maayos naman po. At regular naman po yung aming monitoring sa ating mga dams, yung maintenance and operations natin. So,
0: and maintenance operations, sa technical point of view, ano pa po yung mga safety measures na ginagawa na NIA para matiyak na ligtas at stable ang mga dam habang patuloy nga ang pag-uulan at pagtaas ng water level?
1: Well, alam nyo, may mga kinakabit po tayong mga gadget dito sa ating mga dams, ano? Tinitingnan natin kung nasa-saturate ba ng tubig yung ating mga dams. At pagka lumilindol, ano, may mga measurement po tayo dyan kung ano po yung nangyayari sa ating mga dams. At again, ulitin ko po, yung malalaking dams natin na under niya ay very safe po yung mga yan.
2: So sir, para po sa kaalaman ng ating mga kababayan, pwede niyo po bang ipaliwanag ang tunay na purpose ng isang dam at hanggang saan ito nagsisilbing imbakan o basin ng tubig-ulan at paano nito kinokontrol yung pag-release ng tubig?
1: Well, alam niyo po kasi itong mga tributaries, itong mga ilog po downstream ng ating mga dam, pwede na ho nating lagyan yung mga yan ng tinatawag na diversion dam. Ano po? Kaya lang, alam naman natin kapag masyadong marami yung patubigan, ay kinakapos po yung tubig dyan sa ating mga diversion dam, lalo na po pagkatag-araw. So, kailangan po nating magtayo ng mga impounding dam upstream po ng mga ilog para po makaipon tayo ng tubig, ano? Dahil para pagkatag-araw na, pwede po tayo mag-release ng tubig dyan, ano? Halimbawa po, itong magat dam natin, kung wala po yung magat dam natin, ay siguro around nasa 20,000, ganun lamang po yung hectares ang ating mapatubigan. Pero dahil nandyan po yung dam natin, umaabot po tayo ng around 100,000 hectares ang ating napapatubigan. Ano po? Ganyan din po yung ating pantabangan dam. Kung wala po yung pantabangan dam, siguro around 40,000 hectares lang ang kaya nating patubigan. Pero dahil nandyan na po, umaabot po siya ng 140,000 hectares ang mapatubigan natin. So, malaking tulong po ito. Bukod sa irrigation po kasi, ay power, para rin po ito sa power generation. Ano po? Ngayon, yung ibang dams natin, katulad daw sa Halaor, pwede na rin ng bulk water doon. So, again, malaking tulong po ang ating mga high dams.
0: Pakipaliwanag din po, Admin, para po mas maintindihan natin mga kababayan kung paano nagiging oportunidad itong malalakas na pag-ulan para mapuno ng water reserves ng ating mga dam at gaano po ito kahalaga para sa mga susunod na buwan.
1: Alam niyo po, ang ating mga sa dam system, may ginagamit po ang NIA ngayon, yung artificial intelligence sa weather forecasting, ano po. So, two weeks prior po na bumagsak yung ulan, Alam na po ng NIA, may estimate na po ang NIA kung ilan ang babagsak doon sa ating catchment area. At kung susobra yung tubig, nagre-release na ho tayo ng pre-release ng tubig. Ano? Kaya ho, malaking tulong talaga ito sa mga sa flood control. But again, ang isipin po ninyo, ang major river basins natin sa buong Pilipinas, nasa 18 po yan eh. 18 major river basin. So, ang ginagawa ho ng ating Pangulo ngayon ay nagbigay po siya ng pondo sa NIA para po ma-address natin yung ibang mga concerns. Halimbawa po yung Balog-Balog Dam, yung para sa Inisaip, yung Halaor Dam po sa Iloilo, ano po, nagbigay na po siya ng para sa completion noon, Panay River Basin. Doon po sa Mindanao, marami po tayong tinatayo mga dams po doon eh. So, overall, may mga pondo po ang NIA para po rito sa sa mga lalaking dams na ito para po mas resilient po tayo sa ating climate change, ano? Mas makakapag-adapt ang ating mga farmers.
2: Engineer, para naman po sa ating mga magsasakano na kasalukuyang nasa cropping season, paano po nakatutulong ang mataas o sapat na water storage sa dam sa patuloy na irrigation operations?
1: Bibigyan ko kaya ng direct na halimbawa, no? Halimbawa, dito po sa Isabela, na itong bago po magtag-ulan, siyempre, mababa na po yung tubig ng dam natin. Hindi na ho umaabot doon sa elevation na kaya natin makapagpatubig. So, ang nangyari po, nagsakripisyo yung mga farmers natin, ano? Gumamit sila ng diesel pump para makapagpatubig. At malaking gastos po talaga kapag hindi ho gravity fed ang ating irrigasyon, ano po. Kaya naman din ang NIA, hindi lang ho gravity dam ang ginagawa natin. Kung hindi pati po itong solar pump irrigation projects, para ho talagang makatulong po tayo sa ating mga farmers. Yan po ang bili ng ating Pangulo Ferdinand Marcos Jr. Ano po, ang sabi niya sa NIA gawan ng lahat ng paraan, ano, i-maximize yung pundo na ibibigay sa NIA para makatulong po sa ating mga magsasaka. So yan po yung ginagawa ng ayansya natin.
0: Alright, and Arvin, kung sapat ang tubig sa mga dam, maaari po ba nito mabawasan ang pressure din sa paggamit ng ibang water resources para sa irrigation?
1: Again, yung sa under po ng NIA ay priority po natin talaga yung irrigation, sir. Ano po? But may mga dams kasi na ibang dams na hindi under ng NIA. So, halimbawa, ito pong Angat Dam. Of course, priority dyan yung inuming tubig po para sa Metro Manila. Yung San Roque Dam naman doon po sa Pangasinan, of course, ang priority naman nila is yung power generation. Dahil ho, private dams yung mga yan eh. But again, yung pinapakawalan po nilang tubig ay malaking tulong po sa atin dahil direkta po ito na nasasalo po ng NIA at na-i-deliver po natin sa ating mga magsasaka. Ang maganda ho sanang sistema, yung kagaya dyan sa San Roque, ano po, alam niyo po, yung San Roque, meron pang dalawang dam sa taas niyan eh. Yung Ambuklaw at saka yung Binga. Kaya pag nagpapakawala yung dalawang dam na yan, andyan pa rin ang San Roque para sumalo doon sa mga tubig na pinapakawala ng mas maliliit na dam. So, mas maganda po yung pagkagamit or ma-maximize natin yung gamit ng tubig kasi isipin nyo, yung tatlong beses nilang magamit yun for power generation, ano? At saka sa dulo, nandyan na yung ating irigasyon. So, ganun po ang sinasabi, ang plano ng ating Pangulo para po makatulong sa ating mga magsasaka. In fact, dito po sa Central Luzon, sir, marami po kaming propose dyan eh, na pinunduhan niya, no? Katulad ng Bayabas Dam dyan sa may Bulacan, ano? So, ang laman doon, 54 million cubic meters, no? So, pag natapos ang NIA yon, malaking kabawasan din po ng tubig na nagkukus po ng baha dito sa Bulacan. Again, dito naman po sa Pampanga area, Central Luzon area, napunduhan na rin yung Cabyao impounding dam natin, no? So malaking bagay din po 'yon para makatulong po at maibsan ang baha dito sa Pampanga.
2: Sir, paano naman po binabalanse ng NIA yung pag-iimbak ng sapat na tubig para sa irrigation at ang ligtas ng pag-release naman ng tubig kapag kinakailangan dahil sa patuloy na pag-ulan? Hindi po ba parang katulad dati na sinasabi na kaya bumaba sa Bulacan dahil nagre-release ng tubig ang Ipo at ang Angat Dam?
1: Well, alam niyo po ang okay, sasagutin ko po ang problema diyan po kasi sa may Bulacan. Itong Angat Dam ay hindi pa po nagre-release ng tubig yan eh. Nagre-release lamang siya ng tubig para sa kanyang power generation ano po. Pero ang Angat Dam po kasi ay bumabagsak siya sa mga Ipo, Ipo River. Eh may Ipo Dam tayo, pero ang purpose lamang ng Ipo Dam is para i-divert lamang yung tubig papunta dito sa Lamesa Dam, ano po, para sa katubig natin. So, pagka gusto natin maibsan sana ang pagbaha dyan, eh itong upstream ng Ipo River ang lalagyan ng dam. Dahil apat po yung ilog na bumabagsak dyan po sa Bulacan eh. Yung itong Norsagaray, nandyan na yung Angat. Wala nang problema, no? Yung Ipo, dapat malagyan ng dam. Yung Bayabas Dam, Bayabas River naman, nilalagyan lang po ng niya ng dam yan. Yung isa, yung Maniktik, maliit lang naman po yun. So, again, ang kailangan dyan siguro para po lalo pang maibsan ang pagbaha sa Bulacan is maglagay ng isang malaking dam sa may Ipo River.
0: Alright, panghuli na naman po, Admin. Mensahe niyo po sa ating mga kababayan, lalo na sa ating mga magsasaka na nakatutok sa atin ngayon.
1: Well, alam niyo po ang you know, kayo lagi po ang iniisip ng ating Pangulong BBM ano po, kaya matindi po ang utos niya, lagi po kaming binibilinan ng ating pangulo kasama po ang Department of Agriculture at iba pang national government agencies kagaya po ng DSWD at DOLE na magsama-sama po kami at para po mas malaki ang maibigay po na tulong sa inyo. Again, ang priority po ng ating presidente ay food security. Sa madalit sabi po, panganay sa kanyang prioridad ang ating mga magsasaka. Kaya nakikiusap po ko kami na you know, magtulungan po tayo at sama-sama po natin malampasan itong ganitong mga pagbaha. No? Magtulungan lamang po tayo at uulitin ko po yung nakaraan po ng pagulan ay mas positive po ang impact dito po sa ating agrikultura. Opo.
2: Alright, maraming salamat po sa inyong oras, National Irrigation Administration Administrator Engineer Ed Galien. Thank you, sir.
0: Thank you, Admin. Baya manatiling nakatutok, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
3: Sa pagbabalik ng aksyon laban sa kahirapan, patuloy nating ilalahat ang mga kwento ng hamon at tagumpay na hinaharap ng ating bansa. Katuwang ang National Anti-Poverty Commission. Ako po si Diane Kirer. Samahan niyo ako tuwing umaga sa Rise and Shine Pilipinas. One nation, one flag, one people. Unity in eradicating poverty. Aksyon laban sa kahirapan. Coming soon, dito lang sa inyong People's Television.
4: We have already awarded a total of 14 petroleum service contracts in Luzon, Visayas, and Mindanao. By far, this is the highest number of such contracts ever to be awarded during a single term of any president in our history. Four of the contracts that we have so far awarded are for the production of hydrogen. Two of the newly awarded petroleum service contracts are co-managed with the BARM government. This is the first time in our political history. BARM is now firmly set to pursue its strategic vision of energy security and total electrification for and in the Bangsamoro region.

0: Tara na, sa masayang mundo ng paglikha.
1: Kung gusto niyo namang balikan ang mga obrang ginawa natin this week,
2: iba-ibang DIY projects, fun trivias at artworks para sa lahat ng kids at mga kids at heart.
3: Samahan si Kuya Joseph, Elia at Cholo sa kanilang exciting art adventures at bigyang kulay ang buhay.
4: Artsy Craftsy!
3: Artsy Craftsy, tuwing Sabado, alas 10:30 ng umaga, dito lang sa PTV.
5: Bahagi po ba ng trabaho ng security officer ayon sa joint circular ang tumanggap ng confidential at mag-implement ng confidential funds?
6: Your Honor, based po sa aking nalalaman sa GC, ako po ang special disbursing officer. Ang gawain ko po is to disburse. Pero ang pag-implement po ng mga confidential operation activities in related to confidential funds, yan po ay saklaw po sa trabaho po ng isang security officer.
5: Wala hindi po ba sang-ayon sa joint circular, kayo dapat ang nagdi-disburse direkta sa beneficiary o recipient?
6: Hindi ako eksperto, Your Honor, sa pagpatupad ng various confidential activities or operations

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Provisional understanding ng Pilipinas sa China sa Bajo de Masinloc. Ating tatalakayin kasama si Undersecretary Alexander Lopez, ang tagapagsalita ng National Maritime Council. Yusik Lopez, magandang tanghali po at welcome back sa bagong Pilipinas ngayon. Yusik?
1: Hello.
0: Yes, magandang tanghali po. Thanks for joining us. Yusik, una po sa lahat, parang po maunawaan ang ating mga kababayan. Pakipaliwanag po, ano po itong provisional understanding sa pagitan ng China at Pilipinas sa Bajo de Masinloc? Ito po ba ay nakadokumentong agreement ng dalawang bansa?
1: Una-una, salamat sa Joshua, Director Joshua, and Supreme for this opportunity na maipaliwanag sa ating mga mamamayan ang usapin tungkol sa provisional understanding. Alinsunod ito ano, sa nabanggit ng ating Pangulo, Pangulong Bongbong Marcos Jr. Hello?
0: Go ahead, Yusik.
1: Hello?
0: Yes, Yusik. Naririnig po namin kayo. Pagpatuloy
1: naririnig,
0: niyo po.
1: Naririnig niyo po?
0: Yes po, Yusik.
1: Okay. Ituloy ko lang. Ano?
0: Yes,
1: gusto lang linawin yung provisional understanding. Okay? Ang una, itong provisional understanding ay isang set of principles and practical information operation mechanism o approaches. Ang purpose nito ay to facilitate yung lawful and peaceful reciprocation sa BRT Sierra Madre sa Ayungan Shoal. Hindi ito isang formal na kasunduan, no? Kundi isang informal o panandaliang pagkakaintindihan ng China at Pilipinas upang maiwasan ang misunderstanding, tension, at miscalculation habang nagsasagawa tayo ng rotation and resupply mission. Hindi rin ito permit o permiso mula sa China upang maisagawa natin ang RORE. At hindi rin ito kinikilala ang anumang Chinese jurisdiction sa Ayungin Shoal o sa kabuuan ng Philippine Waters. Kaya binigyan din ng ating Pangulo at inulit ng DFA na hindi ito kailanman i-compromise ang ating sovereignty and sovereign rights sa pagbuo ng mekanismo nito. Joshua?
2: Okay. Sir, may mga nagsasabi na kailangan ng pahintulot ng China para magsagawa ng resupply mission sa Ayungin Shoal dahil nasa loob ito ng Philippine Economic Zone. Ano po yung pananaw ng NMC sa argumentong ito?
1: Well, sa punto ngayon, actually tama yun, no, na hindi tayo kailangan magbigay ng permiso. Malinaw ang ating posisyon. Hindi kailangan ng Pilipinas ang permiso ng China para magsagawa tayo ng local law regulation sa Ayungin. Ang provisional understanding tulad nyo nabanggit ko kanina ay para maiwasan ang misunderstanding at miscalculation sa Ayungin Shoal and not to give China the authority over Philippine activities. Babanggitin ko at ibibigin ko. No? Ang Ayungin Shoal ay nasa loob, way inside the Philippine Exclusive Economic Zone at Continental Shelf. Tayo lang o ang Pilipinas lang ang may tanging karapatan sa lugar na yon. May legal at layang gawin ang anumang dapat o kailangan gawin sa, na ayon sa international law. Kasama na dito ang UNCLOS at ang 2016 Arbitral Award. Asikweng?
0: Sir, sa pananaw po ng NMC, sapat na po ba itong 15 successful RORE missions na pahayag ng DFA bilang indikasyon na epektibo at ligtas ang kasalukuyang mekanismo?
1: Well, maganda or positive na indication ang successful missions ng mga nakaraang RORE missions. Pero hindi ito sapat, no, para sabihin permanently safe or effective na ang practical na operational mechanisms na ginagawa natin. Ang success kasi ng mga nakarang resupply missions ay proof o patunay na gumagana ang diplomatic channels natin para maiwasan ang mga miscalculation o even yung mga marahas na insidente sa dagat. Sa bawat RORE mission na ginagawa natin, meron din kaming ginagawa ng mga assessments. Tinitignan ang safety ng personnel, freedom of movement, compliance ng both sides, at kung napoprotektahan ba ang Philippine interest. Kung ano man ang makita natin na dapat baguhin ay ipinapaabot natin sa China.
2: Yusek, binanggit ng DFA na pinag-aaralan na rin ang mga alternatibong paraan ng resupply gaya ng airdrops, drones at fast boats. Ano po yung naging assessment ng NMC sa operational feasibility at syempre yung risk ng mga alternatibong ito?
1: Yeah, actually nabanggit at naimungkahi din yan ito ni Justice Carlo kung kumakailan. Ano? May mga operational values ang mga nabanggit na options si Gwen. Ang position natin dito ay walang one-size-fits-all solution. We allow the armed forces through the WESCOM to decide kung ano ang most appropriate, safest, and fastest means ng pag-resupply. Ito ay batay sa prevailing operation conditions tulad ng weather and sea conditions, pati na din yung mga umiiral na behavior of China, especially during the past resupply event. Nagawa na natin noon actually ang airdrop Again, dahil sa prevailing operational conditions noon. At walang reason na hindi tayo gagawa ng ibang pamamaraan upang makonduct natin ang reorientation sa human shield.
0: At kung magpapatuloy o kung ang pagpapatuloy po ng reorientation ay nakadepende sa assessment ng security agencies, ano-ano naman po ang pangunahing security at maritime considerations na dapat pagbatayan bago po magdesisyon kung ipagpapatuloy o babaguhin ng arrangement?
1: Well, ang mga pangunahing tinitignan natin, no, una, safety and welfare ng ating personnel at yung mga sasakyan pandagat na ginagamit natin o gagamitin. Pangalawa, operational freedom at ability natin ng Pilipinas na mag-resupply. Ano ba ang mga ginagalaw ng China sa lugar? Tinitignan natin ito. No? Ikatlo, protection ng ating sovereign rights at national interests. Ito yung pinakamahalaga dito actually. Kasama rin dito ang behavior at compliance ng China, yung tinatawag nating escalation risks at consistency sa international law at yung mga ibang bagay na dapat natin tinitignan. At ikaapat, ano ba ang operational cost? Kung gagawin natin ito, ito ba ay mayroong panama ba ito sa may stability ng ating reyon? So these are the things actually that we look into, Josh.
0: Okay.
2: Yusek, kung sakaling magkaroon ulit ng pagtutol o pagharang mula sa China sa isang RORE mission, ano po yung magiging protocol ng Philippine government at ano yung papel ng NMC sa pagtugon sa ganitong sitwasyon?
1: Well, ang unang priority na banggit ko kanina no ay ang kaligtasan ng ating personnel at ating mga sasakyan pandagat at de-escalation. Ito yung alinsunod sa utos ng ating pangulo. Habang patuloy naman nating ipinaglalaban ang ating legal rights. Malinaw no, malinaw na malinaw ang marching orders ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na iiwasan natin ang confrontation, iiwasan natin ang conflict. At kung meron man, ito ay idadaan natin sa mapayapang solusyon through appropriate diplomatic channels and mechanisms.
0: Alright, panghuli na naman po, Yusek. Mensahe niyo po sa ating mga kababayan na nakatutok sa ating ngayon.
1: So, again, maraming salamat sa pagkakataong ito. Ang mensahe lang natin siguro ay simple, no? Na protektado ang ating national interest at hindi natin isasantabi ang ating karapatan. Kasabay nito, ginagawa natin ang lahat para maiwasan ang unnecessary escalation at mapanatili ang kapayapaan sa ating rehiyon. So, at hindi man natin kailanman tatalikuran ang ating hindi magpapahina sa ating soberanya, sa ating karapatan. Pero bukas naman tayo sa dialogue o pakikipag-usap. Ang mahalaga, ang bawat akbang na ginagawa o gagawin ay para sa seguridad ng ating mga kababayan, sa kapayapaan at sa interes ng Pilipinas. At ang ating mga hakbang, no, lalo na sa West Philippine Sea, magiging ito man ay isang hapag, sa hapag ng diplomasya o sa mismong karagatan, ay nakatutok lamang sa isang layunin, ang ipaglaban kung anuman ang atin, iyakin ng kaligtasan ng ating mga sundalo at mangingisda at panatilihin ng kapayapaan sa rehiyon. Again, ang West Philippine Sea ay para sa Pilipino. Maraming salamat si Kuring and Josh at mabuhay ang bagong Pilipinas.
0: Maraming salamat din po sa inyong oras at sa impormasyon, Undersecretary Alexander Lopez, ang tagapagsalita ng National Maritime Council. Salamat, Yusek.
2: samantala na nawagan ng Presidential Communications Office sa lahat ng media organizations na pairali ng pinakamataas na pag-iingat sa pag-uulat ng mga insidente na kinasasangkutan ng mga kabataan. Ayon kay PCO Secretary Dave Gomez, hindi pinagbabawalan ng media na magbalita ng ganitong sitwasyon, pero dapat lalo manong mag-ingat at may responsibilidad sa naturang pangyayari. Hinikayat din ng PCO ang media na iwasang ibalita ang mga detalyeng makokompromiso ang dignidad, kaligtasan at pagiging pribado ng mga kabataan at kanilang pamilya. Nanawagan din ng PCO na iwasang iulat ang mga impormasyong makakaapekto sa kasalukuyang aksyon at investigasyon sa insidente.
0: Sa puntong ito, alamin naman natin kung paano ang tamang pagpapahayag ng mga balitang kinasasangkutan ng mga minor de edad. Kasama si Council for the Welfare of Children Executive Director, Undersecretary Kuya Angelo Tapales. Yusek Tapales, magandang tanghali po at welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon.
3: Isang makabatang tanghali po, Kuya Josh, Ate Kweng. Thank you for inviting the Council for the Welfare of Children po.
0: Yusek, thanks for joining us. Sa tuwing may trahedyang kinasasangkutan po ng mga minor de edad, ano po ang pinakamahalagang dapat tandaan ng mga mamamahayag bago po maglabas ng impormasyon tungkol sa isang bata?
3: Kuya Josh, tama po. Very timely ang question na yan. Ano? Siguro, in not so many words, ang gusto sabihin ng Council for the Welfare of Children dyan, child first, story second. Ano? May tungkulin ng media na talagang ipaalam sa publiko ang nangyayari, pero at the same time, kapag ang sangkot po talaga dyan ay bata, kailangan natin itanong sa sarili natin, not just the traditional media, no? Pati yung mga content creators rin natin, yung mga nasa yung media, no? Kailangan natin itanong, kailangan ba talaga ilabas ang detalyeng ito? Kasama na dyan yung mga mukha ng bata, yung mga personal identification nila, no? Makakatulong ba ito sa publiko? At higit sa lahat, maaari ba itong makapinsala doon sa bata? Ano? So, yan yung mga basic questions na kailangan po nating itanong because, yun nga, no? Ang Council for the Welfare of Children, we released a revised guidelines for media practitioners, you know, for the reporting and coverage of children. So talagang yan ay naka-angkla dun sa konsepto ng best interest of the child. Ano? So talagang nakikiusap kami, lalong-lalo na yung nangyari po recently dun sa Zamboanga. Let us not share and click and repost yung gruesome video po na yan.
2: Yusek, gaano po kahalaga yung pagprotekta sa pagkakakilanlan ng isang minor de edad, lalo na kung siya ay biktima o nakaligtas sa isang trahedya, krimen o iba pang sensitibong insidente? Sabihin na natin na ang traditional media ay hindi talaga nagbabanggit, hindi sila nagpapakita ng mukha o yung mga pangalan, hindi sinasabi. Pero sa social media, naka-graphics pa yung itsura ng estudyante na nabaril at syempre pati na rin yung namaril.
3: Kasi ko, very, very good question po yan. Napakahalaga po nito. No? Hindi lamang talaga yung pangalan or identity yung pinoprotektahan natin sa bata. No? Kahit pa po hindi labanggitin yung pangalan ng bata, maaari pa rin kasi siyang makilala. No? There are the other identifying circumstances. Ano? Kunyari, hindi kita ang mukha ng bata, naka-blur yan, pero kita naman sa likod kung saan siya nakatira, saan ang paaralan niya, ano ang pangalan ng magulang niya, anong itsura ng uniform niya kunyari, ano, or yung kapaligiran niya. Ano. Ito ay lalo ng relevant sa mga victim survivors ng mga bata. At syempre kailangan nating isipin yung long-term effect kung ito ay makikilala sila. Ano. Of course, there's always the possibility of retaliation, yung stigma, bullying, ano, at saka yung re-traumatization para man naman doon sa mga nabiktima. Ano. Naniniwala po tayo na ang isang bata ay hindi dapat habang buhay makilala dahil lamang sa pinakamasakit na pangyayari, kunyari sa buhay niya, katulad ng mga nangyayari po sa atin recently. Ano. So let us share with caution and let us protect the privacy, confidentiality, yung identity po ng mga bata na sasangkot sa karahasan, kasama na po yung, syempre, yung mga biktima po.
0: Okay. Yusek, sa panahon ngayon na mabilis kumalat ang mga larawan at video sa social media, although alam na to ng ating mga kasamahan sa media, sigurado, pero just to reiterate at para malaman rin ng publiko, ano po yung mga dapat gawin ng media bago gamitin o i-share ang footage na nagpapakita ng isang batang biktima?
3: Opo, gusto mga nasa media, yung mga professional journalists natin, baka alam naman nila to, pero yung mga nasa new media tayo, yung mga amateur lalo, yung mga content creators na katulad natin, Siguro ang basic lang na tanongin is kailangan ba talaga itong ipakita ko? Ano ba yung video o picture na gusto nilang ilatala? Ano? Hindi kasi dahil Kuya Diyos available online yan, ang video man or picture, eh automatic na dapat natin o nararapat i-rebroadcast, i-repost or i-reclick o distribute po natin. Ano? Kung ang isang video o picture ay graphic, distressing at may pagkakakilanlan ng bata, kailangan pag-isipan kung dapat ba natin i-blur, i-crop o gumamit ng teknolohiya, still image o pamamaraan para po hindi maipakita yung mga pribadong aspeto ng video man or ano no ng picture. Tandaan po natin, yung pagre-repost ay panibagong publication po kasi yan. Ano? So, sa pamamagitan po ng pagre-repost natin, kahit yan naman ay hindi natin ginagawa dahil may masama tayong intention, tayo ay pine-perpetuate natin yung buhay ng isang material online. Ano? At of course, pinapalawak natin yung audience at pinapahaba natin yung staying power ng isang material. Ano? So yan po ay dapat po nating pag-isipan. Hindi ko mo viral po ang video, ay ethical po yung i-share. No? So talagang pag-isipan po natin ng mabuti, lalong-lalo na po kung concerned po ang mga bata.
2: USEC sa CWC Guide for Media Practitioners, binibigyan din yung best interest of the child. Sa practical na paraan, paano po malalaman kung isang detalye o larawan ay talagang para sa kapakanan ng bata o maaari lamang itong magdulot ng karagdagang pinsala?
3: Siguro as a kwe, ang basic, ano, para madali maintindihan ng mga kababayan natin. Ano, may simple tayong test. Siguro ito pwede po i-share. No? Una, tanungin natin ang sarili natin, ano, kailangan ba itong yung ipo-post natin o i-share natin, ano? Kailangan ba ito para maintindihan ng publiko yung balita o istorya? Pangalawa, meron bang ibang mas ligtas na pamamaraan sa pag-share nito, no, na hindi mapapahamak ang bata? At siyempre pangatlo, no, ano yung magiging epekto nito sa bata kung ito man ay i-share natin, ano? So kung ang sagot natin diyan sa mga tanong na yan ay talagang ligtas naman ang bata, pwede nating i-share. Kung medyo may problema, merong panganib, yan po ay dapat magbigay sa atin ng dalawang isip, ano, para hindi na po natin i-share. Kung pwedeng maihatid po ang katotohanan at ang balita without revealing the identity, kunyari, or violating the privacy of children, or kung merong less harmful means of sharing, yan po ang lagi nating pilitin. Ano? Ang essence po talaga ng aming guidelines ay yung best interest of the child. Ano? So, lagi po nating pag-isipan ang dalawa, tatlong beses po.
2: Oo. USEC kasi, di ba, kami sa TV, ang aming training, ano, we write to video. So yung aming nare-report ay kung ano yung nakikita sa TV. Pero siguro sa ganitong pagkakataon, hindi naman kailangan na kung ano yung eksaktong nakikita, yun yung ikukwento mo. Kasi nga napakasensitibo nung mga ganyang video. Pero bago pa nakarating sa TV, naipalabas na sa social media.
3: Opo, sequentia, very complicated to, no? I know yung mga journalists, mga media practitioners natin, kaya yung mga nasa TV, talagang very strict ang inyong mga pamantayan, ano? If there are ways to really report the news, to inform the public of what's going on, and kumaga allowing people to prepare, lalo na yung mga nangyayari po sa eskwelahan natin, kung yan ay maibabalita without showing, kunyari, the face of the perpetrator, the bloody faces of the victims po, yan po talaga ang ginagawa natin. Ano? Pero yun nga, tama ka, Asikwen, ano? Bago pa natin na maibalita sa tamang pamamaraan, yan po ay kumalat na sa social media. In fact, yan po ay pinag-uusapan doon sa Senate hearing kanina. Ano? Ano ba yung pinakamabilis na pamamaraan para ma-take down yan? Ano? So I think our national government agencies, starting with the CICC, will be coordinating with social media platforms and other platforms. So, para yung turnaround time, yung take down, kasi it will have staying power like 20, 30 minutes or even an hour po na kumakalat yan sa social media and other platforms. Maraming pong makaka-download at makakakita po yan. At yan po dapat ay hindi natin pinapayagan. Ako po mismo ay naka-receive ng isang unedited na yung live, ni-live na video po na yan. At pinagpaalam agad natin sa Makabata Helpline 1383 para takedown po.
0: Check, para mabigyan linaw at mabigyan diin din po, ano po ba yung mga karagdagang pinsala na maaaring idulot kapag ka nirepost yung mga ganitong mga masasayang balita nang hindi sumusunod sa journalism ethics, lalo na po ng publiko? Ano po yung mga pwedeng karagdagang pinsala o yung masamang epekto nito, hindi lang doon sa biktima o maging doon sa mga nakasurvive ng mga bata?
3: Opo, Kuya Joshua, no? Ang tingin po ng Council for the Welfare of Children dyan is yung possibility of retraumatization ay napakalaki, no? Siyempre, para dun sa mga naging biktima. No question yan, ano, maaring isa buhay po nila o maisa-isip huli nila yung pinagdaanan nila. Para naman dun sa mga bata na hindi naman nasaktan, ngunit naipit dun sa malalim na pangyayari, yan po ay magpapaalala pa rin sa kanila, no, nung mga

Magandang araw, Malacañang Press Corps. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan na pag-aralan ang iba pang mga solusyon kontra baha. Matapos ang sunod-sunod na malakas na ulan sa Metro Manila at ibang bahagi ng bansa. Ayon sa Pangulo, kabilang sa mga dapat pag-aralan ang pagpapagawa ng mga rainwater cisterns na makakatulong solusyonan ang tubig baha. Sa ngayon, mayroon ng 30 sites na nakita ang pamahalaan na maaaring gamitin para sa mga rainwater cisterns. Inaasahang matatapos ngayong buwan ang detailed engineering ng proyekto bago masimulan ang paghuhukay. Kaugnay nito, binigyan diin ng Pangulo na dapat ding pag-aralan ng pamahalaan ang water management o ang mga mabisang paraan kung paano magagamit ang maiipong tubig sa mga rainwater cistern. Ayaw ng Pangulo na maipump out lang ang maiipong tubig ulan, kundi dapat magamit ito sa panahon ng tagtuyot. Kasama rin sa nakikitang solusyon ng pamahalaan, ang tuloy na pag-upgrade ng mga seawalls. Ipinag-utos din ang tuloy-tuloy na paglilinis ng mga ilog at daluyan ng tubig upang hindi mabarahan ng mga basura. Kabilang na ang pagsisiguro sa tuloy-tuloy na operasyon ng mga pumping station. Iminungkahi naman ng Pangulo na kailangan ding pag-aralan ng pamahalaan ang flood control measures ng ibang bansa na maaaring magamit dito sa Pilipinas. Batay sa ulat ng pamahalaan, umaabot sa 201.7 millimeters o halos 50,000 Olympic-sized swimming pools ang naipong tubig noong mga nakaraang araw, dulot ng sunod-sunod na pag-ulan. Sa situation briefing sa MMDA kahapon, binigyan diin ni Pangulong Marcos Jr. na naging epektibo ang kontrabaha program ng pamahalaan, ilang buwan matapos itong masimulan ngayong taon. Ito ay matapos maiulat na walang baha sa ibang bahagi ng Metro Manila sa gitna ng malakas na ulan, gayon din ang mabilis na paghupa ng tubig baha sa ibang lugar na madalas bahain. Nasiyahan din ang Pangulo sa mabilis na aksyon at pagresponde ng pamahalaan sa mga apektadong residente. Kasama sa ginawang situation briefing, ang DPWH, DILG, DOH, DepEd, DOST, OCD, Office of the Executive Secretary, MMDA, PCO, PAGASA, DSWD, DOLE, DNR at ang DND. Kasama din sa situation briefing ang iba pang pangunahing ahensya na may kinalaman sa pagtugon sa sakuna. Pero sa likod nito, binigyan diin din ng Pangulo na dapat magtuloy-tuloy ang kontrabaha program at siguruhing ligtas ang bawat Pilipino sa oras ng sakuna.

Ilang oras matapos na makitang barado ang Talayan Creek sa Quezon City, agad na inaksyonan ito ng DPWH sa pangunguna ni Secretary Vince Dizon. Alinsunod

0: ito sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na siguruhing agad na malinis ang mga estero, creek, kanal at ilog bilang isa sa mga solusyon kontra baha. Sa ngayon, tuloy-tuloy na ang daloy ng tubig sa Talayan Creek matapos ang clearing operations upang alisin ang mga nakabarang basura sa waterway na siya namang nagpapalala sa matinding pagbaha sa bahagi ng G. Araneta Avenue. Ang MMDA sa panguna ni Chairman Don Artes ay nag-deploy na rin ng mga mobile pumps sa 7 lugar sa Metro Manila kasabay ng declogging at clearing operations sa mga drainage at waterway sa Malabon, Navotas, Mandaluyong at Pasay City. Inalis na rin ng MMDA ang mga basura at debris na maaaring makabara sa drainage at makasira sa pumping equipment. Ang mga hakbang na ito ng Pangulo ay bahagi sa mga hakbang ng pamahalaan upang mabilis na tugunan ang problema dulot ng baha.
1: Problema ng gobyerno, kundi problema ng behavior ng tao na sana magbago.

0: At maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan.
1: Para po sa unang katanungan, Maris Umali, GMA7.
2: Good afternoon na ma'am. Ma'am, regarding po dun sa pag-recant ni Orly Gutesa, has the president been informed or does he know about this recantation? Ano po ang reaction po niya?
0: Parte ito ng balita, kagabi. Mm-hmm. So hindi naman po nahuhuli ang Pangulo sa mga balita. At wala siyang reaksyon na ibinigay sa atin.
2: But does the president believe that the recantation could have been compromised? Or could have compromised the credibility or the integrity of the investigations of the Senate and the Ombudsman into the flood control scandal?
0: Ang nais naman po ng Pangulo ay laging ayon sa batas, hindi gawa-gawang ebidensya. Kung totoo mapapatunayan na siya ay gumawa lang ng mga kwento, hindi naman din ito makakabuti sa pagpupursu sa mga tao na dapat na managot. So ang kailangan po ng pamahalaan, kailangan ng Ombudsman, kailangan ng DOJ, ng mga investigating bodies natin ay totoong salaysay. So kung sila naman po ay magsasabi ng kwento, salaysay, na walang katotohanan, mas makakasira siya sa paghabol sa mga tao na dapat na managot. Mas hindi siya magiging epektibo.
2: Ma'am, saan na po hahantong ang flood control scam investigation?
0: Tuloy-tuloy pa rin po. At ang Ombudsman, ang sabi po niya, ang Office of the Ombudsman, pati naman po ang DOJ, ay tuloy-tuloy sa pag-iimbestiga. At ayon na rin po sa Senado, ang kanilang mga na-kolekta, na-gather, na naipon ng mga dokumento at mga ebidensya ay ibinigay na nila sa Ombudsman. So patuloy po ang pag-iimbestiga at pati naman po ang DPWH, at kung meron pa sila makikita pang ibang mga masasabing ghost projects or mga substandard na mga proyekto or substandard na mga proyektong hindi nakabuti para sa pagkontrol ng baha, bibigay din pong alam ito at maaari din pong paimbestigahan ito para tuloy-tuloy po ang papanagot sa mga dapat na managot.
2: Thank you, ma'am.
1: Sunod po na tanong, Rafi Ayeng, Daily Tribune.
3: Good afternoon, ma'am. Ma'am, si Senator Panfilo Lacson flagged the uniform 180 million worth na pagpapagawa ng mga evacuation centers sa 17 regions but provided daw no details such as specific locations where the centers would be built. And he said, and I quote, it could become an election or campaign budget this early because 2027 will bring us closer to the 2028 elections. Now, the question, ma'am, is bakit po ba pare-parehong 180 million yung worth per region?
0: Okay, pero dun muna sa pangamba na ito ay magagamit sa election, marami po tayong paraan para makita natin kung may mga proyektong hindi na naponduhan pero hindi nagawa dahil yan naman po ang gusto ng ating Pangulo. Hindi na po nanaisin ng Pangulo na magkaroon ng mga ghost projects na nangyari sa mga ang administrasyon at sa administrasyong kasulukuyan. So ito po ang kasagutan ng DBM at ang alam ko naman po ay ito'y nasagot na rin. Pero babasahin ko po sa inyo ang pinakamensahe ng DBM patungkol po dito. The absence of specific locations in the fiscal year 2027 NEP does not mean that the evacuation centers have no identified implementation process or may be located arbitrarily. Under Republic Act No. 12076 or the Ligtas Pinoy Centers Act, the NDRRMC, in coordination with the LGUs and relevant agencies, is specifically mandated to identify and prioritize the sites while DPWH serves as the implementing agency. The sites must be selected based on technical considerations, including disaster risk, topography, available land, and the actual needs of communities. Thus, the specific locations are determined through the process prescribed by law rather than by DBM or DPWH discretion. For fiscal year 2027, the proposed allocation covers 2 Ligtas Pinoy centers per region at 90 million pesos per center, based on the LPC 5-year implementation plan, inclusive of the site development and adjustments for unique site conditions. The site identification process is already underway. On 10 August 2026, DPWH formally requested from the Office of the Civil Defense the prioritized list of sites to ensure that projects are properly identified and ready for implementation. In short, the purpose, number, cost, and implementing framework are already defined. The specific sites are being finalized through the legally mandated prioritization process. So, naka-define naman po ang numero kung ilan ang papagawa, kung magkano, at yung implementing framework ay nakasaad na rin po. Ang hinahanap na lang po ay yung tamang site.
3: And another po is, may sabi po ni Senator Lacson din, may mga ayuda items sa NEP 2027 na hindi naman daw po masama, pero hindi pang long-term development action din po.
0: Sa ngayon po, alam po naman natin na lahat ng mga ibinibigay natin ng mga ayuda sa ating mga kababayan tulad ng Walang Gutom Program, ito ay pang tawid gutom. So sa mga pagkakataon na yung iba mga kababayan natin ay walang trabaho, natanggal sa trabaho, or naghahanap ng trabaho at hindi nakakaya na sustenahan ang pangangailangan ng kanilang mga pamilya, ay nandyan po ang tulong ng pamahalaan. Pati po yung mga katulad ng 4Ps, ito po ay nakakatulong sa mga estudyante para mas marating nila ang kanilang mininiti na adhikain or ambisyon. So, may mga pagkakataon talaga na hindi ito pang matagalan, pero yung effect nito sa ating mga kababayan ay pang matagalan.
1: Salamat po. Sunod na tanong, Clay Partilla, PDB4.
4: Good afternoon po, Yusek. Yusek, Senator Panfilo Lacson also questioned the effectiveness of the government's flood control spending. Nabanggit niya po na 1.9 trillion pesos yung na-allocate from 2011 to 2025 under three presidents, and yet the result is uncontrolled flood. Your reaction po, ma'am?
0: Hindi po makakaila kung ano po ang resulta na dahil sa baha, hindi ito makakaila. At maganda rin po na ito po ay nabanggit mismo ni Senator Lacson dahil ito'y nagpapatunay lamang na sa tinagal-tagal ng panahon ay may kakulangan sa mga flood control projects at karamihan nga ay mga ghost projects, hindi lang sa panahon ngayon, kundi sa mga nakaraang administrasyon. At yan po ang pinupunan ngayon ng administrasyon. At dahil po nagkaroon ng malawakang pag-iimbestiga dito, mas nabukas sa gobyerno kung ano pa ang dapat gawin at ano pa ang maaaring proyekto para magtuloy-tuloy ang pag-control sa baha, hindi lang sa panahon ng Pangulong Marcos Jr., kundi sa mga susunod pang henerasyon. So kahapon nga po sa situation briefing, napag-usapan din po na nakita po ng Pangulo na in a way, kahit papano po, yung paunang mga programa ng Pangulo patungkol sa kontrabaha ay nagkaroon ng magandang resulta. Dahil yung mga ibang binabaha sa Metro Manila, yes, bumabaha dahil sobrang lakas ng ulan at hindi ito mapipigil. Pero nakita po yung bilis ng paghupa ng tubig ulan. At yun po ang gustong mangyari ng Pangulo sa iba pang lugar dito sa Pilipinas. At pinag-usapan nga dito dahil yung iba mga culvert ay napakaliit at ito po ay gawa pa ng post-World War II. So ngayon po ang nais ang ni Secretary Vince Dison at ito yung napopropose at sa iba ay nagawa niya na yung culvert na kasya pati tricycle. So para mabilis na umagos ang tubig ulan. So marami pong proyekto ang Pangulo na nabanggit, nais ang proposal ng Pangulo kahapon. Marami siyang proposal na nabanggit kahapon. At maganda naman po ang mga response, especially ng MMDA dahil naghahanap nga po sila ng catchment para gawing rainwater cisterns. At may mga napili na pong mga lugar. At mamaya ay hahanapin natin at hinihingi po ako mismo ng listahan itong 30 sites.
4: And ma'am, another question po. Nabanggit po kanina ni President Marcos yung garbage problem na bumabara nga po sa mga pumping station. How is the government monitoring po the compliance and implementation po ng Extended Producer Responsibility Law, which requires yung mga malalaking kumpanya na i-recover po yung kanilang mga packaging by 60% po sa taong 2026.
0: Ah, okay. Kinuha natin po mismo ang tugon ng DENR dito dahil nga nakita po natin na karamihan na lumulutang dito sa river ay halos plastic. At kailangan talaga na mas magkaroon ng responsibilidad, magkaroon ng pagpapatupad or pagtugon sa obligasyon, hindi lang ng gobyerno, kung hindi lahat tayo, lalong-lalo siguro ang ating mga kababayan, mga residente, at mga entities or korporasyon. So ang sabi po ng DENR, ito po ang kanilang tugon, aktibong binabantayan ng DENR ang pagsunod ng mga kumpanya sa EPR law sa pamamagitan ng pag-audit sa kanilang recovery rates. Upang matiyak ang compliance, ang ahensya ay nag-issue ng 155 show cause letters sa mga potential obliged enterprises na hindi tumutupad sa kanilang EPR obligations. Ang EPR Act ay nagsisilbing carrot and stick mechanism kung saan obligado ang mga producer na bawiin at i-recycle ang kanilang plastic packaging waste. Pero sa nakita po natin, siguro mas dapat pang ma-monitor ang mga ginagawa ng mga kumpanya. Natutupad at nalalagpasan pa nga ng mga kumpanya ang mga itinak ng target. So, kung ang kumpanya ay tumutupad sa kanilang mga alituntunin at kanilang obligasyon, so makiusap tayo sa ating mga kababayan, mga residente, tumulong po tayo. Halimbawa, noong 2024, ang audited recovery rates ay umabot sa 59.98% para sa rigid plastics at 56.33% para sa flexible plastics na mas mataas sa legal target na 40%. Ang mga nakatak ng target para sa mga susunod na taon ay sa taong 2023, 20%, 2024, 40%, 2026, 60%, at 2028, 80%. So kapag hindi nag-comply, bibigyan po sila at papatawa ng penalty. So ang mga kumpanyang hindi makaka-recover ng kanilang plastic waste footprint o hindi makakasunod sa mga requirement ng batas ay nahaharap sa mga multi-million peso na multa.
1: Follow-up question, Samuel Medinilla.
5: Good morning, ma'am. I-clarify lang po namin, na-mention po nila na meron pong na-send ang DNR na 155 show cause order. May company po ba na parang na-penalize na ng DNR for violation ng provisions ng EPR law?
0: Sa ngayon, Sam, ito pa lang ang ibinigay sa atin, numero na 155, pero siguro mamaya itatanong namin kung may kumpanya na natumugon dahil ang ulat ng DNR ay nag-issue sila ng 155 show cause letters. So, tatanong ko kung dapat na bang banggitin yung mga kumpanyang ito o dapat hindi muna. So, tatanungin muna natin sa DNR kay Secretary Cuna kung pwede naming isiwalat kung ano mga kumpanya ito.
5: Last na lang po. Na-mention rin po nila kanina na carrot and stick method po yung ginagamit ng EPR law. Meron po bang mga companies naman na parang nabigyan ng recognize ng DNR na parang
0: sumunod?
5: Nag-exceed dun sa kanilang target.
0: Yes, yes. Okay, mamaya din ay hihingi natin kung meron silang kopya ng mga kumpanya dahil definitely ang mga kumpanya naman na sumusunod ay dapat na ma-recognize. So, ibibigay po namin sa inyo kung ano yung mga kumpanya kasi pag good news, mas mabilis ibigay. Pero kung mga maaapektuhan na kumpanya, tingnan po natin kung maibibigay agad namin ang mga pangalan na ito.
5: Thank you po.
1: Tapos, sunod na tanong, Heidi Sampang, FEBC.
6: Good afternoon, Yusek. On another topic lang po, sa second quarter survey po ng Okta Research, tumaas po yung self-rated poverty from 35% noong March, naging 39% po nitong July. And nag-increase din po yung mga families na nakaranas ng gutom from 17% to 21%. Ano po yung nakikita dito ng palasyo na pangunahing dahilan ng pagtaas? And masasabi po ba natin na indicator po ito, Yusek, ng hindi nagiging epektibo or hindi po nakakaabot sa mga pamilya yung poverty alleviation na programs po ng administrasyon?
0: Aalamin po natin kung saan po nanggagaling ang mga areas na maaaring nasasabi na hindi sila na nakakaranas sila ng kagutuman dahil itong araw, last week or just this week, ay naging panauhin natin, Lunes, ay naging panauhin natin ang DSWD at ang SWS, kung saan mismo sila ang nag-report na yung walang gutom program ng DSWD, ng Pangulo, ay nagkaroon ng improvement doon sa mga beneficiaries. So, kaya alamin natin dito dahil tuloy-tuloy po ang programa ng DSWD para maibsan nga po ang kagutuman ng ating mga kababayan. So, medyo hindi po sila nagtugma. Well, anyway, tinanong ko po kasi ito sa SWS. Since sila po ay medyo accurate yung kanilang numero dahil mismong diretso sila doon sa mga taong nakaranas nung programa ng Pangulo na walang gutong program. Pero tinanong ko rin kapag kasi pag in general at random yung mga respondents na malamang ay hindi alam yung programa or hindi nila naramdaman, so maiiba talaga ang numero. So most probably baka doon nanggagaling yung difference ng dalawang resulta. Most probably.
1: Ay, follow up question po, AC Romero.
7: Actually, ibang paksa, Yusek. Balikan ko lang kay Gutesa. Since sinabi niyo wala pang reaction ng presidente, pero sa parte ng Malacanang, ano yung nakikita niyong implication ng pag-recant ni Gutesa dun sa kanyang naunang statement?
0: Kung palasyo ang tatanungin niyo, ang nakikita natin na implication ay maraming nag-a-attempt gumawa ng peking kwento para sirain. Kung sino man yung gusto nilang sirain. At maaaring isa sa mga reasons nito ay destabilization. So, hindi lang ito ang nababanggit na merong nagmamanipula, di umano. Nagmamanipula sa mga tao para maging false witness. At ang offer ay pera. So, medyo nakakabahala ito dahil sisirain ito ang justice system natin. Sisirain din ito kung ano ang paniniwala ng ating mga kababayan dahil mas maraming papalutangin na maling impormasyon, fake news, false information na makakaapekto sa katotohanan. So, yun ang implikasyon ng mga paggawa na mga kwento gamit ang mga false witnesses at pagpaplanta ng ebidensya. So, hindi po dapat ito manaig. Lalong-lalo na ngayon sa panahon ni Pangulo Marcos Jr., hindi po kasi yan ang direksyon na gusto ng Pangulo. Ang gusto ng Pangulo, due process, batas, ebidensya.
7: Salamat po.
1: Another follow-up, Maricel Arili, TV5.
8: Good afternoon, Yusek. Yusek, you've mentioned nga na nakakabahala kapag may mga ganitong nagsasalita. So how does the government plan to put an end to this false statement?
0: Okay. Mandato po. Mandato po ng mga investigating bodies. Ngayon may umamin at may nagsabi na siya'y ginamit lamang para magkwento ng mali sa isang tao. Dapat itong maimbestigahan kung sino ang dapat na sampahan ng kaso. Sampahan ng kaso. Kung sino yung mastermind sa pagpapagawa ng itong klaseng mga senaryo, sampahan ng kaso. Pero ito po ay nasa kamay na po ang ombudsman, DOJ, at ng mga ibang investigating bodies natin. So, mandato po nila to, lalong-lalo na nakita natin. Pero muli, ang gusto lamang po din ng Pangulo, dapat ang kwento ay totoo. So, kailangan din po na maimbestigahan kung ano yung sinabi ni Mr. Gutesa para, I mean, na ma-verify kung lahat din ang sinabi niya ngayon after siyang mag-recant ay may katotohanan. So, dapat po ma-check mabuti lahat, mabalansi lahat.
8: Yusek, ano pong gusto niyong sabihin dun sa mga, especially yung mga gusto pang magsalita, especially particularly dito sa issue na to, para hindi na maulit yung mga false statements kung sakali?
0: Bawat Pilipino, maaari naman tayong mabuhay sa normal na pamamaraan, sa legal na pamamaraan. Huwag tayong marahuyo, huwag tayong magpa-entice sa mga ino-offer na pera para lang manira ng taong maaaring inosente o maaaring walang kinalaman sa mga gagawin yung akusasyon dahil kumita man kayo, yung taong sinira nyo, hindi lang yung taon na yan ang masisira, kundi ang buong pamilya niyan, ang buong integridad niyan. Pero, ang nais din natin, kung meron naman ding may alam ng katotohanan para ma-pin down, mapanagot ang dapat na mapanagot, maaari na rin po kayong lumabas at makipagtulungan sa gobyerno para yung mga tao na nakakaligtas, huwag na po natin paligtasin. Kung meron po talaga silang kinalaman, pagtulungan na po ng lahat para mabigay lahat ng ebidensya para makasuhan sila. So, yun naman po. Pero muli, dapat po, totoong kwento at hindi gawa-gawa.
1: Maraming pong salamat. Wala na pong katanungan. Balik na po sa iyo, Sek.
0: Maraming salamat. At bago tayo magtapos, kaninang umaga ay tumungo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Pasay City upang personal na mag-inspeksyon sa Tripa de Galina Pumping Station. Bunga ng patuloy na monitoring, batid ng Pangulo ang perwisyong dulot ng matinding pagbaha sa mga mababang lugar. Ang sanhi, ang pag-apaw ng ilang estero at catchment area dahil sa malakas na buhos ng ulan na pinalalapa ng naipong basura at ibang debris. Dahil dito agarang ipinag-utos ng Pangulo sa DPWH na ipagpatuloy ang paglilinis ng mga daluyan ng tubig sa tulong ng Oplan Kontrabaha at Bayanihan Sistero Program. Inatasan din ng Pangulo ang ahensya na tapusin ang pag-upgrade sa Tripa de Galina Pumping Station upang pabilisin ang paghupa ng tubig sa mga kalapit na komunidad. Taong 1976 pa ginawa ang nasabing pasilidad, kaya napapanahon nang i-upgrade ito. Papalitan na ang mga lumang pump para patasin ang kapasidad nito na magpaagos ng tubig at gawing mas energy efficient ang operasyon ng pasilidad. Maglalagay din ng automated trash rakes para maiwasan ang pagbara ng waterways dahil sa mga naipong basura. Makakaasa naman ang taong bayan na patuloy ang pagtutulungan ng MMDA, DPWH at DENR upang protektahan ang ating mga komunidad laban sa baha. Ongoing ang pag-deploy ng mobile at relief pumps para pabilisin ang paghupa ng tubig, gayon din ang paglilinis ng waterways at pagsasaayos ng pumping stations. Tinidiyak din ng mga ahensya na sapat ang supply ng kuryente sa pumping stations para suportahan ang automation ng mga ito.
9: Andito naman tayo sa pumping station. Tinitingnan natin kung sapat. Dahil lang katotohanan ay talagang napakarami ang tubig na bumabagsak ngayon compared sa mga nakaraan na toon. Kaya kailangan tignan natin kung sapat ang volume na kaya ng mga bomba natin para ilabas ang tubig. Siyempre, ang nakikita natin problema, number one, yung basura ulit. Kasi kaya yan ang tinignan natin, okay naman, malakas naman yung mga bomba natin, umaandar naman silang lahat. Pero ang nagiging problema pa rin ay yung pagpasok ng basura. Kaya naghahanap tayo ng mga iba't ibang pamamaraan upang magamit yung basura. Kaya kailangan talagang kailangan natin tugunan yung problema sa basura.
0: At ibigay na po ngayon sa atin ang kopya ng shortlist of priority sites. So ito po yung shortlist of priority sites. Total of 39 sites across Metro Manila. So ito ay Paranaque, Quezon City, San Juan, Navotas, Pasay, at Pateros, Memalabon, Las Piñas. Pero ibibigay ko na lamang sa inyo dahil wala akong dalang magnifying glass. So, ibibigay ko na naman sa inyo. At, opo, yan. So, 39 so far, ito po ang napili na sana ay walang maging balakid para maipatupad ang proyekto, para magkaroon tayo ng mga lugar kung saan pwedeng maipon pansamantala ang tubig ulan para hindi umapaw sa daan at maging sanhi ng pagbaha. Okay? At lagi po natin tandaan, ang bagong Pilipino ay katuwang ng pamahalaan sa pagsulong ng kalinisan ng kapaligiran upang baha ay maiwasan. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
10: Ang bagong Pilipino ay katuwang
11: sa katatapos lamang na press briefing ni Undersecretary Claire Castro, ibinalita nito yung ilan sa mga nagpapatuloy na ginagawa ng gobyerno kaugnay doon sa mga naranasang pagbaha at pag-ulan sa Pilipinas. Pinatututukan niya ni Pangulo Marcos yung mabisang paggamit ng mga tubig na naiipon sa cistern, maging yung pag-upgrade ng seawalls. Patuloy rin niya yung paglilinis ng mga estero at iba pang waterways. Sa press briefing ngayong tanghali, na itanong yung naging recantation o pagbawi ng mga nauna ng pahayag ni Orly Gutesa sa mga statement nito laban kay Romualdez. Ayon kay Jose Castro, lumalabas ito na marami niya yung mga nag-a-attempt na gumawa ng peking kwento para masira yung ibang tao. Maaari niya isa sa mga dahilan nito, destabilization. Sabi ni Jose Castro, nakakabahala ito kasi sisirain ito yung justice system ng Pilipinas, maging yung tiwala ng mga Pilipino, lalo't kaakibat nito yung paglutang ng mga fake news, maling impormasyon na nakakaapekto sa katotohanan. Kaya't hindi niya dapat na manaig yung mga ganitong misleading information, lalo't ang nais ni Pangulo Marcos, manaig yung due process. At sabi ni Castro, mandato na ng investigating bodies na pag mayroong mga ganitong umaamin, na ginamit lamang sila para magsilbi o magsabi ng mali sa ibang tao, dapat maimbestigahan at nasa ombudsman na niya yung pagsisiyasat dito. Sa mga gusto pang magsalita sa usapin sa flood control, hinihikayat ni Jose Castro na kung may alam silang katotohanan para mapapanagot na yung mga dapat managot, lumabas sila, makipagtulungan sa pamahalaan at para makasuhan agad yung mga tao mayroong kinalaman. Ang paalala rin ni Jose Castro, para sa mga Pilipino, maaari naman daw mabuhay sa legal na paraan, huwag magpabulag sa pera para manira ng ibang tao. Naitanong rin yung una nang sinabi ni Senator Panfilo Lacson na tila uniform o pare-pareho na 180 million pesos yung halaga ng mga ipapagawa ng evacuation center sa 17 region sa bansa. Pero wala pang detalye tulad kung saan ipapatayo. Ang paliwanag ni Jose Castro, ang sabi ng DBM, wala talaga mga specific locations yan dahil ang NDRRMC niya in coordination sa mga lokal na pamahalaan, sila yung naatasan na tumukoy nitong mga sites na to. So kailangan mo na niya mapag-aralan kung saan itatayo yan, yung lokasyon, kung saan sila mas dapat ilagay, kung saan mas dapat mas kailangan at mas epesyente maipatayo. Ngayon, yung mga ganitong pag-question daw, sabi ni Jose Castro, maganda na nabanggit ni Senator Lacson yung mga ganitong usapin, lalo't nagpapakitaan niya ito kung saan mas kailangan tumutok yung pamahalaan, at ito naman niya ngayon yung inaaksyonan na ng Marcos administration. Kaugnay naman doon sa mga basura, partikular yung mga packaging na karamihan o karaniwang bumara doon sa mga waterways na nakita natin itong mga nakaraang araw. Sabi ni Jose Castro, aktibong binabantayan ng DNR yung compliance ng mga kumpanya sa environmental regulations. Nasa 155 show cause orders na niya yung ipinalabas ng gobyerno laban sa mga hindi sumusunod sa standard sa para sa plastic packaging. At sa mga kumpanya niya na hindi magko-comply, papatawan sila ng penalty ng pamahalaan. Habang yung sa Okta Risk Survey naman, kaugnay doon sa pagtaas ng self-rated poverty and hunger incidence sa hanay ng mga Pilipino para sa ikalawang quarter ng 2026, kaalamin niya ng pamahalaan kung saan mga lugar sa Pilipinas nang galing itong mga respondent ng survey na yan para ma-improve pa niya yung ginagawa ng gobyerno. Ito muna yung pinakahuli mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas.
12: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang, straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang, straight from Malacanang. Ito ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko
12: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
13: Radyo Pilipinas,
12: Radyo Publiko.
14: Magandang hapon po. Time check. Ngayon po ay alauna imedya ng hapon.
15: Usapang
14: servisyo. Magandang hapon sa lahat.
15: Usapang solusyon at mga isyung napapanahon. Apat na talakayan para sa servisyong nararapat sa bawat mamamaya. At talakayan sa Radyo Pilipinas. 738 sa inyong talapitan. Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas 2 ng hapon. Makinig, makisay, at maging bahagi ng pagbabago.

Magandang hapon sa lahat ng tagapakinig ng Radyo Pilipinas saan man sulok ng bansa.

0: Nagbabalik ang bagong programang makakasama nyo tuwing Webes ng hapon, ang Artala Kayan, usapang tapat para sa serbisyong nararapat dito sa Radyo Pilipinas.
1: Ako po si Yusek Biliracho mula sa Anti-Red Tape Authority o ARTA, kasama ang aking co-host na si Ms. Nikki Francisco. Magandang hapon, Nikki. Ano nga ba ang aabangan sa episode natin ngayon?
0: Magandang hapon po, Yusek Billy. Isang maganda at maulang, medyo maaraw na hapon na sa lahat, no? At lalong-lalo na sa lahat na ating mga manonood at tagapakinig dito sa Artala Kayan. Makakasama natin ngayong episode na ito ang isa sa kagalang-galang na undersecretaries ng ARTA, si Yusek Lea Grace B. Salcedo, na masigasig na gumagabay sa operations group at sumisigurong nagagampanan ng empowerment mandate ng ahensya.
1: Tamang-tama at patungkol sa Citizens Charter Compliance ang ating pag-uusapan ngayong hapon na to. Narito si Yusek Lea, okay, Undersecretary Lea, upang para sa isang makabuluhang ARTA Lakayan tungkol sa malaking papel ng Citizens Charter. Mamaya ho, paliliwanag niya ano yung Citizens Charter sa mas madaling pakikipagtransaksyon sa gobyerno. Itong Citizens Charter, paliliwanag niya bakit natin ito kailangan para bumili sa mga bagay-bagay kapag tayo ay pumupunta sa iba't ibang ahensya ng gobyerno.
0: Yan, so dire-diretso na tayo sa ating talakayan ng reforma.
2: Talakayan ng reforma.
0: Yeah, magandang hapon po, Yusek Lea, at welcome po sa Artala Kayan. So, kamusta po kayo, lalo na itong mga nakaraang maulang hapon?
3: Ayun po, no? So, magandang hapon, Yusek Billy, at magandang hapon, Miss Nikki, no? So, na-experience natin itong malalakas na ulan. At of course, no, tayo ay nakapag-work from home. Ngunit, hindi naman ho tayo tumigil at tayo naman po ay nagbibigay pa rin ng serbisyo publiko despite the work from home.
0: Ayan. At maganda po na medyo sumikat na yung araw kanina bago tayo pumunta dito. At sana po at ang ating mga kababayan ay nasa mabuting sitwasyon na. Sige po, ano po ang una nating katanungan para kay Yusek?
1: Okay, simplihan lang muna natin, no? Kasi alam mo, English yung Citizens Charter, baka sabihin na Englishan tayo na Englishan. Okay. Ano nga ba yung Citizens Charter at ano ang naitutulong nito sa publiko, doon sa mga mamamayan natin, kasama na kababayan natin, na pumupunta sa iba't ibang ahensya ng gobyerno?
3: Ayan po, no? So, sa ating mga kababayan, Yusek Billy, no? Ang Citizens Charter po, ito po ay ang pangako natin from the government, no? Ito ay pangako natin sa ating mga kababayan kung ano ang mga serbisyo na ibinibigay natin sa kanila. No, so ito ay isang dokumento na naglalagay ng ating mga serbisyo, nakasulat po doon kung ano yung mga kailangan nating gawin on the side ng public, no, para makakuha tayo ng serbisyong ito. Ngayon, bakit nga ba ito importante, no? Bakit nga ba ito kailangang malaman ng ating mga kababayan? Ito ay para malaman natin na ito lamang po ang mga requirements. Ito lamang po ang oras na ibinibigay natin para sa mga kawanin ng gobyerno para ito ay gawin at kung sino po ang kakausapin natin doon. Kung meron po itong bayad, nakasulat na rin po doon ang exact na fees kung magkano po ang babayaran natin. Ayan po. At saka yung Citizens Charter po natin ay nakapublish po ito. Una po, nandyan po siya sa conspicuous place ng ating mga tanggapan ng gobyerno. Pangalawa po, ito din po ay nakaprint at nakalagay sa mga tanggapan ng gobyerno. And of course, yung pangatlo, ito po ay nasa website ng ating mga government agencies. Ayan po, para malaman ng ating mga kababayan paano makipag-transact sa ating mga government agencies.
1: Yusek Lea, no, dagdagan ko lang yung tanong, bakit ba tinawag na Citizens Charter?
3: Ayan po.
1: Para mas maintindihan nila. Ano ba yung charter? Bakit citizen, no?
3: No? So bakit nga ba natin sinabing citizens charter? Kasi pag sinabi nating charter, ito yung rule, no? Between the government and the public, no? Bakit siya tinawag na citizen? Kasi ito ang on the part of the citizen, ano ang kailangan niyang gawin? Tapos on the side of the government agency, ano naman ang kanyang kailangan gawin para maibigay natin sa kanya yung serbisyo na gusto niyang makuha sa mga government agency na yon.
1: Ito ba yung ano, mga karatula na nakikita mo sa mga government agency?
3: Opo. So, actually, Yusek Billy, no, marami pa rin yung nakalagay sa mga tarpaulin. No? Mm-hmm. Naalala ko nung nandun pa ako sa mga region, marami sa kanila nilalagay sa tarpaulin,
1: okay,
3: para mabasa, no, ng ating mga kababayan. Yung iba naman po ay nandun na po sa mga television, mm-hmm, para paikot-ikot lang po doon yung mga different services. Ayan po, no? So, ito yung iba naman po, at i-require natin yon, pag pumunta ka sa isang office, nandun naman po yung kopya ng Citizen's Charter.
1: So, pag ako ay bumisita, no?
3: Opo.
1: Paano ko siya hahanapin? Yan ba pwede ko itanong sa gwardiya o doon sa nasa pinto, nasaan yung Citizen Charter?
3: Opo, pwede po yun, no? So, meron po tayong tinatawag, Yusek Billy, na yung ating PACD, or that's the Public Assistance Desk, no? So, itatanong po natin sa kanila kung nasaan po yung kopya, kasi yung ating PACD, nasa kanya yung buong Citizen's Charter natin. Tapos, pwede rin po niya tayong tulungan na ipakita kung saan nakapost yung ating Citizen's Charter, at kung pupunta ka naman sa specific na office ng gobyerno, nandun din po sa kanilang mga window.
0: Okay. Yusek Leia, sabi mo kanina, no, iba't iba yung forma ng charter. Mm-hmm. May tarpaulin, may printed, may information billboard or yes, digital. So bakit nire-require pa rin na printed copy kung ang thrust ng government ay parang digitalization na?
3: So actually yung pag-print po natin, no, ay pag sinabi kasi nating digitalization, easily available na yan, eh, no? Hindi mo na kailangan tumingin pa sa kung saan. It is in your phone or you can see it. Ngunit yung ating pag-print kasi ng Citizen Charter, nakakatulong pa rin ito, lalo na doon sa ating mga kababayan na hindi naman sila wala silang access, no? Wala silang access kasi lalo na pag nasa mga malalayong lugar, no? Mas gusto pa rin nila na mag-transact sa mga tanggapan ng gobyerno. At easily available siya doon. Mm-hmm. Hindi na natin sasabihin na i-check mo yung website, kundi available na siya pagpunta pa lang nila sa opisina ng gobyerno.
0: So parang may option po na yung techie, yes, sa digital, opo, meron din, opo, yung sanay sa printed. Opo.
3: So para bang nagiging ano tayo, accessible to all, at the same time very inclusive siya, no, Yusek Billy and Ms. Nikki, na hindi lang siya available online kundi naka-print na rin.
1: So kung wala kang signal, pwede mong tingnan yung print, nakapaskil ito.
3: Tama po.
1: At kung wala nakapaskil, pwede mong tingnan online.
3: Yes po.
1: Pero merong bang hindi nagpapaskil?
3: Ayan po, no. So far naman po, no, nakita naman natin yung pag-submit ng ating mga government agencies, nakita naman natin doon na nagko-comply sila. At the same time, paano nga ba natin malaman kung wala nakapaskil o meron, no?
1: Yeah.
3: Yun pong ating mga teams, no. So meron po tayo doon sa tanggapan po ni Yusek Billy sa regions, no.
1: Yes.
3: Sila po ay nag-iikot, no, sa iba't ibang government agencies para makita, no, ang compliance, kung meron ba talaga.
0: Mm-hmm.
3: No, kasi minsan sasabihin nila doon sa report na meron, pero pag pumunta tayo, baka tinanggal pala dahil nagpintura. May mga cases kasi na ganun, Yusek Billy, eh, no. Kaya ayan po, no, pumupunta po tayo doon hindi para sila ay somehow i-check kung nag-violate o hindi, kundi sila ay tulungan din.
0: Mm-hmm.
3: Paano tayo makapag-comply sa batas? Paano natin maiparating sa ating mga government agencies? I-empower sila so that yung pag-propose ng ating Citizen Charter, yung pag-improve at pagsusulat ng Citizen Charter natin ay mas akma at mas naiintindihan ng taong bayan.
0: Mm-hmm. So speaking of compliance, nasabi mo na, Yusek Leia, no? So kamusta yung compliance sa buong Pilipinas ng mga government agencies when it comes to Citizen's Charter?
3: Ayan po, no. So meron akong datos dito, Ma'am Nikki, no, na as of August 17, no, 2026, 11,061 out of the 11,286 ay nakapag-comply, no. So makikita natin dito lahat ng ating national government agencies po ay nakapag-comply.
1: Okay.
3: Yung ating mga GOCCs po 100% nakapag-comply. Yung ating mga public hospitals, Yusek Billy, 100% ay nakapag-comply. Ang ating mga challenge po ngayon, no, ay yung ating local government units. Meron pa rin pong hindi pa nakapag-submit. Yung ating schools, ito yung mga state universities and colleges, and of course yung ating local water district.
1: Yeah, pero ano yung ginagawa nating mga hakbangin ngayon para tumaas tong compliance na to?
3: Ayan,
1: bawa po, kung ikaw ay nasa 15%, paano mo itataas to ngayon, no?
3: Opo.
1: So, halimbawa lang naman yung 15%, no? Pero ano yung pwede nating gawin? Ano yung ginagawa natin sa ARTA?
3: Okay, so ang ginagawa po natin dito, makikita natin na hindi nga po sila nakapag-comply. Ang ginagawa po natin ay nakikipag-coordinate tayo, specifically doon sa mga government agencies na yon. At ini-schedule na po natin ang capacity building. Kasi bakit ba hindi sila nakapag-comply?
0: Mm-hmm.
3: Maaring dahil may kulang pa sa kanilang dokumento, so tutulungan natin sila paano ito makompleto.
0: Mm-hmm.
3: No? Minsan po, sa pagkakatanda ko, meron yung mga turnover of personnel, so mm-hmm, maaaring yun ang mga pagkukulang, or yung iba naman po, meron naman po hindi nga lang po na-send.
1: Yeah.
3: So ito yung mga
1: yeah, bago tayo pumunta doon sa susunod na tanong ni Miss Nikki, no? Anong gagawin natin kung talagang hindi nagko-comply? Anong gagawin ng ARTA?
3: Nako, eto na nga po, no? Kapag po kasi hindi tayo nakapag-comply at ginawa na po natin yung pwede nating interventions, Yusek Billy, no? Mapupunta na po siya sa enforcement side po ng ARTA, no? Unfortunately, ito ay magiging violation na ng ating batas, that's the Republic Act 11032, no, na hindi pag-comply. So, pupunta na siya sa ating enforcement side. Yung enforcement side naman po natin, no, makikipag-ugnayan po sa kanila, no? Itatanong po sa kanila ano po nangyari, bakit hindi ano, hindi naman po agad-agad na
1: may halimbawa hindi nila na justify, ano mangyayari?
3: Ayan na po, kung hindi na po nila talaga na justify and it's a violation, no, of Republic Act 11032, tayo po ay magre-rekomenda sa Office of the Ombudsman or the Civil Service Commission para sa karampatan nilang mga findings on what to do, no, with this administrative na kakulangan on the side of the government agency.
1: Okay. Thank you, Yusek Lea. I think meron ba tayong balitang ARTA? Ito na ba ang ating... Sige, let's go for balitang ARTA.
2: Balitang ARTA.
0: Ayan. So, ano nga ba yung balitang ARTA, no? So, last week, yung balitang ARTA ay... kung saan natin ibinibigay yung mga ulat, updates ng ARTA sa nakaraang linggo. So para sa balitang ARTA, pagpaplano sa agara na tuloy-tuloy na paghatid ng impormasyon sa panahon ng sakuna o ang National Emergency Communication Strategic Plan, sinuportahan ng ARTA noong 10 ng Agosto sa pangunguna ng DICT.
1: Nagsagawa naman ng malawakang inspeksyon ang ARTA sa Terminal 3 ng Ninoy Aquino International Airport kung saan sinuri ang mga serbisyo ng Manila International Airport Authority, Bureau of Immigration, Bureau of Customs at Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority.
0: Idinaos ng ARTA sa pamamagitan ng Compliance Monitoring and Evaluation Office ang General Orientation on ARTA Compliance noong 13 ng Agosto na nilahukan ng 170 na participants mula sa 39 agencies.
1: Para sa kompletong detalye, bisitahin ang facebook.com/arta.gov. Back to CSME questions muna ulit tayo.
0: Oo nga po, no? So, Yusek Lea, balik tayo. So, kanina nabanggit niyo yung covered ng charter, hospital, LGUs, SUCs, national government agencies,
3: GOCCs.
0: Ano yung mga hindi sakop? May mga ahensya ba ng gobyerno na hindi required maglagay ng citizens charter?
3: Ayun po, no. So, ito yung mga ano, no, may meron pong hindi kasali.
0: Mm-hmm.
3: Ito po yung ating mga constitutional commissions.
0: Mm-hmm.
3: Ayan po, no? Sila po ay hindi natin ini-inspect.
0: Mm-hmm. Pero pwede rin silang maglagay ng charter kung gusto nila.
3: Opo, opo.
0: Kahit hindi sila required.
3: Opo.
0: Ayan. So, nabanggit niyo po kanina na yung citizens charter, siya ay gabay, parang covenant to the people.
3: Mm-hmm.
0: Dito yung gagawin ng transacting public, nandito yung gagawin ng ng ahensya ng gobyerno, no? So paano naman papasok sa Citizens Charter yung pagkuha ng feedback galing sa empleya, galing sa mga transacting public?
3: Oo, no? So napaka-importante 'yon, no? Actually ngayon nga, Yusek Billy, meron tayong bagong poster, no? Para hikayatin ang ating mga kababayan na kapag sila po ay nag-transact sa mga tanggapan ng gobyerno ay magbigay sila ng feedback, no? So meron tayong tinatawag na Harmonized Client Satisfaction Measurement. So ito po ay isang instrumento by which may mga tanong po doon. So i-check na lang ng ating mga ano, mga kababayan kung kung sila ba ay natuwa, sila po ba ay may mga negative or positive feedback, no? At maganda ito kasi nakukuha din natin kung saan pa ba tayo pwedeng mag-improve, no? Yung feedback mechanism natin, napaka-importante yan kasi we are here for the people. So we have to know kung yung binibigay ba natin sa taong bayan ay nakakapagpadali ng kanilang pag-transact po sa atin.
1: Eh, alimbawa, nakita natin sa ARTA yung negative feedback.
3: Apo.
1: Okay. I assume na mo-monitor natin naman, di ba? So anong ginagawa natin sa ARTA pag may nakita tayong negative feedback doon sa agency na yon?
3: Ayan po, no? So kung may mga...
1: Kasi ganito, kaya ako naitatanong. Minsan kasi, di ba, pagka tayo pumunta sa mga private companies, nagpi-feedback ka pero parang wala na mangyatang nangyayari. So tayo sa ARTA, ano bang ating estilo o paano natin ginagawa ito?
3: Ayan po, no? So itong mga harmonized client satisfaction measurement, meron po itong report, Yusek Billy, no? Na sinasubmit din po sa ARTA ng mga government agencies. So makikita po nila dito kung ano yung mga negative. Ayan po, no? So actually, yung ating mga regions din po at yung ating CMEO team, no? Nagsasabi sa kanila na kung ito ang opisina na binibigyan ng CSM, no? O tinatanungan ng feedback, dapat hindi siya yung mag-o-open din noon. Opo, hindi po ba para wala kong bias. So meron po silang team doon at kung may mga negative, ito po ay isa sa mga paksa na pinag-uusapan ng tinatawag din natin somehow na parang mini ARTA sa lahat ng government agencies. Yeah. Ito yung ating CART o yung Committee on the Anti-Red Tape. Ayan, so sila po ang nagdi-discuss niyan kung paano ba nila mapaganda ang kanilang serbisyo. Kasi Yusek Billy, yung mga grade nila sa CSM, nalalaman po natin yon sa ARTA. At pag nakita natin yon, makikita natin kung ano yung action ng mga CART, kasi meron din pong sinasubmit na report yung ating mga CART, doon po natin makikita.
1: Pero pagpasensya nyo, follow-up question doon. No?
3: Yes,
1: yung bumubuo ng Committee on Anti-Red Tape. Di ba kasamahan din nila yan sa opisina nila, sa building nila? Paano kung naisumbong yung kasama nila? Paano yun?
3: Actually po, kapag ang naisumbong doon ay kasamahan nila, sila po ay dali-daling nag-a-action yan, Yusek, no? Kasi kung hindi nila ito ma-actionan, mag-elevate kasi siya, Yusek, eh, no? Especially pag yung transacting public natin ay nakipag-ugnayan na po sa ARTA. And maraming beses po na ganun. So ang ginagawa naman po ng ating Anti-Red Tape Authority ay nakikipag-ugnayan sa ating mga CART, no? To ensure that these issues and challenges are being acted upon by the CART. Opo.
1: Okay. Thank you, Yusek. Ma'am Nikki, meron ka pang
0: dagdag na tanong? Siguro, Yusek Lea, yun yung kahalagahan ng CSM. Eh. Dapat, paano natin maipaparating sa publiko na dapat sagutan nyo itong mga survey form, hindi lang ito papel na basta tinatapon. Bakit siya mahalaga? Bakit kailangan totoo yung pagsulat nila dun sa rating?
3: Ayan. So, yung kasing pagsagot natin ng ano po, no, ng ating CSM. No?
1: So, ma'am, ito yung form, survey form doon sa lahat ng government agencies,
3: yes po,
1: no?
3: Yes,
1: so, yun po, mga kababayan, hanapin po ninyo yung survey form na yon para hindi man kayo makatawag sa amin. Through that form, maririnig namin kayo or malalaman namin kung kayo ba'y naging masaya, kung kayo ba'y na-delay or whatever. Sige po, Yusek Lea, please.
3: So, actually, bakit nga ba natin na bakit importante, no, yung ano pa yung additional features ng ating CSM? Pagtitingnan po natin, no, doon sa mga kababayan nating nakapagsagot na ito, Yusek, no. So meron tayong mga tanong diyan. Kung number one, no, kung yung Citizens Charter ba nandoon, nakita ba nila yon, no? Yan yung mga unang tanong. Ang pangalawang tanong, kung alam ang Citizens Charter, masasabi mo bang ang Citizens Charter natin ay nakasulat doon, no? hindi niya makita, makita niya. Mm-hmm. Okay, so number three naman, kung gaano nakatulong yung citizen charter sa kanilang transaksyon. So dito sa tatlong questions na ito, makikita natin kung tayo ba nakapag-deliver mm-hmm. on the side of the government agency doon mm-hmm. sa paglagay ng citizen charter. Yung pangalawang part naman po, ito na yung ano po, no? Ito yung 5-point scale.
0: Mm-hmm.
3: So each and every question, actually 8 'yan, no? Tinatanong kung clear ba yung proseso, kung nasunod ba, Yusek, yung time na sinabi natin, no? Mm-hmm. Sabi doon, hahanapin ko, for example, si Nikki. Pagpunta ko doon, wala namang Nikki.
0: Mm-hmm.
3: So ayan po, no? Ito yung mga makikita natin. So normally kasi yung iba, especially yung mga transacting public natin, very important ang kanilang time, ano po.
0: Mm-hmm.
3: No, so pag natapos nila yung transaksyon, sila ay dali-dali ding naalis sa ating mga government agencies. Kaya tayo po nananawagan na before sila umalis, magbigay ng feedback. Yung feedback po, very important yon para malaman natin, no? Ano yung ginagawa nating tama? Ano yung ginagawa nating pwede pang ma-improve? At ano pa yung mga kulang sa ating mga compliances sa ARTA.
1: Oh, thank you, Yusek Lea. Oh, segue naman tayo. Meron tayong tanong sa ARTA. Ano ba yung tanong natin ngayon?
2: Tanong sa ARTA. Tanong ko lang sa ARTA. May transaction kasi ako dati sa gobyerno. Paano nyo nasusukat ang pag-efektibo ng citizen charter sa pagpapadali ng transaction?
0: Yan. So yun ang tanong niya po, Yusek Lea, no? Paano nasusukat ang pagiging epektibo ng citizen's charter?
3: Ayan, no? So paano natin malalaman kung epektibo ang citizen's charter natin? Well, number one, magiging epektibo ito kung ito ay kumpleto. No? Kung ito ay kumpleto, ano ibig sabihin ng kumpleto? Yung nire-require kasi natin, lahat ng serbisyo

0: siya naging epektibo kung ang mga proseso ay nakasulat po doon, no? From step 1 hanggang sa last step. Kasi kung may na-miss tayo doon at nalilito ang ating transacting public, hindi natin masasabi na ito ay effective.
1: Yusik Lea.
0: Opo.
1: And Ma'am Nikki, mukhang bitin na bitin tayo, no?
0: Oo nga,
1: so siguro yung susunod na episode kailangan ka pa namin, ano? Pansamantala, I think mukhang meron pa tayong mga gustong ibigay na mensahe. So we promise you, Yusik Lea, at pinapangako ko namin sa ating mga kababayan, ibabalik ko natin si Yusik Lea dito para mas marami pang impormasyon.
2: Tama, no? Po, siguro po, Yusik Lea, last message na lang po sa ating mga tagapakinig at tagapanood.
0: Ayan po, no? So nananawagan po kami sa ating mga kababayan na kung kayo po ay magtatransact po sa kahit anong ahensya ng gobyerno, hanapin po ang Citizens Charter para hindi po kayo malito, hindi po kayo masayang ang inyong oras. Nandun po ang proseso, nandun ang taong hahanapin, ano ang mga requirements, no? And of course, pag kayo po ay nag-transact, kami po ay nananawagan na huwag po ninyong kalimutan na sumagot po sa ating mga CSM. At opo, para din malaman ninyo kung ano pa yung mga ginagawa natin sa ARTA, kayo po mag-tune in sa aming mga ARTA social media pages. Ayan po.
1: Samahan niyo po kami tuwing Webes, alauna hanggang alas dos ng hapon upang makipag-ARTA lakayan dito sa Radyo Pilipinas para sa usapang tapat para sa serbisyong nararapat. Like, share at i-follow ang aming social media pages, Facebook, X, Instagram, YouTube at LinkedIn at ang arta.artagovph.
2: Kung may mga concerns naman kayo tungkol sa government transactions, i-ARTA na yan. At kaakibat ng pagsulong natin sa digitalization, maaari niyong kausapin si Tala, ang ating 24/7 AI Complaints Assistant sa ECMS, sa eGovPH Super App, or sa ARTA website. Meron din tayong ARTA hotline na 12782 o ang 888.
1: Bago tayo tuluyang magtapos, binabati ko po ng advance happy birthday ang ating First Lady, Luis Araneta Marcos. Ma'am, advance happy birthday po. Yan po ang isa sa mga idol ko, isa sa mga naturuan ako. Muli!
3: Happy birthday!
1: Muli, ako si Yusek Biliracho, kasama si DC Nikki Francisco.
2: Maraming salamat at magandang hapon, Pilipinas!
3: Usapang serbisyo, usapang solusyon, at mga isyong napapanahon. Bat na talakayan para sa serbisyong nararapat sa bawat mamamaya. At talakayan sa Radyo Pilipinas. 738 sa inyong talapitan. Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon. Makinig, makisal, at maging bahagi ng pagbabago.
4: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Oras sa buong Pilipinas. 2 minuto bago ang alas 2 ng hapon.
4: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
5: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. 13 bagong pumping station sa Metro Manila, asahang may dadagdag bago matapos ang taon o sa panimula ng susunod na taon ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Detalye sa ulat ni Alvin Baltasar.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
6: Sabi nga, gagawin pagdaragdag ng mga bagong pumping station sa Kalakhang, Maynila. Ito ang inanunso ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasabay ng ginawa nitong inspeksyon sa Tripa de Galina pumping station kanilang umaga sa lungsod ng Pasay. Sabi ng Pangulo, 13 pumping stations ang itatayo sa iba't ibang lokasyon sa National Capital Region. Nakapwesta na anya ang ilan sa mga ito bago matapos ang kasalukuyang taon o sa panimula ng 2027. Kaugnay nito ay binigyan din ng Pangulo na kahit na maganda ang pumping station at malakas ang mga pambomba,

0: ay mababali, wala pa rin kung mababaran lang ang mga ito ng basura. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
1: Kahit na maganda ang ating pumping station, kahit na malakas ang ating mga bomba, eh kapag nandyan pa rin, hindi pa pumapasok pa rin yung basura, eh siyempre ang efficiency niyang bababa.
0: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Department of Trade and Industry o DTI nagpaalala sa ipinatutupad na price freeze sa mga lugar na nasa state of calamity. Nagbabalita si Luis Erispe.
3: Radyo Pilipinas Report.
4: Nadagdagan pa mga lugar na may ipinatutupad na price freeze sa bansa dahil sa deklarasyon ng state of calamity dulot ng habagat at mga bagyong Luis at Maymay. Sa abiso ng Department of Trade and Industry, may price freeze sa lahat ng pangunahing bilihin sa munisipalidad ng Nasugbu, Batangas. Yan ay mula noong August 10 hanggang sa October 9, 2026. At may price freeze din sa munisipalidad ng Bulacan-Bulacan mula naman August 15 hanggang October 14, 2026. Ang price freeze ay ipinatutupad upang mapanatiling stable at abot kamay sa mga consumer ang mga pangunahing bilihin sa panahon ng kalamidad. Kasama naman dito ang mga mantika, gamot, karne, gulay, prutas, itlog at iba pang bilihin. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Pagbabantay at pakikilahok ng komunidad para sa kaligtasan ng mga estudyante, ipinanawagan ng Philippine National Police o PNP. May live report si Diane Lear.
3: Radyo Pilipinas, Report.
5: Yes, Omar, nanawagan ang Philippine National Police o PNP ng patuloy na pagbabantay at mas malakas na pakikilahok ng komunidad upang mapanatiling ligtas ang mga estudyante. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Hertates Jr., hindi dapat umasa lang sa mga pisikal na hakbang pansiguridad ang proteksyon para sa mga mag-aaral. Anya, kailangan ng mas mahigpit na makipagtulungan ng pulisya sa mga paaralan at komunidad upang matukoy ang mga banta bago pa mauwi sa karahasan. Hinikayat naman ni Hertates ang mga magulang, mga guro, mga mag-aaral at komunidad na panatilihin ang bukas na komunikasyon sa mga kabataan at agad na ipagbigay alam sa mga otoridad yung anumang banta o kahinahinalang kilos. Matatanda ang nangyari ang insidente ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University noong August 18 na ikinasawi ng dalawang mag-aaral at ikinasugat ng dalawang iba pa. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Maraming salamat, live report ni Diane Layar. Leyte Representative Martin Romualdez isinama sa supplemental counter affidavit ang salaysay ng 25 dating aides si Saldi Co na sumasalungat sa Maleta Boys. Mula kamera may ulat si Kathleen Forbes.
3: Radyo Pilipinas, Report.
6: Isinama ni Leyte Representative Martin Romualdez sa kanyang supplemental counter affidavit na inihain sa ombudsman ngayong araw ang sinumpaang salaysay ng 25 dating drivers at security aides ni dating Congressman Saldi Co. Ayon kay Attorney Ade Fajardo, tagapagsalita ni Romualdez, kusang loob na lumapit ang 25 dating aides upang pasinungalingan ang naunang mga pahayag ng Maleta Boys na kinakatawan ni Attorney Levito Baligod. Isasama rin umano sa supplemental counter affidavit ang bagong salaysay ni Orly Gutensa na nagrekan sa naunan nitong pahayag. Kit ni Fajardo, walang suhol, pananakot o anumang pangako mula sa kampo ni Romualdez kapalit ng salaysay ng mga dating aides ni Co. Sinabi niyang noong nakaraang linggo ay sinumite ng mga ito yung kanilang affidavit sa NBI at DOJ pati na rin sa ombudsman. Sa kanilang mga salaysay itinanggi ng mga dating aide na may naganap na anumang delivery ng pera sa mga politiko o opisyal ng gobyerno kabilang na si Romualdez. Sa halip, hinikayat umano sila sumali sa isang grupo ng mga testigo kapalit ng pera at may inihanda ng affidavit para sa kanila. Ayon kay Fajardo, lumalabas na may mga taong nag-udyok at namigit sa mga testigo upang idawid si Romualdez sa kaso. Naniniwala naman ang kampo ni Romualdez na sa isang patas na investigasyon ay mapatutunayang walang basihan ang mga akusasyon laban sa late lawmaker. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Fordes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Ang kwento ng adobo. from its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
7: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
9: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
10: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
11: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
10: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
12: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
13: Pati bamboo?
10: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan, nakakahabi.
14: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
15: Nung natutunan ko po yung paggawa,
16: sino nagturo sa
15: training po kami sa DOST.
16: Sa DOST.
10: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
17: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat
13: kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
16: Radyo Pilipinas,
17: Radyo Publiko.
18: 10 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon.
3: Juan Trabaho.
19: Trabaho.
3: Usapang trabaho, benepisyo, career at iba pa. Juan Trabaho.
19: Trabaho.
3: Ang programa para sa manggagawang Pilipino. Juan Trabaho.
19: Trabaho.
3: Kasama si Jamie Quinto dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Juan Trabaho.
19: Trabaho.
3: Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
18: Isang maaraw ng kaunti. Maaraw-araw na. Magandang-magandang hapon, mga kawan trabaho. Muli pong sumasa inyo ang isa na namang episode ng ating pong programa. Ito po ang One Trabaho dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Pero kami po ay napapakinggan sa 104.3 The Capital. At syempre, sa lahat ng social media platform. Kung kayo po hindi pa naka-like, naka-follow at naka-share, sa lahat po ng social media platform ng Radyo Pilipinas, paki-like, follow and share na po. Lalong-lalo na ang amin pong Facebook page na mayroong 2 million subscribers. And also sa Twitter or dating Twitter, ngayon ay X. Ayan, meron na po kaming 50,000 followers. Kaya po, i-like, i-follow, at i-share. Lahat po yan, ha. Meron kami sa YouTube, meron kami sa X, meron kami sa Instagram. Yan. At syempre sa Facebook. Ayan. I-follow po ang at Radyo Pilipinas. Tayo po ay sabayan ding napapanood sa pamagitan po ng telebisyon. Kung meron po kayong TV Plus, nasa Channel 3 po kami. Kung may afford a box, nasa Channels 45 to 49. Ako po si Jamie Quinto. Samahan niyo po kami hanggang 2:55 ng hapon para po sa ating programa. Ang ating po makakapanayam mamaya, isa po siyang OFW mula sa Dubai. At syempre, ang pag-uusapan po natin, psychology graduate siya eh, pero registered psychometrician. Ayan, tama ba yung aking pronunciation, Sir Ice? Ayun. So mamaya, itatanong natin sa kanya, pagka-registered psychometrician, ano ba yung magiging parang edge kapag ganyan? At ano yung mga trabaho na involved dito? Diba? So baka dun sa mga nanonood at nakikinig sa atin, psychology graduate kayo o kaya naman ay gusto ninyong kumuha ng ganitong kurso, alamin ninyo yung career path na maaari po ninyong tahakin. Oras po natin, 13 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon. Unahin po muna natin ang mga balita. ECC handa raw pong protektahan ang mga pribadong manggagawa sa panahon ng kalamidad. Ito yung employment compensation nito if I'm not mistaken. Ayan po ha, at most likely paalala po ito ng Department of Labor and Employment. So alamin po natin ang kabuuang balitang yan, ihatid sa atin ni Luisa Erispe.
19: Radyo Pilipinas. Report.
20: Tiniyak ng Employees Compensation Commission na sa panahon ng kalamidad tulad ng malakas na ulan at pagbaha, handang magbigay ng benepisyo at serbisyo ang pamahalaan kung sakaling magkasakit o maaksidente ang mga manggagawa dahil sa kanilang trabaho. Sa ilalim ng EC program, may maibibigay na benepisyo sa mga manggagawa kabilang ang sickness at disability benefits, medical reimbursement, rehabilitation services, at death and funeral benefits para sa mga pamilyang naiwan ng manggagawang namatay dahil sa trabaho, na bukod pa sa mga benepisyong natatanggap mula sa SSS at GSIS. Kabilang naman sa mga manggagawang maaaring mas mataas ang panganib sa ganitong mga kondisyon ay mga construction worker, delivery rider, electric line worker, rescuers, at iba pang kailangan pumasok o magtrabaho sa kabila ng masamang panahon at mapanganib na kondisyon. Maaari namang maghain ng EC claim sa SSS, habang ang mga nasa pampublikong sektor ay maaaring maghain sa GSIS. At hinihikayat ang mga employer na tiyaking napapanahon ang kanilang mga kontribusyon. Ayon kay ECC Executive Director Attorney Kaima Velasquez, patuloy ang pakikipagtulungan sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at pribadong sektor upang mas mabilis na maabot ang mga manggagawang nangangailangan ng tulong, lalo na sa panahon ng kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Buwang trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
18: Samantala, 292 million pesos na halaga po ng hinihinalang shabu na sabat daw po ng Bureau of Customs sa Manila International Container Port o MICP. Si DK Zarate sa detalye.
19: Radyo Pilipinas. Report.
21: Nasabat ng Bureau of Customs at Philippine Drug Enforcement Agency ang dinatayang 43 kilo ng suspected shabu na nagkakalaga ng 292.4 milyong piso sa Manila International Container Port. Itinago ang mga illegal na droga sa fabric pouch na ginawang kahawig ng talcstone mula sa isang shipment na galing Afghanistan. Dalawang 20-foot container ang idineklarang naglalaman ng talcstone. Isinailalim ang mga ito sa 100% physical examination matapos ma-profile ng BOC bilang high-risk shipment. Napansin din ng mga otoridad ang pagkakatulad dito sa isang shipment mula sa Afghanistan na idiniklarang marble at nasa bata sa MICP noong Pebrero 10 at nasa 40 kilos na dangerous drugs na nagkakalaga ng 272 milyong piso ang natuklasan. Sa pagsusuri, nakita ang mga fabric pouches na pinahiran ng materyales na kahawig ng plaster o paris upang magmukhang bahagi ito ng kargamento. Kinumpirma naman sa laboratory test na naglalaman ang mga ito ng metamphetamine hydrochloride o shabu. Ayon kay BOC Commissioner ni Pumoseno, patunay ang operasyon sa bisa ng maigpit na profiling, risk management at border control upang mapigilan ang pagpasok ng illegal na droga sa bansa. Pinangunahan ang operasyon ng BOC, PDEA sa pamamagitan ng Custom Anti-Illegal Drug Task Force, Custom Intelligence and Investigation Service, Enforcement and Security Service, X-ray Inspection Project at iba pang concerned unit. Mula sa lungsod na Maynila, para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Buwang trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
18: Underground water storage facilities isinusulong po ng Marcos administration. Si Raquel Bayan sa detalye.
19: Radyo Pilipinas. Report.
22: Isinusulong ng pamahalaan ang pagkakaroon ng underground water storage facilities bilang karagdagang hakbang sa flood management ng bansa. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., katuwang ang isang engineering company mula sa Netherlands na Haskoning. Mayroon silang natukoy na 30 sites sa NCR kung saan maaaring maghukay sa ilalim ng mga existing facility upang malagyan ng cistern. Kabilang dito ang Ras Sulaiman, Rizal Memorial, Camp Aguinaldo at University of Santo Tomas. Kaugnay nito, sinabi ni MMDA Chairman Romando Artes na hindi lahat ng 30 sites na ito ay mangangailangan ng malalaking infrastruktura, lalo't mayroon na niya mga open spaces na maaaring palalimin upang magsilbing catchment area. Kabilang din sa mga pinag-aaralan, ang UP Sunken Garden na maaari pa nilang palalimin para pansamantalang saluhin ang tubig ulan tuwing matindi ang buhos ng ulan. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Racal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: Oras po natin, 2:19 ng hapon. At kaugnay po niyan, oh, dito naman ho tayo sa post ng Presidential Communications Office or PCO. Pinangunahan nga po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw ang inspeksyon sa Tripa de Gallina Pumping Station sa Pasay City upang matiyak na sapat ang kapasidad nito sa pagpump ng mas malalaki o mas malaking volume ng tubig ulan na nararanasan ngayon. Binigyan din ng Pangulo na bagamat maayos at malakas ang operasyon ng pumping station, nananatiling problema ang malaking volume ng basurang pumapasok dito na nakakabawas sa efficiency ng nasabing mga water pump. Binigyang diin ng Pangulo ang paghahanap ng mas maayos at environmental friendly na paraan ng pamamahala ng basura. Kabilang po ang composting para sa organic waste at waste to energy programs para sa iba pang basura. Magsasagawa rin po ang pamahalaan ng karagdagang mga pumping stations sa paligid ng Metro Manila, kabilang po ang 13 bagong pumping stations na target na mailagay sa operasyon pagsapit ng katapusan ng taon o unang bahagi ng susunod na taon. Ayan po. At kanina, napakinggan naman ninyo, diba, yung mga basura before the program, napakinggan po ninyo yung ating working president before yung mga basura kung saan-saan lang. Ngayon, meron na ho na ginawa sa pamagitan ng technology, ang DOST, no, na nagiging tela na ho ang mga basura na yan. Okay, and I must say na ito ho ay ika ngay napaka-visionary, no, ng Pangulo pagdating doon sa bagay na yon. So, ayan po, para doon sa mga kababayan ho natin, nagtatrabaho po ang inyong gobyerno. So, tignan ho na lang ho natin yung mga resulta nito ho mga plano na ito. And let's do our share. No? Kung mga maliliit na mga kalat-kalat lang yan, diba? Huwag nyo na hong itapon kung saan-saan. Anyway, dito ho tayo, Senator Erwin Tulfo. Naniniwalang lahat ay naging may pagkukulang sa school shooting sa Zamboanga at Tacloban. Si Nympha Asuncion sa detalye.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Naniniwala si Senator Erwin Tulfo na hindi lang ang mga paaralan ang dapat managot sa mga naganap na pamamaril sa mga paaralan sa Zamboanga at Tacloban, Leyte, kundi maging ang mga guro, magulang at iba pang nakatatanda na may responsibilidad sa mga kabataan. Sa joint hearing ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality at ng Senate Basic Education Committee ngayong araw, sinabi ni Tulfo na may mga security lapse ang paaralan, partikular sa pagpasok ng mga estudyante. Ayon sa Senador, dapat pantay ang security screening lang na at ng mga pumapasok sa campus anuman ang gamit na sasakyan. Hiniit din niyang dapat seryosong aksyonan ng anumang banta ng karahasan sa paaralan. Anya, kung may mga estudyante nagbanta na babarilin ng isang paaralan, dapat agad itong i-report sa mga school security at sa Philippine National Police para maagapan ang posibleng insidente. Binigyan din ng senador ang kahalagahan ng papel ng mga magulang sa pag-alam sa kalagayan ng kanilang mga anak. Hinimok ni Tulfo ang mga magulang na regular na makipag-usap sa kanilang mga anak at alamin kung kamusta sila sa paaralan at ang kanilang buhay. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 7-3-8.
0: Maraming salamat sa iyo, Nympha Asuncion. Oo nga, at saka bakit may mga lumalabas na memes against Yusek Claire Castro, no? Again, dun po sa mga mahilig sumakay na lang sa issue o kaya naman ay mahilig na sabihin natin nakakita ng isang kung sinong vlogger o kung sino mang mga nag-share na yan, di ba? Without verifying the truth, 'di ba? Yung pag-inumit ho or inedit yung isang mga salita, naiiba ho yung konteksto. So, hindi ko din maintindihan, ano ba? may problema ba talaga sa reading comprehension or sa mga pangunawa? Bakit ganon, 'di ba? Iba ho yung sinasabi na lahat kesa dun sa sinasabi na may mangilan-ngilan or may ilan, 'di ba? Oo. Magkakaiba ho 'yon kasi pag sinabi mo na apparently binabati ko si Yusek Clare because of that tawag dito yung pahayag di umano na laban sa mga guro. Ayan. Eh hindi naman ho sinabi ni Yusek na lahat ng mga guro, 'di ba? Parang dito lang din, 'di ba? Oh, so hindi natin lalahatin, pero 'di ba? Pero may ilang mga media na bayaran. Oh, 'di ba? May ganon. Kumbaga parang may mga may mga bugok sa mga kasama mo. Pero hindi ibig sabihin lahat 'yun, 'di ba? So, hindi naman 'yan ni lahat. May mangilan-ngilan. Eh lahat naman po eh, 'di ba? Kahit sa ang sektor po 'yan, meron. Oo, whether sa media, sa ano pa, mga teachers or kung saan pang mga abogado, 'di ba? Kung saan pa, kahit na ano pang mga profession 'yan, meron at meron, 'di ba? Na ikangay sabihin na natin na mga maliligaw ng landas. Ayan. Oh, so bago ho kayo maniwala doon sa mga memes or kung ano-ano pa, pakinggan ho ninyo. Live naman hong kine-carry din ng Radyo Pilipinas 'yun pong press briefing, I think sa press briefing na sabi ni Yusek Clare yan, pero hindi niya sinabing lahat ng mga guro. Kapag ka tinanggap ho natin na ganon, na alam natin na ito po ay misinformation. Kapag ka ho tinanggap natin na ganun ang impormasyon na dating, eh may problema ho tayo. Diba? Kapag ka, may problema tayo sa pangunawa. Kapag ka ganun nadinig ninyo, hindi naman sinabing lahat, pero galaiting-galaiti kayo. So anyway, ang oras po natin, 2:26 ng hapon, mga manggagawa sa pribadong sektor, pwedeng tumangging pumasok kung masama ang lagay ng panahon. Ayan. O kasi nasa discretion nga daw ng kumpanya. Okay, so alamin po natin ang kabuuang detalye ng balita hatid ni DK Zarate.
1: Radyo Pilipinas Report.
3: Pinalalahanan ng Department of Labor and Employment ang mga manggagawa sa pribadong sektor na maaari silang tumanggi pumasok o magtrabaho kapag masamang lagay na panahon o kahalintulad na pangyari na nagdudulot ng panganib sa kanilang kaligtasan at kalusugan kung saan hindi rin sila dapat napatawan ng administrative sanction dahil dito. Nilagdaan ni Labor Secretary Francis Tolentino noong August 19, 2026 ang Labor Advisory Number 14 Series of 2026 na nag-update sa guidelines sa pagsususpende ng trabaho sa pribadong sektor dahil sa weather disturbances at iba pang kalintulad ng insidente. Ayon sa advisory, maaari magsuspende ng trabaho mga employer, katuwang ang Safety and Health Committee, Safety Officer at iba pang itinalagang opisyal upang maprotekta ng mga manggagawa. Kung hindi pumasok ang empleyado dahil sa work suspension, hindi siya automatically entitled sa regular na sahod maliban kung may company policy o collective bargaining agreement na nagsasabing maaari silang sumahod. Maaari rin niyang gamitin ang naipon na leave credits kung papayagan ng employer. Samantala, mapumasok at nakapagtrabaho ng hindi bababa sa 6 na oras ay entitled sa buong regular pay kung mas mababa naman sa 6 na oras ang trabaho o katumbas ang bahagi ng regular pay na matatanggap alinsunod sa sa mga company policy o practices. Maaari rin magbigay ang mga employer ng karagdagang insentibo o benepisyo sa mga manggagawa pumasok sa panahon ng masamang panahon. I-update din ng Labor Department ang advisory number 14 na naunang inilabas at naglalayong maprotekta ng mga manggagawa laban sa agarang panganib mula sa natural disaster, industrial accident at public health emergency at iba pang disruptive events mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas. DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: Maraming salamat sa iyo, DK Zarate. Magbabalik po ang inyong One Trabaho pagkalipas lamang ng ilang paalala. Ang oras po natin, ganap ng 2:28 ng hapon.
4: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alunan. Pwede itong lumaki ng katumbas ng 2 palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
5: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, North Laba, Itapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department, office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kay isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin, no? So mas madali. Kung kompleto lang ang mga papeles na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya si Sam. Salamat namin si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito. Sa mga system na ginagkuhan nila ngayon, ay mas madali. Kaya namin nga, lalo na ang mga senior, ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa luma.
6: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
7: Sa akin po, laking tulong po yun kasi mahal ang bigas ngayon. Ay pag gano'n na nakakakuha kami gano'n, malaki tulong po sa akin yun. Lalo-lalo na po sa may mga estudyante. Ay pagbili namin ng bigas, ay bibigay na lang namin sa pambahon ng mga bata at pagbili ng kulang. Libre na po yung bigas namin.
8: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
9: Waste to energy ng mga plano starting to move forward at mag-auction raw kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill po muna patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
8: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ang paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang special auction round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatupar na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Buwang trabaho. Buwang trabaho. Kasama si Jamie Quinto. Buwang trabaho. Buwang trabaho. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: Oras po natin, 2:34 ng hapon. Nagbabalik po ang inyong Buwang Trabaho dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Tayo po ay napapakinggan sa pamagitan po ng 104.3 The Capital. At ang ating pong pag-uusapan ngayong hapong ito, career opportunities, professional growth, at syempre paglaban sa homesick, no? Dahil siya po ay isang OFW. Hindi nga lamang po iisang career path ang maaaring tahakin ng mga nagtapos ng kursong psychology. Para po sa registered psychometricians, may mga oportunidad kung saan maaaring magamit ang kanilang training at skills sa iba't ibang workplace settings. Kabilang po rito, syempre, yung pagtatrabaho overseas. At bilang papakinggan po natin yung kanyang kwento, makakasama po natin ngayong hapon si Miss Ivy Flores. Siya po ay Bachelor of Science in Psychology graduate at registered psychometrician since 2024. Kasalukuyan po siyang HR Operations Specialist sa United Arab Emirates, kung saan siya ay isang taon at anim na buwan nang nagtatrabaho doon. Kaya naman, pag-usapan po natin ang kanyang career journey, ang kahalagahan ng psychology degree at pagiging psychometrician at ang personal na hamon ng pagiging malayo sa pamilya. Ayan. Ma'am, magandang hapon po sa inyo. Welcome po.
10: Hello po. Good afternoon po to everyone. Okay. Diyan. So,
0: welcome po sa One Trabaho. By the way, anong oras na ho dyan? Kasi dito ay 2:36 ng hapon.
10: It's 10:30 a.m. po. So, 4 hours advance po ang Pilipinas.
0: I see. So, good morning po pala dyan sa ating mga kababayan. Ang bata niyo pa, ma'am.
10: Thank you po. 26 po.
0: Oo, bata pa. Okay. Bilang kayo po, no, ay psychology graduate and registered psychometrician, ano po muna yung nag-udyok sa inyo para kumuha ng kurso na psychology? At, sige, go ahead.
10: Apo, it's a funny story po for me kasi ang first choice po na course ko is mass communication po basically.
0: But then,
10: yes po. Mm. So kami po ng friend ko since first batch po ng senior high, parang nilaro-laro lang po namin yung pagiging freshman namin. So nagpunta po kami sa isang university wherein I was graduate there po sa RTU Pasig. Okay. So, nung dumating po kami ng araw na yon, kinabukasan po is last day na ng enrollment. Mm-hmm. And then, nung nagpunta po kami sa admin, ang sabi po namin, may course po ba kayo na MASCOM? Ganyan. Tapos nung sinabi po sa amin na wala, na hindi po sila nag-o-offer ng ganon, parang sabi po ng friend ko, ay ako psychology na lang ako. So sabi ko, ay ako din psychology na lang din. So for me po, like binabalikan ko po yun palagi na funny story siya. But then nung naisip ko po nung araw na yon na psychology, very interesting po kasi yung mga relatives ko po, especially my uncle, my cousins, they are all in HR field. Uh-huh. And then, na-enjoy ko na po siya throughout the years po ng pagiging, sa 4 years po na course na kinuha po. Uh-huh. And nakakarinig din po ako ng mga positive comments like from my high school friends na pangarap ko yung course mo, so sana pagbutihin mo. Ayaw. And then throughout that po, na-enjoy ko po talaga siya.
0: Oo. So, paano mo nakikita na lalalawak yung career opportunities para sa mga nagtapos ng ganitong kurso? Kasi di ba sinasabi, sinasabi na nila ngayon parang madami na, may mga coaches na nga, may kumbaga may mga AI pa, hindi ba? So ano yung nakikita mo na edge nyo pa rin? Yan.
10: Sa pagiging psychology po kasi, nakakarinig po ako ng madaming advices before nung nag-aaral ako. Like, sobrang broad po ng mabibigay na career opportunity when it comes to psychology. There are two like main components po ng sa psychology. We have the corporate one, kung saan po nandun ako ngayon. And then we can pursue din po the clinical side, which is it will take a lot of time and effort din po and a lot of money basically for that pursuing the career of clinical. Kasi po, most of my classmates during college is that they want to pursue a doctorate, which is aligned din po sa pagiging sa clinical side ng psychology. So when it comes to career opportunities po, sobrang dami. Kagaya po ng tita ko, since psychology graduate din po siya, marami po siyang nahanap na opportunity like pagiging professor. Nasa sa inyo na po yan kung paano po natin ipapractice yung skills na meron po tayo.
0: Oho. Pero ikaw, so, hindi ka lang basta graduate ng psychology course, hindi ba? Ikaw ay kumuha ng psychometrician exam. So ikaw ay isang registered psychometrician, no? Ano ba yung ibig sabihin nito para dun sa mga nakikinig sa atin?
10: Okay po. So basically, ang registered psychometrician po is those people na nag-help or nag-administer ng test sa mga clinic facilities or pwede din po sa corporate world na for example po sa mga recruitment side. Pwede po, as a registered psychometrician po, pwede po akong mag-administer ng mga tests when it comes to behavior para po mas ma-assess yung mga applicant po na nag-a-apply. And then basically po, they are the assistant of psychologist din po.
0: Ah, okay. So, kasama ba dito halimbawa sa pag-i-exam? Let's say, 'di ba, kayo nagbibigay kamo kayo ng exam. So, kasama ba dito or pwede niyo ba halimbawa makita na, uy, may tama ito sa kukote, mga ganun. Or ano, paano ba? Nako, may pagkasayko to, mga ganyan. Nakikita ba doon sa exam?
10: Meron po kasi may mga metrics po na sinusunod when nag-administer po ng test. So, in fact po, hindi ko pa siya na-experience pero based lang po ito sa napag-aralan ko before. Like, may mga metrics po na sinusunod. Like, for example, ang isang tao ay nakakuha ng ganitong score. Ibig sabihin? So, more on interpretation po.
0: Oo. Kasi sa totoo lang, kaya ako na itanong yan, ano. Kuminsan ang daming mga lumalabas sa mga phone, 'di ba? Yung mga sasabihin nila, "Oh, mag-take ka ng exam, mga ganyan, malalaman mo yung parang psychological ano mo daw, ganyan." Ang dami, 'di ba, may mga ganon. So, is it really accurate or talagang iba pa din yung magpapatingin ka or kukuha ka ng exam with registered psychometrician?
10: Well, in fact po, during college, ginawa po namin siya during the OJT. But since it is pandemic time po, our OJT is online. So we do that po. Nakalimutan ko lang po yung link na sinend ng professor namin. But tinake po namin yung exam na yun to assess ourselves din po. Like, how many percentage na lagi kang nagagalit, lagi kang naiinis, or so minsan ma-assess mo din sa self mo kapag nakita mo yung percentage ng exam na okay, ganito pala ako minsan. So, pero ang pinaka main advice po as a psychology like in the degree of psychology is don't self diagnose. Like, mahalaga pa din po na makasik po tayo ng mental health professional.
0: Oo, okay. And matanong ko lang, no, kasi ang sabi ko nga, ang bata mo pa, hindi ka ba natakot mag-OFW? Hindi ka ba nagtrabaho muna dito sa Pilipinas? Paano ba naging ano ng career mo, takbo ng career mo?
10: I graduated po 2022, but before I graduate po, nakahanap ako ng work. Meron po akong 4 years experience dyan sa Pilipinas before po ako magpunta dito sa UAE. But then, being an OFW po, since high school po kasi nakakontrata ako sa tito ko na pag-graduate mo ng college, kukunin kita, pupunta ka ng Dubai. So, parang nakaset na yun sa mind ko. Uh-huh. Parang dapat po talaga 2023 pa or 2024. But sinabihan ko po siya na kuha mo na ako ng experience dito, Tito, kasi mahirap din na walang experience na lumaban dyan. Yun po. I was in HR admin field din po dyan sa Pilipinas.
0: Okay. Pero Ivy, ikaw ba ngayon na nagtatrabaho ka sa UAE, no? Malayo ka sa pamilya mo. Ikaw, paano mo nilalabanan pagiging homesick? Na homesick ka ba in the first place?
10: For me po, personally, feeling ko po hindi po mawawala yung homesickness. Mm-hmm. Kasi po, umuwi po ako this year ng May. Mm-hmm. So, parang sabi nga nung katrabaho ko, the more you go, the more you want to go. Parang gusto ko po ulit umuwi. Sobrang mahal po kasi ng ticket. Kaya money-wise, hindi po siya kaya sa ngayon. So, sa akin po, paano ko siya nilalabanan? Malaking tulong din po nakasama ko yung mga relatives ko sa bahay. Like, we are 11 po in the house. Ah. And we are like, yung mga tito ko po, pinsan, may bata din po sa bahay. So, yun, nakakatulong din po siya.
0: Hindi ka masyadong lalayo, ika nga. Kasi nandiyan pa din yung mga relatives mo. Pero ito ha, matanong ko lang na ngayon na nagtatrabaho ka na bilang HR Operations Specialist sa UAE, sa iyong experience, paano mo nagagamit yung iyong background, no? And training sa psychology bilang psychometrician naman sa iyong trabaho?
10: Before po, nung dyan sa Pilipinas, just a recap lang po, nung pagka basa ko po ng psychometrician, parang nag-initiate po ako ng mental health webinar po sa office namin. Okay. Which yun, kasi po yung mga managers ko po doon is millennials, so hindi pa po sila masyadong open sa ganoong topic. So as a like po na Gen Z, na initiate ko po yung ganun na program po sa kanila bago po ako umalis papunta dito sa UAE. So, dito naman po sa UAE, paano ko po siya nagagamit is like nasa employee relations side din po kasi ako. So, kapag na-realize ko din po na kapag nasa abroad ka, kailangan marami kang alam ng mga task, ganyan. So, yung manager ko po, ina-stretch talaga yung kakayanan ko. So, ngayon po, susupport ako sa employee relations. So, kung paano ko po siya nagagamit is that yung hearing employee grievances po ba, kung kapag narinig mo yung mga hinaing nila or mga reklamo nila about the company, so, malalaman mo din kung saan sila nagagaling. At syempre po, given the fact na iba't-ibang culture po kami dito, multinational po talaga kasi iba't-ibang lahi. So, nandun din po yung extend ng patience and understanding po sa kanila as a psychology graduate po.
0: Uh-huh. Okay. Ivy, alam mo, nakakatuwa naman ano, nandito nag-comment yung ano mo, kuya mo ata ito or nakalagay, sabi ni Harvey Flores, kapatid ko yan. O, diba? Very, very proud si kapatid. Si Sir Osias Cornell naman, parang nahawakan po ata ng anak ninyo yung phone nyo. Nag-comment to, hindi ko mabasa kung ano nung naka-comment eh. Okay, so hindi ko alam kung totoong comment nyo yan or baka napakialaman nung anak ninyo. O ano man. Anyway, eto, si Maki Victorio, pa-shoutout po kay Sir Harvey, supervisor ng Pinas. Ayun.
10: Parang naging yung kapatid ko na po yun. Number one supporter ko po yung kapatid ko.
0: Diba? Ganun naman dapat talaga, diba? Suportahan ang mga kapamilya. But anyway, Ivy, natutuwa ko na nagbigay ka ng oras para sa amin and sana magsilbing inspirasyon sa mga kababayan natin na nakikinig yung iyong naging journey, no? Naging journey mo as psychology graduate and then naging psychometrician, registered psychometrician, and ngayon nga ay isa kang OFW. Baka may mensahe ka, Ivy, sa ating mga aspiring psychology graduates at nagnanais din, no, na maging HR specialist overseas.
10: Sa akin po, may favorite po kaming word sa psychology before, which is padayon. Like, patuloy lang. Like, kahit anuman na dumating na pagsubok sa buhay, like, tuloy lang. And then, okay lang mapagod. Basta, huwag hihinto. And always, for me personally, huwag mong kakalimutan kung saan ka nang galing. At huwag kang babaguhin ng pera kung gaano man kalaki yung kinikita mo or whatsoever. Kailangan hindi tayo mabago ng mundong ito kasi mas mahalaga pa rin yung heart at kung paano ka makitungo sa tao. So yun, sa mga aspiring na mag-work abroad, I can say na dapat tibay at buo ang loob mo. Hindi ka dapat half-hearted. And whatever plans na meron ka, always put the Lord in it. Kasi mawawalan ng kabuluhan yung lahat ng plano kapag wala si Lord doon. So, yan lang for me.
0: Ayun. Okay, thank you, Miss Ivy Flores. Siya po ay HR Operations Specialist and the Registered Psychometrician, OFW po siya sa Dubai.
1: Buwang trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: At syempre pa inaanyayahan ang mga public information officers o PIOs, communication officers at mga communication at public relations professionals na dumalo sa 33rd National PR Congress ng Philippine o ng Public Relations Society of the Philippines o PRSP. Ang tema ng Congress ngayong taon ay Steward the Story from Clout to Legacy. Gaganapin po ito sa September 17 hanggang 18, 2026 sa Soler Resort, North Quezon City. Layunin po ng National PR Congress na pagsamasamahin ang mga communication at public relations professionals mula sa pamahalaan, pribadong sektor, akademya at civil society para sa makabuluhang talakayan, pagbabahagi ng mga best practices at pagpapalitan ng kaalaman tungkol sa strategic communication, reputation management at responsabling paghahatid ng impormasyon sa publiko para sa mga government agencies at offices. May special po na government rate na 11,000 pesos kada participant. Sa mga PIO at communication officers na nais dumalo, maaari kayong mag-register online sa pamagitan po ng registration link ng 33rd National PR Congress. Kaya naman, mga kapwa government communicators, huwag pong palampasin ang pagkakataong matuto, makipagpalitan ng karanasan at makiisa sa paghubog ng mas epektibo at responsabling komunikasyon para sa bayan. Muli, ang 33rd National PR Congress sa temang Steward the Story from Clout to Legacy ngayon pong September 17 hanggang 18, 2026. Diyan po yan sa Soler Resort, Quezon City.
1: Buwang trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: At mukhang mayroon pa tayong mahalagang paalala from the PCO? Meron pa ba? Okay. Yun daw pong mga nagnanais na dumalo doon po sa binabanggit natin kanina. Bisitahin daw po yung kanilang Facebook page, ang Public Relations Society of the Philippines. Samantala, eto muna. Baka magkalimutan tayo.
11: Happy birthday! Happy birthday!
0: Happy, happy birthday sa ating kasama. Ayan, si Mr. Quincy Kahilig, si Papa Quincy.
11: Happy birthday! Happy birthday!
0: Happy, happy birthday! Ayan, si Quincy Kahilig. Mula po sa Public Affairs Division.
11: Happy birthday!
0: At syempre, isa pa, eto pa, si Gab Humilde Villegas!
11: Happy birthday! Happy birthday!
0: Happy, happy birthday, Gab! Ayan, si Gab po ay isa sa mga masisipag na reporter and anchor din ng PTV. Ayan, happy, happy birthday, Gab!
11: Happy birthday!
0: Ayan Namimiss ka na namin dito. Anyway, batiin ko lamang din ito pong mga nag-comment dito. Si Jenna Flores, ayan, may mga pa-heart siya. At si Maki Victorio. And with that, nako, kami po ay wala na rin time. Tayo po naman ay nagpapasalamat muna sa ating pong mga nakasama dyan po sa Marulas Transmitter at sa lahat po ng mga provincial at sister

0: sure na wala kang mamimiss, bookmark our website at www.radiopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radio Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas. 5 minuto bago ang alas 3 ng hapon.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radio Pilipinas News Update.
1: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Mga lugar kung saan naitala ang mga nakaranas ng self-rated hunger sa Okta Survey. Tututukan ng Marcos Administration sa gitna ng paglakas ng walang gutom program ng pamahalaan. Mula Malacanang, may ulat si Raquel Bayan.
0: Radio Pilipinas. Radio Pilipinas. Report.
2: Palagin ng Malacanang kung saan mga lugar eksakto nagmula ang mga Pilipino na nagsabi na nakaranas sila ng kagutuman base sa Self-Rated Poverty at Hunger Survey ng Okta Research para sa ikalawang quarter ng 2026 na nasa 39% at 21%. Ito ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro ay dahil sa katatapos lamang na survey ng Social Weather Station, kinakitaan ng improvement ang walang gutom program ng administrasyon. Sa survey, lumalabas na nasa 600,000 na ang pamilyang Pilipino ang maituturing na food secured. Bukod dito, tuloy-tuluyan niya ang mga programa ng Department of Social Welfare and Development upang maibsan ang kagutuman sa hanay ng mga Pilipino. Ayon kay Castro, kung hindi talaga alam ng mga tubugon sa survey ang walang gutom program, natural lamang na magkaroon ng pagkakaiba sa resulta ng mga pag-aaral dahil hindi nila naramdaman ang benepisyo nito. Dahil dito, tututukan niya ng pamahalaan ang pagpapalakas pa sa programa upang mas maraming nangangailangan pamilyang Pilipino ang maabot nito. Una nang sinabi ng DSWD na ang target ng administrasyon, maiakyat sa 750,000 food poor families ang masisabisyuhan ng programa upang matugunan ang involuntary hunger sa bansa.
3: Dahil tuloy-tuloy po ang programa ng DSWD para maibsan nga po ang kagutuman ng ating mga kababayan. So, medyo hindi po sila nagtugma. Well, anyway, tinanong ko po kasi ito sa SWS. Since sila po ay medyo accurate yung kanilang numero dahil mismong diretso sila doon sa mga taong nakaranas nung programa ng Pangulo na walang gutom program. Pero tinanong ko rin kapag kasi pag in general at random yung mga respondents na malamang ay hindi alam yung programa or hindi nila naramdaman, so maiiba talaga ang numero.
2: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bay ng Radio Pilipinas, Radio Publiko.
1: Bilang ng electric vehicle charging station sa buong bansa, umabot na sa 402 ayon sa Department of Energy. May live report si AJ Ignacio.
0: Radio Pilipinas. Radio Pilipinas. Report.
4: Yes, Omar, na umabot na nga sa 402 bilang ng electric charging stations na naitala ng Department of Energy sa buong bansa. Ayon nga sa Department of Energy, ito'y dahil sa patuloy na pag-engage ng pribadong sektor sa pag-invest sa electric vehicle charging stations. Dagdag pa ng Department of Energy na patuloy pang madadagdagan nito sa mga susunod pang mga buwan at taon upang mas mapalaganap ang paggamit ng electric vehicle sa buong bansa. Omar, wala pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas. AJ Ignacio ng Radio Pilipinas, Radio Publiko.
1: Maraming salamat. Live report ni AJ Ignacio. Pagbawi ng testimonya ni Orly Gutesa, hindi na nakakagulat ayon kay Senador Panpilo Lacson. Mula Senado, may live report si Nympha Asuncion.
0: Radio Pilipinas. Radio Pilipinas. Report.
5: Hindi na ikinagulat ni Senador P. Lacson ang pagrekant ni dating Marino Orly Gutesa sa nauna nitong pahayag tungkol sa umano yung paghahatid ng pera kay dating House Speaker Martin Robaldez. Ayon kay Lacson, matagal nang naitala sa Senate Plenary Committee hearing na umano'y coach witness si Gutesa ni Senador Rodante Marcoleta. Naganapan niyang coaching sa pagdinig noong September 23, 2025 kung saan sinabi ni Lacson na makikita sa live proceedings ang dila pag-prompt ni Marcoleta kay Gutesa sa mga isusulong.

0: nito ang affidavit. Tinuntun rin ng senador na sunod-sunod na ang pagkaligtaan ng ilang tinawag niyang Baleta Boys, kaya hindi na rin nakapagtataka ang naging hakbang ni Gutesa. Sinabi ni Lacso na ang kaso ni Gutesa at ng iba pang Baleta Boys ay tila nagpapakita ng pagtatangkang kumita ng personal mula sa kanilang di umano'y pagkakasangkot sa flood control scandal. Nauna nang sinabi ni Lacso na may Senate CCTV records din na nagpapakitang nagtungo si Gutesa sa opisina ni Marcoleta at na natili roon ng halos 30 minutes bago humarap sa Blue Ribbon Committee hearing. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Nympha Asuncion. Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Leslie Bocopo. Live. Balitan, panayam at diskusyon ng mga usaping napapanahon. Paghihimay sa balitang mahalaga para sa kaalaman ng bawat mamamayan. Leslie Bocobo Live. Kasama ang batikang kolumnista Leslie Bocobo tuwing Webes, alauna ng hapon, dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Mark in, mark in, mark out, mark out. Sa balita, mark in. Ang mga balitang mahahalaga, mga usaping hindi binabaliwala, talakayang detalyado at malaman.
5: Ibigay namin sa inyo mga good news, sa mag-aati doon sa inyo ng mga good vibes.
4: Mark in.

0: Ayong bantay fake news. Ito po ang inyong fact checker, J. Mark Tagala.
1: Mark in, Mark out. Sa balita, kasama si J. Mark Tagala. Lunes hanggang Biyernes, dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
2: Pag-usapan natin. Programang hihimay sa mga mainit na usaping kinakaharap ng bansa. Tatalakay sa mga balitang pinag-uusapan. Pag-usapan natin. Kasama si Manong Oka Orbus. Lunes at Webes, alas 8:30 ng gabi sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738 at sa 104.3 Capital FM. Pag-usapan natin.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Kung pagandahan lang ng arkitektura, ang Pilipinas ay hindi magpapahuli sa ibang bansa. Patunay dito ang San Carlos Seminary, Rizal Theater, Capitol Theater, Manila Jockey Club, ang University of the Philippines Library and Administration Building at ang Rizal Shrine. Ito ang mga likha ni Juan Felipe de Jesus Nakpil, ang tinaguriang Dean of Filipino Architects. Si Juan Nakpil ay nag-aral at nabigyan ng Bachelor's Degree in Mechanical Engineering sa Estados Unidos. Siya at ilan pang iba ang nagtaguyod ng Philippine College of Design in 1941, which unfortunately did not survive the Second World War. In 1973, Juan Felipe de Jesus Nakpil was named National Artist for Architecture. When he died in 1986, he was given a state funeral and was buried at the Libingan ng Mga Bayani.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
5: Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
7: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
6: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
8: Rice farmer, sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
9: Pati bamboo?
6: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan nakakahabi.
10: Dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya.
11: At
10: nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
12: Nung natutunan ko po yung paggawa,
11: sino nagturo sa
12: training po kami sa DOST.
11: Sa DOST.
6: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
13: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
14: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
9: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
15: Welcome aboard. Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang programang mag-aatid ng napapanahong impormasyon sa karagatan at mga baybay sa buong bansa. Tampok din ang updates mula sa Philippine Coast Guard stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, talakayan at balitang maaasahan, hatid sa sambayanan. Welcome aboard, Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 738.
16: Oras sa buong Pilipinas, Philippine Standard Time, 8 minuto na po ang nakalipas sa alas 3 ng hapon. Magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao. At welcome na po sa panibagong linggo na mga talakayan at mga balitang maaasahan dahil yan po ang pangakong hatid namin sa sambayanan. Ito po ang Serbisyong Coast Guard. Ngayong araw ng Webes, 20 ng Agosto 2026, at kami po ang inyong makakasama sa hapon na ito. Ako po si Lieutenant Junior Grade Frances Doren Balboa Butterbonia.
17: At ako naman si Joy Dayan Gumatay. Samahan niyo kami hanggang alas 4 ng hapon upang pag-usapan ang mga pinakahuling balita, katagumpayan at update mula sa inyong Tanod Baybayin ng Pilipinas.
16: Atin lamang balikan yung nakaraang linggo kasi sa maalala po ng ating mga kababayan, nakasama po natin dito sa Serbisyong Coast Guard ang dalawa sa mga opisyal po ng Coast Guard Cyber Command na sina Lieutenant Junior Grade Carlyle Leo Alsan at Lieutenant Junior Grade Ephraim Juliano, kung saan tayo po ay nagkaroon ng kaalaman tungkol po sa tungkuling ginagampanan ng Cyber Command.
17: At ngayong hapon ay pag-uusapan naman natin ang sitwasyon o yung pinakahuling update patungkol sa Philippine Coast Guard matapos aprubahan sa third reading sa Senado ang Senate Bill number 2116 o ang revised Philippine Coast Guard Law.
16: Ngunit bago po tayo dumako rito, alamin muna natin ang huling balita mula sa News and Research Department ng Coast Guard Public Affairs Service. Narito po si Apprentice Seaman Larry Joseph Agudo para sa Coast Guard Updates.
15: Coast Guard Update. Serbisyong Coast Guard.
18: Sa Zamboanga City, 32 residente, kabilang ang isang walong buwang sanggol at isang buntis, ang nailigtas ng Philippine Coast Guard matapos ang sunog sa Barangay Sangali noong 14 ng Agosto. Ligtas silang dinala sa Barangay Hall gamit ang PCG Aluminum Boat AB263 at BFAR Vessel MCS3004. Habang sa Zambales naman, 9 na tripulante ng tugboat SL Sual 1 ang nasagip matapos itong sumadsad sa Barangay Bangan, Butulan. Nakipagtulungan ang PCG sa Butulan Response Team at sa mga lokal na mangingisda sa pagsagip sa 9 na crew. Napawang nasa mabuting kondisyon at wala ring naitalang oil spill sa lugar. At sa Tingloy, Batangas, 8 individual na inaresto noong 15 ng Agosto. Matapos matuklasan ang undocumented fishing vessel na umigit kumulang 5,000 litro ng diesel na inihinalang sangkot sa illegal na paglilipat ng produktong petrolyo sa Barangay Makawayan. Nagsasagawa ng case build-up ang PCG upang matukoy ang pinagmulan at legalidad ng mga produkto. Habang hinihintay ang inquest proceedings at pagsasampa ng kaukulang kaso. Samantala, pinarangalan naman ng PCG si Japanese Ambassador Kazuya Indo na Coast Guard Outstanding Achievement Medal and Ribbon bilang pagkilala sa kanyang kontribusyon sa pagpapalakas ng maritime capabilities ng PCG at pagpapatibay ng kooperasyon ng Pilipinas at Japan. Habang tinatapos ni Ambassador Indo ang kanyang termino bilang Japanese Envoy sa Pilipinas. Kabilang sa mga programang sinuport tahan nito ang Vessel Accreditation, Master's Degree Programs, Skills-Based Training, Technical Cooperation, at Professional Exchange. Bumisita rin si Belgian Ambassador Vladislava Yordanova sa PCG at napag-usapan ang ugnayan ng PCG sa Belgium sa pagpapalakas ng kooperasyon sa Maritime Safety, Marine Environmental Protection, Maritime Security, training at capacity building. At itong nakarang araw lang, matagumpay na nakabalik na ng bansa ang BRP Gabriela Silang at Task Force 93 matapos ang unang paglahok ng PCG sa RIMPAC 2026 sa Hawaii, kung saan lumahok ang mga tauhan sa iba't ibang maritime operations at multinational exercises. Mula rito sa News and Research Department, ito si Apprentice Seaman Larry Joseph Agudo, PCG, para sa Coast Guard Update.
15: Coast Guard Update. Servisyong Coast Guard.
16: Maraming salamat, Apprentice Seaman Agudo. At yan po ang nakalap na mga balita hatid sa inyo ng Servisyong Coast Guard. Ngayon, tutungo na tayo sa ating actual na interview session. Dahil we are very honored, Ms. Joy, no? Mm-hmm. At very privileged tayo na makasama mismo ang naging punong abala, especially dito sa latest update ng ating revised PCG law kung ating pag-uusapan. Makakasama po natin live ngayon sa ating programa ang Inspector General ng Coast Guard, Inspector General and Internal Affairs Service ng Philippine Coast Guard, Acting Commander ng Coast Guard Legislative Liaison Affairs, at ang Commander po ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIT. I-welcome po natin sa ating programa, Rear Admiral Oliver S. Tenseco, Philippine Coast Guard. Sir, magandang hapon po at welcome sa Servisyong Coast Guard.
14: Magandang hapon din at magandang hapon sa lahat ng mga nanonood at nakikinig po sa inyong programang Servisyong Coast Guard.
17: Mm-hmm. Sir, simulan na po natin ang ating talakayan. Gusto po nating malaman para sa impormasyon ng ating mga tagapakinig, ano po ang naging pangunahing dahilan ng ating PCG command kung bakit talagang inilaban po natin ang pag-revise ng RA 9993 o ang Philippine Coast Guard Law.
14: Una po muna, magpapasalamat tayo sa ating mga senador at congressman. Kaya po ito ay nakapasa sa third and final reading sa Senado. Lalo na po sa ating pangunahing sponsor, Senator Rapi Tulpo. Ngayon, alam niyo po ang ating current law, ang Republic Act 9993 as amended, 2009 pa po yan, 2026 na. Marami na pong pagbabago, hindi lamang po sa kung ano ang ating area, kung saan tayo nagpapatrolya, saan po tayo gumagalaw, kundi maging po mga batas. May mga bago na pong batas na naipatupad na kailangan pong mag-align o magbago at tumugma ang inyong Philippine Coast Guard. Yan po ang dahilan kaya po kailangan nating i-revise yung ating batas, lalo na po sa punto po ng benepisyo ng ating mga personnel. Kasi po ito ay may kinalaman po muna sa organizational development po natin sa ating structure as a Coast Guard.
17: At napakalaking bagay, sir, yung hinighlight mo yung organizational structure ng Coast Guard, considering, sir, na very exponential yung paglago ng bawat miyembro at kaisa ng Philippine Coast Guard, may it be yung mga enlisted personnel or yung mga officers. And it's really high time na Lieutenant Junior Grade Baterbonia na mapag-usapan at talagang malaman na natin kung paano po natin mapagbuti ito. Dahil ang Coast Guard ay isa sa pinaka-flexible, sir, adaptive na agency. Kahit talagang anong sitwasyon, pandemic man yan o bagyo, tayo po ay laging nandyan. And okay, we deserve a kind of law that is really responsive to our operations.
14: Tama po yan. Tama po yan.
16: So para malaman din ng ating mga kababayan, since na may prosesong sinusunod bago magiging official na batas ang isang bill, pwede po natin, sir, mailahad sa ating mga kababayan, paano po nagiging batas ang isang bill, sir?
14: Medyo mahaba yan, yes, pero sir, sa isang mabilis na papaliwanag, meron pong tatlong steps na ginagawa po. Yung una, yung pinatawag nating first reading. Sa first reading po, para lang introduction ito. Ang isang congressman o isang senador, kasi po kailangan dalawa po yan. Kailangan nga magkasabay. So kung sa kongreso po, may isang congressman na gagawa ng isang panukalang batas, bill po yon. Pag ito po ay nabasa na sa plenary, yun na po ang first reading. Ganon din po sa Senado. Pagkatapos pong basahin sa first reading, ito po ay maibibigay sa committee kung saan po ito meron talagang concern. Sa Senado po, isa lamang po yung committee, the Public Services Committee, under the chairman, Senator Rapi Tulpo. Sa Kongreso naman po, sa mababang kapulungan, ito po ay nasa tatlong committee. Primarily po, o pangunahin po, sa Committee on Transportation. Yan naman po ang ating chairman, Congressman Franz Pumaren. So pagkatapos pong mabasa or madinig na po sa committee, din po kasi tinatanong ano ang mga kailangan pang pagdebatehan. Ito ba ay sapat na or meron pong sa ibang pagkakataon may bang kontra? Kasi po ito po buong gobyerno po ito. ito ba ay may kinalaman sa budget? Kaya ba sa budget ito? Mm-hmm. Dagdag na tao? Mm-hmm. Ito po ba? Kaya nga sa Kongreso, meron kang Committee on Ways and Means. Mm-hmm. Magkikreate ka ba ng panibagong posisyon sa gobyerno or may kailangan kang pondo? Kaya nga po, mm-hmm. ang pangatlong committee sa House po, ang Committee on Appropriation. Mm-hmm. Pagkatapos po magpagkasundoan na po ito, minsan po, si dinabi-dabi ng nagiging sponsor. Sa atin po, talagang unprecedented ang atin pong biyaya sapagkat pito na mga separate na senador ang nag-file po nito sa Senado. Mm-hmm. 7 separate bills sa Senate po. Mm-hmm. Sa Kongreso naman po, 15 na mga congressman at congresswoman po ang naging sponsor po nito. Kaya nga po, 22 ang total. Unprecedented. Kasi mm-hmm. hindi naman paramihan, pero ganun po na lang ang pagsuporta nila sa Coast Guard. Sa Senado po, pagkatapos po ng committee, nagkaroon po ng isang substitute bill. Mm-hmm. Kasi po, meron yung mga version ng pitong mga senador. Mm-hmm. Siyempre po, nagkasundo sila. Ito na po yung ating Senate Bill 2116 mm-hmm. na napasa na sa third and final reading mm-hmm. dun po sa Senado. Kasi mm-hmm. balikan ko, nalaktawan ko yata. After po ng substitute bill, ibabalik ulit yan sa plenary. Mm-hmm. Ito na yung interpellation. Mm-hmm. Meaning, yung napagkasunduan, payag ba yung mga ibang senador pa? Mm-hmm. Lalo po yung minority, mm-hmm. kung majority yung nagsulong po dito. At dun po, tatawagin natin. Pagkatapos po niyan, magbobotohan. Mm-hmm. Ito na po yung second reading. Mm-hmm. And 3 days after po, ito na po ang third and final reading. On our case, sa Coast Guard po, talagang pasalamat po tayo kasi po 19 yes, wala pong kumontra doon po sa third and final reading. Mm-hmm. Ang last na lamang po natin na kailangan gawin ngayon ay maipasa po ito doon sa Kongreso. Kailangan mm-hmm. po kasi sabay.
16: Yes. Sir, sinummarize niyo po sa 3 easiest, at least yung ways na para mm-hmm. maintindihan natin mga kababayan. Pero when it comes to years, sir, mga ilang taon natin ito pinoseso, mm-hmm. sir?
14: Kung babalikan niyo yung kasaysayan, mm-hmm. since 2013, meron mm-hmm. na pong mga congressman at senador na mm-hmm. nag-file na po ito. Mm-hmm. Kaya po, from 2013, ganun katagal talaga yung mm-hmm. iniintay ng ating mga retirees. Mm-hmm. Kasi po, malaking portion po nito may kinalaman sa benepisyo ng ating retirees. Mm-hmm. Mamaya, baka itanong nyo sa akin, yes. And I will discuss. Mm-hmm. So, matagal na po. In our case, 19 Congress yung nakaraan. Because mm-hmm. currently, nasa 20th Congress na po tayo. Yun ang ating milestone. Kumbaga, yun talaga ang ating success. Dahil po, naipasa in first, second, and third, mm-hmm. reading both houses. Hindi nga lang po na naipasa sa isang bicameral. Kasi kailangan pa magkasundo yung version ng Senado at saka Kongreso. Yes. So dito hindi nangyari 19 Congress. But now, 20th Congress po. June lang nagsimula of last year, 2025. And yet, ganun na po karami yung bill na naipasa. And tapos na po tayo sa Senado. Kumbaga tapos ding step. One, second, and third reading tapos na. Sa Kongreso po, tapos na po yung first reading, napasa na po, 15 congressman. Doon po sa committee, napasa na po ng Committee on Transportation, yung kanilang committee report at substitute bill. Hinihintay na lamang po natin na mapag-usapan po ito at eventually, ma-approve ng Committee on Appropriation and Committee on Ways and Means. Mm-hmm. Pagkatapos po niyan, sana doon sa plenary, magkaroon ng interpellation, may pasa sa second, and then final or third reading po. Mm-hmm. Yun na lamang, and then bicam. And of course, kung tatapusin mo yung kwento, kasi baka lang nila, reading lang ba ito ng reading? Kailangan ito ma-enroll. Mm-hmm. Ibig sabihin po doon, madala sa Malacanang mm-hmm. at ang ating Pangulo, mapirmahan niya. Mm-hmm. Pagkatapos po niyan, meron pang publication. Mm-hmm. Yun pa, kaya meron pang 15 days na required para po ito maging isang batas. Mm-hmm. Pero hindi pa tapos. Kasi meron pang IRR. Mm-hmm. Ito po yung implementing rules and regulation. Within 120 days, kailangan po maaprubahan ng ating secretary ng DOTR. Mm-hmm. So, mahabang proseso pa, but imagine nyo po,
17: malayo na.
14: From 2013, last year lang, ito na tayo ngayon.
17: Yes.
14: So, prayer po at suporta ng ating mga, lalo na ng ating mga Coast Guard personnel, yes, and retirees as well.
17: Mm-hmm. Hina-highlight ni Rear Admiral Tanseco yung benefit nito sa ating mga pensioners.
16: Mm-hmm. Mm-hmm.
17: Pwede na nating pag-usapan mm-hmm. sa ngayon, ano po ba yung benefit ng ating mga pensioners once na maipasa yung revision sa ating existing PCG law?
14: Una po muna, hindi po tayo humihingi ng karapatang benepisyo na hindi pa po ibinibigay sa ating mga kasama sa PNP or AFP.
16: Mm-hmm.
14: We are not asking for anything more.
17: Yes.
14: But also, we're not asking for anything less. Mm-hmm. Sa ngayon po kasi, medyo hindi po nasunod yung napangako na pag nag-retire ang isang isang opisyal o hindi man opisyal ng Coast Guard, yung one rank higher ang kanyang pension benefits. Mm-hmm. Alam niyo po ba yung ating admiral, ang ating pong commandant na 4-star, ang kanya lamang pong benepisyo pagdating po sa sweldo sa ngayon at sa kanyang retirement benefits, alam niyo po ba 3-star lamang. So hindi po, samantalang sa AFP at PNP, one rank higher po yan. Yeah. At yung 3-star po, 2.5 star lang yung kanyang pension. So hindi po ba, sa akin naman po, pantay lamang po dapat ang PNP, AFP, at saka ang Coast Guard. Mm-hmm. Lalo na sa ating non-officer.
16: Yes,
14: yun pong ating mga from CPO hanggang sa ating FMCPO, mm-hmm. yung ating First Master Chief Petty Officer. Sila po talagang one degree or rank lower sa kanilang mga counterpart. Kaya yung kanilang classmate na nagsimula sa AAP, kasi galing tayo ng Navy, minsan po mga 16,000 peso less than what our retirees are receiving right now.
17: Sir, ilang taon ang hinintay at inilalaban ng ating mga retirees, especially po yung ating mga non-officers? Ang tanong po natin, sir, retroactive po ba ang magiging batas na ito? Paano po ba yung magiging adjustment or development natin when it comes to pensions?
14: Alam niyo po, sa tulong na rin at pagmamahal ng ating komandan, Admiral Ronnie Hilgaban, ang ating secretary, secretary ni Banoy Lopez po. Alam nyo, at of course, ang ating mga congressman and senators po, talagang nilagay po yon.
17: Yes.
14: Ang salitang ginamit, hindi po retroactive, kundi return to the retirees. Kung anuman.
17: They owned it.
14: Yes po. Kung anuman po yung discrepancies, yung pagkukulang, yung hindi na ibigay sa ating mga retirees na naapektuhan. Kung anumang araw at buwan po nagsimula po yon o taon, ibabalik po yan ng buong buo sa ating mga retirees po.
17: From 2013 ito, sir, ang computation natin, tama po ba?
14: Meron pong naapektuhan after po yan at yung iba po hanggang ngayon, yung mga pension po. So, medyo may mga computation po ito kasi hindi pantay-patan. But makaasa po kayo, binabantayan po yan ng inyong pong Philippine Coast Guard.
16: This is good news, Ms. Joy, sa ating mga, for sure, sir, may mga nakasubaybay na mga retirees natin ngayon sa ating programa since we are aired live din po. And yung na-mention about sa pension, is isa lang po sa kumbaga napaloob, sir, na bagong development dito sa ating revision ng law. Ano pa po yung ibang mga salient features, sir, nitong Senate Bill 2116 kung i-compare natin? Kasi, sir, di ba dati meron lang tayong 28 sections, sir, no?
14: Opo.
16: Ngayon po, may
14: 60. Mas marami.
16: Yes, sir.
14: Kaya nga itong maganda kasi yung hindi po dati nakasulat, kumbaga sa aming mga abogado, mga implied lamang.
16: Yes.
14: Kumbaga parang napapaload. Ngayon po, expressly provided po.
16: Yes,
14: kung anong may mga organization tayo, units, command, na meron tayo ngayon sa Philippine Coast Guard, nilagay na namin para po talagang mayroon pong mandato ng batas. Now, talking about yung sinasabi mo, ano pa yung iba? If I can name some, no?
16: Yes,
14: una
16: sir.
14: Po yung reserve force.
16: Yes, sir.
14: Tama po yun. Kagaya ng AAP, magkakaroon po tayo ng Philippine Coast Guard Reserve Force. Meaning po, yung ating mga estudyante sa college, kakuha po sila ng katumpas na yung NSTP nila na sa AAP. Ngayon, PCG na. Magkakaroon tayo ng reserve command na kung saan po, kapag meron pong emergency na kailangan, we will call them to active duty. Commission po yan ng mga officers and non-officers po. Second po, magkakaroon po tayo ng PCGA. Ito po yung Academy, Philippine Coast Guard Academy. So, parang PMA, PNPA, o diba pang Academy, magkakaroon po ng sariling Academy ang Philippine Coast Guard with the authority to compare baccalaureate degree. So, yung mga, kung meron po dyan mga pag-graduate na ng high school, kung gusto nyo po maging Coast Guard, kayong unang pioneer cadet ng ating Coast Guard Academy. Pangatlo, ma'am, medyo babalik tayo doon sa isang malapit sa puso po natin, yung medalya ng kagitingan o Medal of Valor for our personnel. Alam nyo, wala sa atin ngayon yan. We cannot compare. At hindi ako naniniwala na wala pong mga bayani sa Coast Guard. At kung kinakailangan po, meron na tayong authority to compare. Hindi lang yung medalya, but the benefits na nakapaloob po rito.
16: Yes.
14: Yung mga susunod pa po, may pwede kong banggitin. Yung pension,
16: yes,
14: of course. That's isa po yung sa pension. Pagkaroon po ng Coast Guard attache na pwede po natin ilagay. Marami pa po eh. Pero makaasa po kayo kung anumang kailangan nandun po sa ating bill po sa ngayon.
16: Yes, sir. Naging interest.
17: So regarding dun sa reserve force, kasi kung ikukumpara natin sa Army, syempre, gera kasi yung, kumbaga, yun yung kanilang mission. Pero tayo kasi, sir, sa Coast Guard, ang isang bagyo ay isang misyon. So ibig sabihin po ba na yung ating mga miyembro ng Reserve Force ay kapag may bagyo, talagang tatawagin natin in service to help those who are stranded or trapped dahil po sa pagbaha?
14: Yun ang primary reason po kung bakit kailangan natin magkaroon ng Reserve Force. Mm. Kasi po kahit sa ngayon, maging 36,000, 37,000 pa tayo, hindi po kakayanin. Mm. Kasi hindi lamang po bagyo o sakuna.
17: Mm.
14: Tandaan nyo po, pangunahing mandato natin ay environmental response.
17: Mm-hmm.
14: Pag nagkaroon po ng isang oil spill o magkaroon po ng isang danger to our environment, maritime environment, kailangan po may mga well-bodied, able-bodied person na tayo na may training na kaya po at pwede nating matawag into active duty.
17: Mm-hmm.
14: Yan po ang kagandahan ng isang Reserve Force.
17: Mm-hmm.
16: Since na-mention naman natin, sir, yung Reserve Force, ano ang magiging kaibahan nila, sir, sa Philippine Coast Guard Auxiliary natin, sir?
14: Yan. Ang Philippine Coast Guard Auxiliary po, tayo po'y nagpapasalamat sa kanilang pagsuporta sa Philippine Coast Guard po. Ito po kasi ay nakonsepto dun sa may mga barko.
17: Mm-hmm.
14: May ari ng barko, mga shipping magnates po, nag-operate ng mga cargo vessel. Na pag kailangan natin ng tulong, may lumubog na isang barko, kailangan mag-rescue, silang pinakamalapit, we can call upon them.
17: Yes.
14: That's why we provided them with the honor to wear our uniform. Auxiliary uniform po ito, kakaiba sa uniform natin ng konti, tapos may rango po silang karapat. Dapat po, iba po sila at distinct sa ating Coast Guard. Una, ang Coast Guard po natin will be under the Reserve Force. Reserve Command. Yan po ay mga able-bodied po, meaning na estudyante ng college na dadaan sa training, talagang may training. Yun ang kakaibahan. Ang ating pong auxiliary, voluntary po ito. Umaasa tayo sa pusong volunteerism ng ating mga Coast Guard auxiliary to from time to time support us.
17: Yes.
14: At limited po yung kanilang engagement. Hindi natin sila pwedeng ilagay into harm's way, so to speak. Kasi sila po ay mga sikat at matataas na tao. Samantalang itong ating mga Reserve Force po, una, sila ay pumasok. Kaya nga sa college, gusto nilang maging Reserve Officers. Kasi gusto nilang suot ang uniform natin na parang regular na when called to active duty. So, at pag tinawag po sila, may sweldo rin po. Kasi pag nakad sila, they can be called upon to serve and we will provide of course, not only benefits, medical, but also salaries when needed po. Yan ang kakaiba. So, parehong iba. Pareho pong nasa Philippine Coast Guard po.
16: Yes, sir.
17: Parehong kailangan.
14: That's a good point. Parehong kailangan.
17: Ibang purpose.
14: Iba rin po yung kanilang katungkulan.
16: So, yung mga papasok, sir, dito sa Reserve Force natin, eventually, soon, pwede rin silang maging organic na members ng...
14: Kung sila po ipapasok doon sa qualification po ng required po ng ating of course ang ating regulations po as to the age, medical and physical fitness po nila, qualification po nila, height included, then pwede po 'yon. And if I may, pwede rin naman na mag-dual po ang isang auxiliary. Kasi kung ang isang auxiliary po ay makaka-comply sa doon sa requirement, hindi po ba pwede? So, pwede siyang maging auxiliary. Kaya lang, siyempre, kung mataas ang rango niya sa isang auxiliary, iba sa Reserve Force. At hindi lang po once ang training niya, hindi lang sa college. Ngunit, pag nasa Coast Guard Reserve Force na po, from time to time, meron silang mga competency training na tinatawag. Medyo papawisan ka doon kasi medyo physical ang training yun. Kasi kailangan, kagaya ng ating mga Coast Guard po, handang humarap sa mga tawag ng pangangailangan ng ating pamahalaan.
17: And let's talk about, sir, yung isa pang salient feature na nabanggit nyo, which is yung maritime attaché. Considering now, sir, na napakalaki na po ng role na ginagampanan ng Philippine Coast Guard, hindi lamang sa pagbabantay sa katubigan ng Pilipinas, kundi sa katubigan mismo ng buong Southeast Asian region and the Indo-Pacific region. So, gaano po ba kahalaga yung pagkakaroon ng specified na legal provisions when it comes to the deployment of our maritime attachés?
14: Tama po yun, kasi nga po, hindi natin tinitignan yung ngayon lamang. We're looking also what could happen in the next few years and decades, no? So, tinitignan natin na yung expanding role ng Philippine Coast Guard. And you said it right, no? Talagang may need for a Coast Guard to be assigned sa ating mga embassies. At kung kinakailangan po, of course, with approval ng DFA, kasi position po yan, tayo po ay magkakaroon na ng mandato na we can provide. At hindi lamang po ito sa attaché in general. Ang batas po natin, nilagay po doon na kung kinakailangan we will hire, recruit, and expand ang ating pong total number ng Philippine Coast Guard personnel enough, sufficient to perform our function. Ibig sabihin po, walang ceiling siya so far as i-approve ng DBM. Hindi naman sobrang dami, ha? Kasi kaya lang, kung mapa-approve po natin yung ating TOE, Table of Organization po, at kailangan yan, ma-justify natin because may dalawang bagong batas na ipasa. Ito pong ating Maritime Zone and Archipelagic Sea Lane. Yes. Kung kinakailang maglagay ka ng Philippine Coast Guard personnel to response not only in calamities, safety, but also law enforcement, humanitarian missions, now we have the authority to do so. Kasi nasa ating batas na po, or magiging nasa ating batas kasi hindi pa tapos, ayokong pangunahan ating pangulo, ano?
16: Pero doon tayo patungo, sir.
14: Sana,
16: yes, sir.
14: Hope, sana po.
17: Lieutenant Batarbonyo, gusto kong tanungin si Rear Admiral Tanseco, especially sa ating mga kababayan, sir, na hindi gaanong naiintindihan, ano po ba yung kahalagahan sa pagkakaroon ng isang Coast Guard Maritime Attaché sa mga critical or major embassies ng ating bansa?
14: Tama po yun. O una po muna, kagaya ngayon, meron kang isang insidente sa Strait of Hormuz na kung saan marami pong kababayan nating tripulante, opisyal at crew ng mga barkong komersyal na naiipit po doon sa mga bansang kung saan sila naipit, na-stuck sila yes. doon. Now, if there's a need for a Coast Guard officer to assist pagdating po sa kanilang safety, security, kasi po meron pong attaché ang military, meron pong attaché ang police sa mga bansa na kinakailangan sila because of the number of land-based OFW. This time around, ang ating pangulo, ang ating commandant, ang ating secretary, sabi niya, seaman, yung ating mga tripulante ng barko, bigyan din natin ng karapatang assistance. So yan po. Tama po yun.
17: Considering, sir, na 25% ng buong global seafaring industry sa Pilipinas, sir, 400,000 sila. So talagang it's high time na magkaroon tayo ng mga Coast Guard attaché na ang purpose ay maibigay yung kanilang pangangailangan, especially kung meron tayong mga life-threatening incidents and situations katulad ng ibinahagi ni Rear Admiral Tanseco.
16: And kung last week, sir, napag-usapan natin kasi dito yung sa CGY, Cybercom, na nasa digital age na tayo, sir. So, kailangan sumabay ng Philippine Coast Guard. So, with this, sir, dahil na-mention mo, marami na tayong mga batas, marami na mga bagong development when it comes to the services na binibigay ni Coast Guard. Eto na yun, sir, na kailangan masasabayan na natin, sir.
14: Tama, if I can add, no? Sabi mo nga, mga bagong batas, baka may nakikinig, anong batas yan? O, banggitin ko po yung isa. Ito po yung Anti-Agriculture Economic Sabotage, no? RA, Republic Act 12022. Yes, ibig sabihin po nito, basta smuggling po, cartel, or kaya naman hoarding ng agricultural product. Lahat po ng agriculture, bigas, palay, lahat na po yan, pati sigarilyo po, sibuyas, manok, yes, baboy, isda. Pag yan po ay napasok sa ambit po ng batas at 10 million peso pataas, alam niyo po, nakalagay po doon. First time po siguro ito na naka-expressly provided po ang police, dapat lang naman, ang NBI, at ang Philippine Coast Guard. Siya ay membro na po ng law enforcement agency. Talagang hindi lang po mang-aaresto, magpapile ng case. And sa bill po natin, isinama po sa function and powers ng ating commandant and the Coast Guard as well, meaning po dinelegate ng commandant sa commander po ng IDMS, Investigation Detection Management Service, yung subpoena power.
16: Yes.
14: Importante po ito because this will now provide authority to our investigators to compel, one, to submit testimonies po, second, documents to aid in the investigation and eventual filing of the of a case.
16: Yes.
14: Pag hindi sumunod, alam niyo po, meron pang indirect contempt power ang ating Coast Guard. So, kumbaga, pulis na rin po tayo. Dapat lang naman. Because
16: yes,
14: we need to support the PNP as well.
17: Yes. And sir, bahagi ng mandato natin ang maritime law enforcement. So, it's really high time na magkaroon tayo ng batas. Kasi, base dun sa observation ko, sir, before, nang huhuli tayo, pero ipinapasa lang natin. Puro tayo turnover.
14: Yes,
17: pero base sa pagpapaliwanag mo, sir, we now have the capacity to conduct our own investigation.
14: Correct.
17: And really perform the rule of law.
14: More than just to conduct investigation po. Minsan po, may kailangan kang dokumento para ma-build up mo yung case mo. Now, siyempre po, hindi ibibigay ito ng willingly kung wala ka rin lang power. Alam niyo, sa police po, kailangan niya ng isang batas. Ang chief PNP ino-authorize at dinelegate niya sa sa chief po ng CIDG, Criminal Investigation Detection Management, at sa deputy. So kailangan pa nila. Tayo nga ay nagpapasalamat sa ating mga senador at nailagay sa ating batas.
16: Mm-hmm. Ito na yung Miss Joy, kung alam ng madalas marinig na ating mga kababayan yung eye care program, sir, ng Philippine Coast Guard, yung letter E na enforcement, ito na yung sinasabi ninyo, sir.
14: Talagang lahat po ito, pasalamat tayo sa ating Commandant Admiral Ronnie Hilgaban.
16: Yes,
14: suporta po siya. Sabi niya, tutukan mo ito, mm-hmm, bigay natin yan sa ating mga pensioners, sa ating mga retirees, ilagay mo ito so that the Coast Guard can respond to the changing time.
16: Mm-hmm. Yes, sir.
17: At nakaka-high moral ito, sir, no, sa ating mga law enforcers na nagkakaroon ng ngipin yung ating operasyon. Tama po ba?
14: Tama po yun, ma'am.
16: And with this, sir, paano napapalakas ng ating bagong, yung revised law natin, mm-hmm, yung mandato po ng Philippine Coast Guard in general?
14: Ang magandang sagot, yung kasasabi ko lamang po. Mm-hmm. Kasi nga, one of our mandate, kung tatlong poste po yan, from safety, environmental protection, yung isa, yung maritime law enforcement.
16: Yes.
14: At yung law enforcement component po nun, yun yung sabpina. Mm-hmm. But beyond that, siyempre, kahit po magkaroon tayo ng multi-billion peso na barko, mm-hmm, state-of-the-art vessels po, with monitoring, domain awareness po, yung puso ng ating Coast Guard,
16: yes,
14: which are our personnel po ngayon. Mm-hmm. Lahat naman tayo pa-retire. So, yung ating mga retirees po, na eventually, yan ay part pa rin ng Coast Guard. Mm. Binibigay po natin yung benepisyong that was promised to them.
16: Yes.
14: Second po, the enough personnel to support our mandate, evolving mandate as well. So, talaga pong ito para sa organizational reform ng Philippine Coast Guard that will rebound sa better service po, more competent academy as well. No?
16: Yes, sir.
14: More competency on our part to better serve our public po.
17: To better serve our public, sir, pag-usapan natin ang West Philippine Sea. Papaano po mapagbubuti palalo ng Philippine Coast Guard yung ating maritime safety and security operations and upholding our sovereignty within our exclusive economic zones?
14: Ililimit ko yung sagot ko dun sa bill kasi may separate spokesperson po tayo,
16: yes,
14: for the West Philippine Sea. Ang maganda rito, sabi ko nga sa inyo kanina, kung anong meron po tayong existing command units, nandyan na po sa bill.
16: Mm-hmm.
14: At ang maganda rito, sinama na po natin yung ating Kalayaan Island Group District. Dati wala yan eh.
16: Yes.
14: At nakalagay din po doon, the Coast Guard may create, establish, any districts, units, offices po, as a law might require or evolving time. So talagang very flexible, kanina flexible sabi mo, very,
16: yes,
14: hindi lang flexible,
16: adaptive,
14: innovative.
16: Yes.
14: So ngayon, paano po matutulungan? Pag pinalakas po natin ang lalo na ang mga moral ng ating personnel, more competency, more power to conduct not only our main functions of safety, environmental protection or law enforcement, but to file cases in court. Yun yung maganda eh. Kasi kung dati, nag-iimbestiga tayo kung lumubog ang barko, we have been doing that.
16: Mm-hmm.
14: Pero ito po ay under lamang sa Maritime Casualty Investigation,
16: yes,
14: yung cost ang ating tinitignan. Mm-hmm. Kung mayroon man, may parusa man yan, fines and penalties. This time around, pagka kinakailangan, our investigators can file criminal cases in most instances po, resulting to imprisonment plus fines. Yun yung maganda.
16: Mm-hmm.
14: So, the better we can perform for our function, including that in the West Philippine Sea.
16: Mm-hmm. Yes, sir. Sir, kung ay babalikan natin ulit yung mga salient features nitong ating Senate Bill 2116, sir. Okay. Nakasad po sa Section 32, yung emergency and medical assistance, sir. Pwede pa natin malaman yung
14: iniisip ko yun kanina eh. Isa yun sa dapat nauna eh.
16: Yes, sir.
14: Kasi po sa ngayon talaga naman, wala pa naman tayong hospital.
16: Mm-hmm.
14: Second, kahit po magkaroon tayo ng hospital po, na itinatayo na ngayon sa Taguig, Coast Guard-based Taguig, yung papano po yun nasa ibang district?
16: Yes.
14: Papano yung hindi pwedeng ma-airlift?
16: Mm-hmm.
14: So, ito po ay nakapasok po sa ating batas na kung saan, hindi lamang po yung operation. Meaning, nagkaroon ng sakit, kailangan pong ma-opera ng ating personnel. So, yung cost po ng operasyon niya, yung kanyang medication, at kung natapos na po yung operation po, yung kanyang rehabilitation.
16: Mm-hmm.
14: So, kasama po ito nung nakapalagay sa emergency medical assistance. So, ang Coast Guard po sa susunod, pag naging batas na po ito, ang gagawin nyo na lamang, magtrabaho para sa bayan, kung kayo po ay na-aksidente, at huwag naman sana nasaktan, kayo na lamang po ay mag-isip na magpagaling. Kami na po ang bahala.
16: Yes,
14: sumagot,
16: sir,
14: sa inyo mga gastos. Because this is in the line of duty.
16: Yes.
14: And again, Ito po ay pinoprovide na sa PNP at AFP. Mm. Humihingi po tayo ng patas lamang para sa ating mga personnel.
16: Alam naman natin, sir, yung trabaho natin is makukonsider natin na nasa kabilang, ang kabilang paa ay nasa lupa. Ang kabilang paa ay dahil nga sa critical. Hukay. Nasa hukay, sir. critical na trabaho. So ngayon, sir, with this, hindi na mangangamba yung ating mga Coast Guard personnel, sir. Na in times na masugatan man or may incident, may peace of mind.
14: And focus na lang sa service po.
16: Yes, sir. Isa pa din dito, sir, sa ating bagong update sa ating batas, sir, is yung pagkakaroon ng Corps of Professors.
14: Yes po.
16: Yes, sir.
14: Ang Corps of Professor po, kaya magiging part po yan ng Philippine Coast Guard Academy or the PCGA. Kasi po kinakailangan din naman natin para makapagpatapos po tayo ng mga world-class, high-caliber, well-trained, competent officer. Kailangan mo, siyempre, mga teachers, mga professors po. At hindi na po pwedeng mag-iimbita lang tayo. Mm-hmm. Minsan, meron tayong token. Mm-hmm. Ito po talagang they will form part of Corps of Professors ng ating academy. With the rank, benefits, tenure na kinakailangan po. Mm-hmm. Same with PMA. Same
16: yes,
14: with PMPA.
16: Sir.
14: So talaga pong ano lang, talagang itinatapat lamang po natin to be with at parity with this unit po.
16: Yes, sir. And nakita naman kasi natin na yun din yung isang kinakailangan din po ng Philippine Coast Guard, sir. Mm-hmm. Kaya in-include natin.
14: Hindi ibig sabihin yung ating mga naimbitahan ay hindi po magagaling na mga instructors at lecturer. Pero hindi po ba dapat lang ibalik natin ng sapat yung kanilang sakripisyo sa pagtuturo sa ating mga Coast Guard. Mm-hmm. Now, the Corps of Professors will ensure na meron po kayong pagkilala at karapatang, karapat-dapat na na hindi naman kabayaran, kundi kapalit ng kanilang
17: pagtuturo.
14: Yes, sir. Pagtuturo.
17: And it will make sure, sir, na long-term yung planning sa competency and education and development ng ating mga...
14: We see po na meron pong classification ng mga core professors from professor 1, 2, 3, 4. Oh, para po may associate professor ka bago. Talagang may, parang tayo, meron growth po at kung nakatapos ka ng advanced degrees and corresponding ranking po sa ating mga professors.
16: Yes, sir.
17: Sir, nabanggit mo yung goal po natin na magkaroon tayo ng mga world-class Philippine Coast Guard officers and personnel. Aside dun sa maritime attaché, may other sections or features pa po ba yung ating revised PCG law when we talk about international cooperation and regional stability?
14: Hindi ko maisip sa ngayon, pero sagutin ko muna sa... Actually, world-class officers na po ang ating Coast Guard.
17: Yes, sir.
14: Napatunayan niya natin sa nakarang exercise po, the RIMPAC, Rim of the Pacific, na kung saan talagang hindi lang sa bayan, talagang naging part po tayo ng overall training expertise o natutunan ng mga kalahok po dyan. And the Coast Guard, leading po. But in Southeast Asia, talaga pong papalakasin din po natin yung ating Coast Guard, not only the Academy, but the Command and General Staff College po. Admiral Staff College po.
16: Yes,
14: so part po yan doon, to support them as well. Kasi po kailangan mo mag-hire din ng additional Coast Guard personnel to support yung ating pong educational goal. So nakapalob po dito. Enough personnel to support our mandate.
17: Yes. Nabanggit din ni Sir kanina yung sinasabi niyang puso ng bawat Coast Guard. Yun yung pundasyon ng ating serbisyo. Pero sa panahon kasi ngayon, Sir, at nagte-trending na rin sa social media na merong ilan sa ating mga kasamahan sa Coast Guard na kahit na nasa kanila na yung mga ranggo ay hindi po maiwasang makagawa ng mga bagay na immoral at nakakapanakit sa kanilang mga mahal sa buhay. Papaano po ba natin hinahandle yung mga ganitong klase ng reklamo at complaint mula po sa ating mga kababayan?
14: Sabi ko na nga ba, tatanong mo yan?
17: Yes, sir, syempre.
14: Bilang Inspector General po ng Coast Guard, alam niyo po, sa kaalaman ng iba, ang Philippine Coast Guard po, may kakaiba po kaming batas sa loob ng Coast Guard. Pareho po sa Military Justice System, our Code of Discipline sa Philippine Coast Guard. Ako po yung pinaka-inspector general at ako po yung naatasan para ensure po yung discipline within the service po. Unfortunately, ganun nga po yung sinasabi mo. Merong iba tayong mga Coast Guard and hindi naman kakaiba. Sa isang organization na 36,000 or more, talagang kahit papano meron ka dyan. We're not looking at a big number. Mas mababa sa ating mga kasama sa ibang uniform, uniform service. Pero binabantayan namin to. Not only from drugs use, meron din po tayo ngayong bagong policy, the zero drug policy, the desire of our commandant na talagang zero po o walang po ang ang use ng illegal drugs within the Philippine Coast Guard. Meron na pong nag-positive at araw na lang o linggo o buwan ang inihintay, sila po ay matatanggal sa serbisyo because dismissal from the Coast Guard service yung first instance pa lang na positive po sila. Of course, subject to confirmation and challenge po. Mm-hmm. And, of course, hindi lang po yung illegal, pati yung immoral. Yeah. Ayun po, hindi maiwasan, isang malaking pamilya, kaya po napakahigpit ng ating campaign to ensure na yung mga tao po natin imiwas po, hindi lamang sa sugal, sa gawaing immoral, at siguro na hindi lang yung puso, kundi yung korpo ng isang Coast Guard. Yes. Ano po yun? Yung pamilya niya. Mm-hmm. Kung may asawa, isa lang, pamilya lang. At kung ikaw naman po ay merong girlfriend, siya lang.
17: Ang pinangakuan?
14: Totoo pa rin.
17: Yes.
14: Pinaasa, huwag pa iyakin.
17: Yes, tama.
14: O, ganun po yun. Hindi po natin kinokondone. Mm-hmm. Mayroon pong problema, maliit man po ito. Mm-hmm. Nagsisimula pa lang ang inyo pong Coast Guard, ang inyo pong commandant, utos niya po sa inyong IG, i-address ito, sugpuin, pigilan.
16: Mm-hmm. Yes, sir. Yun, at least, yun makikita natin mga kababayan na we do not tolerate this act. Kaya very transparent ang Philippine Coast Guard, sir, when it comes to this. Sir, balikan ko rin din, sir, kanina na-mention about sa pension ng ating mga retirees. Yes, sir. Sir, sa Section 51, hindi ko lang sure, sir, kung related siya, pero yung exemption from attachment taxes, charges, and fees.
14: Hindi siya related in a sense na ito yes, po sir. Kasi may kinalaman sa, kunyari, meron po tayong kailangan bilhin
16: na
14: isang equipment or isang spare parts to repair our equipment. Hindi po ba galing abroad dyan?
16: Mm-mm.
14: Although po, pag government ang gagamit, may exception po yan. Mm-mm. Pero dadaan ka pa sa proseso.
16: Mm-mm.
14: With this section sa ating bill na binabasa mo, ha, mga nire-review mo, ha, sinasalans
16: yes,
14: mo.
16: Sir.
14: So talagang exempted na po tayo yes, sa fees charges po. Ganoon din, minsan meron tayong mga dapat bayaran sa mga ahensya ng gobyerno when it comes to our radio permits and licenses po. Dito po, exempted na.
16: Mm-hmm.
14: Kasama rin po dyan our authority or our power to enter into local and foreign loans.
16: Mm-hmm.
14: So, ganun po yun. Kung hindi kaya sa budget natin at merong magpapautang na local na banko po, sinama na rin po dyan.
16: Yes,
14: very, very flexible and innovative ang Coast Guard po. Very challenging situation po.
16: Mm-hmm. Yes, sir.
17: Are we looking at expanding, sir, yung ating mga barko, mga air assets? Kasi ang naiisip at napag-uusapan natin, sir, more on the personnel. How about when it comes dun sa infrastructure and facilities?
14: Yun po ay nasa isa pang batas.
16: Mm-hmm.
14: May basic po kasi na one title, one law.
16: Mm-hmm.
14: Ito po kasi more sa title pa lang yung modernization ng organization po ng Coast Guard.
16: Mm-hmm.
14: Meron na po actually mga nag-file po nito sa 19th Congress po. At mga senador po nagsasabi, ito na ang next namin, yung modernization ng Philippine Coast Guard.
16: Mm-hmm.
14: Ibang bill po yun. But now, you'll see na hindi lang sa personnel, but this time around, hindi lang sa facilities or sa barko, aeroplano, but also shipyards.
17: Mm-hmm. Wow! Opo. Philippine Coast Guard shipyards, sir?
14: Kailangan kasi kung marami ka ng barko, kailangan mo repair din
16: yes,
14: po.
16: Yes,
14: so, kung meron kang mga recruit, kailangan mo mga mas magagandang training centers.
16: Yes. Mm-hmm.
14: Kung meron kang mga lighthouse, meron kang mga districts, kailangan mo ng support sa kanila.
16: Mm-hmm.
14: So, ito po ay to support yung ating mga personnel.
16: Mm-hmm.
14: So, modernization po ito. Equipment and logistical requirement.
17: Yeah. Hindi na talaga malayo kasi sir, si Admiral Gavan talagang ang pangarap niya daw talaga ang Philippine Coast Guard ang maging pinakamalawak na Coast Guard sa buong Southeast Asia at base sa pagkukwento mo sir, when it comes to the current status of our law and then the modernization in 5 years or 10 years, hindi na malayong ma-achieve natin yung goal na yon and more.
14: And dapat lang naman po talaga kasi po kung may lindol, mayroon kang malaking sakuna na bagyo, ang talaga pong inaasahan ng tao, ang Philippine Coast Guard. Napakita na po natin yun sa Cebu.
16: Mm-hmm.
14: Kaya nga po, kung yung isang district commander, sabi niya, kung ang may nalulunod sa gitna ng dagat, alam niyo po, pag nakita yung Philippine Coast Guard, hindi lang natin naligtas yung taong nalulunod, kundi yung kanyang mga umaasa sa kanyang pamilya.
17: Yes, yes, exactly.
14: Yun po yun.
16: Holistic approach, sir. Mm-hmm. Dito sa sinasabi ni Rear Admiral Tanseco, Ms. Joy, kumbaga kung ang ating trabaho ay within the Philippines and sa lahat na nasasakop ng servisyo ng Philippine Coast Guard, hindi na tayo lalayo, sir, sa pag-source ng mga kakailanganin natin dahil pwede na ma-provide within the organization.
14: Self-reliant natin. Country that is prone to calamities.
16: Yes, sir.
14: We have a very vast exclusive economic zone to protect not only our sovereignty but also our sovereign right. We must be capable. And the country and the people don't deserve anything less.
16: Mm-hmm. Yes,
14: yun po ang gusto ng ating commandant. Mm-hmm.
17: Sir, with the current status of our revised Philippine Coast Guard law, ano pa po yung pwedeng asahan ng ating mga kababayan siguro ngayong taon ng 2026? Ano pa po yung mga developments na ine-expect po nating ma-achieve natin bago matapos ang taon?
14: Sana po, hopefully po, maipasa na ito sa House of Representatives. Mm-hmm. Sabi ko sa inyo kanina, dalawa pong committees to. Ayaw po natin pangunahan kasi po meron din po silang priorities po doon. But the Committee on Appropriation, Committee on Ways and Means, and no less than the Speaker po, Speaker D ng ating House of Representatives, nung nakausap ng ating commandant, sabi niya, it will be my legacy. Yes. To ensure ng Coast Guard po hindi lang ma-reorganize but also modernize. Mm-hmm. Now, umasa po kayo, kahit hindi pa po na ipapasa po ito, or ilang buwan pa, patuloy po ang Philippine Coast Guard na magsiservisyo. May batas man na bago, wala.
17: Yes.
14: Dodo, hinihintay ng mga retirees po natin ito. Makakahintay pa po kami.
17: Mm-hmm.
14: At ang aming pong servisyo, hindi magbabago po. Hindi importante minsan yung minsan, di ba? Lalo tayo. Hindi lang sweldo ito.
17: Mm-hmm.
14: Ito po ay servisyo sa bayan. Pagmamahal. Yes. Sa ating Pilipinas po.
16: Yes, sir. Sir, before tayo magtapos sa ating programa, anong nais po ninyong ipaabot sa ating mga mamamayan, lalong-lalo na po sa mga kasamahan natin sa Philippine Coast Guard?
14: Una muna sa mga kasamahan natin sa Philippine Coast Guard, nakita nyo na po kung gaano po tayo minamahal ng ating mga mambabatas, ng ating Pangulo, ng ating Secretary, ng inyong Commandant.
17: Mm-hmm.
14: Sana po umaasa ko sa inyo, lalo na po yung ating pinakamababang ranggong Coast Guard personnel na sa ngayon, ay nandun sa isang barko, nagkakanda po ng isang pre-departure inspection.
17: Yes.
14: Sana po, gawin mo ng buong puso yung iyong trabaho. Huwag kang papadala sa pagod, huwag kang papadala sa temptation.
17: Mm-hmm.
14: Gawin mo po yung trabaho nyo sapagkat malaki ang inaasahan sa atin.
17: Mm-hmm.
14: Sa atin naman po mga kababayan. Pinapaabot po ng inyong Commandant, Admiral Ronnie Ilgaban, ang kanya

0: Oliver S. Tanseco, Ms. Choi, naging makabuluhan ang ating discussion this afternoon na napag-usapan natin to dahil ito yung latest development sa Philippine Coast Guard. Oras sa buong Pilipinas, Philippine Standard Time, 5 minuto na lang po bago ang alas 4 ng hapon at dito na po magtatapos ang ating programa nitong Webes sa Servisyong Coast Guard. Bago po tayo magtapos, nagpapasalamat lang po tayo sa ating technical team at sa buong Radyo Pilipinas family, headed by Sir Alan Alanige, sa Coast Guard Public Affairs Service kay Commodore Noemi Cayabyab at sa pangalan po ng ating komandante Admiral Ronnie Hill L. Gavan. Maraming salamat po sa pagsama sa amin at kami pa rin po ang naging kasama ninyo sa hapon na ito.
1: Ako po si Joy Gumatay mula sa serbisyong hindi nagbabago, serbisyong humanitarian.
0: At ako naman po si Lieutenant Junior Grade Francis Doran Balboa Butterbonya. Hanggang sa susunod na Webes, dito pa rin po sa Serbisyong Coast Guard.
2: Welcome aboard, Serbisyong Coast Guard.
3: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.

0: Oras sa buong Pilipinas. 3 minuto bago ang alas 4 ng hapon.
1: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
0: Muli magandang hapon Pilipinas, narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Energy Secretary Sharon Garin na nagsagawa ng inspeksyon sa Wawa Pump Solar Project sa lalawigan ng Rizal. Balita hatid sa atin ni AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Yes, Omar, nag-inspeksyon nga si Energy Secretary Sharon Garin sa Wawa Pump Solar Project sa lalawigan ng Rizal. Ito ay upang masiguro na nasa maayos at magandang kondisyon ang naturang proyekto na magbibigay ng mas reliable na power at mas malinis na energy access at patuloy na pagpapalakas ng water security at flood protection sa buong lalawigan ng Rizal at Marikina. Ayon nga kay Energy Secretary Garin na ang naturang pump storage solar power project ay magbibigay ng mas maayos na supply ng enerhiya, particular na sa mga demand peaks na kinakailangan ng buong Metro Manila at iba pang karatig lalawigan. Sa huli naman, muling siniguro ng kalihim na patuloy nilang imomonitor ang kasalukuyang timeline ng proyekto upang mas mapabilis at mabilis mapakinabangan ng taong bayan. Wala pa rin dito sa Department of Energy. Para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, live report ni AJ Ignacio. Pagbawi ng mga salaysay kaugnay sa flood control scandal, nakakabahala ayon sa Malacanang. Mula Malacanang, may ulat si Raquel Bayan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nakakabahala para sa justice system ng Pilipinas ang paglutang ng mga individual na titestigo at magbabanggit ng mga pangalan kaugnay sa flood control scandal. Ngunit kalaunan ay babawiin din. Reaction nito ni Communications Under Secretary Claire Castro kasunod ng recantation at pagbawi ng mga salaysay ng dating Security AB Zaldico na si Orly Guteza laban kay dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay sa pag-deliver niya ng mali-maletong pera sa kongresista. Kung matatandaan, sinabi ni Guteza na binitiwan niya ang mga pahayag laban kay Romualdez kapalit ng pera at scholarship para sa kanyang mga anak. Ayon kay Castro, sumasalamin ito na marami ang nagtatangka na gumawa ng peking kwento upang makapanira ng kapwa. Marahil ang rason niya dito, nais pabagsakin ng pamahalaan. Sinabi ni Castro na hindi ito ang unang pagkakataon na mayroon umanong mga nagmanipula para magkaroon ng false witness kapalit ng pera. Nakakabahalaan niya ito, lalo't sisirain din ito ang paniniwala ng mga Pilipino dahil kaakibat ng mga peking salaysay na ito ang paglutang ng fake news at maling impormasyon na makakaapekto sa katotohanan. Pagbibigay din ni Castro,

0: dapat maimbestigahan ang mga ganitong insidente, lalo't mas dapat na manaig ang due process, ang batas at ang ebidensya.
1: Sa mga reasons nito ay destabilization. So, hindi lang ito ang nababanggit na merong nagmamanipula, di umano. Nagmamanipula sa mga tao para maging false witness at ang offer ay pera. So, medyo nakakabahala ito dahil sisirain ito ang justice system natin. Sisirain din ito kung ano ang paniniwala ng ating mga kababayan dahil mas maraming papalutangin na maling impormasyon.
0: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Rakalbay ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Senator Risa Ontiveros, sinitang hindi agad pag-takedown ng live streaming ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga. Mula Senado may ulat si Nympha Asuncion.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Pinunahan ni Senate Committee on Women, Children and Family Relations and Gender Equality Chairperson Senadora Risa Ontiveros kung bakit natagalan ang pag-takedown o pag-alis sa Facebook ng live streaming ng pamamaril ng isang estudyante sa Ateneo de Zamboanga. Sa pagdinig sa Senado ngayong araw, sinabi ni CICC Executive Director Undersecretary Renato Paraiso na inabot ng 14 minutes ang live streaming sa Facebook ng pamamaril. Ayon kay Paraiso, 5 minuto pa lang ng pamamaril nang malaman na ng CICC ang live streaming, saka agad nila itong itinawag sa Metan. Siyang nangangasiwa sa Facebook para mapatakedown ang video. Pero inabot pa ng 9 minutes bago tuluyang natanggal sa Facebook ang video. Ganyan, Veros, matagal na ang 14 minutes at marami na ngayong nakakagamit ng video at nire-reshare ito o pinapakalat. Kaugnay nito, nanawagan si Paraiso sa mga nakakakita ng Zamboanga shooting videos na ipadala sa CICC ang link o URL para mapatakedown. Ginit naman ni Ontiveros na dapat mag-usa na ang Meta na gawin ito at huwag nang ipaubaya sa CICC ang paglilinis sa basura sa kanilang platform para maiwasan ang online glorification ng karahasan. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Maraming salamat, live report ni Nympha Asuncion. Kamara titiyakin ang sapat na pondo para sa mental health at child protection programs sa 2027 budget. Mula Kamara, may ulat si Kathleen Forbes.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Sisiguruhin ng Kamara ang pagpapatuloy sa 2027 national budget ng mga programa para sa mental health at protection ng mga estudyante kasunod ng tumitinding pangamba sa karahasan sa mga paaralan. Ayon kay Lanao del Sur Representative Zia Lonto Adyong, Vice Chair ng House Committee on Appropriations, lalong kailangan maibagpatuloy ang naturang mga programa matapos ang insidente ng pamamaril sa isang paaralan sa Zamboanga. Kaya naman sa susunod na budget briefing, aalamin anya nila kung gaano nakalaki ang nagamit ng DepEd sa mga pondong inilaan para sa mga programang ito at kung ilan na sa mga target na personnel ang aktual na na-hire. Sa ilalim ng 2026 budget, 2.37 billion pesos ang inilaan para sa school-based mental health program ng DepEd. Kabilang dito, yung 10,000 na school counselor associate positions. Mayroon ding 89.9 billion na budget para naman sa child protection program na nakatuon sa pagprotekta sa mga mag-aaral laban sa pang-aabuso. Mahalagaan niya magiging utilization rate ng kasalukuyang pondo sa pagtukoy kung kailangan pangdagdagan ng alokasyon para sa 2027 habang tinitiyak na magpapatuloy ang school-based mental health program. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Dating Congressman Michael Romero nag-resign bilang reservist ayon sa Philippine Air Force. Detalye sa ulat ni Diane Lear.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Yes, Omar, kinumpirma ng Philippine Air Force o PAF na nag-resign bilang reservist ng Air Force si dating Congressman at Brigadier General Michael o Mikey Romero, epektibo nitong August 19. Ayon kay PAF spokesperson Colonel Maria Cristina Basco, nagpasalamat si Romero sa tiwala at sa pagkakataong ipinagkalob sa kanya sa panahon ng kanyang serbisyo. Bukod dito, kinumpirma rin ni Basco na tinanggal si Romero sa kanyang pwesto bilang Wing Commander ng Tactical Operations Wing Northern Luzon habang nagpapatuloy ang investigasyon. Sa ngayon, sinusuri ng PAF ang lahat ng record upang matiyak na naayon ang mga ito sa mga umiiral na patakaran. Matatandang nag-viral online ang larawan ni PAF Reservist sa Romero kasama si AFP Chief of Staff General Antonio Navarrete kung saan kinwestiyon na mga aktibo at dating uniform personnel ang dami ng medalya at badge nito. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Maraming salamat, live report ni Dayan Layar. Sa ating panguling balita, Bureau of Correction nagpaalala sa kanilang mga tauhan ng safety protocols para sa issued firearms. Nagbabalita si Luisa Erispe.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Naglabas ng direktiba ang Bureau of Corrections na nagpapaalala sa mga Bucor personnel na maging responsable sa pagtatago at pangangalaga ng kanilang mga baril o armas na inissue ng gobyerno. Kasunod ito ng mga insidente ng pamamaril ng ilang estudyante tulad ng sa Zamboanga City kung saan ang ginamit na baril ay mula sa isang kaanak na may issued firearms mula sa pamahalaan. Base sa memorandum, ang pagtitiyak na ligtas ang mga armas ay kabilang sa tungkulin ng isang tauhan ng Bucor. Dapat ito ay secured at hindi makukuha o mahahawakan ng mga hindi otorisadong individual, lalo na ng mga bata at minor de edad. Dapat din hindi ito napapabayaan o nilalagay sa mga lugar kung saan ang mga miyembro ng pamilya, katrabaho o bisita ay maaari itong makuha. Kung dadalhin man ito sa bahay, ay dapat nasa isang ligtas na storage facility, maaaring nasa gun safe o lockbox na nakakandado sa pader o sa sahig ang armas. Pero dapat kaya nitong iwasan ng anumang forced entry at hindi madaling makita. Kung may key combination naman, hindi ito dapat malaman ng mga hindi autorisadong sibilyan. Huwag din iiwanan ng susi ng gun safe sa mga drawer, lamesa, cabinet at iba pang lugar na makukuha ng mga bisita o kaanak. Gayet naman ni Bucor Chief Director General Gregorio Catapang Jr., dapat pairali ng pagiging responsable at disiplina sa pagsasagawa ng safety protocols. Anumang kapabayaan ay maaaring magresulta sa aksidente at pagkawala pa ng buhay ng ilang individual. May kaakibat din itong kasong kriminal sa mga nasa serbisyo. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: This is a public service announcement.
9: Public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: Doctors on board.
11: Doctors on board.
12: May mga gamot para sumigla yung atay natin, maraming available diyan, pero yung pinakamaganda is still weight reduction, ano? Lifestyle changes, you choose a healthy diet, kontrolin natin yung mga comorbidities.
13: Pag-uusapan ang ating kalusugan. Gabay para mas makilatis ang ating katawan. Mga sitwasyon, sintomas o maging karamdaman man, ipaliliwanag at tatalakayin ng buong kalinawan.
12: The success of treatment depends on whether yung role ng pasyente na iintindihan niya.
11: Doctors on board.
10: Doctors on board.
13: Kasama si Dr. Claro Cayanan Monday, Wednesday, Friday, alas 2 hanggang alas 2:30 ng hapon dito sa Radyo Pilipinas.
3: Go Agri! Go Agri! Ang programang sagana sa magagandang balita, mga bagong proyekto sa agrikultura at pangisdan, at mga impormasyon para sa pagpapalago ng kabuhayan. Go Agri! Go Agri! Magbabahagi ng karunungan at mahalagang kaalaman para sa pag-unlad ng ating mga kababayan. Go Agri! Go Agri! Kasama ang inyong partner tungo sa tagumpay, Kuya Francis Kiko Flores, tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Go, go, go, go Agri! Great opportunities in Philippine agriculture. Welcome aboard! Servisyong Coast Guard. sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang programang mag-aatid ng napapanahong impormasyon sa karagatan at mga baybay sa buong bansa. Tampok din ang updates mula sa Philippine Coast Guard Stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, talakayan at balitang maaasahan. Hatid sa Sambayanan tuwing Martes, alauna ng hapon. Welcome aboard, Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
9: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
14: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering, sino kaya siya? At bakit may memorial siya? Eh, yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa din ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta. We didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
15: Namamasyal pa sa Luneta.
9: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
16: This is a public service announcement.
17: Discipline is the key.
3: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
17: Kilatisin ang sarili.
3: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
17: Isang mahalagang paalala
3: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
8: This is a public service announcement.
18: Public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
19: Usapang pera, usapang pondo, usapang budget natin. Ang programang magbibigay ng detalyadong impormasyon tungkol sa mga pasikot-sikot sa paglalaan ng pondo para sa bawat proyekto ng gobyerno. Hatid ay talakayang makabuluhan, magpapakita ng tapat na pagseserbisyo ng inyong pamahalaan. Meron pang mga tips and guides para naman sa personal na pagbabudget ninyo sa inyong tahanan. Usapang budget natin kasama sina DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran at R. Vargas. Tuwing Biyernes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
20: Chill man o nagmamadali, mabuhay Pilipinas! Sa morning ng everybody ay magpapangiti, mabuhay Pilipinas! Kahit walang alarm clock, sure kang mapapawake ha? Komentaryong tumpa at balitang sariw at mainit ang pang-almusal sa inyo ni AJ Ignacio. Saturdays and Sundays, 6 to 7 a.m. Mabuhay Pilipinas! Boulevard ng mga tunay na impormasyon at balita. Para umaga pa lang, marami ka ng alam! Mabuhay Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Leslie Bocopo.
21: Leslie Bocopo.
3: Live. Balitan, panayam at diskusyon ng mga usaping napapanahon. Pag-iimay sa balitang mahalaga para sa kaalaman ng bawat mamamayan.
21: Leslie Bocopo.
3: Live. Kasama ang batikang kolumnista Leslie Bocopo tuwing Webes, alauna ng hapon, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
9: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
1: A blessing of safe voyage and a chance to cool off.
18: Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit,
1: prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad.
18: Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak,
1: described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like coco jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
22: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
23: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito.
24: Are inaw nandidong kwaranuni anarampay na.
23: Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines.
22: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
25: Doctors on board!
26: Doctors on board!
12: May mga gamot para sumigla yung atay natin. Maraming available dyan. Pero yung pinakamaganda is still weight reduction. Ano? Lifestyle changes, you choose a healthy diet, controlin natin yung mga comorbidities.
13: Pag-uusapan ang ating kalusugan. Gabay para mas makilatis ang ating katawan. Mga sitwasyon, sintomas, o maging karamdaman man, ipagliliwanag at tatalakayin ng buong kalinawan.
12: The success of treatment depends on whether yung role ng pasyente na iintindihan niya.
26: Doctors on board!
25: Doctors on board!
13: Kasama si Dr. Claro Cayanan, Monday, Wednesday, Friday, alas 2 hanggang alas 2:30 ng hapon, dito sa Radyo Pilipinas.
0: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
4: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
2: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
5: Rice farmer, saka vegetable farmer po ako. Pero nung nagkaroon kami ng beneficio galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
4: Pati bamboo?
2: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby. Pati mga may kapansanan, nakakahabi.
4: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
6: Nung natutunan ko po yung paggawa.
7: Sino nagturo sa
6: nag-training po kami sa DOST.
7: Sa DOST.
2: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
11: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
27: Ito ang Presidential Broadcast Service.
28: Radyo Pilipinas.
29: Radyo Publiko.
27: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
28: Radyo Pilipinas.
29: Radyo Publiko.
30: Ang oras po natin, 23 minuto makalipas ang alas 4.
31: Mga balitang pinag-uusapan. Mga detalyeng magbibigay linaw sa bawat kaganapan. Dagdagan pa ng good news na magpapagaan sa inyong pakiramdam. I-mark in yan!
32: Mark in!
31: Ang mga fake news na nagdudulot ng kalituhan at mga impormasyong malayo sa katotohanan. I-mark out naman!
32: Mark out!
31: Mark in! Mark out! Sa balita, kasama si J. Mark Dagala dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.

0: napakaganda araw po ng Webes, Luzon, Visayas na Mindanao, ikadalawang po sa buwan ng Agosto taong 2026. Kaya't naririnig niyo po ang awiting Pilot of the Airwaves ay dahil ngayon po ay National Radio Day, mga kababayan. Isang pagpupugay po sa mga alamat ng radyo. Patunay po na ang radyo ay hindi pa rin namamatay, ha? Buhay na buhay pa rin po ang radyo. Bagamat ito'y nagbabago ng anyo dahil nga sa makabagong teknolohiya at syempre, dahil na rin sa pag-inog ng panahon. Kayo pa man, mananatili po ang radyo sa inyong mga tahanan, sa inyong mga sasakyan at maging sa inyong mga telepono. Kaya nga po ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang kauna-unahan na nag-simulcast ng mga programa sa AM at sa FM. At sabay ang napapanood na rin sa inyong mga telebisyon. Kaya Happy National Radio Day, mga kababayan! Ngayon pong araw na ito, Agosto 20, 2026. Special po ang ating palatuntunan ngayon sapagkat sabi nga, ang ating palatuntunan ay sabi nga very versatile, ano? Sapagkat na dito, hindi nyo lang maririnig, hindi nyo lang mapapanood, kundi mararamdaman din ninyo ang mga paksang ating pag-uusapan sapagkat meron po tayong pagtatanghal ngayon na isang dokumentaryo na sabi nga napapanahon, lalo't na pinag-uusapan nga natin ngayon yung sabi nga yung mga flood control na ito, di ba? Naalala ninyo nung makailang sona ng Pangulo, di ba? Sa mismong ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbunyan. Tinggil nga dito sa anomalya sa flood control project, mga kababayan. Kaya ho ngayon, ang sabi nga bilang pangmulat. No? Sa kabila ng mga pagbaha, sa kabila ng mga sunod-sunod na pag-ulan, malakas ang agos, mga kababayan. Ang tanong ngayon ng marami, saan tayo iahatid nitong agos na ito? Mga kasama ko po ngayon, hindi po ako nag-iisa. Siyempre, mga kasama po natin, ang ating, mutya ng Public Affairs Division, mga kababayan. Walang diliba, kundi si Miss Rachel Olivero. Hi, Rachel.
1: Hi, Kuya. Isang maglumi pa. Maaraw na ba sa Quezon City?
0: Maaraw na.
1: Isang mapagpalang araw po sa ating mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. At lalo na, Kuya, sa mga kababayan nating patuloy na kakaranas ng pag-ulan at matitinding pagba. Isang maingat po na hapon sa ating lahat.
0: Ayan, oo. Pero napapanahon itong dokumentaryo natin ngayon na inyong binalangkas. At sabi nga, ito ay may tuturing na obra ng Public Affairs Division at ang buong Bureau of Broadcast Service, ano? Dahil may kinalaman itong dokumentaryong ito sa mga baha-baha, ha, di ba?
1: Oo, napapanahon talaga siya, Kuis. Kasi ginawa ko talaga itong dokumentaryo ito kasi malapit siya sa puso ko.
0: Mm-mm.
1: During the Ondoy, kasi isa ako sa mga muntik malunod. So, ayan. I wanted this project na talaga nga, alam mo yun, nandun yung puso mo. Saka mm-mm, we're not just putting or creating projects para lang may masabing may nagawa tayo. We wanted to give impact, saka inspiration na lang din sa mga local government units and also sa mga kababayan natin. Anong kailangan natin gawin?
0: Ayan. Ay, may sabi nga, ito yung tinatawag na call to action.
1: Yes.
0: Diba?
1: Ganon, may impact yung ginagawa natin.
0: Correct. Kaya naman, mga kababayan, samahan niyo po kami sa pagpapatuloy ho ng ating palatuntunan, ating pong matutunghayan maya-maya po lamang ito pong dokumentaryo atin po sa atin ng Public Affairs Division. Pero bago yan, atin munang alamin ang mga malalaking mga balita ngayong araw na ito ng Webes. Ito po ang inyong lingkod, ang inyong fact checker, J. Mark Dagala. Siyempre, kasama pa rin si Rachel. At ito po ang palatuntunang
2: Mark In, Mark Out sa Balita, kasama si J. Mark Tagala sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Atin munang tungayaan ang mga naglalaki ang mga balita ngayong araw na ito ng Huwebes. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ininspeksyon ang isa sa mga sinasabing pinakamalaking pumping station sa Metro Manila kanina umaga. Labing tatlong bagong pumping station sa Metro Manila asahang maidaragdag bago matapos ang taon o sa panimula ng susunod na taon.
1: Short, medium ang long-term solution para sa baha magpapatuloy ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
0: Department of Social Welfare and Development nakapagpaabot na ng halos 1 bilyong pisong halaga ng tulong sa mga apektado po ng bagyo at habagat.
1: Bilang ng mga napaulat na nasawi dahil sa masamang panahon, dala ng habagat pumalo na sa 29 mga apektado, pumalo na sa mahigit 6 na milyon ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC.
0: Blue Ribbon Committee Chairman Erwin Tulfo ipaubaya na sa Ombudsman ang mga pagbabago sa testimonya ni Orly Gutesa.
1: Nihilistic extremism sa likod ng shooting incident sa Zamboanga City, hindi isinasantabi ng Department of Education.
0: Pagbabantay naman ang pakikilahok ng komunidad para sa kaligtasan ng mga estudyante, ipinanawagan ng Philippine National Police.
2: Balita, impormasyon at talakayan. Mark In, Mark Out sa Balita sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: At ngayon, Rachel, eto na nga. Oo, ihahatid na ho sa inyo ang isang dokumentaryo mula po sa PBS Public Affairs Division, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa ilalim po ng Terra Asia Program, katuwang po ang CFI Media o ang French Media Development Agency. Bigatin pala kayo ah. Nandiyan din ang Asia Pacific Institute of Broadcasting Development at ang embahada po ng France sa Pilipinas. O, kita mo? Ito pa lang eh, yung mga affiliation pa lang, bigatin eh. Oo. Isang dokumentaryo pong napapanahon. Isang dokumentaryong nagpapakita at magpapakita po ng katotohanan ng ating bansa sa patuloy ho na pagharap dito sa climate change. Ang laki ng kamon talaga ng climate change, Rachel, di ba?
1: Ramdam na ramdam natin nito mga nakaraang linggo.
0: Oo. Eh, kwento ito ng ating mga kababayang, lalo na yung mga kabataan, paulit-ulit na nakararanas ng matinding pagbaha.
1: Emphasize natin, Kuya, hindi lang to isang beses, kundi paulit-ulit nilang nararanas. Kumusta kaya ang kanilang kalagayang psikolohikala sa patuloy nilang pagharap sa ganitong kalamidad? Ano ang magiging epekto nito sa kinabukasan ng bansa? At eto nga po, meron din dito kayo malalaman din natin kung ano yung bagong phenomenon na kinakaharap natin ang bansa na related din sa climate. Atin pong alamin.
0: Yan, lahat ng yan dito sa dokumentaryong Agos,
1: The Unseen Scars of the Flood.
3: Pag maulan po, ganun lang po, pinakabahan mo po talaga po.
4: Ano po, kasi siyempre nakakatakot po talaga kasi ano, mabilis po tumas yung tubig dito.
5: Kahit sabihin po natin na matagal na po ako, siguro mga almost 18 years, 20 years na po ako rito. Nandun pa rin po yung kaba, mami. Hindi po talaga nawala sa akin.
6: Tsaka kunting bagyo lang po dito talaga, kailangan namin umakyat kasi kami po ang pinaka-danger zone dito. Kami ang unang-unang inaabot ng tubig.
7: Ang ulan ay isang biyaya para sa karamihan. Dala ay tubig para sa pananim at ginhawa tuwing panahon ng tag-init. Ngunit, para sa ilang pamilya, kababaihan at kabataan, kasabay ng malakas na ulan ay ang pagsibol ng pangamba at takot para sa kanila.

0: Marilyn Gabito po, taga Tagumpay Extension, Barangay Bagong Silangan po.
1: Ma'am Marilyn, tama
0: po? Yes po.
1: Ma'am Marilyn, kapusay po lang po yung...
2: Sa gitna ng aming interview ay biglang bumuhos ang ulan. Bakas sa mukha ni Aling Marilyn ang biglang pagkabalisa.
0: Okay lang naman po kami sa araw-araw. Normal lang naman po na kapag maaraw, walang ganong ano. Pag maulan po, doon lang po, kinakabahan lang po talaga po, lalo na po pag yung mister ko po nasa trabaho, tapos kami lang po ng anak ko, kasi syempre yung mga kapatid ko din po, nag-aasikaso din po ng mga gamit nila pag lilikas na po.
3: Suset Abarejo po, Tagumpay Extension, dito po, kami ang nakatira sa Tagumpay Extension, Barangay Bagong Silangan. Hindi kasi nung bata ako, talagang itong area na po ito is binabahan na. Ngayon, may bahay po kami dyan sa may Tagumpay mismo, sa gitna ng Tagumpay. Ang inaabot po rin dyan na hanggang bubong lang ng first floor, pero hindi na umaabot ang second floor. Tapos nung na-experience ko, pagkatapos nag-undoy, ang mga tao dito, laging takot na sa baha. Kaya pag sinabing ng nila kagawad Fred Marcelo, lumikas na kayo kasi malakas ang ganito, lumilikas na kami. May phobia na kami sa Undo, Yolanda, Rolly, Habagat, na ganun kalalaki ang baha.
4: Ang pagbaha kasi isa sa mga pangunahing hazard na kinahaharap ng Quezon City. Ito probably sa combination ng malalakas na pag-ulan, urbanization, and yung mga location ng mga certain areas na malapit sa mga daluyan ng tubig like Ilog at Sapa. Katulad nga ng Barangay Bagong Silangan, like meron ding Tatalon, Rojas, at ibang mabababang lugar na kapag umulan ay talagang mabilis tumaas ang water level ng daluyan ng tubig. Ang Bagong Silangan kasi isa sa pinakamababang lugar sa Quezon City. Dahil sa kalapitan niya sa Marikina River at yung creek systems, talagang mas mabilis siyang umaapaw ang tubig. Diyan sa area na yan, meron na kaming permanent evacuation center. At alam na ng mga community, hindi mo na sila kailangang i-force evacuate. Alam na nila ang what to do and they know na they will be taken care of sa evacuation center.
3: Ako po si Irene Artia, taga Tagumpay Extension, Bagong Silangan, Quezon City. Unang-una po talaga sa ginagawa namin kapag may bagyo, magliligpit na po. Magliligpit talaga ng mga dadalhin doon sa evacuation kasi yun naman po talaga ang pinaka-importante, yung may gagamitin kami doon sa evacuation center. Tsaka kunting bagyo lang po dito talaga, kailangan namin umakyat kasi kami po ang pinaka-danger zone dito. Kami ang unang-unang inaabot ng tubig. Kumbaga, kunting ulan lang, bago yung doon, kami muna talaga.
0: Nagpapanik po lahat kami, mga kapitbahay ko, lahat po kami nagpapanik kasi... Siyempre po, hindi po namin masabi kung gaano kabilis pumasok po yung tubig.
5: Malakas ang negatibo na effect ng climate change kagaya ng pagbaha tsaka yung mga malalakas na bagyo sa mental health condition natin mga Pinoy. And then mataas yung datos ng mga mental health disorders, usually pagkatapos ng dilubyo or yung after ng disaster. Umabot din na yung post-traumatic stress disorder o yung stress na naramdaman after ng dilubyo. Nasa pagitan ng 10% to 76% na mas mataas pa as compared to other countries.
2: At sa mga kagaya ni Aling Marilyn, tila hindi natatapos ang kanilang pangamba. Tumila man ang ulan, at humupa man ang baha.
0: Yung ano po, nakauwi na po kami, galing po kami evacuations, nakauwi na po kami kasi wala na pong baha. Tapos mga ilang oras lang po, bigla pong tumaas yung tubig, natutulog pa po yung anak ko. Doon po ako yung panic talaga po kami kasi lahat ng gamit namin na binaba na, nabasa na naman po, tapos tulog pa po yung anak namin po.
6: So sa Pilipinas kasi, hindi abstract yung climate change. So actually, nararamdaman natin siya taon-taon, di ba? Nararanasan natin siya through typhoons, floods, and even extreme heat. So halimbawa ngayon, summer, tapos later this year, malamang may mga bagyo ulit. meron pong bagong phenomenon, relatively bagong phenomenon. Ang tawag sa kanya, climate anxiety. So, ang climate anxiety ay emotional distress na may kaugnayan sa climate change, sa pagbabago ng panahon. At sa epekto nito sa ating buhay at kinabukasan, iba ito sa usual or sa ordinary stress ng buhay, katulad ng traffic, ganyan. Or yung stress sa trabaho, sa workload, o sa pag-aaral. Kasi hindi lang ito tungkol sa isang exam o isang problema na matatapos din. Ang source nito ay isang malaki at tuloy-tuloy na issue na parang hindi madaling solusyonan.
0: Ano po yun? Nung Ulysses po, nasira po yung bahay namin. Walang-wala po talaga natira sa amin. Tapos, ganun din po sa Karina po. Nasira din po yung bahay namin. Malakas po yung agos ng tubig, yung Karina at Ulysses po. Kaya po, ayun, nasira. Tapos, takot po. Takot. Tapos, syempre, pag hinayang po kasi lagi po nasisira yung bahay namin. Wala naman po kami agad-agad na pera para po ipaayos sa bahay namin. Tapos, minsan po, pag gantong tag-ulan, wala pong trabaho yung mister ko po. Yun lang po yung nakakaano doon na magsa-start ka ulit sa panibagong simula ng buhay mo.
2: Makikita sa imprastruktura at kabuhayan ang epekto dulot ng mga matitinding pagbaha. Ngunit, kamusta na kaya ang sugat na dulot nito na hindi nakikita ng mga mata?
7: For me po kasi, meron po akong naaalala lang. One time po, tulog po ako noon. Tapos pagkagising ko po, nagkakagulo na po sa labas. Tapos, sa second floor po kasi ako natutulog noon. Pagkatingin ko po sa baba, may tubig na po. Tapos umano na po yung pamilya ko. Kasi po yung mama ko noon, buntis pa po yung sa bunso namin. Bali po, takot na takot po ako noon. Kasi wala pa po yung parents ko dyan. Naghintay po ako noon. Nung dumating po sila, buti po may may stopping boat ba yan? Doon, nakasakay na po ako doon. Natatakot po ako kasi pag yung buhay mo nakisa, doon po ako nahihirap at isang dilim pa po ng daan. Kasi po gabing-gabi pa noon Sobrang kaya pinakanahirapan po ako noon. Masyado pong masyado pa po akong madaling anuhin ng nalamig. Kaya nagkasipon ko agad ako tsaka ako, nakasakit po ako noon.
5: Very common yung mga mental health aberrations nangyayari sa mga bata kasi in the first place, yung emotional development ng mga bata is hindi pa buo yung kakayahan niya na iproseso yung takot or yung fear niya regarding dun sa dilubyo or for example in this case yung sa baha. Tsaka yung hindi pa sila ganun ka-mature. Unlike with mga adults na may marami ng experience sa buhay na makasabi sila na okay lang ito, lilipas din ito. Pero sa case ng bata, mas mahirap sa kanila kasi hindi pa na-develop yung not only yung physiological na development nila but also yung emotional development ng mga bata. Kaya nagiging mas sila vulnerable.
7: Opo, may takot po naman kasi po habang naalala ko po yung mga ganung bagay, para pong tumatatak sa isip ko na baka mangyari ulit yun na parang kada may bagyo, iniisip ko, baka pagkagising ko na naman, may ganun na namang mangyayari. Mas, lalo na po ngayon, kailangan ko na pong tumulog sa pag-aayos. Hindi po katulad dati na tutulog-tulog lang ako. Ngayon po, kailangan ko na rin pong gumalaw para mas mabilis po kami makalikas.
6: Usually po, nadadala po talaga ng mga tao yung memorya po tungkol sa mga different trauma. So, hindi naman po lahat ng mga batang may trauma ay umiiyak o nagsasalita tungkol dito. Pero, pwede po nila itong maalala, balikan, pwede pong ito po ay maging source po ng mga memories na natatakot po sila long term.
5: Pinaka-highlight talaga na pattern na na-observe namin, especially after ng baha tsaka yung bagyo, is tumataas yung cases na tinatawag na post-traumatic stress disorder. O ito yung stress na naramdaman after ng dilubyo or ng baha. Tsaka yung depression. So yung depression yung parang feeling sad no or mabigat na pakiramdam hanggang 14 days. Yung anxiety. So yung anxiety is parang yung stress mo na maging mangyari na naman ang baha no, sa future. Tsaka yung mga problema sa pagtulog. So yun yung mga parang mga dagok na nag-a-affect sa mga vulnerable communities, particularly sa mga bata. pagkatapos ng mga disaster related to climate change.
2: Sa paulit-ulit na hamon ng pagbaha sa kanilang lugar, madalas na hindi na kinakaya ng musmos na katawan ng mga bata ang tupik baha.
7: Napapagod din po kasi po one time, gabing-gabi po, kailangan ko, ang bumagyo po talaga noon. Hanggang dito na po yung tubig. Dito po kami nakakit. Hirap na hirap po ako. Ang dami ko po nung dala. Tapos doon ko po naisip na bakit po kaya ganito nangyayari sa amin. What if lumipat na lang kami? Kasi naisip ko din po dito na kami lumaki. So kailangan na lang masanay po. So ilaban na lang po namin.
5: Yung paulit-ulit na exposure ng bata sa mga epekto ng bagyo or yung pagbaha is nagiging cumulative yung effect nito. So it means to say na parang nag-iipon yung stress tsaka yung anxiety ng bata every time na makaka-experience siya ng mga bagyo or baha, particularly for those sa mga family na andun sa lower margin ng socioeconomic status. Totoo po na iba yung effect sa mga vulnerable sectors kasi hindi pantay yung mabuti lang kung sa mayayaman kasi they have their resources. However, with the vulnerable groups, yung basic needs hindi nga kayang ma-sustain, no? Even without the disaster. How much more if andyan sila sa point na may bagyo or baha?
2: Delikado man ang sitwasyon sa lugar tuwing panahon ng tag-ulan. Sa kasalukuyan, ito pa rin ang nagsisilbi nilang tahanan, umulan man o umaraw.
3: Bali, dinadaan na lang po sa kwentuhan, dinadaan na lang sa trabaho. Yun bang parang sinasanay na lang po yung sarili namin sa ganong sitwasyon po. Sinasanay lang po namin yung sarili namin na kailangan naming masanay kasi ito na po yung aming buhay. Ito rin po ang ginusto naming buhay. Kaya kahit masakit po, obligado po kaming tanggapin yun kasi kami rin po ang may gusto nito. Hindi po namin ito pwedeng isisi kahit kanino. Kami po talaga ang may kagustuhan nito.
8: Medyo napapaluha siyempre po. Diba yan? Parang na po kasi siyempre, no choice naman po kami. Kundi tumira na lang po dito kasi wala naman po kami ibabayad na pang-upa, ganun. Kaya yun na lang sinasabi namin sa mga anak namin na mag-aral kayo para hindi nyo maranasan yung mga nararanasan natin ngayon. Yun po. Naiintindihan naman po nila.
9: Na ano pa po kasi may nalunod po kasi ako. Kaya po masyadong maingat lang po sa kanya. Kasi po nalunod po yan siya dun sa creek kasi sira na po yung ano. Kaya po pagdating ng baha po wala po kong ibang iniisip kundi po siya pra. May likas agad. Wala na akong pakialam kung may maiwang gamit. Basta siya po nandun na po sa taas. Kasi syempre minsan wala po yung asawa ko nagsa-sideline po para may pagkain po kami mag-ina. Kaya hindi ko po gano'ng ma-open yung ano po kasi hanggang ngayon kahit sabihin magpa 4 years na po siya masakit pa rin po sa akin. Nandun na po hindi na kasi mamausap lang kami. Nandun na. Wait na ikaw doon. Get me cellphone.
3: Kaya po, ano lang po talaga. Takot lang po ako talaga pag tumaas na po yung tubig. Ito lang po talaga.
6: Sa Pilipinas po, yung climate anxiety at climate crisis ay hindi lang environmental issue. Mental health issue rin siya kapag paulit-ulit kang nakakaranas ng baha, bagyo, displacement, pagkawala ng bahay o kabuhayan, kakaroon to ng nag-expose ka sa chronic stress. So, pwedeng hindi lang isang individual, pwedeng buong pamilya o buong paaralan. So kapag ang chronic stress na apektuhan ang emotional well-being or mental well-being, relationship at development mo as a person, lalo na mga bata to. Habang pinag-uusapan natin yung mga infrastructure at disaster response, kailangan din siguro natin pag-usapan yung psychological recovery from the chronic stress na dinudulot nitong climate change. Palagay ko, kailangan natin tingnan ang disaster preparedness hindi lang bilang paghahanda sa baha o sa labis na kainitan, kundi paghahanda rin sa emotional recovery na dinudulot ng climate change. So, dapat kasama sa evacuation plan, for example, yung child-friendly spaces, psychological first aid, at access sa psychosocial services at mental health services sa komunidad. Lalo na po ngayon, ang recovery ay hindi natatapos kapag natuyo na usually yung kalsada. So, kailangan po tuloy-tuloy po yung support sa mga taong naapektuhan mentally ng climate change po.
4: Sa QCDRRMO, ang mga bata ay part ng kinoconsider naming vulnerable sectors. Kaya pagdating sa halimbawa ma-evacuate sila, sa evacuation center pa lang, meron na tayong child-friendly space. Na wherein, nandito yung area na handled by the Quezon City Health Department at meron ding mga tauhan ng DRRMO at Quezon City Health na sinanay natin para sa mental health and psychosocial support services. Meron ding psychological first aid para kahit papano, mabigyan sila ng surrounding, bibigyan sila ng activities para hindi sila masyadong natotrauma on what's happening around them. Meron din mga toys, merong mga reading materials, at merong mga tao na nagagabay sa kanila, merong mini class para naman hindi sila mabobore or makikita nila na nakakatrauma yung surrounding sila.
5: It's very important na to remember that our kids, no, ngayon at this moment, sila yung bubuo dun sa future. So if napabayaan natin yung mental health ng mga kabataan natin, as I've said earlier, the cumulative ang effect, compounding yung effect. So dala-dala nila yung effect ng dilubyo sa kanila at bigat na habang lumalaki sila. So maaari pang maipasa ito sa susunod na generation. So kaya nga importante na pag naprotektahan natin yung mga bata, parang binigyan natin sila ng ligtas na kapaligiran, tsaka yung suporta at parang a sense of hope, yung sense of pag-asa, para hindi lang isang bata ang naiiligtas, kundi parang it takes one community to raise a child, kumbaga. So I think that is really relevant sa situation na ito, no? Particularly on the discussions of the mental health effects of this bagyo and other climate change impacts. Ang pamumuhunan natin dito sa mga kabataan ngayon ay parang it's another way of saying that namumuhunan tayo din sa matatag tsaka mas maunlad na bansa sa hinaharap.
10: Hindi naman po lahat katulad ko eh. May mga ibang hindi po nila nakakayanan yung stress po. Kaya kumbaga tama din po talaga na dapat mapag-ukulan ninyo ng pansin yung mental health. Kasi sa tagal naman po namin dito, ngayon pa lang ako naka-encounter na napag-usapan yung mental health about sa paglilika, sa palaging ganitong buhay namin ngayon pa lang po. Kaya maraming salamat din po na napag-usapan ng ito ngayon.
5: Tayo ang isa sa pinakamadalas na tamaan ng bagyo. So approximately, ito yung 20 typhoons per year, approximately. Pero kulang pa yung sistema natin para tugunan yung epekto. This is say na sobra yung exposure natin sa mga calamities, pero kulang yung protection natin. Specifically, protection not only the physiologic, but also yung protection sa mental health or psychosocial health natin.
6: Sana makita natin na ang disaster response ay hindi lang tungkol sa pagpapatayo ng bahay o kalsada. Maaari din na may nature-based na response. At maaari din magkaroon ng psychosocial na response sa mga disasters na nararanasan natin. Dahil kapag naprotektahan natin ang mental health ng mga bata at kabataan, pinoprotektahan din natin yung kinabukasan ng Pilipinas.
7: Panatagan lang po namin yung isipan namin. Labanan, habang nandito po kami, isipin lang po namin, nakasama po namin si God na kaya po namin malagpasan ito. Kasi hindi lang naman po ito mangyayari ng isang beses. Huwag mong susuko. Oh,
2: Walang makakapagsabi kung kailan muling mananalasa ang tubig baha. Ngunit, may isang bagay na sa kanila'y nananatili. Humupa man ang baha, sumibol man ang bagong umaga, nananatili ang mga sugat na hindi nakikita ng mga mata.

bayan sa ating natunghayan ay malaki po ang hamon sa bawat Pilipino. Dapat kumilos dahil ang banta ng climate change ay hindi dapat binabaliwala. Dapat dito ay siniseryoso. Lalo na at ang mundo na ating ginagalawan ay hindi na po bumabata. Eh sabi nga, nagkakaedad din ito. Parang tao. Di ba? Kaya

0: dapat pakinabangan ng taong bayan. Di ba, Rachel?
1: Yes, totoo ko yan. Saka lagi nating tatandaan, dapat gumagawa tayo ng bagay para protektahan yung bayan at yung mga kababayan natin. Kasi the end of the day, sino ba namang sasalba sa Pilipinas kundi tayo? Pero kung di natin protektahan, lalo na yung mga kabataan sa ganitong klase ng sakuna, ano pong bukas meron ng Pilipinas, Chris?
0: Ginagawa ng gobyerno ang tungkulin at mandato nito na ibigay sa taong bayan ang serbisyong nararapat para sa lahat. Pero bawat Pilipino may pananagutan upang, sabi nga eh, maprotektahan ang bawat isa.
1: Yes, may kanya-kanya tayong role na kailangan punan.
0: Dahil ang sama-samang pagkilos, sabi nga, ang bayang nagkakaisa ay bayang maunlad.
1: Yes.
0: Yan ang sabi nga, buod ang mensahe ng ating dokumentaryong Agos.
1: Yes.
0: Yan. Maraming salamat, Rachel. Yeah.
1: Thank you, Kuya.
0: Napakaganda ng inyong binalangkas na dokumentaryo para rito.
1: Yes, Kuya. And please po sa lahat ng ating mga nakasubaybay sa Mark In, Mark Out, available pa rin po. I-upload po natin ito sa ating social media pages, sa YouTube. And please po, huwag niyo po nga kalimutan yung panoorin po. And even my Terra Asia cohorts po, meron po tayong mga iba-iba pang klase ng dokumentaryo na available po sa ating Radyo Pilipinas Facebook page and social media pages.
0: Basta tandaan niyo lang ang tatlong salita. Ha? Tatlong
1: ano
0: salita.
1: Yun?
0: Pag in-upload na ito, ha? Please like, share, and subscribe.
1: Subscribe.
0: Yan. Eh, para at least mapapanood din yung lahat ng mga dokumentary ng PBS Public Affairs Division. Di ba?
1: Yes, guys.
0: Ayan.
1: Abangan po nila. Mamayang hapon po, i-upload po natin yung full episode po ng Agos, The Unseen Scars of the Flood.
0: Yan. At yan. Ang sabi nga eh, antabayanan nyo pa yung mga susunod pa. Marami pa yan. Antabayanan nyo lang. Ang mga sabi nga eh, nagmumulat, nagbibigay edukasyon, at sabi nga eh, nagbibigay ho ng inspirasyon sa ating mga kababayan. At nag-iiwan din ng hamon sa ating mga kinauukulan at sa sambayanan na dapat lahat ay umaaksyon.
1: Yes.
0: Yan. Ang oras po natin, mga kababayan!
2: Radyo Pilipinas!
3: Radyo! Publiko!
0: Ay, meron po tayong 2 minuto bago ang 5:00 ng hapon.
4: Alam nyo, lahat ng mata, kaya kong titigan. Puwera lang, mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
5: Good news!
6: Yay!
5: Good vibes! I-mark in muna yan! Fake news!
6: Fake news!
5: Disinformation!
6: Disinformation!
5: Mark out muna yan!
0: Ay, sandali lang po ah. Inaanyayahan po ang mga public information officer, communication officers, at mga communication at public relation professionals sa dumalo sa 33rd National PR Congress ng nasa si Aisa. National Public Relations Society of the Philippines. Oo, yan. Isa ho itong, ito pong tema ng Congress para sa, ano na ito, sa okasyong ito ay, para sa taong ito, Steward the Story from Cloud to Legacy. Isasagawa po ito Setyembre 17 hanggang 18 sa Soler Resort North, Quezon City. Layunin po nitong National PR Congress na ito na pagsama-samahin ang mga communication and public relations of professionals mula sa pamahalaan, pribadong sektor,

0: akademiya at civil society para sa makabuluhang talakayan, pagbabahagi ng mga best practice, at pagpapalitan po ng kaalaman tungkol sa strategic communication, reputation management at responsabling paghahatid ng impormasyon sa publiko. Para sa mga government agency at office, meron pong special government rate, 11,000 pesos po kada participant. Sa mga PIO at communication officers na nais dumalo, maaari po kayong mag-register online sa pamamagitan po ng registration link ng 33rd National PR Congress. Kaya naman mga kapwa, government communicators, huwag palampasin po ang pagkakataong matuto, makipagpalitan ng karanasan at makiisa sa paghubog ng mas epektibo at responsabling komunikasyon para sa bayan. Muli, ang ika-33 National PR Congress po sa temang Steward That Story from Cloud to Legacy, Setyembre 17 hanggang 18 sa Soler Resort, North Quezon City. Yan!
1: Mark in! Mark out!
0: At sa pagkakataong ito, tawag muna tayo ng mga pag-uulat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Kasalukuyan ng sitwasyon sa Ateneo de Zamboanga ay nalam ng Malacañang kasunod ng insidente ng pamamaril noong Martes. Detalye, Raquel Bayan. Raquel!
2: Personal na pinuntahan ni Cabinet Secretary Benhur Abalos ang pamilya ng mga biktima at komunidad ng Ateneo de Zamboanga University matapos ang nangyaring pamamaril sa paaralan upang ipaabot ang pakikiramay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bumisita si Abalos sa universidad ngayong araw upang makausap ang social administrators at alamin ang sitwasyon kasunod ng insidente nitong Martes. Kaugnay nito, nanawagan ng Cabinet Secretary na iwasan muna ang pagpapakalat ng haka-haka at fake news habang nagpapatuloy ang investigasyon sa motibo at buong pangyayari sa likod ng pamamaril. Ayon sa kalihim, kailangang makamit ang ustisya sa lalong madaling panahon para sa mga biktima at upang matukoy ang mga pagbabagong kailangan nang hindi na maulit ang mga ganitong insidente. Kaugnay nito, nais ding paigtingin ng galihim ang mga safeguard upang maprotektahan ang mga bata laban sa mapangalib na content sa social media, lalo na yung mga hindi na dapat napapanood o nakikita ng mga kabataan. Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report!
0: Kampo naman ni dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, binigyan din na walang paring dokumento o forensic evidence na nag-uugnay sa kanya sa mga cash deliveries. Detalye mula kay Melody Valdos Reyes lang.
3: Binigyan din ni Attorney Adi Fajarda, tagapagsalita at legal counsel ni dating House Speaker Martin Romualdez, na nananatiling walang anumang forensic o documentary evidence na direktang nag-uugnay sa dating pinuno ng Kamara sa mga paratang laban sa kanya. Ginawa ni Fajarda ang pahayag ng tanungin ng media kung may inaasahan pa silang karagdagang saksi na magbabago ng pahayag at kung anumang magiging epekto ng mga magkakasalungat na salaysay sa preliminary investigation ng Office of the Ombudsman. Giit ng abogado, ilang buwan nang gumugulong ang investigasyon kung saan may malawak na kapangyarihan ng ombudsman na magpatawag ng saksi at kumuha ng opisyal na record. Ngunit wala pa ring matibay na ebidensyang na ipapakita laban kay Romualdez. Dagdag pa ni Fajardo, umaasa lamang ang mga ito sa oral testimonies o walang basihang salaysay na madali umanong maimbento at baguhin sa paglipas ng panahon. Narito ang pahayag ni Attorney Adi Fajardo.
4: Lumalabas, wala man ng forensic evidence or documentary evidence linking the former speaker. Thirdly, oral evidence or oral testimony na alam naman natin ito yung pinaka-unreliable, that's why we have laws on perjury, libel, etc. Kasi nga, these things are easily manufactured.
3: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report!
0: Si Congressman Percy Saldana naman, pinalagyan po ang mga panunuya sa kanyang medical condition. Detalye mula kay Kathleen Forbes, Kat!
5: Inilagay ni Akbayan Portiles Representative Percy Sendanya ang umano'y patuloy na personal na pag-atake sa kanya, kabilang ang paggamit sa kanyang medical condition upang siya ay toksuhin at gawing katatawanan. Ito ay matapos kumalat online ng isang caricature na umano'y tumutukoy sa kanyang kondisyon na bahagian niya ng mga pag-atake natatanggap niya mula sa ilang online trolls. Ayon kay Sendanya bilang public official, bahagi ng kanyang trabaho ang pagtanggap ng kritisismo at public scrutiny. Ngunit may hangganan ng mga ito. Git naman babatas na hindi katatawanan ang kapansanan at hindi ito dapat gamitin upang laitin, hiyain, o i-dehumanize ang isang tao. Bilang stroke survivor, sabi ni Sendanya na hindi lamang para sa kanyang sarili ang kanyang pagtutol, kundi para rin sa iba pang stroke survivors at persons with disabilities na nakakaranas ng katulad ng pambabastos. Nagbabala rin naman babatas sa mga online page, influencer at individual na naglalathala o nagpapalaganap ng naturang mga material. Kinukonsulta na anya niya ang kanyang mga abogado hinggil sa posibleng legal na hakbang laban sa mga responsable. Nilinaw naman ni Sendanya na bukas siya sa lehitimong kritisismo at public scrutiny, ngunit hindi anya niya palalampasin yung mga pag-ataking nauuwi sa harassment, pamamahiya at diskriminasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Samantala, Senate President Sherwin Gatchalian, iginiit na dapat ng mga distribution o distribution utilities ang sumagot sa technical system losses sa VATS as a systems loss charges pwede nang alisin ng walang batas ayon sa Senate President. Detalye mula kay Nipa Asuncion. Nipa.
6: Dapat ang mga distribution utilities o DUs at hindi ang mga consumer ang sumasagot sa pinansyal na gastos ng technical system losses sa kuryente ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian. Sa pagdinig ng Senate Committee on Energy, sinabi ni Gatchalian na ang mga DU ang may kakayahang magbawas ng technical losses dahil sila ang maaaring bumili ng bagong kagamitan at mag-upgrade ng mga substation at linya. Ang technical system loss ang tumutukoy sa hindi may iwasang pagkawala ng enerhiya habang ipinapadala ang kuryente mula sa power plants pato sa mga consumer. Ayon sa senador, hindi man tuluyang maaalis ang system loss sa proseso ng transmission ng kuryente, dapat matukoy kung sino ang may kakayahang bawasan ito. Iminumungkahi rin ni Gatchalian sa Energy Regulatory Commission o ERC na ituring ang technical system loss bilang gastos ng distribution utility sa halip na ipasa ito bilang bahagi ng singil sa consumers. Samantala, sinabi ni Gatchalian na maaari nang alisin ang 12% value-added tax o VAT sa electricity system loss charge kahit walang bagong batas. Natayaan niya ito sa konsultasyon niya kasama sina BIR Commissioner Charlito Mendoza at ERC Chairperson Saturnino Juan. Git ng Senate President, pareho ang kanilang interpretasyon na hindi na kinakailangan ang bagong batas para alisin ang VAT sa system loss at sapat na ang isang regulasyon mula sa ERC. Ibinata ito ni Gatchalian sa provision ng Ease of Paying Taxes Act na nagsasaad na hindi lahat ng halagang ipinapasa sa consumers ay otomatikong dapat patawan ng VAT. Kapag nalabasan niya ng regulasyon ng ERC, susundan ito ng kaukulang revenue regulation mula sa BIR. Layunin ng hakbang na ito na mapababagal ang singil sa kuryente habang tinatalakay ng Senado ang mga panukalang batas na tuluyang alisin ang system loss charges na ipinapasa sa mga consumer. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Mga Pilipino naman, para sa posibleng tamanan ng leptospirosis sa gitna ng pagbaha dahil sa pag-ulan, tinaasan po ng PhilHealth. Detalye mula kay Diane Liar. Diane!
7: Yes, sa J-Mark, niyak ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ang mga benepisyo para sa mga posibleng magkaroon ng leptospirosis. Ito nga ay sa gitna ng mga pagbaha na dulot ng habagat. Sa Pulong Balitaan sa Pasig City, sinabi ni bagong PhilHealth President at CEO Dr. Beverly Ho na triple na ang rate para sa mga inpatient para sa kaso ng leptospirosis o katumbas yan ng 63,000 pesos. At kung magkakaroon naman anya ng mga komplikasyon ay maari pa itong tumaas ng hanggang 400,000 pesos. Bagamat tumaas anya yung coverage para sa mga kaso ng leptospirosis, sinabi ni Ho na hindi sana ito lumala o lumala yung sitwasyon na magkakaroon ng mga ganito at hindi na magamit yung mga ganitong benepisyo ng ating mga kababayan. Samantala, sinabi ni Ho na kasama na ang doxycycline na gamot sa leptospirosis sa Yakap Gamot Program ng PhilHealth. Narito ang bahagi ng pahayag ni Dr. Beverly Ho.
8: So under the Yakap Gamot Program, when your Yakap doctor prescribes, you can actually avail of yung chemoprophylaxis, no, or yung doxycycline from your gamot provider. So that's included as part of the Yakap Gamot Program.
7: Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Ang Presidential Anti-Organized Crime Commission na PAOC ay tinanggin na operasyon laban sa Chinese Nationals ang isinagawa pong pagpapasara sa Sanja Steel Corporation. Detalye mula kay Luisa Rispe. Luisa!
9: Pumalag ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC sa mga pahayag ng Chinese Embassy na anti-Chinese ang naging operasyon laban sa Sanjia Steel Corporation sa Misamis Oriental. Sa isang pahayag na inilabas ng PAOC, ito anya ay malinaw na pagwawalang bahala sa diplomatic decorum at sa batas ng Pilipinas. Giit pa ng PAOC, hindi tama na tila tinuturuan ng Chinese Embassy ang mga otoridad ng bansa na magsagawa ng operasyon sa sarili nitong bansa. Matatandaan na sinabi kasi noon ni Chinese Embassy spokesperson Ji Lingpeng bakit kinailangan pang pumunta ng Armed Forces of the Philippines sa operasyon at kasama pa ang iba't ibang law enforcement agencies mula sa PNP, NBI at iba pa. Kinuwestiyon din ng embahada bakit ang mga Chinese workers na nagtatrabaho sa korporasyon ay inaresto pero ang nasa 300 Pilipino ay pinalaya. Nilinaw naman ang PAOC na inter-agency law enforcement kasi ang naging operasyon at ang mga Chinese workers na hinuli ay dahil sa posibleng paglabag nito sa immigration at labor laws. Dadaan naman anya sa legal na proseso ang mga Chinese nationals at hindi naman agad silang guilty dahil lang sa kanilang nasyonalidad. Hinamon naman ng PAOC ang Chinese Embassy na maglabas din ng totoo at buong detalye hinggil sa operasyon sa kanilang social media upang malaman ng publiko ang katotohanan. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Pamamaril naman sa loob ng Ateneo de Zamboanga University, posibleng may kaugnayan daw sa terorismo ayon sa DOJ. Detalye muna kay DK Zarate. DK?
10: Nakahandang Department of Justice sakaling may maghain na ng reklamo sa kagawaran. Kaugnay sa pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University na ikinasawi ng 2 estudyante. Ayon kay Justice Secretary Frederick Bida, sa ngayon ay nagpapatuloy ang investigasyon ng law enforcement agency pero hindi rin nila ay sinasandabi na may kaugnayan sa terorismo ang insidente. Ito ay dahil nakita nila ang elemento ng terorismo kabilang na ang layuning maghasik ng pananakot sa publiko. Samantala, nananawagan naman ang kalihim sa mga magulang na bantayang mabuti ang kanilang mga anak lalo na sa mga ginagawa at pinanonood online. Malagaan niyang makausap ng mga magulang kanilang mga anak upang magabayan ang mga ito. Habang may panawagan din siya sa publiko na huwag nang ipakalat ang mararas na video kaugnay sa insidente dahil posibleng gayahin pa ito ng ibang kabataan. Mula sa lungsod na Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report. Mark in, mark out.
0: Mga kababayan, kamakailan nga po ay narinig natin ang balita hinggil sa pagsasampa po ng, pagkumpirma ng DOJ, no? Na kanilang kinakatigan ho yung reklamo ng 2 babaeng pulis laban dito kay Marikina First District Representative Marcy Chodoro. Karaniwan ho kasi sa mga private company, may mga nangyayari po kung sa tinatawag na workplace, abuse, no? Ngayon, sabi nga, meron din tila meron din hong nangyayaring ganito sa government office. Ang tawag nila dito ay yung tinatawag na workplace predator. O yung mga taong ginagamit daw hong posisyon, impluensya, o tiwala sa trabaho para manamantala, mangharas, magkontrol, hindi kaya may pagsamantalahan ang ibang empleyado. Sa madaling salita, siya yung taong itinuturing na nagsasamantala doon sa workplace na tinatawag. Lalo na yung mga taong mas mahina ang posisyon at nahihirapan pong tumanggi. Mga biktima nga ba ng isang workplace predator ang 2 babaeng pulis na sabi nga ay nagreklamo, no, ng pang-abuso laban sa mambabatas. 4 na counts ng rape through sexual assault at 1 count of acts of lasciviousness ang isinampa ng Department of Justice laban ho kay Congressman Chodoro sa Marikina City Regional Trial Court noong August 13. Sa ayon po sa DOJ, may probable cause daw po with reasonable certainty of conviction ang mga kaso laban sa mambabatas. Kung pagbabasihan po yung mga sworn affidavit po ng dalawang babaeng pulis, sila daw po ay naglakas loob na magreklamo pero mga testigong buhay din sila sa iba pang mga office staff. Di umano na nakaranas daw ho ng pang-aabuso sa harap nila ayon sa kanila. Mas mabibigat pa ang mga insidenteng isinumbong nitong pangalawang babaeng pulis na ayon mismo sa kanyang affidavit ha. Nakaranas daw ho siya ng panggagahasa sa pamagitan daw ng sexual assault bukod pa doon sa acts of lasciviousness nung siya ho ay tumayong naka-assign bilang security detail daw ho ng mambabatas. Ang tanong, ilan pa ho kayang mga opisyal ng gobyerno, mga kawanin ng gobyerno ang nakaranas ho ng ganitong klase ng sabi nga pang-aabuso. At sabi nga, itong mga babaeng pulis ito, sabi nga, kung mapatunayan totoo yung kanilang aligasyon, sabi nga, tapos silang saluduhan dahil sila ay naglakas ng loob at nagsalita laban sa mga ginawa sa kanila. No? Ang siste ho dito, may mga batas ho tayo na dapat isaalang-alang. May batas tayong umiira laban ho sa pang-aabuso sa mga babae, sa mga bata. Gayun din, no? Kahit sa kaninong tao. Paulit-ulit na rin ho itinigi ito ng alkalde at ng ngayon ay kongresista. At nagsabi na rin ho siya noon pa na handa niyang harapin sa korte ang mga kasong isinampa laban sa kanya. Korte na ho ang magpapasya rito mga kababayan. Dahil sabi nga, ikaw ay inosente hanggang sa mapatunayang may sala.
1: Mark in! Mark out!
0: Tinatawa ka po ng pansin si April Laksamana, ina po ng batang si Rico Laksamana. Siya po ay nasa pangangaraga ng White Cross Incorporated. At makipag-ugnayan lamang po kay Binibining Andrea Navales, ang social worker, sa 0922-562-3891 o di kaya naman sa
1: 8-7-2-4-2-1-2-5. Mark in! Mark out!
0: Muli, isang pagbati po ng National Radio Day para ho sa ating lahat. Sana manatili ho sa inyong mga gunita at alaala, mga pangalan, mga dakilang pangalan ng mga taong radyo. At syempre, umiinog po ang panahon, nagbabago po. Narito na po kami mga sabi nga ito, mga henerasyon na ito. Meron pa hong mga susunod, mga kabataan din. Sabi nga may mga potensyal po. Ang radyo po hindi mamamatay kailanman. Dahil sa panahon ng sakuna, sa panahon ng higit na pangangailangan, radyo po ang unang hinahanap at tinatawagan upang makasagip po ng buhay at makapaghatid po ng napapanahon at indultong impormasyon sa ating publiko. At dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang nag-iisang public radio sa Pilipinas. Kami po ay buong pusong bumabati sa iyo. Happy National Radio Day. Salamat, Engineer Marvin Toledana, ating co-pilot, Engineer Matet Segovia, at si siyempre, si Binibining Rose and Erno. Maraming salamat, Isa, Ace. Talaga. Ace as in Grace. Siyempre, kay Isa at Ice. Kapan nyo ni ko, J. Martagala. Bye!
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo!
1: publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
11: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publiko.
12: Early consultation.
13: Unang simptomas pa lang, katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
12: Support fogging and spraying.
13: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
12: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
14: Hi, si Dingdong Dantes po ito. Pahiram lang ako na isang minuto mo. I know, aware kang kailangan mong takpan ang ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
15: Maging panatag Pilipinas.
1: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
16: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being of Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
1: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
16: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
1: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at di kalidad.
16: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
1: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
16: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
1: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
17: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala nang atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
18: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
17: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 tinatawa nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakikibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
1: Talakayan ng mga naganap sa laban. Walang miss. Walang sablay. Lahat bullseye. Dito sa Post Game sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
19: Alas 5.24 ang atin pong oras. Nagpapatuloy tayo dito sa Post Game sa Sports Radio 918. Anong pahit sa mga yun? August 20, ano? So more than a week ago, Ito pong Excalibur Fight Team ay nag-compete sa Iska Sanya Elite Invitational sa Sanya, China. At nakakuha sila dyan ng 4 na ginto, 7 silver at saka 7 bronze medals. Okay? So that's a total of 18 medals from, I believe, 6-member team. Itong Excalibur Fight Team. Now, just to make it clear, hindi po sila national team. Ano? But they are a local team mula sa La Trinidad Benguet. Pero syempre, bigpit nila. Diba? Yung watawat ng Pilipinas. Yung mga medalists dito, si Coach Sharma Devaya, champion sa Nogi minus 55 kilogram senior category. Tapos 3 silver sa light contact, K1 tsaka K1 light. Si Jerwin Lete sa Wushu Sanda minus 55 kilos under 18. And then silver sa K1 light. Tapos 2 bronze, K1 tsaka full contact. Tapos si Gregory Mamuad, 2 golds to. Sa point fighting tsaka light contact, minus 55 kilograms under 16. Tapos 2 silver sa K1 tsaka K1 light. Si Jay Gaiman, silver medal sa Muay Thai, bronze sa point fighting, minus 40 kilograms under 12. 3 bronze para kay Neil James Calabias, K1 Muay Thai tsaka K1 light, minus 60 kilograms under 18 division. At bronze medal para kay Jamie Gaiman sa BJJ Nogi, minus 60 kilograms. At lumaban din siya sa 55 kilogram Iska World Title. Now, dapat, I think August 11, last week, ano po, nakaschedule yung pag-uwi nila dito sa Pilipinas after nung kanilang successful na campaign dito sa competition na to sa China. Ang naging problema, hindi ho sila umabot sa kanilang flight pa uwi rito sa Pilipinas. Supposedly, they were sasakay sila dun sa high-speed train para makarating dun sa airport. Pero ang kwento ni Coach Sharma dun sa kanyang Facebook post ay yung taong bibili dapat ng ticket nila sa train, I mean, nakausap na isang tao na ang sabi ay mas may kotse na I think mas mabilis yung magiging biyahe nila papunta sa airport. So instead of boarding the train, dun sila sumakay sa kotse. Naging problema, ang daming detour na dinaanan ano nung driver. Tapos may mga pagkakataon pang kailangang i-charge yung sasakyan. Ang nangyari, 4:20 sila dumating sa airport, 4:50 yung oras ng flight. So, sarado na yung ano nun. Malamang, sarado na yung boarding gate nun. Eh, syempre, mag-check-in pa nung gamit. No? So, na-stranded po sila doon sa China. Hindi dahil sa kahit na anong kalamidad, kundi dahil sa naging aberya doon sa pagpunta nila sa airport at supposedly para sa kanilang flight. And kakauwi lang ho nila ano po dito sa Pilipinas. Ayan. And kasama natin ngayong hapon dito po live sa post-game yung 2 miyembro ng kuponan na to. We will have Coach Sharma Devaya, yung gold medalist sa Nogi Tatami, at saka si Jerwin Lete, yung champion sa Wushu Sanda. Ready na ba? Alamin natin kung paano tumakbo yung, of course, yung competition. Because hindi lang, although they are a kickboxing team, hindi lang kickboxing kasi yung ano, yung sport na nilaro, iba-ibang discipline. Merong jiu-jitsu, merong wushu sanda, and then of course merong kickboxing. And let's find out kumusta naman yung experience nila bilang ilang araw din silang ano stranded sa hotel doon sa China. And guys, tanong na rin natin sila, uulit pa ba sila, di ba? Pero syempre, uulit pa yan abroad. Pero wag na yung ganong klaseng sitwasyon pangyayari na they will miss the flight at mai-stranded sila ng ilang araw doon. Okay, ready na? Mga ano pa yan? 30 minutes pa ba? Tama, tapos na tayo. Coming from La Trinidad, Benguet, di na ako nagulat na nakaipon ng ganito karaming medalya. Alam natin, ang lugar na yan, yung Cordilleras, is home to many world-class Filipino fighters, is home to many Filipino champions. Etong si Coach Sharma sa ano pala to eh, sa University of the Cordilleras. Probably the most notable alumnus ng school na yan. Arguably, I think, is Edward Landslide Falayan, a former MMA world champion. Okay na. I-welcome natin ngayong hapon dito sa programa natin. First, we have Coach Sharma Devaya. Coach, magandang hapon po. Salamat sa pagbibigay ng oras.
20: Magandang hapon po, sir, and magandang hapon po sa mga nakikinig at nanonood dito sa ating sports
19: room. And of course, si Jerwin Lete. Jerwin, magandang hapon.
21: Magandang hapon po, sir.
19: Yun.
21: Yung mga nanonood.
19: Ayan. Salamat. O yan. Pakilitan lang ng konti yung ano para hindi na haharangan si Jerwin. Suot pa naman ni Jerwin yung kanyang mga medalya. First of all, Coach Sharma, Jerwin, congratulations po sa inyong naging tagumpay sa China. At syempre, taus-puso, welcome back dito po sa Pilipinas. Ano? Unahin ko muna, Jerwin, si Coach Sharma kasi curious ako, how did you get invited dito po sa competition na to? At saka, ano-ano ba yung mga discipline na nilaro dito, Coach?
20: Actually po, ang unang invited dito was my husband.
19: Mm-hmm.
20: He's also the co-coach of the Team Philippines na nag-delegate po sa China. Naglalaro na po kasi kami sa ibang promotions and then in-invite po siya for a pro K-1 fight. And then binuksan na rin po sa amin yung invitational for ISKA China para sa iba-ibang laro like BJJ, kickboxing, Muay Thai, Wushu, and the others.
19: Ayun. So, talagang ano to, ha? Multidiscipline itong competition ito. For the athletes na kasama mo, Coach, first time ba nila to na bumiyahe sa ibang bansa and compete?
20: Apat po yung dala naming athletes. Mm-hmm. Yung isa po dito yung aming son who travels with us. So hindi niya first time. Yung tatlong bata po, first time nilang mag-travel abroad. First time din po nila mang lumaban international.
19: Ayun, okay. So, magandang exposure ito para dun sa ibang mga miyembro ng team. So, all in all, ilan yung miyembro ng team? Ilan kayo na tumungo dito sa China?
20: 6-man team po kami, sir.
19: Okay, 6-man team. Alright. So, you are, syempre, yung pondo ninyo ay galing sa inyong sariling mga bulsa.
20: Yes, po, sir.
19: Mm-hmm. Okay. Sige, I'll go to Jerwin. Jerwin, you competed in both Wushu Sanda at saka kickboxing. Hindi ka ba nahirapan mag-adjust?
21: Yes, sir.
19: Dahil dalawang magkaibang discipline etong nilaruan mo?
21: Sir, medyo nahirapan din po ako sa una kasi magkaiba po yung rules at style ng dalawang sports po.
19: Mm-hmm. Sa tingin mo, ano yung pinakamalaking difference between Wushu Sanda at saka kickboxing?
21: Yung Wushu po kasi, sir, kasi mas mahirap po yung Wushu kasi may takedowns po, ganun. Kickboxing po lang sa sipat, suntok po.
19: Mm-hmm. So, anong mga bansa yung nakalaban mo dito sa invitational na to?
21: China, Kyrgyzstan at Russia po, sir.
19: Mm. Sa anong pinakamahirap na anong bansa yung pinakamahirap mong nakalaban?
21: Yung Chinese, sir, kasi undefeated tapos sikat sa kanila po.
19: Ayun, syempre may home court advantage, ano? Ika nga. So, overall, kumusta naman yung experience mo? Kasi nga, sabi ni Coach, first time mo itong magkapag-compete sa ibang bansa.
21: Maganda naman, sir, at memorable kasi yung experience, may pressure po. Mm-hmm. Pero, tas marami akong naging mas confident po ako, sir.
19: Ano sa tingin mo yung pinaka-memorable na moment para sa iyo?
21: Yung panalo po sir.
19: Yung gold medal.
21: Yes, sir.
19: Anong bansa yung nakalaban mo dun sa final nung Wushu Sanda? Yun ba yung China?
20: Sir, mixed up po kasi yung sa nangyari dun sa laro niya.
19: Sige po. Coach.
20: Yes, sorry, sir. Mixed up po kasi yung ibang nangyari because some of the delegations kept on interchanging their players.
19: Mm-hmm.
20: Like, babanggitin ko na po isang malaking bansa sa in the far Europe.
19: Uh-huh.
20: Medyo nag-interchange kasi yung kanilang players. So yung iba, nami-mixed up na nila. Instead of playing sa wushu lang, nasa kickboxing na. And sa kickboxing po kasi, sir, dalawang ring, dalawang mats pa po. So
19: right,
20: medyo marami-rami. Kaya yung mga naka-finals na Kyrgyzstan, Jim?
19: Mm-hmm.
20: Kyrgyzstan po yung isang naka-finals na.
19: Ayun. So, syempre, si coach, bukod sa player, binomonitor din niya itong mga laban ng mga fighter. So, kayo po nung iyong husband, I believe, naghati kayo ng duties and responsibilities bilang probably may mga pagkakataon na magkakasabay lumalaro o magkakasunod. Tama ba?
20: Ay, sir, opo. Kasi playing coach din po kami pareho. Mm-hmm. So, yung anak ko lumalaban sa Mats 1, lalaban na ako sa Mats 2. Tapos yung isang athlete namin nasa ring 1 na po. Ganun po yung nangyayari. So, hati-hati po talaga kami.
19: Mm-hmm. So, talagang napaka-hectic. Coach, etong yes, medal mo sa Nogi, eto'y jiu-jitsu, mm-hmm, ano?
20: Yes po.
19: Ayun. So, but yung pagiging coach, anong sport ka talaga nagko-coach?
20: Matagal na po ako nagko-coach ng Wushu Sanda rin, coach.
19: Wushu and Sanda wrestling talaga.
20: Yes. Mm-hmm.
19: Ayun, Wushu Sanda and wrestling. Kayo naman, coach, dun sa iyong naging competition in the senior category, ano yung mga na-experience mo rito? Anong bansa yung may pinakamabigat na challenge para sa'yo?
20: I haven't been playing for more than a decade, so parang comeback fight.
19: Wow, okay.
20: Pinaka mabigat talaga siguro sa lahat, hindi man marami masyado yung nakalaban ko, unlike yung mga athletes natin, mm-hmm, sir. Pero yung pinakamatangkad kasi yung Australian, so medyo nahirapan ako sa hype pa lang, medyo matangkad. And then, nahirapan.
19: So, dinaan sa bilis?
20: Ganun po, sir. Wittiness na lang.
19: Mm-hmm. But I'm sure as habang nagko-compete si Jerwin, eh nakikita mo yung kanyang performance. Ano yung mga notes mo sa sarili mo about his performance, about dun sa mga naging laban niya?
20: May singit ko na rin po, sir. Jerwin is a multi-medalist dito pa lang sa bansa natin. Mm-hmm. Nag-gold yan sa palarong pambansa. Nag-gold yan sa mga national competitions, both Wushu Sanda, kickboxing, tsaka may mga Muay Thai experience, mm-hmm, din siya. So it's not really a surprise yung kanyang performance. At may singit ko na rin po, sir.
19: Mm-hmm.
20: Lumaban kasi siya for youth title, ISKA youth title, which is nakalaban niya yung superstar ng China na undefeated, tsaka, mm-hmm, puro first round, second round yung mga nakalaban niya. And Jerwin finished all 5 rounds of that. So yung performance talaga ng athlete natin, masasabi namin na superb.
19: Mm-hmm. Jerwin, sa tingin mo ano yung pinakamalaki mong natutunan from your experience dito sa competition?
21: Natutunan ko, sir, na pabalik ng mas malakas po para, mm-hmm, makikompete sa ibang bansa ulit po, sir.
19: Sabi nga ni coach, multi-medalist ka na rito sa Pilipinas, both wushu tsaka kickboxing. May point ba sa buhay mo? Although, ilang taon ka ba? Under 16 ka, di ba? 17. Okay, so under 18 ka. So 17. May dumating na ba sa point na parang namimili ka? Saan ba ako pupunta? Wushu ba o kickboxing?
21: Hindi, sir. Kasi kaya ko namang lahat pag sasabayin po.
19: Mm-hmm. Okay. So, in the future, tuloy-tuloy din lang sa parehong sport na to.
21: Yes, sir.
19: Mm. Oh, sabagay. May ina-idolize ka ba?
21: Sir?
19: May ina-idolize ka ba, Jerwin, na local fighter natin na nanggaling din dyan? Marami, na, marami talaga nanggaling from the Cordilleras.
21: Idol ko sila that, sir. Sino ba? Si Ariel Lampakan po, sir.
19: Si Ariel Lampakan ng ating Muay Thai team. Okay. Mm-hmm. Now, Coach Sharma, unfortunately, nakapag-overstay kayo dito sa China because of what happened, naging aberya dun sa inyong supposedly biyahe pa pabalik dito sa Pilipinas, ano? At that time ba may budget pa kayo? Kasi I'm sure, syempre may budget kayo for the duration ng tournament, but how are you able to manage? Syempre, nag-book ulit kayo ng hotel, kumakain, iba pang mga gastos, paano niyo po na manage 'yon?
20: Noong una, sir, talagang medyo nagpanik ng konti. Mm-hmm. First, ang panic ko doon is yung parents ng mga bata, since right. They were minors, mm-hmm. and we have to tell their parents na ito yung nangyari. Yung pangalawa, yung sa kanilang school, because they're attending schools. So, kailangan kong ipaalam ulit sa mga principals and teachers. Buti na lang nakakaintindi yung kanilang families, mm-hmm. tsaka yung mga principals din ng kanilang mga school. Pangatlo na lang po yung budget talaga na because we were trying to get a hold mm-hmm. of some help sana sa mga offices. Di ko nababanggitin, sir. Opo. Pero parang medyo mabagal ng konti. Ayaw po sana naming dalhin sa social media yung ordeal na nangyari mm-hmm. sa amin. Pero yun nga, pinag-usapan namin ni husband, Coach Jamie, na we have to bring this out para yes. matulungan din kami. And then, yung kapatid namin dito, may-ari ng page, tsaka yung mga coaches din namin, nag-oo naman sila that I think we have to bring it to social media mm-hmm. para may makatulong din ng konti. Dumagsa po talaga yung tulong, sir. Hindi siya malaki, hindi siya maliit man na binigay ng mga tao. Can I use your program, sir, to say thank you?
19: Of course, of course. Yes, coach.
20: Thank you doon sa mga nag-message sa amin. Di man kayo nakapagpadala, yung mere concern mm-hmm. na tinanong ninyo kung paano kami, kung paano yung pagkain namin, that is very, very heartfelt. At saka, thank you po from the team. And from that time na na-post po, sir, sa social media, yung post na yon na yun nga, stranded po kami kasi naiwan kami ng aming eroplano, which is we only have one way to come home, rebook the ticket entirely.
19: Oo. So talagang almost I'm guessing at least double yung naging pag-rebook pa. Were you able to contact or talk to the organizers, coach, after what happened dun sa pagpunta niyo ng airport? May ano ba? Nakahingi ba rin kayo ng tulong sa kanila?
20: The moment na nalaman namin, sir, na yun nga po, nagsara na yung boarding gate ng aming airlines, tumawag po kaagad kami sa kanila. And then medyo, hindi ko man gustong sabihin, pero medyo hugas kami na kasi yung organizers na, oops, that's mm-hmm. out of our control, that's out of our jurisdiction, and so on. Tsaka mayroong konting language barrier kasi, sir, na kahit i-explain namin in English, hindi man nila maintindihan ng buo, kaya we have to use translators also mm-hmm. para sa kanilang maintindihan. Pero like in 24 hours, alam na namin na hindi kami makakakuha ng support sa mga organizers. Kasi iisa lang naman po yung bottom line nila. It's a negligence somehow on our part na hindi namin nahabol yung airplane namin, labas na yung organizers. Mm-hmm. Although gusto sana naming panagutin kasi tauhan nga naman nila yung parang gumawa ng
19: yes.
20: paraan kaya nagka-aberya kami sa totoo lang naman po, sir. Pero hindi namin naigiit yung gusto namin. Kung kami lang sana ni Coach Jamie kasi adults, well, makikipag-ibitan kami.
19: Madaling mag-desisyon, ano, coach?
20: Yes po, sir. So nga lang, minors kasi yung dala namin. Right. So we have to. Yun po yung nangyari, sir.
19: Jerwin, ano yung pakiramdam when you, nung nalaman mo na ko po, hindi po pala ako makaka-uwi nito?
21: Sir, kinakabahan kasi hindi namin alam kung kailan kami makaka-uwi po, sir.
19: Oo. But, so anong, paano bang mga ginawa nyo while na-extend yung stay nyo sa China, Jerwin?
21: Sir, naglalakad dun sa airport tapos kumakain karon, sir.
19: Mm-hmm. But back, ilang, kailan ba kayo nakauwi, Jerwin?
21: Sir, August, this, ano ka din?
19: This weekend
20: Sunday,
19: lang?
20: Sir.
19: Ah, nung
20: yes,
19: Sunday.
20: Po, nung Sunday.
19: So, nag-stay pa kayo doon ng almost a week,
20: yes,
19: right?
20: Yes, sir. Five days.
19: Five days pa. So, naging ano ba yun? Naging additional bonding experience ba yun, Jerwin, with your teammates?
21: Opo, sir.
19: Mm-hmm. So, and during that time, I guess, worried din kayo sa inyong mga pamilya back in Benguet kasi etong bansa natin binabayo ng malakas na pag-ulan eh. Were you able to communicate with your family, Jerwin? No, syempre, inaalam mo kung okay sila, inaalam nila kung okay ka dyan o dun sa China.
21: Yes, sir.
19: Mm-hmm.
21: Sobrang saya po kasi kasi nakawin na kami tapos nawala yung bigat ng pakiramdam kasi nakita ko ulit ang pamilya ko.
19: So, mm-hmm.
21: Tapos nakawin ligtas sa sarili naming bayan ko.
19: Mm-hmm. Ano bang pinaka na-miss mo nung time na before kayo makabalik sa Pilipinas? Anong pinaka na-miss mo dyan sa lugar ninyo?
21: Yung mga pamilya ko, sir, tapos itong bahay namin.
19: Pero yung bahay niyo okay naman nung malakas ang ulan dito, wala naman naging problema.
21: Wala na po, sir.
19: Mm-hmm. Okay, sige, that's really nice. Balik tayo kay Coach Sharma. Coach, itong experience na to, sabi ko nga kanina, tatanong ko ulit kayo eh. Uulit pa ba kayo competing abroad? Pero syempre, may mga precautions na kailangan gawin, ano?
20: Sir, for hindi naman sa pangano, we've been traveling for half of our lives, more than 20 years.
19: Mm-hmm.
20: Ngayon lang po nangyari ito, kaya nung ayaw pa talaga namin mag-post sa social media, number one nga po dyan, yung mga bata. Pangalawa po kasi is parang sa dinami-dami ng biyahe namin abroad, ngayon pa talaga na may mga dala kaming minors.
19: Nasaktuhan.
20: Like yes po sir, medyo marami rin nagtatanong na, stop muna kayo, laylo muna kayo, pero it defeats the purpose, mm-hmm. our main purpose as coaches, as sports person na kapag may nangyaring ganitong challenges, ihihinto kami, ano na lang mangyayari dun sa passion namin, right. Sa sports namin, sa mga athletes namin.
19: Mm-hmm.
20: Pero gaya nga sabi mo sir, with precaution, of course, we have to medyo planchahin namin ng konti sa susunod ng mga biyahe. Parang ayaw na nga po namin magdala ng minors, pero kung bibigyan ng pagkakataon ulit, go lang po. Basta medyo lagyan lang na konting precaution sa lahat po ng mga galaw namin din.
19: Yes, charge to experience.
20: Yes, sir.
19: Pero itong inyong fight club, Coach Sharma, matagal nyo na bang binuo ito? Itong Excalibur fight team?
20: We have been, ako tsaka nung husband ko kasi we have been under many groups naman. So, ma-share ko lang din po. Nanggaling din po kasi kami alam siguro naman po ng buong Pilipinas, kilala sa buong Pilipinas ang Team Lakay.
19: Yes, of Doon course.
20: Doon po kasi kami nagsimula din ng husband ko before. We were scholars sa aming school nung college kami. And then nung nag-college kami, after college nag-segue kami, bumuo kami ng mga sarili naming team. Hindi po kasi Excalibur yung name ng team namin noon. Pinalitan lang namin, but it has been going for more than 15 years na.
19: I see. Jerwin, bilang you're only 17 years old, you're already, marami ka nang napanalunan ng medalya. Ano pa ba yung gusto mong ma-achieve? As you get better sa iyong piniling sport.
21: Makapagtapos ko tapos maabot yung pangarap ko. Yun lang po.
19: Ano bang pangarap mo?
21: Sir, maging pulis.
19: Maging pulis, okay. Ikaw ba sa University of Cordilleras din?
20: O high school pa lang.
19: Sa high school pa lang, okay.
20: Yes. Senior high school.
19: Mm-hmm. But ikaw, may plano ka bang mag-scholar? May plano ka bang mag-try out for the national team? May ganun ba?
21: Meron naman, sir.
19: Mm-hmm.
20: Sir, okay lang po. Pero share ko din.
19: Sige, Coach.
20: Si Jerwin kasi hindi siya 100% under the Excalibur team.
19: Okay.
20: Ang coach niya kasi kapag naglalaro siya sa, like for example, sa Batang Pinoy, yung husband ko talaga, si Coach Jamie. Pero meron talaga siyang specific team na pinanggalingan sa Kafagway MMA, which is under Coach Brian Olod, na siya yung nag-develop sa kanya.
19: I see. Okay.
20: May mga balak noon for him to join the national team. Pero itong si Jerwin, gusto yata magtapos muna ng high school before thinking, of joining the national team. Kung gusto niya mag-join ng national team soon after graduation.
19: But that's a good thing, 'di ba, coach? Mm-hmm. And Jerwin, yes, alam na niya yung priority niya eh, pag-aaral muna, mm-hmm, and then after that, tingnan niya kung ano yung options niya. Are you going to compete sa Batang Pinoy sa Bacolod this year, Jerwin? Bacolod, 'di ba?
20: Opo, sir.
21: Overage
20: na, sir.
19: Ah, overage ka na. Okay. Oh, so ano na lang, okay. But you are ano ba? Grade 12 ka na ba?
20: Ano pa siya, sir? Qualified pa siya for the palarong pambansa at yung mga lower meets. Sana makarating ulit siya ng palarong pambansa.
19: At saka syempre, meron namang mga national tournament ang Muay Thai, merong national tournament ang kickboxing. So maraming po pwedeng pasalihan itong si Jerwin Lete. Coach, baka may nalimutan ka pang pasalamatan. I'll give you the opportunity now and then we'll go to Jerwin. Sige, coach.
20: Sir, thank you po sa Sports Radio. Actually, kinontak po kami nito ng inyong station nung nasa Sanya pa po kami. Medyo
19: I see.
20: So po yung signal namin sa VPN connection siguro namin. Yes po, sir.
19: Opo, we understand. Kaya, of course.
20: Medyo hindi kami nakapag-respond. Pero thank you for the opportunity also. Thank you for reaching out to us. Yung the mere fact that you're reaching us to us, medyo malaking bagay na po sa amin yun. Psychologically and mentally, nung nasa China kami, lalo sa China kami. Thank you po for that. And thank you sa lahat ng mga tumulong sa amin. Mga gustong magpakilala man or hindi, sa mga taong long lost friends, sa mga long lost acquaintances namin, tsaka yung mga family members that we haven't been in contact with for how many years. At ito pa yung nakapag-reach out sa atin. Maraming salamat po sa inyo. Mm. All those who have sent their love through cash na hindi nagpakilala, we may never meet in this life or we may never meet in this life, pero God bless you 1,000-fold po.
19: Mm-hmm. And of course, you're welcome, Coach Sharma. Jerwin, meron ka bang gustong pasalamatan or batiin? Go ahead.
21: Salamat, sir, sa pag-interview sa amin kasi first time po, sir, na ma-interview. Tapos, pasalamat din po ako, sir, sa mga tumulong sa akin, ay sa amin. Tapos yung mga sponsors po, sir.
19: Mm-hmm. Okay, sige. Lang. Marami pong salamat, Coach Sharma Divaya and Jeremy Litt, and syempre, congratulations sa inyo pong ipinanalong mga gold medals dito sa Sanya Elite Invitational. Magandang hapon po sa inyo.
20: Salamat po, sir. Magandang hapon po sa ating lahat.
19: Mga kababayan, it's now 5:52 in the afternoon. Yan ang ating mga bisita ngayong araw na to. Coach Sharma Divaya and Jerwin Lete mula sa Excalibur Fight Team ng La Trinidad Benguet. 4 gold, 7 silvers, 7 bronzes sa Isca Sanya Elite Invitational. Hindi ko pa naman naranasang ma-stranded sa ibang bansa. Na-stranded sa ambulansya sa ibang bansa. Ayun, yun ang na-experience ko. Mahirap din yung sitwasyon na yun, ano, syempre eh. Sa mga ganyang pagkakataon, meron kang budget for the duration ng stay. I guess may extra for some incidentals, pero yung kinailangan mo pa magstay doon for almost a week. Mabigat na bagay 'yon. So, buti na lang maraming mababait na Pilipino na tumulong kina Coach Sharma at dun sa buong team. 5:53 Philippine Standard Time. Just a quick recap of what happened sa round of 16 ng Cincinnati Open. Laglag na po yung top seeded player Arina Sabalenka, tinalo ni Sarah Bialek 7-6-6-4. Si Coco Gauff lusot sa quarterfinals, tinalo niya si Marie Buskova 6-3-6-2. Ganun din si Amanda Anisimova, yung tumalo po kay Alex Iala. Tinalo niya si Linda Noskova, 6-1-6-4. Laglag na si number 5, Mira Andrieva. Panalo si Marta Kostyuk, 4-6-6-love-6-2. At si second seed, Elena Rybakina, defeated Diana Schneider, 6-4-6-4. Jessica Pegula, the number 3 seed, defeated Sorana Kirstea, 6-2-4-6-7-5. And lastly, si Madison Keys, panalo kay Wang Shiyu, 7-3, 6-4. Sa men's singles, round of 16 results. Ang pinaka, ang highest ranked casualty rito, si second seed, Felix Ogeliasi. Pinauwi na siya ni Francis Tiafo, 6-3, 6-4. Upset din ang ginawa ni Arthur Phil laban kay number 5 Alex De Minaur, 6-3, 6-4. At ni Tommy Paul, ito pala yung pinakamalaki. Tommy Paul defeated the top-seeded player Alexander Zverev, 4-6, 7-6, and 6-4. Meanwhile, in the WNBA today, dalawang laro lang. Washington Mystics panalo sa

0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Buwan trabaho, trabaho, usapang trabaho, benepisyo, career, at iba pa. Buwan trabaho, trabaho, ang programa para sa manggagawang Pilipino. Buwan trabaho, trabaho, kasama si Jamie Quinto, Lunes hanggang Biyernes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon, dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: Go Agri! Go Agri! Ang programang sagana sa magagandang balita, mga bagong proyekto sa agrikultura at pangisdan, at mga impormasyon para sa pagpapalago ng kabuhayan. Go Agri! Go Agri! Magbabahagi ng karunungan at mahahalagang kaalaman para sa pag-unlad ng ating mga kababayan. Go Agri! Go Agri! Kasama ang inyong partner tungo sa tagumpay, Kuya Francis Kiko Flores, tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Go, go, go, go Agri! Great opportunities in Philippine agriculture.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko
1: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Nagamitin ng siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang may pagmamalaki ng mga Pilipino.
5: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
4: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
6: Rice farmer, saka vegetable farmer po ako. Pero nung nagkaroon kami ng beneficio galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
7: Pati bamboo?
8: Sa dugong nagbigla nila. Kasi maniligtagaan.
4: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulid ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan, nakakahabi.
9: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
10: Noong natutunan ko po yung paggawa.
11: Sino nagturo
10: sa? Nag-training po kami sa DOST.
11: Sa DOST rin.
4: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
12: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
13: Layo ng prosecution na ipresenta si Gina Acosta.

0: Acosta bilang isang hostile witness. Ibig sabihin, hindi po siya testigo pabor sa prosecution. Si Ms. Acosta ay nanunungkulan ngayon bilang Vice Presidential Staff Officer 6 sa Office of the Vice President. Siya ay nagsilbing Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President noong taong 2022 at saka 2023. Inatasa ng Vice Presidente ang witness na i-encash ang kabuuhang halaga na 500 million pesos. Inutusan ni VP Sara na ibigay ang kabuuhang half a billion pesos sa security officer ng OVP na si Colonel La Chica na hindi isang accountable officer, isang paglabag sa batas.
1: This is your People's Television.

0: Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood.
1: Narito na ang maiinit na balita sa Ulat Bayan. Para tugunan ang pagbahang nararanasan tuwing maulan ang panahon, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ininspeksyon mismo ang isang pumping station sa Pasay City. Pagdaragdag ng mga pumping station sa loob at paligid ng Metro Manila, tiniyak ng Pangulo. Mga ahensya ng pamahalaan, patuloy ang agarang pagkilos para maghatid ng tulong at serbisyo sa mga komunidad na apektado ng habagat. Maaliwalas na panahon, naramdaman na sa Metro Manila at ilang pang bahagi ng bansa matapos bahagyang humina ang epekto ng habagat. Kung iyan ay magtutuloy-tuloy na, tutukan na! Senado, nagsagawa ng pagdinig higil sa nangyaring shooting incident sa loob ng isang paaralan sa Zamboanga City. DILG, DepEd at iba pang ahensya ng gobyerno, pinalalakas pa ang koordinasyon para imbestigahan ang naturang insidente. At mga produktong mula sa Camarines Sur, tampok sa isang trade fair sa Metro Manila.
2: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan ipinunto ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang pag-inspeksyon sa Tripa de Galina Pumping Station sa Pasay City ang mahakbang ng gobyerno sa pagtugon sa baha.
3: Target din ng pamahalaan ang paglalagay ng mga karagdagang pumping station sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. Pero paano at gaano kalaki nga ba ang naitutulong ng paglalagay ng pumping stations para maibsan ang pagbaha? Alamin yan sa ulat ni Kenneth Pasyente.
4: Mula sa mga gamit sa palikuran hanggang sa malalaking tipak ng kahoy, itong mga naharang sa mga trash rake ng Tripa de Galina Pumping Station sa Pasay City. Araw-araw, humigit kumulang 8 cubic meters ng basura ang nahahakot dito. Sa dami ng nakukuhang kalat, nabiro pa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na kaya nang makabuo ng isang bahay mula sa mga ito. Gayunman, hindi ito ipagkikibit-balikat lamang. Lalo't bumababaan niya ang efficiency o effectiveness ng mga pump kapag bumabara ang basura, kahit pamaayos at gumagana ang mga ito.
5: Ang nagiging problema pa rin ay yung pagpasok ng basura. Kaya naghahanap tayo ng mga iba't ibang pamamaraan upang magamit yung basura. At ayan, ginagawang compost, ginagawang paso na organic. Pero yung iba kailangan talagang itapon sa landfill. Kaya yun ang kailangan nating ayusin talaga. That's why they're creating compost. None of the organic waste goes to waste, as it were. Lahat ng organic waste nagagamit. It is all of the other inorganic waste that is being thrown into our systems. Yan ang dyan tayo nakakaproblema.
4: Dahil sa banta ng lumalalang pag-ulan dulot ng climate change, hindi lang sa paghahakot ng basura nagtatapos ang aksyon ng pamahalaan. Upang mas mapalakas pa ang kakayahang humarap sa pagbaha, nakatakdang magdagdag ang gobyerno ng 13 bagong pumping stations sa loob at paligid ng Metro Manila.
5: We are installing additional pumping stations and those pumping stations are in and around Manila. I think altogether we will have 13.
6: Yes, 13
5: additional pumping stations which we should have in place by the end of this year or the beginning of next year. Most of them should be in place already.
4: Kasabay nito, isinusulong din ng pamahalaan ang waste to energy project upang direktang mapakinabangan ang basura sa halip na mapunta lamang sa landfill o makabara sa mga daluyan ng tubig.
5: The Department of Energy is already starting to auction. So nagbibid na sila tungkol dun sa waste to energy project. Mas medyo mabilis naman yan. At yung waste to energy, it should be, as long as the financing is fixed and is available, I think we will be able to put those into action by next year.
4: Mahalaga ang papel ng mga pumping station sa kaligtasan ng mga komunidad. Gumagana ito tulad ng isang malaking pump na nag-aalis ng naipong tubig baha. Sa tuwing bubuhos ang malakas na ulan, ang tubig mula sa mga kalye at estero ay dumadaloy patungo sa mga drainage channel at catch basin ng pumping station. Kapag umabot na sa itinakdang antas ng tubig, otomatikong umaandar ang malalakas na motor nito upang higupin at itulak ang tubig baha palabas patungong ilog o dagat.
6: So lahat ng tubig, pag tumaas na yan, ibig sabihin, pumapasok na yung tubig, pinipilit nating mailabas sa paas na Parañaque River to Manila Bay para yung mga lumulubog na area, yung mababa, papunta na rito yung tubig.
4: Sa ngayon, gumagana ang 73 pumping station sa Metro Manila ayon sa MMDA.
7: Bagaman may kagamitan ng mga pumping station para magharang ng mga basura, hiningi pa rin ng otoridad ang tulong ng publiko. At yan ay sa pamamagitan ng responsableng pagtatapon ng basura. Kenneth Pasyente, para sa Bayan.
2: Umaaksyon na ang pamahalaan sa mga basurang nakabara sa waterways na nagiging dahilan ng pagbaha. Kung saan puspusan ng paglilinis at pagdedeploy ng MMDA at DPWH sa mga mobile pumping sa mabababang lugar sa Metro Manila, mabilis bahain. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.
8: Dahil sa mga pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila, umaapaw ang tubig sa mga drainage system kaya binabaha ang ilang lugar, lalo na ang mga flood-prone areas. Dito nasubukan ng ilang pumping station sa Metro Manila na naging malaking tulong sa pagpapababa ng tubig baha. Nakaposisyon na rin ang ilang mobile pumps ng MMDA sa iba't ibang lugar sa Metro Manila para mas mapabilis ang pag-agos ng tubig patungo sa pinakamalapit na daluyan ng tubig o drainage outfall. Kasalukuyang nakakalat ang mobile pumps ng ahensya sa Acacia Estate sa Taguig, E. Rodriguez Avenue sa Quezon City, Rojas Boulevard sa Maynila, sa Sucat, Parañaque City, Magallanes sa Makati City, Tumana sa Marikina at Maypaho sa Caloocan City. Ipinag-utos ni MMDA Chairman Attorney Don Artes sa Flood Control and Sewerage Management Office ang paglalagay ng mga mobile pumps sa iba't ibang lugar sa Metro Manila para paghandaan ang banta ng matinding pag-ulan at pagbaha. Samantala, malaking sagabal naman ang mga basurang bumabara sa mga waterway para mas mapabilis bumaba ang mga pagbaha. Isa ang Talayan Creek sa Quezon City sa mga nagbarang waterway nitong nagkaroon ng malakas na pag-ulan. Iba't ibang basura ang bumara kaya naman hindi naging maayos ang daloy ng tubig na nagdulot ng pagbaha. Dahil sa paglilinis at pag-alis ng mga basura ng DPWH at Quezon City LGU sa Talayan Creek, tuloy-tuloy na ang daloy ng tubig. Kasunod ito ng utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking malinis sa mga waterway para masigurong tuloy-tuloy ang daloy ng tubig sa mga estero, creek, kanal at ilog para mas mapabilis ang paghupa ng baha, lalo na sa mga flood-prone areas. J.M. Thompson, para sa Bayan.
2: Nakabarang basurang hindi nabubulok gaya ng plastic ang isa sa mga dahilan ng pagbaha. Kaya target ngayong taon ng Extended Producer Responsibility Law ang pagbabawas o pag-recover ng 60% na plastic packaging waste sa malalaking kumpanya. Yan ang ulat ni Crazel Pardilia.
9: Ang maladagat na basurang dinatna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Baclaran River sa Parañaque City nakaraang linggo. Ito na ngayon, matapos linisin ng MMDA at makapaghakot ng tone-toneladang basura na karamihan ay plastic.
10: Pero hindi lamang responsibilidad ng gobyerno ang paglilinis o pangongolekta ng basura. Partikular na yung mga supot o plastic na pinaglagyan ng mga produkto na gawa ng mga manufacturer. Alinsunod kasi sa Extended Producer Responsibility Law, ngayong 2026, obligasyon ng malalaking kumpanya na bawasan o i-recover ang 60% ng kanilang mga plastic packaging waste.
11: Kapag hindi nag-comply, bibigyan po sila at papatawan ng penalty. Sa mga kumpanyang hindi makaka-recover ng kanilang plastic waste footprint o hindi makakasunod sa mga requirement ng batas ay nahaharap sa mga multi-million peso na multa.
9: Hanggang 20,000 piso ang multa sa paglabag sa EPR law. Nasa 155 kumpanya na ang inisyuha ng show cause order dahil sa hindi pagsunod dito. Kabilang dyan ang pangongolekta ng mga plastic na basura, pagre-recycle o paglilipat nito sa mga paraan na hindi napupunta sa kapaligiran. Pwede rin magsagawa ng buyback o pagbili ng ginamit na plastic waste. Hindi kailangan parehong brand ang ma-recover basta kadubas ng uri o dami ng plastic waste na kanilang nilikha. Sabi ng Malacanang, marami na rin umanong sumusunod sa EPR law.
11: Halimbawa, noong 2024, ang audited recovery rates ay umabot sa 59.98% para sa rigid plastics at 56.33% para sa flexible plastics na mas mataas sa legal target na 40%. Ang mga nakatak ng target 2026, 60% at 2028, 80%.
9: Sa kabila niyan, abinado ang palasyo. Kailangan pang bantayang maigi ang pagtupad ng malalaking negosyo sa EPR Law. Kalezal Cordelia, para sa bayan.
2: Nakataas na ang Code White Alert ng Department of Health of DOH at pinaigting din ang kagawaran ng pagbubantay sa posibleng pagtaas ng leptospirosis case. Dahil sa mga naitalang pagbaha sa iba't ibang bahagi ng bansa, ang TCO Undersecretary Claire Castro tinitiyak ng pamahalaan na mananatiling operational ang mga pasilidad ng Health Department. Gayun din ang sapat na medical supply sa mga apektadong Centers for Health Development. Nakahanda rin ng mayigit 3 milyong doxycycline na capsule sa DOH Central Office. Inaksyonan ng DPWH sa ilalim ng Oplan kontrabaha ang tulay sa isang barangay sa Luwag City na napag-alamang hindi lang basura ang nakabara kundi maging ang mga water lily. Yan ang ulat ni Jude Pitpita ng Radyo Pilipinas, Luwag.
12: Sa dami at kapal ng mga water lily, halos bumara na ito sa tulay na yan dito sa barangay Kawakan, Luwag City. Kaya ang mga mangingisda rito, nahihirapan daw gamitin ang kanilang mga lambata tuwing napupuno ng water lily ang ilog.
13: Sabi dito sir, yung kasi pag dumadami dito sir yung mga water lily, hindi kami makalambat, kaya mabuti naman kung matatanggal mga water lily sir.
12: At para mapawi rin ang pangamba ng mga residente na bahain sila dahil sa bumabarang water lily sa mga daloyan ng tubig, nagpadala ng mga bako ang Department of Public Works and Highways para linisin ng ilog.
14: Kapag hindi malinis yan, ang bilis lumaki mga yan, mga water lily. Tapos galing pa sa mga ibang barangay, papunta dito sa amin, talagang matatrapik dyan sa tulay yung mga water lily.
12: Ang clearing operations na yan ng DPWH ay bahagi lamang ng Oplan kontrabaha ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pagtitiyak ng Luwag City LGU, paigtingin pa nila ang paglilinis sa mga daloyan ng tubig at mga ilog, lalo't water lily ang isa sa mga dahilan ng pagbaha sa sentro ng Luwag noong kasagsagan ng Bagyong Quiapo.
15: Creek ng Pila, Kasili, Kakaban, punong-puno ng water lily. So dapat days or weeks before, maglinis na tayo ng mga water lily para yung outlet doon ng tubig tuloy-tuloy. Yun ang nangyari kasi dito, kaya hindi lumabas ng tubig sa barangay 2 dahil doon.
12: Ang agarang aksyon na yan ng DPWH ay para maibsan ang hirap na dinaranas ng ating mga kababayan dahil sa pagbaha tuwing masama ang panahon at may bagyo. Mula rito sa Luwag City, para sa Integrated State Media, Jude Pitpitan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Pinaigting pa ng Benguet Provincial Government ang paghahatid ng tulong sa mga magsasakang apektado ng sama ng panahon. Kabilang din sa mga naabot ng tulong, ang mga pamilyang nawalan ng tirahan dahil sa pagbuhulang lupa at pagbaha. Yan ang ulat ni Jezreel Kate Lapizar ng PTV Cordillera.
16: Patuloy ang monitoring ng pamahalaang panlalawigan ng Benguet sa mga pinsalang dulot ng mga bagyo at habagat, kabilang ang lawak ng pinsala sa agrikultura. Ayon kay Vice Governor Mary Rose Fong Juanquepas, tuloy ang ayuda sa mga magsasaka at pinaghahandaan ang mga hakbang para higit pang mapalawig ang tulong sa mga ito. Binabantayan din ang presyo at supply ng Highland vegetables habang tinututukan na ang mga posibleng tulong sa mga magsasakang nawalan ng ani upang makapagsimula muli.
17: Iti may isang nga ipopropose na ikatuloy-tuloy lata iti pagtulong iti farmers. Actually, awan pa iti may isang bulan nga kahit ito tayo, iti fuel assistance crisis iti naduma-duma mga farmers tayo. Ito'y 13 nga munisipyo. Adamot lang iti tulong tayo nga madama nga nakabinbin niya as an ordinance kuma. Nga numabalin kat tulungan tayo dagito'y dagidiyay nga pang pas lang added value iti natnateng tayo.
16: Pinaghahandaan din ng pamahalaang panalawigan ang pagdeklara ng state of calamity dahil sa mga pinsalang dulot ng mga bagyo at habagat. Ayon sa pamahalaan, hinihintay muna ang damage assessment and needs analysis bago ito ideklara. Layunin nitong mapabilis ang pagtugon at pagbibigay ng ayuda sa mga apektadong residente.
17: Siguro numalpas to DI assessment, kitang tayo dyan recovery plan nga, aramidan tayo tapno, maging long-term ti planning tayo. Haan lang nga dyan tatang typhoon, tapno ustumot at ipapanan dyan nabati nga dyan 5%. From the 5%, the 30% nga quick refund fund niya, reserve fund. Nga no once nga na-declare the state of calamity, mabalin nga mausar.
16: Samantala, ilang lugar sa Benguet ang nakaranas ng baha, landslide at pinsala sa mga kalsada dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Bukod sa mga magsasaka, tututukan din ang mga pamilyang nasira ang kabahayan at kabuhayan. Gayun din ang mga komunidad na apektado ng pagkasira ng mga daan. Patuloy ang koordinasyon ng mga LGU at Disaster Response Offices sa pagtatala ng pinsala at pangangailangan sa bawat lugar. Kapag naaprubahan ng State of Calamity, inaasahang mapapabilis ang paggamit ng pondo para sa relief, rehabilitation at recovery. Hinihikayat naman ang mga residente na manatiling alerto, lalo na sa mga lugar na mataas ang panganib sa baha at landslide. Jezreel K. Tapizar, Para sa Bayan.
2: Ininspeksyon mismo ni DPWH Secretary Vince Dizon ang konstruksyon ng Cagayan de Oro Coastal Road Extension na makatutulong para gumaan ang daloy ng mga sakyan sa lungsod. Inang ulat ni JC Aliponga ng PTV Davao.
18: Patuloy na dumadami ang mga sasakyang dumadaan sa Gusa Intersection sa Cagayan de Oro City, lalo na ang galing sa Puerto, Bugo at Tagaluan na patungo sa sentro ng lungsod. Dahil dito, araw-araw na nararanasan ng mga motorista ang matinding trapiko. Kabilang sa mga apektado, ang mahigit 5 taon ng delivery driver na si Rinante. Anya, apektado ng mahabang biyahe ang kanyang booking at delivery. Kaya umaasa siya na makakatulong ang patuloy na konstruksyon ng Cagayan de Oro Coastal Road, lalo na sa Puerto Gusa section.
19: Okay talaga kasi may opsyon ka na sa dadaanan mo. Pag dito ka, tuloy-tuloy lang yung takbo mo. Kaso pag andun ka, tulad ngayon na doon lahat, siksikan talaga kayo sa traffic.
18: Malaki rin ang maitutulong ng Coastal Road para kay Daylinda, isang residente sa Barangay Gusa, lalo na sa panahon ng medical emergency dahil mahalaga ang mas mabilis na daan upang agad makarating sa ospital.
20: Ay, ang laki ho talaga. Ang laki-laki. Kaya kasi, kung dyan ka sa highway, grabe, heavy traffic talaga kung hindi magkakaroon ng mga diversion.
18: Upang mapabilis ang proyekto, nagsagawa ng ocular inspection nitong Webex, Agosto 20, si DPWH Secretary Vince Dizon sa Puerto Gusa Section ng Cagayan de Oro Coastal Road Extension Phase 2 kasama ang mga lokal na opisyal. Aktibo ang mga heavy equipment sa earth filling at iba pang earthworks kasabay ng paghahanda sa puerto para sa koneksyon sa National Highway. Ayon kay Secretary Vince Dizon, sisikapin ng DPWH na matapos ang nasabing coastal road sa taong 2027 upang magamit ito ng mga motorista sa Cagayan de Oro.
21: And so, ang important pa uuhitin ko, no? Kailangan talaga we have to do all these projects because our people desperately need them kasi hirap na yung mga kababayan natin sa traffic. Yes. Especially for Cagayan de Oro, now which is the center of Northern Mindanao. Eh talagang kailangan, we have to prioritize it. And
18: ang Cagayan de Oro Coastal Road, Puerto Gusa Section ay 4-lane concrete bypass road na magdurugtong sa barangay Puerto at Gusa na may haba na umigit kumulang 9 kilometro. Kabilang dito ang viaduct at mga bridge component na may kabuuang haba ng 6,530 linear meters. Layunin nitong maging alternatibong daraanan at makatulong sa pagluwag ng trapiko sa National Road. Batay sa Project Status Report, nasa 36.29 billion pesos ang kabuuang halaga ng proyekto.
21: So now I came here because I was happy to report to Kong. There is already 600 million now, including 20 million that was just released for this coastal road. No, so itong bridge na ito, with that, matatapos na natin ito.
0: So we thank you, Secretary Vince, to having the Eastern Interior Road be funded locally. And that will be easier and faster to finish. And lastly, we thank Secretary Vince, he saw, almost natapos na. One span na lang sa Tulay mismo, but we still have the access road. That is the Barangay Makabalan to Barangay Puntod Bridge. Just promised to give funds to finish that.
18: Ang Cagayan de Oro Coastal Road Project ay kabilang sa mga prioridad na infrastructure project ng administrasyon ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa ilalim ng Build Better More o BBM program. Mula dito sa Davao City, JC Aliponga para sa bayan.
2: Tiniyak ng National Irrigation Administration o NIA na nasa maayos na kalagayan ang mga pangunahing dam sa bansa sa kabila ng sunod-sunod na pag-ulan dala ng habagat. Ayon kay NIA Administrator Engineer Eduardo Guillen, malaki na ang tinaas ng water level ng Pantabangan at Magat Dam na makatutulong sa pagpatubig sa mga sakahan sa mga susunod na buwan. Sinabi pa ni Guillen na regular na minomonitor ng ahensya ang mga dam, kabilang water level at kanilang physical na kalagayan. Kasabay nito, patuloy sila sa pag-develop ng mga irrigation and dam projects, kabilang mga proyektong layong palakasin ang irrigation, flood control at climate resilience ng mga magsasaka.
1: Again, ang priority po ng ating presidente ay food security. Sa madalit sabi po, panganay sa kanyang prioridad ang ating mga magsasaka. Magtulungan lamang po tayo at uulitin ko po, yung nakaraan po na pagpag-ulan ay mas positive po ang impact dito po sa ating agrikultura.
3: Na po ang mas maaraw at tuyong panahon sa malaking bahagi ng bansa dahil magpapatuloy yan hanggang this weekend. Nariyan pa rin ang habagat pero hindi na gaanong nagpaparamdam sa ngayon maliban na lamang sa hilagang bahagi ng Luzon. Samantalang tuluyan ng humina sa low pressure area ang dating bagyong Neneng at nasa labas na ito ng Philippine Area of Responsibility. Habang ang tropical storm naman ang mas binabantayan natin narito sa Dagat Pasipiko na papalapit sa Philippine Area of Responsibility, hindi na rin nakikitang magla-landfall sa bansa. Tatawagin niyang bagyong Obet sakaling pumasok ito sa Philippine Area of Responsibility sa araw ng Linggo o sa Lunes sa border ng hilagang silangang bahagi ng PAR. At ito namang low pressure area na nasa Dagat Pasipiko pa rin ay isang potential bagyo pero tuluyan din niyang malulusaw sa mga susunod na araw. Bukas, fair weather sa malaking bahagi ng bansa o sa Luzon, Gitna at Katimugang Luzon. Sana naman ang maulap at posibleng maulang panahon sa Ilocos Region, Batanes, Cagayan at Apayao dala ng habagat. Magpapatuloy din ang good weather conditions sa malaking bahagi ng Visayas at sa Mindanao. May tsansa pa rin ng localized thunderstorm o panandaliang pag-ulan sa hapon o sa gabi. Ngayon, silipin na natin ang rain probability sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa hanggang sa araw ng Linggo. Keep safe at stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanood na ngayon.
2: At susunod, Senado, nagsagawa ng pagdinig para imbestigahan ang nangyaring shooting incident sa loob ng isang paralan sa Zamboanga City.
3: At silipin ang mga produktong mula sa Camarines Sur na ibinida at dinala mismo sa isang trade fair sa Metro Manila. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
22: Stay up to date on His Excellency President Ferdinand Marcos Jr.'s actions and initiatives as he leads the country in nation building.

0: PBBM at Work.
1: 4-hour next food crawl.
2: Kung ako lang mag-isa to, walang serving spoon to.
1: Tara na sa another Chibugan. Kasama ang certified foodie na si Joshua Garcia.
2: Tikman natin. Kaya masyado marami sinasabi, Josh.
1: It's fun! Ngayong linggo, alas 10 ng umaga.
2: Nasaan ako, ma'am? Ang tarap naman pala
3: nung... Nakalimutan mo yung pangalan mo, ha?
1: Dito lang sa PTV. Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghahanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkain hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.

0: Babalik ang ulat bayan. Kasunod ng insidente ng pamaril sa isang paaralan sa Sambuanga City, siniguro ni DILG Secretary John Vic Remulla na ligtas na muli ang lungsod matapos ang kanyang pagbisita roon kasama ang pambansang pulisya. Yan ang ulat ni Ryan Lasiga.
1: Let me assure you, Sambuanga is safe. Again, let me assure you, Sambuanga is safe. And we keep it safe. We are here to ensure that everything is done fairly.
2: Ito ang tiniyak ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Remulla matapos ang nangyaring pamamaril ng isang grade 8 student ng Ateneo de Zamboanga University kung saan dalawa ang namatay. Ginawa ni Remulla ang pahayag kasunod ng pagbisita niya kasama si PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr. sa Ateneo de Zamboanga University kaninang umaga. Hindi away sa relihiyon ang punot dulo ng krimen. Katunayan, ayon kay Secretary Remulla, magkakilala ang pamilya ng shooter at ng biktima. Sinabi rin ng kalihim na mag-isang kumilos ang shooter at walang tumulong dito.
1: The police report will come out in due time, but the facts remain that as far as we can determine, Mr. Jalani acted alone. Alone in the sense that he planned, executed, and willfully did everything on his own. There was no conspiracy behind it. There was no active group that planned it with him. There was no family influence that made him do.
2: Umaasa ang PNP sa mga digital evidence para matukoy ang dahilan ng pamamaril ng estudyante, lalo pat sabi ng DILG, technology clash ang nakikita nilang dahilan sa krimen.
1: We're here to assure that it's not a cultural clash of Muslims and Filipinos. Again, the families knew each other well, so it's not a clash between faiths, but it is a clash between technology and accountability.
2: Kasabay sa sinagawang pagbisita ni Nartatis at Remulla sa Zamboanga City kanina, kanila ding sinilip ang takbo ng investigasyon ng Binoong Special Investigation Task Group o SITG. At bagamat may mga motibo ng sinusundan ang mga otoridad, kanila pa rin daw sinisilip lahat ng posibleng anggulo na pinagmulan ng trahedya. Mula dito sa Kampo Krame, Ryan Lisigas, para sa Bayan.
0: Matapos ang naging insidente ng pamamaril sa isang pribadong paaralan sa Zamboanga City, sinimulan na ng Senado ang investigasyon para rito. Nais naman ng CICC na magkaroon ng jurisdiction sa mga social messaging platform. Yan ang ulat ni Bernard Perez.
3: Hindi siya dumaan sa proper checking ng mga security guard.
4: Yan ang lumabas sa initial investigation ng Zamboanga City Police Office kaugnay ng nangyaring pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School kung saan dalawang estudyante ang nasawi at dalawa pa ang nasugatan. Ayon kay Police Colonel Fidel Fortaleza Jr., hepe ng Zamboanga City Police Office, pumasok ang estudyante sa pamamagitan ng school ramp kung saan walang nakatalagang school personnel.
3: Pumasok ang bata na sakay po ng sasakyan niya, na pick up, hinatid siya, na drop off lang po siya. Tapos po, dumiretso siya sa ramp area kung saan hindi po talaga gate ng building. Doon po siya nagdaan at naidala niya yung bag na kung saan nandun po nakalagay yung mga pistol na ginamit niya sa pag-baril po.
4: Ang ginamit na baril ay pagmamay-ari ng ama ng estudyante. Nakasalukuy na rin inaalam ang pananagutan sa batas. Patuloy namang inaalam ang motibo ng estudyante habang naisumite na sa forensic examination ang kanya mga gadget. Nilino na Ateneo de Zamboanga ng naturang ramp ay para sa persons with disabilities at may mga injury. Sapat-anya ang kanilang security personnel at may mga nakatalaga rin bantay sa bawat palapag ng gusali.
5: They are deployed in all the entry points when... The kids or the students are already in the campus, particularly in all because this building is 4 stories, Madam Chair.
4: Batay din sa record ng paaralan, ang estudyante ay nagtapos bilang valedictorian ng grade school sa parehong eskwelahan. Nagbibigay na ng psychosocial intervention ng pamunuan para sa mga mag-aaral at teaching staff bukod pa sa pagpapaigting ng seguridad sa buong campus. Samantala, tinanggal na sa Facebook ang live stream video ng insidente at inirekomenda rin i-block ang website kung saan makikita pa ito. Nakatakdang makipagpulong sa susunod na linggo ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC sa Meta, ang parent company ng Facebook. Nais ng CICC na magkaroon ng jurisdiction sa mga social messaging platforms.
6: So if we have jurisdiction over these platforms, we can probably get some attribution to whatever ends, whether if it's a citizen here in the Philippines, we can prosecute. If it's somewhere, and in most cases, Madam Chair, madalas to mga to foreigners po, at saka mga taga-ibang bansa, maybe we can strengthen our partnership and probably our MLATs also with other countries, Madam Chair.
4: Naniniwala rin silang malaki ang matutulong ng intelligence funds para mapigilan ang mga katulad na insidente ng karasan. Bernard Ferrer, para sa bayan.
0: Mas pinagtibay pa ang koordinasyon ng Zamboanga City Police Office, Bureau of Customs at iba pang ahensya ng pamahalaan na nagpapatuloy na investigasyon sa insidente ng pamaril sa isang paralan sa Zamboanga City. Inangulat ni Tricia Aragon ng PTV Cotabato.
7: Pinatitibay ng Zamboanga City Police Office at Bureau of Customs ang kanilang koordinasyon kaugnay ng patuloy na investigasyon sa pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University. Dumalo sa pagpupulong ang mga opisyal ng Zamboanga PNP, LGU at Bureau of Customs Commissioner Ariel F. Nepomuceno. Tinalakay sa pagpupulong ang pagpapalakas ng komunikasyon, pagbabahagi ng impormasyon at pagtutulungan ng PNP, BOC, local government unit at iba pang kaukulang ahensya. Nananawagan naman si Cabinet Secretary Benher Abalos sa publiko na itigil ang pagpapalaganap ng fake news kaugnay ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University o ADSU noong August 18. Sa pagbisita ni Abalos sa ADSU campus, binigyang diin nito ang kahalagahan ng pagbabahagi lamang ng beripikado at opisyal na impormasyon. Ayon sa kalihim, hindi nakatutulong sa komunidad ang pagpapalaganap ng maling balita lalo na sa panahon ng ganitong insidente. Para sa mas ligtas na mga paaralan, ibinahagi ni Education Secretary Sonny Angara ang mga security measures na ipinatutupad ng Department of Education. Binigyan din ni Education Secretary Sonny Angara ang mahalagang papel ng mga guro at magulang sa pagprotekta sa kapakanan ng mga mag-aaral at magpapanatili ng ligtas na kapaligiran sa mga paaralan. Bilang hakbang, pinaiting ng Department of Education ang mga programa sa mental health sa buong bansa, kabilang ang pagde-deploy ng school counselor associates at pagpapalawak ng pakikipagtulungan sa mga komunidad. Layunin nitong mapalakas ang pagtugon sa mga crisis at maagang matukoy ang mga mag-aaral na nangangailangan ng tulong.
8: We have funding for some things like metal detectors which are relatively inexpensive. Then we've started our CCTVs, and some schools have security guards. Michelle Mayor Luigi who are funding some of the metal detectors. Yung sa ibang LGU naman, pinapondohan yun ng local governments like in NCR. So we're adopting a bayanihan approach where we all pitch in.
7: Kasalukuyang nasa Negros Island Region, si Secretary Angara upang personal na suriin at kamustahin ang pagpapatupad ng school safety measures. Sinusuri rin ng kalihim ang mga programa ng DepEd para sa pagpapaunlad ng learning facilities sa mga paaralan.
0: Layo ng hakbang ng Department of Education na matiyak ang kapakanan at kaligtasan ng mga guro, estudyante at mga school personnel. Tricia Aragon para sa bayan. Personal na nagtungo si DSWD Secretary Rex Gatchalian sa isang paaralan sa Zamboanga City para suriin ang kalagayan at mga pangangailangan ng mga estudyante, guro at komunidad na apektado ng nangyaring pamamaril kamakailan. Isa na rin sa tinututukan ng kagawaran ang emotional well-being ng mga apektado dahil sa insidente. Yan ang ulat ni Carlo Candelaria.
9: Sa pagbisita sa Zamboanga City ni Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian, agad niyang inalam ang pangangailangan ng mga estudyante, guro at iba pang miyembro ng Ateneo de Zamboanga University community na apektado ng nangyaring shooting incident. Nagpaabot din ang ahensya ng paunang cash assistance sa pamilya ng biktimang sugatan sa insidente. Ayon kay Gatchalian, hindi lamang ang mga nagtamo ng pisikal na sugat ang itinuturing na apektado kundi ang buong school community.
10: when I say naging biktima, hindi lang yung may physical injuries, kundi yung buong komunidad. Yan ang priority ng ating Pangulo, kaya inatasan niya ako. Dahil yung buong komunidad sa ganitong mga pagkakataon, kaya namin ituring na yung buong komunidad ay naging biktima. Dahil ang puso ng isang komunidad, yung paaralan.
9: Kabilang sa tututukan ng DSWD ang emotional well-being ng mga apektado sa pamamagitan ng psychosocial support at trauma-informed care. 8 estudyante na nasa edad 11 hanggang 14 ang nakatanggap ng psychological first aid mula sa mga mental health professional ng DSWD Field Office 9. Layo nito na magbigay ng ligtas na espasyo para maproseso ng mga estudyante ang kanilang emosyon at matulungan silang makayanan ang traumang idinulot ng insidente.
10: Yung mga social worker namin, may training sila on trauma-informed care. Sisiguraduhin natin na kung sino ang may pangangailangan, gagawin natin yon. At this point in time kasi, importante sa amin yung emotional well-being ng bawat mamamayan ng Ateneo community.
9: Iniulat din ng DSWD na nakahanda itong magbigay ng karagdagang psychological at social services para sa mga estudyante, magulang at iba pang miyembro ng school community. Samantala, nanawagan si Gatchalian sa publiko na iwasang mag-post o magbahagi ng mga litrato, personal na impormasyon at hindi beripikadong kwento tungkol sa mga batang sangkot sa insidente.
10: Yung nagpo-post tayo unauthorized ng mga litrato, yung mga kuro-kuro na hindi naman validated at hindi from official sources, nakaka-damage yan eh. Hindi makatao, kundi may mga nalalabag na tayong karapatang pangtao o karapatan ng mga kabataan.
9: Carlo Candelaria para sa Bayan.
0: At sa pagkakataong pong ito, makakausap po natin sa linya ng telepono, DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao. Asik Dumlao, magandang gabi po. Dayan Kerer po ito ng Ulat Bayan sa PTV.
11: Dayan, magandang gabi din sa lahat ng sumusubaybay na programa.
0: Right, Asik Dumlao, kaugnay po sa nangyaring shooting incident. Ano po ang unang intervention o hakbang na ginawa po ng DSWD para tulungan po yung mga guro, estudyante at ilang pang naapektuhan ng naturang insidente, Asik?
11: Well, Dayan, immediately after the incident, nag-reach out ang ating mga kawani sa DSWD 9 dito po sa Ateneo community. So, ipresenta po sa pamunuan ng paaralan yung iba't ibang mga programs and services na maaari pong makatulong sa recovery, healing process ng lahat ng mga individual na naapektuhan o nakawitness nitong very sad incident. And ngayon din po, kahapon, nagtungo nga si DSWD Secretary Rex Gatchalian sa San Juan City at nabinit niya yung family ng wounded student doon sa hospital. And nagbigay po tayo ng initial na financial assistance, but more than that, we have offered and committed to provide aftercare services not only to the student, but also to her classmates. Kasi yan po, hinihingi po niya. And after the hospital visit, natungo rin po tayo sa Ateneo main campus. At doon nga po namin natin ang mga officials and representatives of the school. At kami pagtulungan po tayo para nga sa pagbubuo o pagsasagawa ng trauma-informed care para sa lahat po ng kasama o doon sa school community. Hindi lamang po ano yung mga biktima, hindi lamang po yung mga teachers, but everyone, in fact, sa buong Sambuanga City, because siyempre, this is an incident that has really affected them. So yun po yung ating pong napagkasunduan, and in fact, Dayan, yung ating pong mga trained social workers, train sila on trauma-informed care, ay magtutungo na nga po sa Sambuanga sa next week para i-capacitate din yung mga teachers and yung mga guidance counselors na makaka-assist din sa isasagawa natin na mga healing sessions for everyone.
0: Mm-hmm. Alright, so clearly nag-provide po tayo ng mental health support and sabi nyo nga rin po even financial assistance. Now, Asik Dumlao, doon naman po ang payo naman po ng DSWD. Sa publiko, kaugnay po dun sa mga nagpapakalat naman po ma'am ng video o photo content online, kaugnay po ng nangyaring insidente.
11: Well, yes, Dayan. I would like to take this opportunity to kindly appeal to the public, lalong-lalo na po yung nagpapakalat, nag-republish, nag-amplify ng mga photos, videos of this very bad incident. Alam nyo po, hindi nakakatulong sa mga pamilya, sa community, hindi nakaka-contribute sa kanilang healing process, yung nare-traumatize sila by seeing the incident. And likewise, ano, yung lagi nating tatandaan yung special management of children na involved in this incident. Huwag po sana natin propose yung kanilang pong mga pangalan, yung kanilang pong mga litrato, especially if unauthorized. Kasi po meron din tayong mga batas na kinakailangan po mga sundin. So, to protect also their privacy, to uphold also yung confidentiality of information, and of course, to protect our children. Let us refrain and be more cautious in publishing these materials. Kaya pag-iusap po natin, pairalin po natin ang compassion. Tulungan po natin sila sa kanilang pong pag-ilong in this very difficult situation.
0: Asik Dumlao, ano naman po yung inyong pinakamalagang mensahe dun po sa mga estudyante, maging sa mga magulang, at sa publiko na rin po na hanggang ngayon, nangangamba pa rin po pagkatapos po ng naturang insidente?
11: Yes, actually, no, Dayan, ito nga yung pinapakiusap natin na sana nga huwag na pong pinapublish yung mga unverified information kasi maaring magkaroon ng copycats and maaring makapagpadala pa ng impormasyon na hindi tama. At sabi ko nga kanina, hindi makakatulong sa pag-ilong ng ating kababayan sa Zamboanga City. So ang pag-iutang po natin, and of course the assurance that we wanted to give is that nakaalalay po ang DSWD para makipagtulungan sa paaralan, sa community, para pabigyan po natin ng sapat na assistance ito po ating mga kababayan po dyan na sumasailalim sa pagtupod, pagkabahala, and of course, traumatized dahil nga po sa pangyayari.
0: Wala, Asik Dumlao, sa iba naman pong usapin, tungkol naman po sa mga naapektuhan ng baha at landslide, dulot po ng mga bagyo at maging ng habagat. Ano pong pinakauling assessment po ng DSWD sa sitwasyon ng mga pamilyang naapektuhan po, Asik?
11: Kanina, Dayan, nagtungo tayo sa Bulacan, particularly in Hagonoy and Kalumpit. And alinsunod na rin po sa kautusan ng Pangulong Marcos Jr. na tiyakin natin na lahat ng mga pamilyang apektado ng sama ng panahon ay magbigyan po ng nararapat at sapat na tulong. Nagtungo nga po si Secretary Rex Gatchalian at nakipagpulong sa mga local chief executives para matukoy pa natin yung karagdagang assistance na maaari nating maipahatid. But of course, we've already provided food pack and food items and financial assistance, especially to those na talaga namang naapektuhan na ang kanilang livelihood dahil sa ilang linggo na po na magpamaha. So nakita po natin sa Bulacan and likewise no, in Pampanga when we were there the other day, nakita natin na kinakailangan pang suportahan ang mga LGUs and open the resources para masustain natin yung response and humanitarian assistance.
0: Mm-hmm. Well, Asik Dumlao, bukod po dito sa agarang tulong na inyo pong ipinadala doon po sa mga affected na mga residente, in the long term naman po, pagdating po sa kabuhayan po ng mga pamilyang naapektuhan po dahil sa baha, ano po ang tugon po ng DSWD po dito, ma?
11: Yes, actually, ito nga po yung pinag-uusapan natin with the local chief executives, ano? While, of course, there are some solutions being introduced already by other government agencies with respect to the flooding incident. Kami naman po sa DSWD, we're focused on the social welfare aspect. Kaya patuloy tayo na nag-provide ng food and non-food items. But as we enter, of course, ano, yung recovery phase, we're looking at the provision of additional interventions, subject, of course, to prevailing guidelines and a program implementation para
0: sa amin. Alright. Well, mensahe na lamang po sa ating po mga kababayan na apektado pa rin po itong nagdaang mga bagyo at ito pong habagat, Asik.
11: Well, Dayan, alam mo, nasa mahigit 920 million pesos worth of assistance na ang naipahatid ng DSWD as of 6 a.m. this morning. Naipahatid yan ang kinabibilangan ng mahigit 1.4 billion ng mga family food packs already distributed. Of course, there's also non-food items and financial assistance. And magpapatuloy po ang TSW sa pamamahagin po niya. Kaya ang lagi po natin paalala sa ating mga kabayan, makipag-ugnayan po kayo sa inyong mga lokal na pamahalaan para po sa maayos and orderly distribution of food and non-food items. Again, ang GSW po ay nag-open ng resources ng mga lokal government units. But the distribution of the same ay ibinibigay po natin sa mga lokal government units. So makipag-ugnayan po sa kanila. And for any other concerns naman po, ESWP can be reached or may be reached through our official communication platform that DSW serves sa Facebook para pa po sa karagdagang impormasyon hindi ang pinapagkapat po nating mga programs and services.
0: Walang datot, maraming salamat po sa inyong panahon. DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao. Salamat po. Samantala, sinampahan ng Bureau of Internal Revenue ng 2.228 billion pesos na tax evasion case ang Hongsheng Gaming Technology Incorporated. Ito ay dahil sa umano'y hindi pagdedeklara ng tamang kita at value-added tax, gayon din sa hindi pagre-remit ng final withholding taxes. Sakop ng investigasyon ng taxable years 2021 hanggang 2023. Ang naturang aksyon ay bahagi ng patuloy na Run After Tax Evaders Program ng BIR para labanan ng tax evasion at matiyak ang patas ng pagbabayad ng buwis. Nakapagbigay na ng kampo ni dating House Speaker Martin Waldez ng supplemental counter affidavit sa Office of the Ombudsman. Dito iginiit ng legal counsel ni Waldez na walang naging transaksyon o flood control project na direktang nag-uugnay kay Representative Waldez. Yan ang ulat ni Bel Custodio.
12: Naghain na sa Office of the Ombudsman ang kampo ni dating Speaker Martin Romualdez ng supplemental counter affidavit kabilang ang sworn statement ng 25 dating driver at security aides ni dating Ako Bicol Partlist Representative Zaldico. Isinama rin umano ang recantation ni dating Marine Orly Gutesa. Ayon kay Fajardo, walang transaksyon o flood control project na direktang nag-uugnay kay Romualdez.
13: Ayon sa kanila, walang naganap na anumang delivery ng pera sa sino mang politiko o opisyal ng gobyerno, kabilang na si Representative Romualdez. Hinikayat lamang sila na sumali sa isang grupo ng mga testigo kapalit ng pera. At may mga affidavit na inihanda para sa kanila. Si Orly Gutesa naman, naglabas rin ng pahayag at idinetalye kung paanong ang mga akusasyon ay ipinilit sa kanya para tanggapin at pirmahan bilang quote, missing link, end quote, na siya raw mag-uugnay kay Representative Romualdez sa kaso.
12: Ayon sa legal counsel ni Romualdez, mahalaga ang mga affidavit dahil ilan sa 25 dating driver at aide ni Co ay binanggit sa mga naunang testimonya kaugnay ng mga sinasabing cash delivery. Ngunit itinanggi mismo ng mga ito na nangyari ang mga nasabing insidente.
14: Some of them were named as drivers' companions, di ba?
15: Pero sa kanila mismo, dinidenay nila. So ano na ngayon yung credibility ng isang statement, halimbawa ng remaining Marines, na kasama namin si ganitong driver, X and Y, sa ganitong delivery, when X and Y is actually saying na hindi nangyari yun. So may correlation po yung mga affidavits.
12: Sinabi ni Fajardo na ilan sa mga lumagda sa affidavit ang umano'y nilapitan at inalok ng pinansyal na gantimpala para sumali sa investigasyon sa sinasabing 18 bagman. Iginit ni Fajardo na walang suhulan sa pag-urong sa naunang pahayag ni Gutesa at ng 25 dating driver at security aide si Zaldico.
13: Aside from itong kwentong, sabihin na natin kwentong kotsero, no, na salaysay, ay wala pong nag-uugnay kay Congressman Romualdez sa mga transaksyong ito, no? Walang project, walang flood control project. Ang parang umiikot lang ang kwento sa the fact na he was Speaker of the House when Zaldico was Appropriations Chair. Pagkaganon po ang teorya ng kaso, edi lahat ng nag-participate na congressman, lahat na nag-participate na senador, kasi by cam ito, di po ba? Pati ang executive department kung saan nagmula itong proyekto nito ay lahat ay nasa control ni Congressman Romualdez. Parang I think that's not consistent with the human experience.
12: Ayon kay Fajardo, bahagi lamang ng preliminary investigation ng paghahain ng counter-affidavit at hindi pa nangangahulugang nagsampa ang korte ng kaso o napatunayang may sala ang sinuman. Umaasa ang kampo ni Romualdez sa isang patas sa investigasyon ng Office of the Ombudsman. Samantala, ikinabahala ng Malacanang ang umano'y gawa-gawang kwento at false witnesses para manira ng tao, kaugnay ng pag-urong ni Gutesa sa kanyang naunang salaysay. Ayon pa sa palasyo, posibleng may kaugnayan ito sa destabilisasyon.
16: Nakakabahala ito dahil sisirain ito ang justice system natin. Sisirain din ito kung ano ang paniniwala ng ating mga kababayan dahil mas maraming papalutangin na maling impormasyon, fake news, false information na makakaapekto sa katotohanan. So yun ang implikasyon ng mga paggawa ng mga kwento gamit ang mga false witnesses at pagpaplanta ng ebidensya. So, hindi po dapat ito manaig. Lalong-lalo na ngayon sa panahon ni Pangulo Marcos Jr.
12: Hinikayat ng palasyo ang publiko na huwag magpasilaw sa alok ng pera kapalit ang paninira sa isang tao. Umapela rin ang Malacanang sa mga taong may alam sa totoong nangyari na lumantad ang makipag-ugnayan sa mga investigating body upang matukoy ang dapat panagutin.
16: Huwag tayong marahuyo, huwag tayong magpa-entice sa mga ino-offer na pera para lang manira ng taong maaaring inosente o maaaring walang kinalaman sa mga gagawin yung akusasyon dahil kumita man kayo, yung taong sinira nyo, hindi lang yung taong na yan ang masisira, kundi ang buong pamilya niyan, ang buong integridad niyan.
0: Vel Custodio, para sa bayan.
17: Nakatakdang isagawa ng Public Relations Society of the Philippines ang 33rd National PR Congress sa darating na September 17 at 18 sa Solera.

0: Communication Officer mula sa mga ahensya ng gobyerno. Maaaring mag-register sa link na nakita nyo sa inyong mga TV screen.
1: Ibinida sa trade fair na isinagawa ng Department of Trade and Industry sa Metro Manila ang mga produkto mula sa Camarines Sur. Kung ano-ano yan, salipin sa ulat ni Carlo Candelaria.
2: Mula sa mga pagkain at inumin hanggang sa furniture, handicrafts, wearables at iba pang produktong gawa ng mga lokal na negosyante sa Camarines Sur, dinala ng Department of Trade and Industry o DTI Camarines Sur sa Metro Manila ang mga produkto ng lalawigan sa Feria de Camarines Goes to Siang. Layunin ng trade fair na mapalawak ang market reach ng mga micro, small and medium enterprises o MSMEs ng Camarines Sur at maikonekta ang mga ito sa mas maraming consumers, potential buyers at business partners.
3: Nakaka-amaze kasi hindi pa kami officially open, pero talagang yung mga tao, bumibili na talaga. And I think it just proves na talagang yung mga products ng Camsur are really competitive. Not only in the domestic market, but also in the global market.
2: Kasama sa mga produkto ang mga processed food, banana chips, sweets, cacao products, natural honey, at fruit wines. Tampok din ang mga produktong gawa sa pili.
4: I saw the potential of Pilig as the indigenous product of Bicol. My product is all Pili-based. No? I try to uplift the level of Pilig.
5: Tampok din dito sa Feria de Camarines, ito nga mga kilalang ulam mula sa Bicol region na nakagarapon. Gaya nitong sinantolan, laing at Bicol Express. At ngayon, syempre, itikman natin yan. Ano? Kumuha tayo ng Bicol Express. Bicol Express ba ito, kuya? May mga pa-pre-taste sila dito. Ayan. At syempre, pag galing Bicol, talagang maanghang at very creamy dahil sa gata.
2: Hindi lang pagkain, kundi meron ding mga furniture, home decor, handicrafts, tela at damit na gawa ng mga artisan at negosyante mula sa lalawigan.
6: Masaya at nabigyan kami ng pagkakataon makalumabas yung aming produkto dito sa Manila.
2: Pagkakataon ito na makilala at matikman ang mga produktong galing mismo sa Camarines Sur.
3: Please come and support Feria de Camarines featuring La Vida Coco here sa Shangri-La. We're starting today, August 20, pero nandito po kami until Sunday, August 23. So sana po supportaran natin yung ating mga kababayan dito sa Metro Manila, mga Uragon products.
2: Carlo Candelaria para sa Bayan.
1: Para sa iba pang updates at balita, i-follow at i-like aming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na at PTVTH.
7: Atin pong may init na balita ngayong Webes. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
1: At hanggang bukas, ako si Dayan Kirel ng inyong pambansang TV para sa Bagong Pilipinas.
8: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
9: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
10: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
11: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-dati ay kinataw,

0: tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
1: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
2: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
3: Pati bamboo?
1: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan, nakakahabi.
4: Dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
5: Nung natutunan ko po yung paggawa,
6: sino nagturo sa
5: training po kami sa DOST.
6: Sa DOST.
1: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
7: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya't maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
8: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
8: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
11: 4 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
12: Salam Radio, kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters. And know more about the Bangsamoro people.
13: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so as the opinion of the Muslim Filipinos.
12: Salam Radio, pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
14: To give the facts, the best about Islam para lalo maintindihan ng ating mga kababayan kung ano ang Islam.
12: Plus news, current events, and Muslim activities. Sa Salam Radio, ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sarif Paudak. Dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
11: Salam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Isang magandang gabi sa ating lahat on a Thursday, 20th of August, 2026. At ito po muli yung programang Salam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas, 738 AM. At kasalukuyan po tayo napapakinggan sa 104.3 FM, The Capital. Sa ngalan ni Princess Habiba Sarif Paudak, muli ako po yung lingkod Nords Maguindanao. Makakasama nyo hanggang alas 8 ng gabi sa magandang araw na ito. So, sabi nga nila, marami daw nakatuyo ng kanilang mga labahan. Well, it's a positive thing, di ba? Ganyan naman talaga If there's challenges, there's always a light at the end of the tunnel. Anyway, marami tayong pag-uusapan, balita na ihatid sa inyo mula sa ating mga Radyo Pilipinas reporters sa iba't ibang panig ng ating bansa. At syempre pa, makiki-update tayo sa paparating na Bangsamoro parliamentary election. And with that, syempre, alamin din natin ha, kung kumusta na nga ba ang I heard na meron or magkakaroon ng debate this coming 27 sa Bangsamoro or rather sa Cotabato in line with the coming Bangsamoro parliamentary election na kung saan ang 16 na parties po yun ha, 16 na parties ay magtutunggali. magdedebate sa kanilang mga plataforma. Yan naman yung titingnan. Kumbaga, eh, what is there for the Bangsamoro if ever supportahan sila so that people would know. I think, kung hindi ako nagkakamali, that will be the first time. Well, on the history, voting o kaya election in the Bangsamoro. Kasi dati sa ERMM, wala namang mga ganun eh. Wala namang mga debate. No? Meron mga, alam mo, may mga campaign, pero wala namang on-head na mga debate na parang ganyan. It's a good thing, no? It's a good thing kasi party naman eh. And then, ang kung hindi ako nagkakamali, no? Every party will be represented, will have a representative rather. Every party will have a representative, 16 of them. And then, titingnan kung ano yung plataforma de gobyerno ang kanilang pwede maisulong. Alam mo yun, that's one thing, no? Kasi kung titingnan naman pare-pareho eh. No? But what we will see is how or yung sincerity, the sincerity of those who are running for the position that coming Bangsamoro or these candidates rather are showing or presenting on how they present themselves para at least maging convincing para sa ating mga kababayan. And that is what we are looking at kasi ika nga ay yung engagement with the people. That's the number one thing na titingnan sa atin ng ating mga boboto. That the authenticity of that person running. So makikita natin yan. Makikita natin yan this coming Bangsamoro parliamentary election or rather this debate between the representatives of parties, 16 parties. And if I'm not mistaken, meron din from the sectoral, no? There's also a representation from the sectoral. Although alam nyo, sa ngayon, ang lagay ng kaligtasan, seguridad ng particularly in Cotabato and in Maguindanao area, Maguindanao del Sur and Norte, medyo hindi maganda. Pero sabi nga naman ng COMELEC, no, I think mamaya pwede natin yung tanong, no, if makasama natin ang isa sa mga sukinan natin dito sa ating programa patungkol sa parliamentary elections. Kasi campaign period na ngayon eh. While the campaign period is ongoing, may init din yung side events na nangyayari. Ito yung masasabi natin na tunggalian ng mga supporters, di ba? Tapos yung kaliwat ka ng hindi magagandang pangyayari gaya nila na nangyari just this weekend kay interim chief minister na pinuruhan yung kanyang convoy, nagkaroon ng ambush yung convoy ni interim chief minister Abdul Rauf Makakuha. So, alam mo yun, dun tayo medyo ika nga nababahala dahil yung mga senaryo na ganito ay nakakatakot. Kasi these are the scenarios that our people doesn't want to see, doesn't want to experience, and doesn't want to happen. Kasi yung mga ganyan, ang hirap, no? Ang hirap na mabawi, lalo pat merong ika nga masasabi natin na baka mamaya, 'di ba? Baka mamaya mapuruhan, no? This is only part of the sovereignty of the region, no? As a sovereign state, no? Na kung saan ay practice, no? Wag kumbaga seryosohin natin pero wag naman na dumating sa punto na tayo ay magkakaroon ng hindi magandang ending. Kasi all we want to happen, all we want to do is maganda yung ending sa election na coming. So that's what we are looking forward and that's we are expecting this Bangsamoro parliamentary election.
3: Salam Radio. sa Radyo Pilipinas 738 AM.
11: Okay, sana, no? Sana, eh, okay yung ating mga kababayan, okay yung mga taga-suporta, okay lahat this coming Bangsamoro parliamentary election, because gaya nga na nabanggit natin, ang kagustuhan natin ay kapayapaan sa lahat. Anyways, eto na po ang mga headlines natin dito sa ating programa. Salam Radio.
3: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
11: Pagdiriwang ng ika-86 na Charter Day ng Marawi City, sinimulan sa pamamagitan ng isang cultural float na nilahukan ng iba't ibang sektor ng lungsod. 10.88 bilyong piso na pondo sa 107 proyekto inilatag ng DepDev para sa mas pinalakas na Region 1. Pamahalaan panlalawigan ng Tawi-Tawi, pinangunahan ang pamamahagi ng programang bawat barangay makikinabang sa provincial capital. Impluwensya ng video games at tiniting ng dahilan sa pamamaril sa pribadong paaralan sa Zamboanga City. Total ban sa Roblox isinusulong. Agricultural Training Center, Regional Training Center 9, nakibahagi sa 2026 Agri-Trade Fair sa Piñan, Zamboanga del Norte.
3: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
11: Yan ang mga balitang pakabangan natin dito sa ating programang Salam Radio. Samantala, para sa ating mga detalye ng ating mga balita.
3: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
11: Pagdiriwang ng ika-86 na Charter Day ng Marawi City, sinimulan sa pamamagitan ng isang cultural float na nilahukan ng iba't ibang sektor ng lungsod. Para sa detalye, alamin natin kay Nadif Haji Nabil. Okay, babalikan natin yung balitang yan ni Nadif. Samantala, 10.88 bilyong piso na pondo at 107 proyekto inilatag ng DepDev sa mas pinalakas na Region 1. Para sa detalye mula Tayog, alamin natin kay Mildred Coquia.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Mildred.
15: Inilatag ng Department of Economy, Planning and Development Region 1 ang CY 2026 Regional Project Monitoring and Evaluation System Project Monitoring Plan para sa Ilocos Region na sumasaklaw sa 107 proyekto na may kabuuang 9.88 billion pesos financial requirement. Ayon sa datos, 22 participating entities ang kasama sa plano. Sa kabuuang proyekto, 104 ang para sa kasalukuyang kauna at 3 ang multi-year projects. Target din itong makalikha ng 3,298 trabaho kung saan 3,125 ay para sa current year at 173 para sa multi-year projects. Pinakamaraming proyekto sa economic sector na may 39, kasunod ang social 26, infrastructure 21, environment and natural resources 14 at development administration 4. Nasa 9.82 billion pesos ang pondo para sa current year projects at 60.63 million pesos para sa multi-year projects. Target din ang programa na makinabang ang mahigit 1.16 milyong individual at halos 148,000 grupo sa Region 1. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
11: Maraming salamat, Mildred. Samantala, Agricultural Training Center, Regional Training Center 9, na nakibahagi sa 2026 Agri-Trade Fair ng Piñan, Zamboanga del Norte. Para sa detalye, alamin natin live na live kay Lesti Cubol.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Lesti.
16: Yes, sir. Lubos na nagagalak ang Training Institute, Regional Training Center 9 o ATA-RTC 9 na naging bahagi sa 2026 Agri-Trade Fair na isinagawa sa Bayan ng Piñan, Zamboanga del Norte. Ang makahulugang pagdiriwang na ito ay nagpapakita ng sipag, pagmalikhain at determinasyon sa negosyo ng mga lokal na magsasaka, producer at mga samahang ang agrikultura. ang pakikilahok ng ilan sa mga akreditadong learning site for agriculture ng ATI sa Zamboanga del Norte ay nagpapakita kung paano may salin ang kaalaman sa agrikultura tungo sa produktong may dagdag halaga, mga oportunidad sa kabuhayan, mas matatag na negosyo at mas mataas na kita para sa mga komunidad na mga magsasaka. Sa mensahe ng kinatawan ng ATI RTC9, sinabi niya, sa ngalan ng aming YC Center Director, si Jerry Pagarigan, pinuri at pinasasalamatan namin ang pamalaang lugar ng Pinyan sa pagbibigay ng ganitong plataforma kung saan maaaring maitampok ang mga lokal na produktong agrikultural, matuklasan ng mga mamimili ang mga katutubong negosyo at makakonekta ang mga magsasaka sa mga potensyal na merkado at kasosyo sa negosyo. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
11: Eh, maraming salamat, Leslie. Sa tuloy-tuloy tayo sa dito naman sa Metro Manila, mga pamilya ng OFW sa Zamboanga del Sur dinalaw ng OWA. Para sa detalye, alamin natin kay Luisa Erispe.
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Luisa.
18: Nasa 138 OFW at kanilang mga dependents o pamilya ang naabot ng OWA on Wheels o isang community-based activity sa Barangay Bubual, San Pablo, Zamboanga del Sur. Nagkaroon ng pagkakataong makalapit sa OWA ang mga OFW, pati na ang kanilang pamilya para sa mga serbisyo tulad ng membership updates, inquiries tungkol sa mga benepisyo, welfare programs, scholarship opportunities at iba pang serbisyong maaaring makatulong sa OFW at kanilang mga pamilya. Ayon sa OWA, ang ganitong serbisyo ay para mas madaling ma-access ang impormasyon at mga programang maaaring makatulong sa mga naniniraan sa mga lugar na malayo sa regular na OWA offices. Bahagi ang OWA on Wheels ng patuloy na pagsisikap ng OWA na ilapit ang serbisyo sa mga komunidad at gawing mas accessible ang mga programang nakalaan para sa mga OFW at kanilang pamilya. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Maraming salamat, Luisa Erispe. Samantala,
17: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
11: Mandatory PSA RE33rd National PR Congress ng Public Relations Society of the Philippines o PRSP, inaanyayahan ang mga public information officers o PIOs, communication officers, at mga communication at public relations professionals na dumalo sa 33rd na National PR Congress ng Public Relations Society of the Philippines o PRSP. Ang tema ng Congress ngayong taon ay Steward the Story from Clout to Legacy. Gaganapin ito sa Setyembre 17 hanggang 18, 2026 sa Soler Resort North, Quezon City. Dayunin ng National PR Congress na pagsamasamahin ang mga communication at public relations professionals mula sa pamahalaan, pribadong sektor, akademya at civil society para sa makabuluhang talakayan. Pagbabahagi ng mga best practices at pagpapalitan ng kaalaman tungkol sa strategic communication, reputation, management at responsabling paghatid ng impormasyon sa publiko. Para sa mga government agencies at offices, may special na government rate na 11,000 pesos kada participants. Sa mga PIO at communication officers na nais dumalo, maaari kayo mag-register online sa pamamagitan ng registration link ng 33rd National PR Congress. Kaya naman mga kapwa government communicators, huwag palabasin ang pagkakataong matuto, makipagpalitan ng karanasan at makiisa sa paghubog ng mas epektibo at responsabling komunikasyon para sa bayan. Muli ang 33rd National PR Congress sa temang Steward the Story from Clout to Legacy ngayong September 17 hanggang 18, 2026 sa Soler Resort North, Quezon City.
17: Islam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
11: 7:27 in the evening, magbabalik po ang Islam Radio, pagkaraan nilang paalala.
19: This is a public service announcement.
20: Discipline is the key.
21: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
20: Kilatisin ang sarili,
21: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
20: Isang mahalagang paalala
21: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
19: This is a public service announcement.
22: Public service announcement
19: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
23: Pilipinas, handa ka na ba? Ang ating million peso question. Kapag may pumutok na bulkan malapit sa inyong lugar at sinabayan pa ng malakas na ulan, ano ang kailangan mong iwasan? Letter A, ex mong hindi ka naman pinahalagahan? Letter B, mga marites ng inyong barangay? O letter C, mga ilog at sapa dahil pwedeng magkaroon ng lahar? Kung C ang sagot mo, may tama ka. Delikado ang lahar o ang mabilis na daloy ng naghahalong abo ng bulkan at tubig. O ngayon, alam mo na kung saan ka dapat lumayo. O sige na. Lapit ka na kay X. Hehe. Hashtag panatag ang may alam.

0: 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung iilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga, malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan open lang nila yung app nila makapag-register na sila.
1: Arts, practices, norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters ating diskubrihin at intindihin sa LAM Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
2: At nagbabalik po tayo dito sa ating programa sa LAM Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Balikan natin ang balita mula naman sa Marawi kung saan pagdiriwang ni ka-86 na Charter Day ng Marawi sinimulan sa pamamagitan ng isang cultural float at na nilakwahakan ng iba't ibang sektor ng lungsod. Para sa detalye, live ihatid sa atin mula Marawi na Nadif Haji Nabil.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Nadif.
4: Sa pamamagitan ng cultural float ng Marawi City, ng ikapuntutan at charter train ito. Nagsimula ang parada sa Bangulo area at tinahukan ng mga paaralan, barangay at iba't ibang sektor mula sa limang distrito ng lungsod. Tumuloy ang mga kalahok patungo sa Sarimanok Stadium kung saan nagtipon ang mga city officials, government agencies, partners, builders at mga ulama. Sa kanyang opening remarks, pinasalamatan ni Mayor Sarizan Elton Damra ang mga nakisa sa pagdiriwang kabilang ang 101 na barangay officials, mga men and women in uniform, education partners, elders, ulama at iba pang delegates. Binalikan din ng alkalde ang kasaysayan ng lungsod mula sa dating City of Dansala noong 1940 hanggang sa pagkakakilala dito bilang Islamic City of Marawi. Itinampok din ng mga district ang kanilang kultura sa pamamagitan ng mga traditional na sayaw kabilang ang Kapagapir, Kapmalong at Kasintila. Nakiisa rin ang Iligan City sa pamamagitan ni Vice Mayor Ernest Oliver Westbrook Cuy na pinigyang diin ang pagkakaisa at natibay na ugnayan ng Iligan at Marawi. Samantala, ipinagpaliban muna ang nakatakdang sisterhood agreement sa pagitan ng San Juan City at Marawi City dahil sa sitwasyon kaugnay ng bagyo. Magtatagal hanggang August 23 ang Charter Day celebration na may iba't ibang aktibidad para sa mga mamamayan. Una rito sa Marawi City, para sa Bagong Pilipinas, Muhammad Abid Haji Nabil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
2: Ay, maraming salamat Nadif mula Marawi City at mabruk sa ika-83rd na Charter Day ng Marawi City.
1: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Samantala, 7:28 in the evening, tuloy-tuloy tayo. Pamahala ang panlalawigan ng Tawita 86. Okay, 86. Sabi ko na nga ba, magkamali ako. 86 Charter Day ng Marawi City. Samantala, pamahala ang panlalawigan ng Tawi-Tawi. Pinangunahan ang pagmamahagi ng programang bawat barangay makikinabang sa provincial capital. Mula Tawi-Tawi, alamin natin ang detalye ng balitang yan kay Laila Sharinami.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Laila.
5: Pinangunahan ni Governor Ismael Mangsali ang pamamahagi ng tulong pinansyal sa ilalim ng bawat barangay makikinabang program, naglalayong matulungan ang 5 mag-aaral kabilang sa huling taon sa kolehiyo at mula sa mahihirap na pamilya. Nasa 203 barangay sa buong lalawigang Tawi-Tawi ang tumanggap ng tulong pinansyal sa ilalim ng bawat barangay makikinabang program. Bawat isang barangay ay tumanggap ng 200,000 pesos kung saan ang kalahati nito ay ilalaan sa 5 scholar mula sa mahirap na pamilya at sila ay makakatanggap ng tig 20,000 piso habang ang natitirang 100,000 piso ay para sa proyektong kabilang sa agarang pangangailangan ng mga nasasakupan sa barangay. Ang programang ito ay kabilang sa pagpapatunay ng malasakit ng pamahalaan at patuloy na pagbibigay kalinga sa larangan ng edukasyon at suporta sa mga proyektong makakapagbigay ginhawa sa komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Laila Sherinami, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi.
2: Yeah, maraming salamat, Laila Sherinami. Samantala, dating Congressman Michael Romero nag-resign bilang reservist ng Air Force ayon sa Philippine Air Force. Para sa detalye, alamin natin kay Dan Lear.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report. Dan.
2: Yes, Dan. Okay, babalikan natin yung balitang yan ni Dayan Lear.
3: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Samantala, impluensya ng video games tinitinang dahilan sa pamamaril sa pribadong paaralan sa Zamboanga City. Total ban sa Roblox isinusulong. Mula Zamboanga, alamin natin ang detalye kay Justine Bolanon.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
6: Justine, nakikitang dahilan ni Department of the Interior Local Government o DLG Secretary John Vic Remulla ang impluensya ng video games kung bakit nagawa ng batang sangkot sa pamaril ang nangyaring karahasan sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School Campus sa lungsod ng Zamboanga. Ito ang inihayag ng kalihim sa kanyang pabisita ngayong araw sa lungsod kasama si PMP Chief Assemblyman Tatis Jr. Matapos anya suriin ng mga otoridad ang social media applications ng bata, walang nakita na anumang kahina-hinalang conversations sa mga chat groups nito. Isinusulong naman ng kalihim ang total ban sa online game na Roblox kasabay ng matibay na pagpapanagot sa mga nagmamayari ng baril at loose firearms. Anya, tayong ilarong Roblox pa lamang ang nakita nilang may link o kaugnayan sa dark web. Samantala, nakipagtulungan din ang kalihim sa Kongreso sa pagbalangkas ng bagong panukalang batas upang pagtibay ng pananagutan at pag-iingat sa mga armas. Para sa Bagong Pilipinas, Justine Bolanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
2: Maraming salamat, Justine Bolanon. Tuloy-tuloy tayo, kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez. Nakapaghain na ng supplemental counter affidavit sa ombudsman. Para sa detalye, alamin natin kay Dayan Lear.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Dayan.
7: Naghain na ng supplemental counter affidavit ang kampo ni dating House Speaker at later Representative Ferdinand Martin Romualdez sa Office of the Ombudsman. Ito ang kinumpirma ni Attorney Ade Fajardo, ang legal counsel at spokesperson ni Romualdez, na opisyal nang inihain ng mga abogado ng kongresista ang supplemental counter affidavit kaninang alas 2:46 ng hapon na may humigit kumulang 50 pahina at may kasamang affidavit. Kabilang rito ang sworn statements ng 25 dating driver at security aide ni Representative Zaldico. Gayun din ang recantation o pagbawi ng salaysay ni Orly Gutesa. Matatanda ang naglunsad ng preliminary investigation ng ombudsman kaugnay ng kasong plunder, graft, bribery at money laundering laban kay Romualdez na isinasangkot sa maanumalyang flood control project. Iginit naman ni Romualdez na handa niyang harapin ang investigasyon ngunit idiniin na wala siyang kinalaman sa mga anomalya. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Eh, maraming salamat, Dayan Lear.
3: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738
1: AM.
2: 7:33 in the evening, alamin naman natin ang pinaka-latest sa mga kaganapan sa Bangsamoro Parliamentary Election this coming September 14, 2026. Ang Bangsamoro Parliamentary Election ay ang kauna-unahang parliamentary election na gaganapin sa ating bansa sa Mindanao sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Kaya naman napaka-importante na alamin, alam natin, meron tayong kahit konting kaalaman lang regards sa magiging takbo ng Bangsamoro Parliamentary Elections. At kaugnay ng mga iba't ibang balitang na angkop doon sa Bangsamoro elections, no, ay aalamin natin kung ano na nga ba ang mga, kasi kanina may nakita tayo, no, may nakita tayo na ilang mga videos, no, na syempre kasi ngayon merong election or COMELEC gun ban, no, or COMELEC ban, oh, sa iba't ibang mga hindi dapat gawin o kaya ay mga panuntunan during the time of elections. Kasi ngayon, Bangsamoro is in a election period, no? Kasi sinimulan na po yung campaign during the first ngayon, tuloy-tuloy, no? Na kung saan ay marami sa ating mga kababayan are engaged with that. Yung supporter, syempre yung mga boboto, yung mga ganyan, no? At ilan sa ating mga kababayan ay needed din, o kaya it has to be, they have to be safely reminded of what yung mga dapat na tingnan during the COMELEC gun ban. Okay, yeah. Anyways, mamaya-maya ay babalikan natin ang ating mga kasama mula sa COMELEC. Ira mula mga balita.
1: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Balitang Bangsamoro pa rin, construction ng bagong Bangsamoro Government Center sa Parang Maguindano del Sur umani ng positibong reaksyon. Para sa detalye mula iligan, alamin natin kay Dandy Macarambon.
3: Radyo Pilipinas. Report.
2: Dandy.
8: Inaasahang makapagbibigay ng pagbabago lalo na sa larangan na ekonomiya at kabuhayan ng Bangsamoro Region kapag naipatayo at nailipat na ang bagong Bangsamoro Government Center o BGC sa Parang Maguindanao del Norte mula Cotabato City. Ikinatuwa ito ng mga lokal na opisyal at mamamayan ng parang, lalo na si Parang Mayor Kahar Ibay, na anya sa isang pahayag magpapalago ito sa ekonomiya ng parang lalo na't malapit ito sa pulok, ang gateway ng ekonomiya. Makapagbibigay ito ng karagdagang trabaho at kabuhayan sa mga mamamayan ng parang. Ang pulok ay isang coastal barangay ng parang, tinaguri ang Pulok Free Port and Eco Zone. Nandoon ang pinakamalaking shipping port o daungan ng BARMM, bumuhos sa mga positibong reaksyon matapos ang matagumpay na groundbreaking ng proyekto nitong nakaraang linggo. Ipatatayo ito sa loob ng 214 na hektaryang lupain, nilaanan ng 15 bilyong piso para sa konstruksyon ng proyekto sa ilalim ng Infrastructure Modernization and Public Asset Construction and Transformation o IMPACT, alinsunod sa Bangsamoro Autonomy Act No. 37. Magsisilbi ang pasilidad ng permanenteng bahay ng pamahalaang rehiyonal ng Bangsamoro. Sa mensahe ni BARMM Chief Minister Abdulrauf Makakua, anya inaasahang ang pagpasok ng maraming mamumuhunan, mga pangkaunlarang oportunidad, magbubukas ng mga kalsada, transportasyon, komunikasyon, pabahay, negosyo at mga infrastruktura, trabaho at kabuhayan sa mga mamamayan ng Bangsamoro. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao, para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Eh, maraming salamat, Ms. Dandy Macarambon. Samantala, individual sa nasangkot sa human at sexual trafficking nasa kote ng NBI sa Makati City. Nagbabalik para sa detalye, Luisa Irispe.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Luisa.
9: Arestado at diretso sa kulungan ang isang individual na pinaniniwala ang bugaw o nag-aalok ng mga babae kapalitan 25,000 pesos na umano'y discounted rate pa. Ayon sa National Bureau of Investigation, International Operations Division, nakatanggap sila ng tip na ang individual ay matagal nang sangkot sa sexual exploitation at ang mga biktima nito ay mga kababaihang sumasali pa sa pageantry, model at foreign nationals. Sa pamamagitan ng isang undercover agent, nahuli ang individual sa isang condominium sa Makati City at agad na inaresto ng mga otoridad. May na-rescue naman ang NBI na 6 na trafficking victims na isang beauty queen at 5 Russian nationals. Dinala na sa Makati City Social Welfare and Development ang mga biktima kung saan inaasahan na mabibigyan sila ng tulong ng pamahalaan. Pinuri naman ni NBI Director Melvin Matibag ang NBI agents dahil sa mabilis at maayos nitong pagkilos upang maging matagumpay ang operasyon. Binigyan din ni Matibag na patuloy na nilalabanan ng bansa ang human trafficking at susuportahan o ire-rescue ang mga biktima ng ganitong gawain. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Maraming salamat, Luisa Erispe. Samantala, iiwan muna namin sa iyo ang azan para sa Aisha Prayer at ilang mga paalala mula sa ating himpilan. Narito po.

0: sa tuwing bumabaha sa Metro Manila. Bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
1: Waste to energy ng mga plano, starting to move forward at mag-auction na raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill puno na. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa, hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
0: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ang paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang special auction round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatuparan na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
3: Asahan niyo, paparandam natin ang serbisyo ng Pangulo, lalo natin pero magagawa ko lang yun kung kasama ko kayo mga barangay captain.
4: Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Cap Jessica D. ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas. Ngayong araw po, nagbabahagi po tayo ng bawat barangay makikinabang program na pondo po mula mismo sa opisina ni Pangulo. Tulong po niya ito sa bawat barangay po sa buong bansang Pilipinas. Sa programang ito, wala pong pinili, wala pong palakasan, wala kahit ano. Basta po nagpasa ang barangay ng kanilang mga requirements at request, sila po ay mabibigyan ng tulong na 200,000 pesos na ating Pangulong Bongbong Marcos.
5: Nagpapasalamat po tayo sa lahat po ng pagsisilbi ng ating mga barangay officials nationwide. Dahil kung wala po talaga sila, hindi po makakarating yung mga programa ng gobyerno sa bawat Pilipino. Kaya ito po ay binibigay ng ating Pangulo sa mga barangay officials nationwide. 42,000 barangays. A total of 8 billion pesos na budget from the SCPF or Social Civic Projects Fund.
6: Mahal na Pangulo, maraming salamat sa inyong hindi lang po sa aming Liga ng Mga Barangay sa Valenzuela City, sa buong Pilipinas po, no? Mga samahan po ng Liga.
4: Ayun, syempre maraming salamat po sa ating national government, syempre po sa ating President Bongbong Marcos at sa presidente ng Liga ng mga barangay sa Pilipinas, si Pres Jessica D, sa kanilang efforts para talagang matugunan yung mga pangangailangan ng mga barangay sa lahat ng panig ng ating bansa.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito? Amoy pares, amoy araw.
9: Ano ba yan? Puro sugat ka na naman!
8: Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo?
9: Ang dungis mo!
10: Ma! Tama na!
11: Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba!
12: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else.
13: Ang saya balikan ng ating kabataan.
11: Kain, tulog, laro, laro, at laro.
14: O ano? Game na?
15: Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo!
7: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
16: Mayang Pilipino. Ipabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Monday to Friday sa 104.3 FM Band. Radio Pilipinas. Radio Publiko. And the Capital.
17: Ang boses ng Pangulo.
16: Sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino in the new era of collaboration.
18: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
16: Radio Pilipinas. Radio Publiko. Sa 104.3 The Capital.
19: Buwan trabaho. Trabaho. Usapang trabaho. Benepisyo. Career. At iba pa. Puan Trabaho.
20: Trabaho.
19: Ang programa para sa manggagawang Pilipino. Puan Trabaho.
20: Trabaho.
19: Kasama si Jamie Quinto, Lunes hanggang Biyernes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
21: Good news. Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Leslie Bocopo.
22: Leslie Bocopo.
21: Live. Balitan, panayam at diskusyon ng mga usaping napapanahon. Paghihimay sa balitang mahalaga para sa kaalaman ng bawat mamamayan.
22: Leslie Bocobo
21: Live. Kasama ang batikang kolumnista Leslie Bocobo tuwing Webes, alauna ng hapon, dito sa Radyo Pilipinas 738 AM. Radyo Siyensya, ang programang hatid ng Department of Science and Technology. Ilalatag ang mga proyekto at serbisyo na bukas para sa bawat Pilipino. Alamin ang iba't ibang assistance na maaaring tangkilikin at ma-inspire sa mga success stories ng ating mga kababayang natulungan ng ehensya. Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka kasama sina DOST Secretary Dr. Renato Solidome Jr. at Onin Miranda tuwing Sabado alas 2 ng hapon dito sa Radyo Pilipinas.
23: Arts, practices, norms, activities at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters ating diskubrihin at intindihin sa LAM Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
24: 7:51 in the evening at nagbabalik po tayo dito sa ating programa sa LAM Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Paglilinaw lang po, yung pong gagawa ng bagong opisina ng BRMM would be in Parang, Maguindanao del Norte. Ayan, kasi Maguindanao del Sur yung kaninang nabanggit ko. Anyways, tuloy-tuloy tayo.
23: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
24: Mga drug den at Shabu Laboratory sa Taguig City minamatsyagan ng NBI. Para sa detalye, alamin natin kay DK Zarate.
25: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
24: DK.
26: Kinumpirma ng National Bureau of Investigation na minomonitor nila ngayon ang sitwasyon sa Taguig City dahil sa kalakalan ng illegal na droga. Sa ambush interview sa Department of Justice, sinabi ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na lumalabas sa intelligence report na may mga Shabu Laboratory umano sa Luzon. Ayon pa kay Matibag, may nahuli na rin sila sa Luzon na isang ikinasang operasyon kontra sa illegal na droga. Nitong Martes nang magsagawa ng bypass operation ang mga operatiba ng NBI sa isang fast food restaurant sa Taguig. Dahil dito, binabantayan ng ahensya ang posibleng paglaganap ng illegal na droga sa natu Purang Lunsod. Mula sa Lunsod na Maynila para sa Bago Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
24: Yeah, maraming salamat DK Sarate. Samantala, 7:52 in the evening.
23: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
24: Tuloy-tuloy pa rin tayo dito sa ating programa Salam Radio, dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Tayo po ay napapakinggan sa iba't ibang media platform ng Radyo Pilipinas, syempre sa Radyo Pilipinas. But for now, tayo po ay napapakinggan sa 104.3 The Capital. At tayo din po ay napapanood sa Facebook Live ng Radyo Pilipinas. 2 million followers na po ang Radyo Pilipinas. At syempre pa sa Free TV by joint cooperation ng PTV at ng RP1, TV Plus Channel 3 at the For the Box Channels 45 to 49.
23: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
24: 7:53 in the evening. Tuloy-tuloy po tayo dito sa ating programa Salam Radio. Well, let's appreciate the good weather. Ayan, yan yung magkagandahan ngayon eh. Kanina talagang binabagtas natin ang EDSA. Parang alam mo yun, hello again EDSA. Parang ganun na nangyari kasi it's been a while. I think naka 2 weeks ata, 3 weeks na hindi ako nakadaan ng EDSA kasi nagko-commute tayo eh. Hirap na, baka mamaya mabalahaw tayo sa daan dahil sa mga baha and unexpected rains. Diba gaya nung nangyari noong Monday, very unexpected yung nangyari this and itong Monday na kung saan bumuhos ang ulan at talagang nako, grabe. Lahat na ng main thoroughfare areas ng Metro Manila ay binaha. Anyway, tuloy-tuloy tayo.
23: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
24: May mga paabiso po tayo kung saan suspendido ang pagpapatupad ng expanded number coding scheme sa Biyernes. August 21 po yan, isang special non-working holiday bilang paggunita sa Ninoy Aquino Day. Automatikong sinususpinde ang number coding tuwing regular at special non-working holidays. Paalala, planuhin mabuti ang inyong biyahe upang maiwasan ang anumang problema sa kalsada. Sumunod sa batas trapiko at ingat sa mga sa inyong pagmamaneho.
23: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
24: So I think maluwag ang kalsada bukas at syempre isa ito sa mga importanteng kinikilala ng kagitingan at nataon sa araw ng kumbaga sa Friday, Jumu'ah Mubarak sa ating lahat, sa ating mga kababayang Muslims na tatayo ang kanilang mga Friday prayers tomorrow. So maluwag ang daan. Samantala, kung meron pong mga aberiya, i-dial lang po lamang ang 136 MMDA hotline dito sa Metro Manila.
23: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
24: 7:56 in the evening. Alam niyo po on this past few days, ika nga alam niyo yun, yung parang sunod-sunod yung nararamdaman natin na habagat, sunod-sunod yung mga baha, no? Na those are challenges na ika nga talagang dapat nating harapin in any day. Eto, nakatapos na naman tayo ng 1 week. Parang wala lang, di ba? So, as much as possible, let's just take it in positively, no? Kasi talagang matatapos din yan and hopefully sana ay masolusyonan din. Well, ang Pangulo naman ay ginagawa lahat ng paraan. Eto, magkakaroon na nga tayo ng waste to energy, WTE, waste to energy, na kung saan hindi naman po sinasabi na syempre magkalat kayo para makakuha tayo ng energy, no? Andun pa rin dapat yung pamunuan natin ng ating sarili that starts from the household, na kung saan ay alamin din natin kung paano ma-minimize, no, yung kalat natin. Ako parang separation lang eh. Alam mo yun, yung mga bottles talaga, lalo na yung mga bote na mantika na nabibili natin, di ba, yung mga gano'n, no? Tabi nyo na lang, huwag nyo na isali sa basura para at least merong. Kumbaga, kung basura mo yun, kayamanin nyo sa iba. Bigay na lang natin dun sa mga ika nga nagbobote dyaryo sa mga

0: 2007 on Tattoo Hunter, bringing Kalinga art to a global audience. The National Commission for Culture and the Arts honored her with the prestigious Dangal ng Haraya Award in 2018. She was also nominated for the National Living Treasures Award.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
3: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
4: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
3: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
5: Rice farmer, saka vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficio galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
6: Pati bamboo?
3: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan, nakakahabi.
7: Dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
8: Nung natutunan ko po yung paggawa,
9: sino nagturo sa
8: training po kami sa DOST.
9: Sa DOST.
3: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
10: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya't maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
11: Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
11: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
12: Radyo Pilipinas,
13: Radyo Publiko.
11: Ang mga pahayag, komento, pananaw o opinyon ng anchor at mga panauhin mula sa programang ito ay hindi opisyal o personal na pahayag, pananaw o opinyon ng himpilang ito ng Bureau of Broadcast Services, BBS-BBS. Hindi rin ito kumakatawan sa mga polisiya at regulasyon ng ahensya at sa mga kawani ng BBS-BBS.
14: Kinignood na sa programang tampok ang mga viral topics sa internet.
15: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
14: Vloggers ng Bagong Pilipinas. Alamin at unawain ang mga kwento sa likod ng mga paksang pinag-uusapan sa social media. Vloggers ng Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
16: Time check, it's 8:07 the evening.
15: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
14: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
16: Alright, no? Magandang gabi sa ating mga idol, sa ating mga lodi. So, nandito naman po tayo para sa isang oras na kwentuhan, balitaan at talakayan dito po sa Radyo Pilipinas. Ako po si AG13 Vlog. Samahan niyo po kami tuwing Thursday, ngayon pong tuwing alas 8 hanggang alas 9 po ng gabi, no? At syempre po, no, para sa isang makabulang trend, makabulang issue, talakayan tungkol sa mga ita issue, trending na videos at nakaka-inspire ng mga balitang dapat po ninyong malaman. At syempre po, no, kaya ihanda niyo ninyo ang inyong mga radio, cellphone o live stream. Dahil dito, bawat kwento may kabuluhan. Welcome po sa Vloggers ng Bagong Pilipinas. At syempre, maaasama natin muli ang ating co-host na si Admin Rich. Good evening, Admin Rich, no? So mamaya ka na, Admin Rich, no? Ang Radyo Pilipinas ay mapapanood sa lahat ng social media platforms sa pangunguna po ng Facebook Live Streaming at ng Radyo Pilipinas at 104.3 The Capital. So at mapapanood din po ang sa Free TV, ang sa mga mayroong TV Plus na nasa channel 3 ng ABS-CBN at ng Afford the Box ng channel 45 to 49 ng GMA7. Mapapakinggan din kami sa Radyo Pilipinas 104.3 The Capital sa inyong mga AM band. So ngayong gabi, mga idol, no, mga kasama natin si Idol Rich, no. Idol Rich, nandiyan ka na ba? Yes, no, si Idol Rich, no, handa na yata si Idol Rich. Good evening, Idol Rich.
6: Hello.
16: Hello, yes, no?
6: Yeah. Rinig ba ako?
16: Yes, oh, rinig na rinig. Medyo malakas ngayon, ha? Bati ka muna, Idol Rich.
6: Grabe naman. Yan. Hello po sa lahat ng mga kababayan natin na nakikinig at nanonood, no, dito po sa buong Pilipinas at saka sa buong mundo. Maraming maraming po salamat na kayo po ay patuloy na nagsusubaybay po sa aming segment dito sa Vloggers ng Bagong Pilipinas. Maraming maraming po salamat.
16: Yes, no, salamat sa iyo, Admin Rich, available ka ngayon kasi alam ko hectic na hectic ang schedule mo, eh. Natuloy ba yung ano, yung debate sa ano, sa Lasal? Kahapon.
6: Ano eh, sinuspende yung pasok, eh.
16: Ayun, yun lang, no.
6: So, hindi
16: natuloy. So, hindi. Yun nga, no. At syempre, nagkapasalamat po tayo sa pamunuan ng Presidential Communications Office o PCO kay Acting Secretary Dave Gomez po. At sa lahat po ng ating mga abayan sa buong Pilipinas, sa Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre, dito sa Mega Manila. At syempre po, ang ating mga abayan na nasa abroad, ang ating mga OFW, ang sinasabi ngang buhay na bayani, na bagong bayani. So, siyempre po, no, sa mga taga ano, sa mga OFW sa USA, sa Middle East, sa Europe, sa Australia at saan pang lupalop ng mundo ang mga OFW, ay makikita natin 'yan, no. So magandang umaga, tanghali at gabi sa inyo. At sana ay nasa mabuti kayong kalagayan at huwag niyo pababayaan ang inyong mga sarili dahil kayo po inaasahan ng inyong mga pamilya dito sa Pilipinas, no. So mahalaga po na kayo po ay healthy, no? Kasi para hindi rin sila mag-ala kung ano yung kalagayan ninyo. Alam ko naman, no, yung mga OFW. Kasi ako, ang tagal ko lang naging OFW, 15, 16 years, no? So alam ko na pag nagkasakit ka ron, wala namang mag-aalaga sa'yo. Ikaw din, so bawal magkasakit kapag OFW. So yun nga po, no? At syempre po, ang ating mga kababayan, no? Ang ating mga kapwa vloggers na meron din programa dito sa Radyo Pilipinas para sa vloggers ng bagong Pilipinas, no? Magandang gabi din sa inyo. At naway, gumagawa ng content para alam niyo na suportahan ating mahal na pangulo, no, 'di ba? At siyempre, Admin Rich, mayroon ka bang idadagdag?
6: Yes, AJ, no, maraming salamat pala sa palaging yaya sa akin ang mag-co-host mo.
16: Kasi masap may kakawentuhan, Admin Rich. May mag-isa lang.
6: At saka, nga pala, maraming salamat kay Ami Rusul, Dorcita Nakaya, na pala ko na share sa ating ng mga video. Maraming salamat.
16: Yes, no, at sa ating mga supporters. Pala, yes.
6: Oo, mga supporters, no? Saka, syempre, no, AJ, itong ating a segment sa Radyo Pilipinas ay laging papanood sa online, di ba? Sa online at saka sa may mga TV Plus dyan.
16: Yes, but, tama.
6: At sa radyo. Bisa yes. Na, AJ, ano,
16: napakinggan mo sa radyo?
6: Thursday yata yun, no, si Rod. Hindi, kailan ba si, ano, si Rod?
16: Wednesday,
6: yun. Nasa kotse ako, tapos papunta sa kung saan. Tapos, yun, nag-tune in kami sa Radyo Philippines. Uy, napakinggan ko si Rod. Sabi ko, napapakinggan pa lang talaga tayo sa radyo. Natuwa ako. Napakinggan ko ang mga bloggers sa radyo.
16: Yes, no? At syempre, isang malaking ano yun sa atin, di ba? Opportunity, no? Na napapakinggan tayo at napapanood sa radyo at tsaka TV, no? At the same time. Syempre, hindi lang sa ano, no? Dahil pati sa GMA 7, tsaka yun nga sa ABS-CBN, sa alang mga TV Plus at Afford the Box, no? So, malaking bagay yun, no? Kasi naging multimedia yung ano natin, no? Yung ating yung broad na ano natin ng wide range ng ating palatuntunan, 'di ba? So, yun nga mga kabayan, no? Ngayong gabi ay marami pa tayong pag-uusapan, syempre, no? Although ngayon pambihira, no? Hindi umulan. magaling. Hindi siya umulan, no? So, almost 3 weeks na tayong binabagyo, di ba? Pero, ganun pa man, kahit patuloy ulan, hindi naman ganun kalalari naman yung naging resulta ng pagbaha. At may mga ilan-ilang din mga pagbaha sa ating mga, sa buong Metro Manila o sa ibang parte ng Metro Manila at sa ibang parte ng probinsya ng ating bayan, no? So, ganun pa man, no? Siyempre ang ating pamahalaan naman ng ating gobyerno at taga naman kumikilos para ano yung matulungan, no, at maibigay yung tulong na kinakailangan ng ating mga mamamayang Pilipino, no, especially sa mga binaha talaga, yung tagang worstly affected ng bagyo at pagbaha, di ba? Sa inyong lugar nagbaha ba o ano?
6: Correct. Dito bumaha siya pero mga bandang Shoboy Park, no?
16: Okay.
6: Kasi doon kasi yung daanan eh, kapag yung umaalis kami. So, isang araw nga, AJ, ay napilitan ako lumusong, no? Sabi ko nga, mula nung tumira ako sa Las Marinas sa lugar namin, di ako nakaranas na tumulusong ako sa baha. Pero ito yung, ano, sabi ko, ay, ganito na.
16: iba na yung mundo mo. Nasa ano ka na, earth ka na.
6: Tapos ano, ayoko pa naman mapak ng baha kasi ano eh, nakikin pa ako pero wala nang magawa, no? So, mapak talaga sa baha.
16: Pasalamat ka, wala sa Pluto. Nasa Ed ka lang. Di ba? So, yun nga, no? So, yun nga mga kabayan, no? I-ano natin ngayon sa ating topic ngayon, no? Ngayong gabi, no? So, meron tayong topic dito, siyempre isa sa mga topic dito pag-uusapan. Ito nga tungkol sa pagbaha diyan sa may pagbisita ng ating mahal na pangulo. So panoorin natin yung buong video.
17: Andito naman tayo sa pumping station. Tinitingnan natin kung sapat dahil lang katotohanan ay talagang napakarami ang tubig na bumabagsak ngayon compared sa mga nakaraan na taon. Kaya kailangan tingnan natin kung sapat ang volume na kaya ng mga bomba natin para ilabas ang tubig. Siyempre, ang nakikita natin problema, number one, yung basura ulit. Kasi, kaya yan ang tinignan natin, okay naman, malakas naman yung mga bomba natin, umaandar naman sila lahat. Pero ang nagiging problema pa rin ay yung pagpasok ng basura. Kaya naghahanap tayo ng mga iba't ibang pamamaraan upang magamit yung basura. At yan, ginagawang compost, ginagawang paso na organic. At saka, tapos pero yung iba, kailangan talagang itapon sa landfill. Kaya yun, ang kailangan nating ayusin talaga. Yung hindi natin, kahit na maganda ang ating pumping station, kahit na malakas ang ating mga bomba, kapag nandyan pa rin, hindi pa pumapasok pa rin yung basura, siyempre ang efficiency niyang bababa, hindi na masyado magandang takbo. Kaya yan ang kailangan natin ayusin ngayon. Sa because of climate change, because of the increase in volume of rainfall that has been coming and that has been coming to the Philippines and will come in the future, we are installing additional pumping stations, and those pumping stations are in and around Manila. I think altogether we will have 13 additional pumping stations, which we should have in place by the end of this year or the beginning of next year. Most of them should be in place already. But again, that does not solve our problem with garbage. And so that is why we are here trying to find ways to dispose of the garbage in an environmentally friendly way. That's why they are creating compost. None of the organic waste goes to waste, as it were. Lahat ng organic waste nagagamit. It is all of the other inorganic waste that is being thrown into our systems. Yan ang dyan tayo nakakaproblema. Ang biro nga nila is that kung kukunin mo lahat ng lumalabas na basura, pwede kang magbuo ng bahay dahil merong mga kitchen sink, may mattress tayong nakita, may kung ano-ano yung mga tinatapon sa ano. Kaya kailangan talagang, kailangan natin tugunan yung problema sa basura. And that's what we are trying to attend to now with our waste to energy programs, which as I'm sure you have heard, the Department of Energy is already starting to auction. So nagbibid na sila tungkol dun sa waste to energy project. Mas medyo mabilis naman yan. At yung waste to energy, it should be, as long as the financing has is fixed and is available, I think we will be able to put those into action by next year. Alright, thank you.
16: Ayun, no, napalad naman natin no, kung ano yung sinabi ni ng ating mahal na Pangulo. No? At syempre, admits, no, sa totoo lang, ang ating mahal na Pangulo ay tagang napakasipag, ano, na nakaka-believe. Kasi ngayon lang may Pangulong ganyang kasipag. No? Tagang lahat na puntahan niya, yung mga importanteng bagay, let's, ito, itong nangyara sa atin, no, yung regarding sa flood control, yung mga pagbaha sa kabuuan ng Metro Manila, no, at sa iba pang panig ng mga parte ng Pilipinas, no, ng ating bansa. Pero ang ating Pangulo ay taga namang siya mismo in-inspect niya personally to make it sure na nagagawa ng at naisasaayos ang lahat ng mga pagkumpuni o lahat ng mga programa na gustong gawin ng pamahalaan, no, para to make it sure na maayos to at gumagana yung mga pumping stations. Diba? Ikaw ano man sabi mo rito sa briefing na to ni PBBM?
6: Okay yan, AJ, no? Talagang maganda yung ginagawa ng Pangulo natin na talagang personal niya na pinuntahan at chine-check yung patungkol nga sa sa basura, paano mag-segregate, yung iba talagang nare-recycle pag ginagawang paso, no? Tsaka yung pinaplano nga na waste to energy, no? Maganda yan kasi sa ibang bansa kasi ginagawa na talaga yan. Yung waste ay talagang convert mo siya, no? Para maging energy. At hindi lang yan, AJ, no? Maraming magagawa sa waste. Yung katulad nga nung sinabi kanina ng Pangulo natin, no? Ma-recycle siya. At pwede rin siyang gawing pataba, di ba?
16: Yes, totoo yan.
6: Kanina nakita natin. At saka, yung mga iba naman na mga basura na hindi naman na bubulok, hindi na pwedeng pakinabangan, ay dadali naman sa landfill, no? Pero AJ, kasi sa ang pagkakaalam ko, no, dito sa Maynaik, merong project na ginagawa, eh, no? Na nag-initiate nito ay sa South Korea, no? At gusto sana nila ay una muna dito sa Naik, gusto nila na makaano rin, no, makapaggawa rin sila ng kanyang project sa ibang lugar sa Pilipinas. Kasi ito, AJ, sa pagkakaalam ko, ito yung magiging solusyon natin, no, patungkol sa problema natin sa basura, lalo na dito sa Metro Manila, na kung bumabagyo, nakita mo naman, AJ, no, yung mga pinuntahan ng Pangulo natin, talagang kitang-kita doon na napakarami talagang mga
16: basura. Yes.
6: Kung ba, magiging sanginis, tuwing bumabaha, tapos magiginis, magiging sanginis, pero umabalik na bumabalik pa rin kasi parami sa mga kababayan natin talaga ay walang discipline, no, na basta magtatapo ng basura hanggat gusto magtapong, no?
16: Tama, so, dyan, admin, no?
6: Sabi ko nga, tayong mga Pilipino kasi, ang problema kasi natin,
16: discipline. Discipline talaga.
6: Kumakaisa lang tayo sa pagdisiplina, sa sarili natin, kaya naman natin yung abutin ito, eh. AJ, no? Bakit naman ang implang bansa? Kaso lang kasi, maluwag kasi ang ating batas, no? Pagdating dito sa mga pagtatapo ng basura. Eh, kita mo nga, AJ, no? Sa Singapore,
16: kung
6: pumunta ka.
16: No,
6: diba,
16: yes, no.
6: Nagdura ka lang ng
16: konti. Even sa Malaysia, right?
6: Oo, okay. Oo, grabe, di ba? Pero dito sa Pilipinas kasi medyo ano, medyo maluwag. Kaya siguro yung ating Congress ay magtulong no, na makapagpasa ng batas, mag-draft ng bill, magpasa ng batas patungkol dito na kung pwede gawin ng criminal offense no, yung pagtatap ng basura.
16: Yes, na, dagdagan yung penalty, lakihan, para sigurado.
6: Gawin ng criminal offense na, AJ, ipulong. Yeah.
16: No? Imagine mo, Admin Rich, ha? Even yung mga mattress, aparador, refrigerator, makikita mo taga sa ano, which is, hindi tama eh, di ba? Kahit maganda pa yung flood control system mo, yung pumping mo, masasira yun dahil sa mga bulto ang mga basura na inilalagay sa mga, grabe, di ba?
6: Alam mo, no, tuwing pagkatapos ng ulan, pwede ka nang kumuha dyan pagkatapos, pwede na siyang i-furnish sa buong bahay. Kasi may kama.
16: May puan na eh. May puan din eh. Lahat ka nandun na. Pati mesa nandun eh. Sa totoo lang ah. May mattress na no. Ang kailangan mo na lang yung cover sheet no? Bed sheet.
6: Pwede na isang bahay. I-furnish mo sa buong bahay.
16: Grabe tayo yung mga kababayan natin eh. No? Grabe. Tapos aangal, di ba?
6: Oo, reklamo ng reklamo, mga Pilipino, na ano ba to, ano ba to? Pero tanungin niyo muna ang sarili niyo, ha? Tanungin na natin sarili natin na ano ba, tayo ba, gumagawa ba tayo para matulungan natin ang gobyerno? Kasi sabi ko nga, para maging ma-achieve natin yung talagang hindi na babaha, ay tumulong rin tayo sa sobrang dami ba naman ang pinatapo natin kahit kaano ka ganda ng flood control, eh bakit talaga iuubra, di ba? Kaya sana sa mga kababayan natin, no, disiplina talaga, no? Disiplina. Kalala ko tuloy nun sa panahon ng President Marcos Sr., no? Sikat na sikat yung quote na pinauso, no? Ng presidente, talagang yung sa ikauunlad ng bayan, disiplina kailangan, di ba?
16: Yes, tama ka dyan. Discipline talaga.
6: Ang kailangan para kumundad ang ating bayan, no? Kasi hindi po yung gawain na ng Pangulo, gawain niya ng buong Pilipinas.
16: Oo, hindi man gawain ng presidente na maglinis ng kalat natin eh. Kasi tayo bilang Pilipino, bilang mamamayan sa ating community, ito yung isa sa mga responsibilidad natin eh. Diba? Meron nga tayong tatawag na tapat mo, linis mo. Diba?
6: Oo.
16: Doon pala alam mo na kung ano yung ibig sabihin niyan eh. Diba? So bakit pa natin sisisihin yung ating gobyerno? Samantalang tayo mismo yung kauna-unahan dapat na matuto sa ating sarili kung paano tayo magtatapon with discipline and full of responsibilities sa ating mga basura kung saan natin to ilalagay. Ang dami-dami ng even before meron na tayong mga programang yung paghihiwalay ng basura sa nabubulok, sa di nabubulok o sa mga recyclable na ano na materials, di ba? Ang tagal na niyan eh. Ang tagal na. Pero pauwit-ulit tayo kasi ningas kugon din eh. So umpisa lang tayo medyo masigla. Pag after na, tinamad na, wala na. So back to the old ways, no? So tapon dito, tapon doon na naman, no? Hindi naman natin gagawin. Tapos yung mga barangay naman, naging programa din ng mga barangay yan sa community, yung maglinis ng mga ano, ng lugar nilang mga barangay. So isip-isip ko no, during that time na, ano, no? Mga itong mga barangay, yung mga tanod, yung mga ano, yung kagawad, si chairman, magwawalis-walis sa buong community, which is hindi naman dapat, kasi ayun na nga, meron na tayong sinasabing tapat mo, linis mo. Yun ang dapat mangyari. Hindi, wag natin iasa sa iba na maglinis ng harapan natin. Mahiya naman tayo, no? Kasi para bang pinapalabam mo na yung underwear mo sa ibang tao na, di ba? Na hindi mo naman binabayaran, di ba? Nakakaya. Kung nga, sa totoo lang, nung nakaisip ako, ako naglalaban ng underwear ko. Ayoko magpalabas sa iba ng underwear ko. Ako talaga naglalaba. Ayoko ipawak sa iba yung aking siyempre underwear. Yung mga personal kong ginagamit. Ayoko pinapawak sa iba. Medyo maselan ako sa ganun. Ayoko nakita na yung tinatago ko. Baka masyado madumi yung underwear ko. Nakakaya, di ba? So, yun palang, sa sarili palang, nakakaya ipalaba yung underwear mo sa iba. Tapos, ipapawalis mo sa ibang tao yung kalat mo sa harap ng bahay mo. So matuto tayong kahit papano maging responsable at disiplinado at medyo konting hiya no sa ating sarili dahil kalat natin yan eh, linisin natin. Huwag natin ipalinis sa iba, 'di ba? Huwag nating hayaan sila na maglinis na ano natin ng dumi.
6: Correct.
16: 'Di ba? May nadagdag pa Admin Rich?
6: Yan tama. Konting ano lang AJ, no? Ito nga yung sinabi ng Pangulo natin sa bandang huli. Waste to energy.
16: Yes.
6: No? Sana magawa talaga yan. Kasi, kapag kung yan ang pagpukunan ng energy, ang dami natin waste. Ibig sabihin talaga, talagang hindi nauubusan.
16: Oo.
6: Diba? Waste to energy.
16: Ewan ko na lang kung magkat yung mata ako.
6: Diba? So, hindi maubos yan eh. So, sana, AJ, magawa ito, matuloy ito. Kasi maganda yan na pagpuna ng energy natin. Kasi,
16: yes.
6: Diba, pinagpukuna natin na ngayon ay yan, sa solar, no? Sa wind energy, makuha tayo, geothermal. So, eto, maganda ito, waste, no?
16: Yes.
6: Tapos, tumanggit siya sa energy. Maganda yan. So, sana talagang matuloy ito, AJ, no? Para mapakinabangan yung ating mga waste material.
16: At syempre, no, kapag ganyan, no, kung matutuloy itong waste to energy, baka yung gobyerno naman magsasabi sa ating mga kababayan na, uy, magkalat kayo! Magtapon kayo ng basura kasi wala na tayong basura. Baka hindi nagmahatong ating waste to energy ng mga machineries. Magkalat kayo! Kaya siguro gobyerno naman magsasabi nun, ano? Tayo na pagsasabi na magkalat kayo. Sige na, please, magkalat na kayo. Para makakreate tayo ng energy, no? Ng kuryente. Sayang din yung... Sayang yung mga kalat ninyo pag di nyo kinalat yan. So, ganun kaya mangyayari if in any case?
6: Baka AJ, ano na, yung... may... Sa tingin ko, may magpo-collecta dyan pagkatapos baka, no? Maganda sana kung may bayad din, no?
16: Mayroon
6: bawat kanya. Para sisipagin na magkakalat i-diretso na dun sa, ano, sa, kung saan man dapat mailagay yung, ano, yung kalat, no? So, maganda yan, AJ. So, aabangan natin yan.
16: Yes, no? Meron ako nabasa rito na sinasabi na itong Manila Waste to Energy Project. Yun. So ito raw merong konkreto investment interest noon pang 2025. Kaya inihayag ng palasyo yung planong investment ng Japan Kanadevia Corporation para sa Waste to Energy Project sa Maynila na nakatuon ng sa large scale energy recovery mula sa basura. Maganda yan. No? Pero ito public-private partnership ang mangyayari. No? So, yun nga, Admin Rich, no? Sa ating susunod na topic, pero mag-break muna tayo sa ilang saglit. Magbabalik ang Vloggers ng Bagong Pilipinas, ilang saglit.
18: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beach sa ating bansa. Andyan ang Boracay, El Lido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat. Pero, what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo. Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na para bang napakabilis na nag-low tide. Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tunog na para bang may papalapit na malaking alon sa'yo. Hep, hep, hep, alam ko nakakapanik. Pero, lumikas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil, kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin, may paparating na tsunami sa lugar niyo. Hashtag, panatag ang may alam.
19: Si Lopi Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawang City. Sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kami system ng DICT. Actually, on the part sa Bitelo, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. pati yung mga staff natin doon sa front line din nahihirapan din kasi nga gustong magunahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax, and then mabilis yung proseso sa business permit, naka-online na. Yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
20: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
21: Waste to energy ng mga plano starting to move forward at mag-auction na raw kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill puno na. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
20: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ng paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang special auction round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatuparan na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
22: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
23: Magandang buhay. Ako po si Marian Yanyan Espiritu from Barangay Tanzatu, Nagota City. It's very important sa barangay namin, particularly sa Barangay Tanzatu, yung SEPF na ginrant per barangay. Yung 100,000 na allotted para sa mga scholars ay malaking bagay kasi ito ay pinili base sa kakayahan at sa pangangailangan ng bawat estudyante sa aming mag-aaral. So, itong perang maibibigay sa mga barangay ay in turn maibibigay sa mga scholars na magagrantan ng benefit na ito na magagamit nila para ma-ensure na matatapos nila or makakagraduate nila sa kolehiyo. And then the other 100,000 naman ay malaking bagay dahil ito ay inallocate namin para sa pagbili ng printer, computer set at projector para sa barangay at magagamit sa mga administrative services. So alam naman natin na ang pondo ng barangay ay very limited pero yung sakop ng serbisyo ay napakalawak. So sa pagkakaroon ng 100,000 na maaari naming magamit, napapabilis yung serbisyong pambarangay at mas nai-ensure na yung mga services ng barangay ay mas mapapalapit sa tao at mas maibibigay namin ng mas madali at mas mabilis para sa lahat.
0: Narito na ang ating kaalamang ASEAN.
1: Kaalamang ASEAN.
0: Alam niyo ba na ang Cambodia ay sikat sa kakaibang street food na aping o fried tarantula? Sinasabing nagsimula ang pagkain ito nang magkaroon ng taggutom noong 1970s. Ngayon, itinuturing na itong delicacy na mayaman sa protina na ayon sa marami ay lasang manok o alimango. Gusto niyo bang tikman? Dahil sa pagiging bahagi natin ng ASEAN, mas pinadali na ang travel nating mga Pinoy para i-explore ang ganitong mga kakaibang adventure. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
24: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
16: Alright, nagbabalik ang Vloggers ng Bagong Pilipinas dito lamang po sa ating himpilan, Radyo Pilipinas. So, yun nga, Admin Rich, no, yun na pag-usapan natin kanina, no. So, magandang plano ng ating gobyerno sa ating bansang Pilipinas. Hindi lang basta-basta. So, itong next topic natin ay almost ganun din, no. So, panoorin natin itong ating next video.
25: Kahapon, nagtugong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa MMDA sa Barangay Ugong, Pasig City para pangunahan ang situation briefing tungkol sa epekto ng pinalakas na southwest monsoon o habagat at ng mga tropical cyclones na sila Luis, Maymay at Neneng. Tinalakay dito ang lawak ng pagbaha, mga naapekto ang komunidad, kondisyon ng mga kalsada at infrastruktura, ganyan din ang mga pangangailangan sa rescue, evacuation, relief at iba pang emergency response. Nigyan din ang kahalagaan ng mabilis na koordinasyon ng national government, MNDA, NGOs at mga response agencies upang matiyak ang agarang pagtulong sa mga apektadong mamamayan.
26: Sa harap na patuloy na banta ng malakas na ulan at pagbaha, mahalaga ang maagang paghahanda, maagap na paglilikas at mabilis sa pagtugon. Sa panahon ng kalamidad, bawat minuto ay mahalaga at ang pangunahang prioridad ng pamahalaan ay ang kaligtasan ng bawat Pilipino.
16: Alright, no, sa ating naging ulat dyan sa itong ano, kay sa briefing na noon ng itong sa bagat si Neneng Luis at si Maymay, no, pambihira tong tatlo na to, nung sama-sama talaga yun. Ginigiba Pilipinas. Walang patawad, yeah. Nagsama-sama pa. Triplet ang mga loko. Ika-admit sa mga rito sa bagyong to na triplet.
6: Oo nga, AJ. Diba,
16: triplets sila, triplets.
6: Triplets ngayon. Yung dati naman may lovers, pagkatapos may third party.
16: Diba? May third party yun, may ano? No? Love triangle yata ito. Kasi si Nining, tsaka si Lewis, tsaka si Maymay. Love triangle yata eh.
6: May third party. Tapos iba bumalik siya.
16: Dito nila, yung gahit nga, sa Philippines nila, ano, binuhos.
6: Oo, parang umalis na siya, tapos pag ano, bumalik siya, so parang bitalika siya yung kanyang ano. Kanyang girlfriend.
16: Ang bihira.
6: Pagyo natin kasi pag ito si kasi AJ, no? Kaya ito ang pansa natin na talagang vulnerable na nagka tayo sa, ano, sa mga disaster, no? Kasi syempre, bukod sa pagyo, nandiyan yung pagputok, no, ng vulkan, AJ, no, talaga naman, kasi nasa Ring of Fire tayo. Tapos, nandiyan yung Bindol, no?
16: Yes, no? Minsan sama-sama, no? Pa sila, eh.
6: Tapos, vulkan. Parang, ano, connected.
16: Nagayaya pa, eh, no?
6: Oo, connected siya, no?
16: Yes, totoo yan.
6: Pag may putok na vulkan, sa ibang lugar naman, parang lumig din doon, no?
16: Connected, yes, rin, totoo yan.
6: Science, di ba? Niniwala ko connected yan. Tapos yung mga nangyaring natural disaster, yan. Sa tingin ko, konektado din yan ito, Jay, no? Plus yung, ano natin, yung ating ginagawa, no? Yung pag-care natin sa inang kalikasan, no? Kapag tayo ay care sa inang kalikasan, ay care din tayo. Pero kapag hindi, binabalahuran mo yung pagkasa natin. Bumabalik din yun.
16: Binabalasubos din tayo. Binabalasubos din tayo.
6: Gumaganti din, Jane, no? So, katulad ng mga kapag panay ang putol-putol ng kahoy, o yan.
16: Yes.
6: Mga baha, nag-landslide, di ba? Kaya, kung titignan natin, tayo din yung may kasalanan o kung bakit tayo nakakaranas din ng ganito. Kasi yes, tayo din ang talaga may kasalanan. Pwera na lang siyempre yung mga pagputok ng vulkan. Kasi talagang, ano yan eh.
16: Wala tayong magagawa
6: dyan. Hindi yan man-made. Hindi yan man-made. Kumbaga, ano na yan talaga, natural disaster.
16: Natural talaga yan.
6: Pero yung mga pagbaha, man-made, AJ, man-made.
16: Partly, no? Man-made, partly rin siya ng man-made eh. Pero may kasi, natural disaster din siya, pero may, kumbaga may contribution tayo sa ganung klaseng disaster.
6: Kasi tayo din may kasalanan, no? Kasi kung tayo ay umaayos, kung hindi ninakaw yung mga pera sa flood control, kung yung mga kababayan natin ay tatapon ng pasukulo na maayos, kumbaga, ano yan, AJ, lahat tayo may contribution dapat, no? Kaya, sinasabi ko, nung ulan, bagyo, natural disaster, pero yung pagbabaha sa atin, yan na ang man-made. Naniniwala ako, man-made yes, yan talaga. Kasi, kasalanan natin kung bakit mabaha. Dahil, binababoy natin ang kalikasan, no? At panay ang tapon ng mga basura.
16: Yes.
6: Ang resulta, nakita naman ang ating Pangulo, AJ, resulta after the rain, ay grabe, bed of garbage talaga. Sobra, diba?
16: So in nga admins, no, dahil may itong ating ano sa ating mga supporters, no, nag-comment sila sa ating sa live sa radio sa Radyo Pilipinas, no. Sabi nito ni Boyet Pasiha, no, magandang gabi po sa inyo. God bless. Boyet Pasiha ng Tobacco Negros Occidental, Sitio Curba, Hagnaya, Barangay Tabon. Yun, no, taga Barangay Tabo, no, itong si Boyet Pasiha, no. So maraming salamat sa pagsuporta at pagdaan dito sa aming live, no, sa Radyo Pilipinas, no. Maraming salamat at kay love kita, ganun din kay love kita, no. Back to normal na raw yung at back to work and class next week, sabi niya. So ganun lang mangyayari pag wala ng ulan, back to normal talaga. So salamat sa ating mga supporters, no, na napapadaan sa ating mga ano, sa nagko-comment at nag-share sa ating mga ito sa ating live, no. Maraming pong salamat sa inyo. At siyempre ganun din kay Miss Wilma at kay Carclea, no, si Carclea, no. Alam, kilala mo din si Carclea, di ba? Oh, yun. So salamat sa iyo, Carclea. Bigyan ko na Aguinaldo 'yan nung last Pasko eh. Ninang ko 'yan, ninang ko.
6: Ninang mo?
16: Oo, oh, ninang ko.
6: Masapay.
16: Ba, ninang ko eh. So yun nga po, no, syempre.
6: Bata pa yun din.
16: Oh, bata pa si Carclea, pero ninang ko siya sa binyag. Hindi, sa ano, kumpil yata yun, kumpil.
6: Hello, Carclea, shout out sa'yo.
16: Yes, no, at syempre, no, itong nakarang bagyo, no, ang tagal, di ba? Pero yung isa sa pinakamalaking naapektuhan dito ay yung Baguio. Ito yung sa yun nga, no, sa may Baguio sa at sa may Benguet, no. Itong parte ng Cordillera nga, dahil nga alam mo naman sa Baguio, no, parang malambot lagi lupa diyan, no. Malambot lagi, landslide lagi, oh, di ba? Sa Benguet, di ba? Madalas din landslide sa Baguio, di ba? Oh, diyan sa mga lugar na yan, no. Kaya sila ay mahigit na naapektuhan. So sa current na situation o yung bata sa pinakahuling datos na available noong 18 na ngayong araw, no? So, mahigit na 6.8 million ang apektado na ating maawayan. At syempre, meron 29 na katao ang namatay, no? 29. Dami rin yun, ha? Diba? Pero sa bagay, no? Pero kay Duterte, dalawang araw lang yun. Kulang pa yun. Kulang pa yun. So yun na, ano. So yung ating mga sa kababayan diyan sa Cordillera. So ang ating pamahala naman po ay nakahanda ang tulong, no. Kumbaga ang DSWD ay tagang naka-prepared sila, no, para matulungan ang ating mga Obanyan sa may Kulderiela, especially Kulderiela sa especially sa Benguet at sa Baguio. Admin Rich, may kamag-anak ba sa lugar na mga lugar na 'yan?
6: Diyan. Oh, meron pero mga malalayo na, no? Hmm. Yung nag-migrate lang.
16: Ah, nag-migrate.
6: Kasi ang mga kapag-anak ko talaga nasa Mindanao.
16: Yes, no. At syempre isa sa mga higit ding naapektuhan ang ating mga magsasaka. So, hektarya yung lupa nila yung na hinagupit ng mga bagyo. Imagine tatlo 'yan, no. Ewan ko lang kung tatayo pa yung mga palay dyan, no? Paghagupit ng mga ano, no, ng bagyo, no. So ano, ang hirap naman ng danasan yung mga ganun, di ba? Ang hirap. So dito nga sa atin sa Metro Manila, di ba? Para bang pag bumaha lang tayo, binaha lang tayo kahit na hanggang sick, ano ba, sakong lang eh. Medyo ang dami nating rant sa gobyerno, pero ganun pa man, no, magpasalamat lang tayo kasi hindi naman tayo ganun katinding sinasabi kaysa sa ibang mga ating kababayan, especially dyan sa mga, sa Kulderiya, sa Baguio, sa ano, kasi sila taga mayroong tinatag na landslide na nangyayari sa ano. Sa atin, pasalamat tayo, hindi tayo na landslide. Kasi wala naman dito man, no, matataas na lugar, no, bundok. Pero sila, no, tagang delikado taga sila. So, huwag na masyadong, ano, yung issue regarding sa mga ganyan. Although, ang ating gobyerno naman at inaasikaso, 'di ba? Admin, may added ka pa?
6: Yun na AJ, no. Yung mga itong nangyari nga ngayon na baha ng baha, 'di ba? Mag-ingat yung mga kababayan natin kasi may mga report na, no, na merong nagkakasakit ng leptospirosis, no. Ito patungkol sa dito, patungkol 'yan sa hindi ng peda, no, kasi syempre kapag umuulan, bubabag yung baha, no, na talagang usual na nangyari, eh, bumabaha talaga. So, napipilitan lumusong mga kababayan natin, pauwi na trabaho, pauwi na galing trabaho o galing school, no. So, napipilitan lumusong, kaya eto nangyari, may mga reported tayo na cases ng leptospirosis, no. Minomonitor niya ito ng DOJ, no.
16: Yes.
6: No? Yeah, ito ay
16: world tumaas. DOJ o DOH?
6: DOH.
16: May kaso.
6: Sinomonitor lang yung part na talk about, no, AJ? Para sa ganun ay talaga yung makita, no, kung ilan kailangan na makita yung bilang para hindi ito mag-surge, AJ, no, maiwasan dahil alam naman natin, mahirap po magkaroon ng sakit na yan, no?
16: Yes,
6: nakakamatay,
16: no?
6: Po yan.
16: Yes,
6: no?
16: Totoo yan.
6: So, kung hindi man, kung nakasurvive man kayo sa pandemic, tapos baka mamaya, ito yung kailangan ng buhay. So, ingat po tayo, no? Kung pwede, kung pwede naman pahupa muna ng baha, hindi man masyado nagmamadali. Pahupain na muna, no? Kasi mahirap na, no? Mahirap na po na magkasakit ng leptospirosis kasi deadly po ang sakit na yan, no?
16: Admin Rich,
6: yes.
16: Regarding dito sa ano kay Cutesa, no, lately, 'di ba? Nag-recant na siya ng kanyang sinabi na hindi raw totoo yung nagdala siya ng pera sa bahay ni PBB Machan ni dating speaker Martin Romualdez. No, nag-recant na siya, no. Bumaliktad na siya. So ano masasabi mo rito?
6: Ay, EJ, expected ko talaga yan. Na
16: yes, ako rin.
6: Expected ko na hindi talaga totoo yan. Kasi kitang-kita naman, di ba natin na...
16: Day one pa lang, day one.
6: Oo, oh, nung napanood natin yan sa Blue Ribbon Committee, no?
16: Yes.
6: Si Senator Marcoleta pa ang chair. Makita naman natin, EJ, hindi niya alam yung kanyang sinasabi.
16: Yes.
6: No? At inibigtahan pa nga siya ni Senator Marcoleta.
16: Diyan
6: ka lang, bro, diyan sa paragraph 20, diyan ka lang mag-ano.
16: Totoo lang diyan, totoo, basahin mo.
6: Huwag ka lang mag-adlib, basahin mo lahat, di
16: ba? Ma-adlib pa si Gutesa, alam mo, naka-actor eh. May pa-adlib-adlib pa nalalaman eh. Kaya mapagalitan.
6: Hindi niya talaga alam yung kanyang sinasabi. Plus, AJ, no, yung abogado na nagsabi mismo na hindi niya hindi niya yun
16: pirma.
6: Kasi tawag doon yung nanotaryo,
16: hindi niya nanotaryo.
6: At hindi rin niya na-pirmahan yun. So, doon pa lang PJ, ay kitang-kita natin na may mali, may kapalpakan. Tapos yes, hindi nasabi niya na padala siya ng pera sa number 15 McKinley na itong bahay ito ay
16: ginagawa under renovation.
6: Ang nandiyan lang ang construction materials at saka yung mga construction workers. No? So, madami po siyang sinasabi na hindi po
16: nagtutupo
6: facts, no? At saka wala naman siya ibang makipakita na evidensya. Walang logbook, walang money trail, and everything, wala. Kundi laway lang.
16: Yes.
6: So, maganda to kasi nag-recant na siya, no? AJ, at least nabibigyan na nangyayari ng pinaw, no? Na talagang yung mga naninira, no, sa ating Pangulo at kay natin si Peter Martin Lomordes ay nakikita na ngayon na unti-unti na sila na talagang umaamin na sila ay binayaran lang, pag-utusan, no? At ito, nagkakaroon na ng pinaw itong mga issue na ito.
16: Pinakakuan daw siya ng ano eh, ng scholarship ng kanyang mga anak at pera, di ba?
6: Oo.
16: Imagine mo, dahil sa konting kakarampot na pera, no, buhay niya nag-iba, no?
6: Oo. Di ba? Kasi may mga ganyan talagang mga tao, AJ, kumakapit sa patalim, lalo na kapag maganda yung offer, no?
16: Mm-hmm.
6: Kumakapit sa patalim. Pero hindi dapat ganyan kasi, syempre, may balik yan. Tsaka, higit sa lahat ng katakot ng tao. Galing sa
16: tama. Ang ano, so, nga, no, yun. Siyempre, no, dapat talaga siya mag-recan kasi wala na yung ano, nakakulong na pareho eh. Baan din naman tuloy yung ano, yung pinangako, 'di ba? Oh, wala na 'yon. Cancel na, no. Para ganun mangyayari, maka-cancel, kaya wala naman din siya mapapala. So mag-recant na lang siya, which is the good thing na dapat niya talagang ginawa, no? Dapat noon pa siya umamin noon pa dapat. Pero alam mo, Admin Rich, nung unang lumabas si itong si Gutierrez sa Senate, no, nung unang sinabi niya, actually nasa ano ako noon, nasa Congress ako noon, nagko-cover ako noon sa hearing sa Quadcom, di ba? Uh-huh. Tapos nung lumabas 'yan, so after ng hearing doon, after sa HOR, diretso ng ano ng Senate doon sa lugar doon. Doon ako nag-live. Nag-live ko. So sa live ko doon sinabi ko talaga na si Marculeta ang scriptwriter niyan. Siya ang director, lahat siya na, no? Alam ko na agad 'yun nung unang pagkano ko. So meaning tama talaga lahat ng sinabi ko doon sa ginawa kong live na 'yon. Sa lahat ng sinabi ko doon, alam kong tama ako dahil masyadong 'di ba? Nakatuwa yung eksena yun eh, yung basahin mo ganyan, hindi niya mabasa, wala siyang makita, di ba? Hindi ko alam kung sinasadya ba niya yun o ano. Doon ako tuwan-tuwa talaga eh. Tapos kakamot siya sa ulo ng parabang, alam mo yung batang ano na nakita ng ano, nagawa ng kasalanan, nahuli, parang ganun. Tuwan-tuwa ako sa kanya, mukha siyang bata doon eh.
6: Pero AJ, mas natutuwa ako doon sa reaction ni
16: Marculeta.
6: Yung katabi niya si yung katabi niya yung sa DPWH din.
16: Si Bunawan? Hindi, Bernardo. Si Bernardo. Si Bernardo. Tanto nga rin ako.
6: Nakakatawa yung reaction niya na nagtatawa na din. Siguro maging siya
16: halata-halata. Peke. Peke talaga kasi. Hindi maganda yung script. Dapat, kung ba meron munang workshop, di ba? Sabi nga ni Ogie Lee's that time, di ba? Nandito naman ako, pwede ko naman siya i-workshop. Yung mga actor na ganyan. Dapat may na-workshop. Nandyan din si Sen Aimee. Kayang-kaya niya i-workshop yan. So yun nga, Adminich, no? Nagtapos na naman nating isang oras na huntahan at kwentuhan dito sa ating programang Vloggers ng Bagong Pilipinas. Kaya mga idol, no, subaybayan niyo po kami mula Lunes hanggang Sunday po, no. So Admin Rich, your last message sa ating mga supporters.
6: Yes, maraming po salamat no sa mga nanood po sa atin. Hello po kay Amir Rizal, kay Rosita Anakaya, at saka sa lahat po ng mga nanonood ngayon. Maraming po salamat at manood po kayo sa Sunday. No? Si AJ naman ang aking co-host. At maraming po salamat din sa mga staff ng Radyo Pilipinas na sana patuloy po na tumutulong sa atin kapag tayo po ay nag-air dito. No? At sa pangunin natin, no? Malapit na ang birthday na ating Pangulo.
16: Yes, malapit na next month na 'yon. So, yun nga no, syempre
6: so,
16: no.
6: Yan, excited na tayo sa birthday niya.
16: Yes, sama-sama tayo diyan no. At syempre no, bago 'yan no, happy birthday muna kay Chairman Marlon Mendoza.

0: So yun nga po mga, kaibigan, no? At siyempre dahil sa bagong Pilipinas ay siyempre bagong Pinoy ang tayong mga ano, mga Pilipino, no? So sa ating mga supporters, sa ating mga loyalista na patuloy na sumusuporta sa ating mahal na pangulo, patuloy lang po tayo sa ating mga adhikain na tulungan ang ating gobyerno at maging kaagapay din natin ng gobyerno para patuloy ang pag-unlad ng ating bansang Pilipinas. So, asahan po namin yung suporta at tulong po, no, sa next week. Ano ba, bukas Friday? So, Saturday and Sunday, makikita na naman
1: holiday.
0: Nyo po
1: kami.
0: Yes, holiday pala, no?
1: Holiday!
0: Ba? So, yun nga po, no, maaba, no? So, magandang gabi sa inyo lahat. At syempre, ako si AG13 Vlog, ang inyong vloggers ng Bagong Pilipinas. Kasama si Admin Rich. Paalam po. Bye-bye. Good night.
1: Bye-bye. God bless. Night. Bye-bye po. Good night.
2: Vloggers ng Bagong Pilipinas. Vloggers ng Bagong Pilipinas. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.

Muling sumasayin papawid ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Ang aming studio ay nasa fourth floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming 50 kilowatt transmitter ay matatagpuan sa Marulas, Valenzuela City. Ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay pinangangasiwa

0: Bukang liwayway ng bagong umaga, nagbabadya ng bagong pag-asa. Sa pagsikat ng araw, isaisip natin na ang buhay at panahon ay mahalagang handog ng Panginoon. Huwag nating sayangin ang mga oras na mabilis na lumilipas, bagkus tupdin ang nararapat. Ibigin ng Diyos at maglingkod sa kapwa. Sama-sama tayong magbigay puri sa Panginoon at pasalamatan siya dito sa ating programang Bagong Umaga, Bagong Pag-asa.
1: Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos. Mapayapang araw ng Biyernes, kapatid. Kapistahan ngayon ni San Pio Sampu, Papa. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilaya natin ang Ebanghelyo ayon kay San Mateo, Kabanata 22, Talata 34 hanggang 40.
2: Narinig ng mga Pariseo na napatahimik ni Jesus ang mga Sadduceo at sumang-ayon sila sa kanya. Kaya't sinubukan siya ng isa sa kanila na isang guro ng batas sa tanong na ito.
3: Guro, ano ang pinakamahalagang utos ng batas?
4: Mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buo mong puso, ng buo mong kaluluwa, at ng buo mong pag-iisip. Ito ang una at pinakamahalagang utos. Ngunit may isa pang ikalawa na tulad nito. Mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nabubuod ang buong batas at mga propeta.
1: Ibinahagi ni Sister Anne Lorraine Santos ng Daughters of St. Paul ang pagninilay. Paano nga ba ibigin ng Diyos? Parang kahit ano yatang gawin natin, laging di magiging sapat ang kakayahan natin para ibigin ang dakilang Diyos. Ngunit, magsisinungaling ba ang Diyos? Magbibigay ba siya ng utos na hindi natin kayang gawin? Sinagot ito ni Jesus sa ikalawang dakilang utos. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Nung bago lumisan si Jesus sa gabi ng huling hapunan, ito rin ang bili niya sa kanyang mga alagad. Magmahalan kayo. Kung kayo'y may pagmamahal sa isa't isa, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Ngunit aminin din natin na hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay madaling ibigin ang kapwa. Pero hindi rin naman ito imposible. Kaya hinihingi ng Diyos na buong puso, kaluluwa at pag-iisip natin siyang mahalin upang masakop niya ang kabuuan natin at maihulma ang ating puso sunod sa puso niya. Hindi niya sinabing, mahalin mo ako ng perpekto mong puso, sakdal linis mong kaluluwa at matalino mong pag-iisip. Ang hinihingi niya ay tayo at kabuuan natin. Kahinaan, kagandahan, lahat-lahat. Dahil mahirap magmahal ng pira-piraso, unti-unti at kalkulado. Ang tunay na pag-ibig ay buo at ganap na kayang ialay pati ang sarili para sa kabutihan ng kapwa. Dagdag pa ni San Juan mula sa kanyang mga sulat. Mga minamahal, kung ganun kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong magmahalan. Kailan may wala pang taong nakakita sa Diyos, ngunit kung tayo'y nagmamahalan, nasa atin ang Diyos at nagiging ganap sa atin ang Kanyang pag-ibig. Kapatid, sana ngayong araw na to, maalala mong labis kang iniibig ng Diyos. At nawa ang katotohanan ito ang magbigay ng lakas ng loob sa iyo na umibig tulad niya. Amen.
5: Hanggang dito po muna tayo mga kapatid. Bukas po ay inaasahan ko kayong makasamang muli kung nangangailangan kayo ng anumang biyaya mula sa Panginoon at nais ninyong isama namin kayo sa aming mga panalangin, huwag mag-atubiling mag-text sa 0970-177-2000. Nasa www.paulines.ph, Facebook at YouTube din po ang programang ito. At para sa pagtataguyod ng programang ito, salamat po sa inyong tulong donasyon na maaari ninyong ipadala sa GCash account number 0968-631-3280. Mag-text lang po kayo para sa inyong pinadalang donasyon. Maraming salamat po. Sa ngalan ng Daughters of St. Paul at lahat ng Pauline's Radio Collaborators, ako po si Sister Rose na muling bumabati sa inyo ng isang magandang umaga. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon ang daan, ang katotohanan at ang buhay.
6: Nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
8: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
7: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
9: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
10: Pati bamboo?
7: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan, nakakahabi.
11: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
12: Nung natutunan ko po yung paggawa,
13: sino nagturo sa
12: training po kami sa DOST.
13: Sa DOST.
7: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
14: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya't maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

0: sa Mega Manila. 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
6: Amoy pawis, amoy araw.
7: Ano ba yan? Puro sugat ka na naman!
6: Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo?
7: Ang dungis mo!
8: Ma! Tama na!
9: Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba!
10: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else.
11: Ang saya balikan ng ating kabataan.
9: Kain, tulog, laro, laro, at laro.
12: O ano, game na?
13: Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo.
4: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
14: This is a public service announcement.
15: Discipline is the key.
3: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
15: Kilatisin ang sarili.
3: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
15: Importante rin na ating laging isipin.
3: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
15: Isang mahalagang paalala
3: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: This is a public service announcement.
16: Public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
17: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang
18: king of the road.
17: The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep.
19: Maaribang umusog-usog ng konti.
17: Sakay na!
4: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
20: Tutukan ang pagsasanib puwersa para sa pinakakomprehensibong newscast ng bayan, balitang pambansa. Sa pamumuno ng Presidential Communications Office, ihahating ang pinakamalakas at pinakamalawak na pag-uulan mula sa buong communications group ng pamahalaan, Philippine Information Agency, Presidential Broadcast Service, IBC, Philippine News Agency, at ang inyong People's Television. Isang boses, isang balita, nagkakaisa, balitang pambansa. Magsisimula na ngayong Lunes at masusubaybayan sa lahat ng hipilan ng TV at radyo at digital portals ng buong communications group ng pamahalaan.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
21: Naalala ko, nung bata pa ako na namamasyal kami sa Fort Santiago sa Intramuros. Ito ay ginawa noong 1571 bilang kuta o fortress ng Spanish governor na si Miguel Lopez de Legazpi. Isa ito sa mga napaka-importanteng historical sites sa Maynila. Marami ang nagbuwis ng buhay dito noong kapanahunan ng mga Kastila at noong World War II.

0: ang ginamit ito ng mga Hapon bilang kulungan ng mga Pilipino at Amerikanong kanilang nahuli. Ang ating national hero na si Jose Rizal ay nakulong din sa Fort Santiago bago siya naging martir sa Bagong Bayan. Ang Fort Santiago ay sinimulang i-restore noong 1953 pagkatapos nitong magtamo ng pagkasira noong Second World War. Ang Fort Santiago ay gawa sa bato na galing sa bulkan na tinipag sa present-day Guadalupe Viejo sa Makati. Ngayon, ito ay naglalaman ng iba't ibang memorabilia ni Jose Rizal at isang napahagandang pasyalan ng buong pamilya. Tara na at ating lalawin!
1: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Gisingin ang umaga sa mga impormasyong kumakalabog.
6: Balita, balita, balita.
5: Sumakay sa maagang pasada ng inipong malakihang balita.
7: Pangulong Marcos na inaprubahan na simula ang libreng sakay.
5: Ronda Pilipinas. Maagang nag-iikuhara sa istorya tumadagundong.
2: Ronda Pilipinas. Ni Lawrence Tanhoko.
5: Lunes hanggang Biyernes. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. 738 AM.
8: Mabuhay, mabuhay mga brada. Mabuhay ang Luzon, mabuhay ang Visayas, and of course, mabuhay ang Mindanao. Simulan natin ang ating umaga ng 6-6 sa balita. Samahan nyo kaming Romonda sa mga isyu at balita ang napapanahon. Ngayon pong araw mga brada, ng Biyernes. Yes sir, Friday today, August 21, 2026. Talaga naman. Matapos po ang sunod-sunod na araw ng suspensyon ng klase. Aba, eh, holiday naman mga brada. Ha? Today is Ninoy Aquino Day, 21st of August. Mga brada, so basically, regular holiday, walang pasok para po sa ating mga kababayan sa buong bansa. Para lang po sa kaalaman ng lahat. 4:10 in the morning! Kamusta po ang inyong mga labada, mga brad? Nakapagpatuyo na po ba kayo? Kahapon po, eh, maganda na po ang panahon, ha? Lalo ng bandang hapon, ayan, tanghali onwards. Aba, eh, wala na akong naranasan, at least dito sa Metro Manila o sa Maynila, mga brad, ha? Wala na pong lakas ng panahon. Pero, sabi nung aking makisig na pamangkin, aba, eh, ito po, eh, tiyatawag na monsoon break pala ang... Oo, monsoon break pala ang ibig sabihin. Nagpapahinga lang itong mga brad, itong monsoon o yung habagat. Dahil next week daw, eh mapapauna naman tayo. Oo, ito yung sabi ng aking napakagaling na pamangkin na si Miguel Lopez de Legazpi. And then ito si Miguel Alfonso Perez. Oo, ang sabi niya, bahagya pong ihina ang habagat, kaya meron tayong tinatawag na monsoon break. Pero next week daw, may panibagong bagyo na papasok sa par at tatawaging Obet. Alam mo, ito eh, manghuhula eh. Dapat talaga, ano lang ito ha, parang grade 12 pala ang huwito ha. Talagang napakagaling tong batang ito. At ang hilig niya ay magbasa ng ulap mga brother. Ayan ha, ang Obet na posibleng hatakin muli ang habagat at magdala ulit ng malakas na pag-ulan next week. Ayan ha, ngunit hindi ito tatama sa bansa. Kala mo talaga si Madam Aurie eh. Oo, sana ito mapunta sa pag-asa. Stay safe po at sulitin ang weekend monsoon break. Ayan ha, sige. Antabayan naman natin yung magiging official na anunsyo naman ng pag-asa mga brad. Dahil totoo namang may minomonitor po ang pag-asa na mga low pressure area dyan po sa paligid po ng ating par mga brado, yung Philippine Area of Responsibility. At anytime po, nako, eh pwede lang po itong maghatak, magtawag ng kumparing habagat. Pero at least, yan po eh hindi mangyari over the weekend. Maybe next week Monday, ha? 4:12 in the morning! Ba, ituloy na po tayo sa ating balitaan mga brada. Samahan niyo akong alamin ang mga nangyayari sa ating bayan ngayon.
2: Headlines.
9: Balita, balita.
8: Ito muna mga brad sa mga nangyari sa ating bayan ngayon. Mga benepisyo para sa mga posibleng tamaan ng leptospero sa gitna po ng mga pagbaha dahil sa pag-ulan, tinaasan ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth. Senate President giniit na dapat o Senate President Win Gatchalian giniit na dapat ang mga distribution utilities ang sumagot sa technical system losses, VAT sa system loss charges, pwede nang alisin ng walang batas. Malacañang nagbabala naman na pagmumultahin ng milyong pisong halaga ang mga kumpanyang hindi makakatalima sa regulasyon kaugnay sa kanilang plastic waste. Responsabling panonood program, paigtingin ng MTRCB kasunod ng insidente ng pamaril sa paralan sa Zamboanga City. At kamera mga brad, titiyakin ang sapat na pondo para sa mental health at child protection programs sa 2027 budget.
5: Balita ang bago, balita ang kakaiba, balita ang isa sa taste ng Generation Next. Ronda, Ronda Pilipinas ni Lawrence Tanhoco sa Radyo Pilipinas 738 AM.

0: Gising mga Brad, bangon! Mas maganda pong bumiyahin ng maaga-aga, ano ho, lalo na po kayo may lakad. Kayo po ay magbabakasyon, kayo po ay may pupuntahan, at nakarekta na po ang inyong leave by the Monday. At medyo hindi po kayo nahihiya sa inyong mga amo, sa inyong mga boss oma. Pasok na. Gising na po, galaw, para po maganda-ganda ang biyahe. By the time na po kayo ay makarating doon, ay maaga-aga pa. Marami pa kayong magagawa. Pero syempre, gawin niyo po kaming background. Habang kayo ay nagkikikilos dyan. Alamin niyo muna ito, mga brad, ha? Tiniyak po ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth ang mga benepisyo para po sa mga posibleng tamaan ng leptospirosis. Ito ay sa gitna po ng mga naranasang pagbaha na dulot naman ng habagat. Sa pulong balitaan po sa lungsod Pasig, sinabi ni bagong PhilHealth President at CEO Dr. Beverly Ho na triple na ang rate ng inpatient para sa mga kaso ng leptospirosis o yung umaabot na po sa 63,000 pesos. At kung magkakaroon naman anya ng mga komplikasyon ay maaari pang tumaas ang rate nito na hanggang 400,000 pesos. Congratulations, thank you so much PhilHealth, ha? Sana po hindi lang sa leptospirosis yung ganyang magandang benepisyo nang maramdaman naman po sana namin yung mga tinatapyas nyo po sa amin na buwan-buwan. Para baga kaming nag-HMO na eh, kung tutuusin eh. Pero sa HMO, kung tutuusin, libre na yun eh. Wala na kaming gagasin, pero dahil PhilHealth yung nagbinayaran namin, matatabla pa kami pag iba-iba yung naging sakit. Bagamat tumaas naman anya ang coverage para sa mga kaso ng leptospirosis, sinabi naman ni Ho na huwag sanang lumala ang sitwasyon at hindi ito magamit ng ating mga kababayan. Of course. Samantala, sinabi rin ni Ho, mga brad, nakasama na ang doxycycline na gamot sa leptospirosis sa yakap gamot program ng PhilHealth, mga brad. Ayan, itong si Dr. Beverly Ho, mga brad, kung matatandaan po ninyo, ha, ito po isa sa mga naging mukha ng COVID noon. Di ho ba, kung matatandaan nyo, kung mababalik-tanaw nyo, magbabalik-tanaw ho kayo sa mga nakaraan. Ito ho, may karanasan na po sa public health talaga itong ali na ito. O, una, bata pa ho. At syempre, may mga, kumbaga, hindi sarado ang pag-iisip. Ano ho? Hindi naman sasabi natin sarado isip ng mga medyo may edad. Ano ho? Pero ito ho, syempre, meron pong ibang diskarte. And we are hoping na mas mapapalawak pa po ni Dr. Beverly Ho, ang bagong PhilHealth President and CEO ng PhilHealth nga, na mas maramdaman po ng taong bayan yung benepisyon dulot nitong PhilHealth, hindi yung mapapauka na lang pag yung nagkasingilan na sa ospital. Ano? Talagang, hindi covered! Pero hopefully ngayon mangyari po yan, ha? Maging maganda po yung takbo ng PhilHealth. At tiwala tayo sa tikas nitong Dr. Beverly Ho, mga bro. 4:17 in the morning! Dapat namang ang mga distribution utilities, mga brad, o yung DUs, at hindi ang mga consumer ang sumagot sa financial na gas and technical system losses sa kuryente, ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, mga brad. Sa pagdinig ng Senate Committee on Energy, sinabi ni Gatchalian na ang mga DU ang may kakayahang magbawas ng technical losses dahil sila ang maaaring bumili ng bagong kagamitan at mag-upgrade ng mga substation at linya. Ang technical system loss ay tumutukoy sa hindi may iwasang pagkawala ng enerhiya habang ipinapadala ang kuryente mula sa power plants pagtungo naman sa mga consumers. Ayon sa Senador, hindi man tuluyang maalis ang system losses sa proseso ng transmission ng kuryente, dapat matukoy kung sino nga ba ang may kakayanan bawasan ito. Iminungkahi naman ni Gatchalian sa Energy Regulatory Commission o ERC na ituring ang technical system loss bilang gastos ng distribution utility sa halip na ipasa ito bilang bahagi ng singil sa consumers. Samantala, sinabi naman ni Gatchalian na maaari nang alisin ang 12% value-added tax sa electricity system loss charges kahit walang bagong batas. Batayan niya ito sa konsultasyon niya sa kasama sina BIR Commissioner Charlito Mendoza at ERC Chairperson Saturnino Juana. Giit ng Senate President, pareho ang kanilang interpretasyon na hindi na kinakailangan ng bagong batas para alisin ang VAT sa system loss at sapat na ang isang regulasyon mula sa ERC. Ibinata ito ni Gatchalian sa probisyon ng Ease of Paying Taxes o yung Ease of Paying Taxes Act na nagsasaad na hindi lahat ng halagang ipinapasa sa consumers ay otomatikong dapat patawan ng VAT. Kapag naglabasaan niya ng regulasyon ng ERC, susunod ito ng kaukulang revenue regulation mula naman sa BIR. Layunin ng hakbang na ito na mapababa agad ang singil sa kuryente habang tinatalaki ng Senado ang mga panukalang batas para tuluyang alisin ang system loss charges na ipinapasa sa mga consumers. 4:19 in the morning mga brada. Alam nyo itong posibleng pagtanggal po nitong system loss. Ako syempre pabor tayo dyan, consumer tayo eh. Di ho ba? Tayo yung nagbabayad niyan. Kaya lang, for some reason, naiintindihan ko yung pinanggagalingan nung Meralco. Di ho ba? Ang problema sa Meralco, eh hindi nila mailagay ng kung ano man yung, kumbaga palitan nila yung tinatawag na system loss. Oo, transparency yung lumalabas kasi na sinisingil namin kayo ng lugi. Pero kung tutusin mo, ang pinupunto ng Meralco dito mga brada, ha? Now let me know kung mali ako, ha? Pero yung sinasabi po nila dito, kapag ikaw negosyante, hindi mo naman talaga sasaluhin yung lugi. Di ho ba? Hindi mo sasaluhin yung lugi dahil, kumbaga, hindi mo sasaluhin direktamente. Sasabihin mo lang na, kumbaga, itiatago mo sa presyo noong produkto mo yung lugi. Diba? Sa kanila, ang pinagkaiba dito, sinasabi nila na ito yung lugi. Napakita nila yung presyuhan ng lugi. Sa ibang mga negosyo, hindi nakikita yun. Makikita mo na yun doon sa overall price ng product. So for example, yung sinasabi po natin dito, yung let's say, karinderya, simpleng karinderya ho. Oh, yung mga, hindi naman nila ina-itemize dyan kung ito ba ay tungkol bayad sa kuryente, ito ba yung bayad sa plastic, ito ba yung ano, basta ito, 100, 1,000 nito. Ngayon, kung ang sabi nga nila, kung napapanisan yung karinderya at maraming luto pero konti lang kumakain, either magbabawas sila ng kanilang niluto or mananatili po ganun yung luto nila pero itataas nila yung presyo nila sa 110. Diba? Ay, ganun po kasi yung negosyo. Ngayon, ang problema naman ng Meralco, sa kanilang bahagi, paano ngayon nila lulunukin itong sinasabing system loss nang hindi nakikitang system loss. Diba? Oh, kasi madali mong sabihin na oh, ito na yung generation charge nyo, ito na yung distribution charge. Pag kinumpit mo yan, meron kasi silang tinatawag na kilowatt per hour, di ba? Kinumpit mo yan, dapat magtutugma. Ngayon, pag hindi nagtugma yun, nga, katakot-takot na paliwanagan na naman. So yun yung medyo nakikita ko magiging problema ng Meralco sa bahagi na ito. Hindi nila basta-basta pwedeng ipatong yung o itago yung system loss dahil madaling i-compute yung kanilang mga charges, mga brother. The only thing na nakita ko is tatasin na yung generation charge o yung kilowatt per hour para makuha nila yung mabawi nila yung system loss nang hindi nakalagay doon system loss sa ating resibo. Tingnan natin kung paano magmamat yung mga mathematics. Pero ang maganda dyan, para sa akin, yung hindi na po pagpataw ng VAT doon sa system loss. Ha? So, ang mahirap kasi may VAT na po tayo doon sa ating binabayaran. Yung system loss na hindi naman natin nagamit, may VAT pa din. Mapapaulala ka talaga eh. No? Pero dahil nga po itong si Senator Sherwin Gatchalian ay pinapaboran at nakipag-usap na dito kay BIR Commissioner Charlito Mendoza at kay ERC Chairperson Saturnino Juan. Aba, mukhang maganda na ang ating nakikita dito sa VAT ng ating Meralco bill, ha? Ito, dito masasabi na meron na talagang liwanag ang buhay. 4:22 in the morning! Pilipinas! Ronda! Pilipinas! Ronda! Pilipinas! Alas 4:23 na po ng umaga mga brad. Aktibo naman binabantayan ng Department of Environment and Natural Resources o DENR ang pagsunod ng mga kumpanya sa Extended Producer Responsibility o EPR Law na o sa pamamagitan po ng pag-audit sa kanilang recovery rates upang matiyak ang compliance. Ito ang isiniguro ni Communications Undersecretary Claire Castro kasunod ng mga bahang nararanasan sa iba't ibang bahagi ng bansa bunsod ng mga naipong basura na karaniwang kinabibilangan po ng plastic packaging. Ang ERP Act mga brad ay nagsisilbing carrot and stick mechanism kung saan obligado ang mga producer na bawiin at i-recycle ang kailang plastic packaging waste mga brad. Ha? Run, run, run, run. Ronda Pilipinas. Ang maganda po dito ay may plano yung ating pamahalaan para mabawasan, maibsan yung dami po ng plastic packaging waste na ating tinatapon o yung ating nakokolekta sa tuwing bumabaha, mga brand. Kasi alam nyo naman, ang let's say tissue, okay lang eh, natutunaw yan eh. Yung ibang mga papel, natutunaw yan. Pero yung plastic, mga brand, eh, yan po yung mahirap na maalis, lalo na pag nagbara po yan dyan sa ano, sa kanal, sa mga trash trap kung tawagin. Eh kahit sabihin mong isang pirasong plastic yan, kung buo naman at walang butas, o kita mo eh makakaharang po yan ng tubig, mahihirapan na po yung ating yung pagdaloy po nung tubig baha papunta po doon sa mga pumping stations. Ayon kay Castro, mga brad, ang DENR ay nakapag-issue na po ng 155 show cost letters sa enterprises na kinakitaan ng hindi pagtupad sa kanilang mga EPR obligations. Noong nitong 2024 anya, ang audited recovery rates ay umabot na po sa 59.98% para sa rigid plastics, 56.33% naman para sa flexible plastics, na mas mataas ang sa legal na target na 40%. Ayon kay Castro, mga brada, ang mga nakatakdang target para sa mga susunod na taon ay sa taong 2023, 20%, 2024, 40%, 2026, 60%, at 2028, 80%. So, anya, kapag hindi nag-comply, bibigyan ng sila at papatawan ng penalty. Ayan, so 2023, 20, 2024, 40, that's this year. 2026, 60% mga brad yung kailangan nilang ma-recover. Babala ng palasyo, mayroong 1,000,000 pisong halaga ng multang nag-aantay para sa mga hindi makakatalima sa itinakda ng batas, mga brad. So kailangan mag-ano to, mga to, mga lakal. Diba tawag doon sa mga nagbobote? O di kaya kumukuha ng mga pet plastics, nangangalakal. O kailangan makakuha ng mga ngalakal itong mga to. Kayong percentage ko, sa pagkakaintindi ko ha, ito yung kumbaga percentage base doon sa kanilang naipoproduce. So kung nakapag-produce sila ng 100, kailangan by 2026, nakaka-recover sila ng 60% or 60 plastics doon sa kanilang naiproduce, mga brand. 4:26 in the morning. Dako naman tayo dito sa ano ha, sa naging shooting incident dito po sa Zamboanga. Ang MTRCB, mga brad, o yung tinatawag na responsabling panonood program, paiigtingin daw po ng MTRCB kasunod ng insidente ng pamamaril sa paaralan po dyan sa Zamboanga City, mga brad. Alamin natin ang kabong detalye mula naman Pinas. Kay Dayan Liar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Paiigtingin ng Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB ang responsabling panonood o RP program, lalo na sa mga guro at magulang. Ito ay kasunod ng insidente ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University. Ayon kay MTRCB Chairperson at CEO Lala Soto, nakikiisa sila sa pagluluksa sa dalawang mag-aral na nasawi sa insidente. Suportado rin anya ng MTRCB ang panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magsulong ng mga hakbang para masiguro ang kaligtasan ng mga bata, online man o offline, gayon din ang panawagan ng Presidential Communications Office sa mga media outlet na maging maingat at responsable sa pag-uulat hinggil sa pamamaril sa eskwelahan. Sa ilalim ng RP program, itinuturo sa mga magulang at bata ang responsabling viewing habits at ang maingat na paggamit ng social media, online platforms, streaming services at iba pang digital content. Hinikayat naman ng MTRCB ang mga magulang na alamin ang mga application na ginagamit ng kanilang mga anak, magtakda ng screen time at maging mapagmatsyag sa mga pag-uugali ng mga bata na senyales na nakapanood sila ng nakababahalang contents. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Leyar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Pinas. 4:28 in the morning, mga brada.
3: Commission.
0: Kaugnay naman sa usapin ng pamaril sa isang paralan sa Zamboanga, mga brad. Pinuna ni Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality Chairman Senadora Risa Ontiveros kung bakit natagalan ang pag-takedown o pag-alis sa Facebook ng live streaming ng pamaril ng isang estudyante sa Ateneo de Zamboanga. Sa pagdinig sa Senado, sinabi ni CICC o Cyber Crime Investigation and Coordinating Center Executive Director Undersecretary Renato Paraiso na inabot ang 14 na minuto ang live streaming sa Facebook sa ng pamamaril bago ito na take down. Ayon kay Paraiso, 5 minuto pa lamang ng pamaril nang nalaman ng CICC ang live streaming ng pamaril ay agad na nila itong itinawag sa Meta na siyang nangangasiwa sa Facebook para mapatake down ng video. Pero inabot pa ng 9 na minuto bago tuluyang natanggal sa Facebook ang video. Gate ni Ontiveros, matagal ang 14 na minuto at marami na rin nakagamit ng video at na-reshare ito o pinapakalat pa. Kaugnay nito, nanawagan si Paraiso sa mga nakakita ng Zamboanga shooting videos na ipadala sa CICC ang link o yung URL upang mapatake down. Ginit naman ni Ontiveros na dapat magkusa na ang Meta na gawing ito. Huwag nang ipaubaya sa CICC ang paglilinis ng basura o sa basura sa kanilang platform para maiwasan ang online glorification ng karahasan, mga brad. Ewan ko ba dito sa Meta, pag yung wala namang kakwenta-kwenta, ako madalas akong ma-call out nitong Meta na ito. Actually, wala nga nga picture eh. Nag-share ka lang eh. Kala mo kung ano man ginawa mo eh. Tapos itong ganito, ang babagal. Disco Meta. Hindi ko alam kung may tatanggal pa ba sa inyo. Pero yung 14 minutes, ewan ko, hindi naman siguro sobrang tagal ng 14 minutes. Pero yun na nga lang, syempre, a minute pagdating sa social media, eh talaga namang kaya na pong i-download at ma-reshare ng isang katerbang beses ang isang video, isang mensahe, ang isang post, eh sobrang bilis na pong ma-share niyan sa loob lamang ng 1 minuto. What more yung 14 minutes? Alas 4, 3:30 na po ng umaga, mga brad. Wala mo na BBTO. Magbabalik pa rin ang Ronda Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
5: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaring i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kailang karapatan bilang mga manlalaro. Paalala pa rin Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng mga panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang www.pagcor.ph/pagcorguarantee.
6: Mga kababayan, si Ding Dong po ito. Alam niyo bang mataas ang chance ang magkasunog pagkatapos ng balakas na lindol? Kaya naman pagligtas ng bumalik sa loob ng bahay o building, i-check agad ang mga kawad ng kuryente. Kung may nakitang sira, patayin kaagad ang main switch. At ang pinaka-importante, i-report ito sa otoridad. Huwag mo nang i-DIY yan, ha? Naku, baka mas malaking problema pa ang sumabog. Tandaan, i-check ang sira, patayin ang main switch, i-report sa otoridad. Hashtag panatag ang may alam.
7: Maging panatag, Pilipinas!
3: sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
7: Sa akin po, laking tulong po yun kasi mahal ang bigas ngayon. Ay pag gano'n na nakakakuha, malaking tulong po sa akin yun. Lalo-lalo na po sa may mga estudyante. Ay pagbili namin ng bigas, ay bibigay na lang namin sa pambahon ng mga bata at pagbili ng kulang. Libre na po yung bigas namin.
8: Ako po si Bernardina Alanda, 71 years old, from Barangay Lanao, Berklaba, Kitapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department, office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kay isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin, no? So, mas madali. Kung kompleto lang ang mga papeles na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya si Sam. Salamat namin si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito sa mga system na ginagawa nila ngayon, eh mas madali. Kaya namin na lalo na ang mga senior, ginabigyan talaga nila ng mga priority, no? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa luma.
9: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
10: Waste to Energy ng mga plano starting to move forward at mag-auction na raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill po muna. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa, hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
9: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ang paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang special auction round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatuparan na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
13: Ronda. Pilipinas.
14: 1, 2, 3, let's go!
0: 4:37 in the morning, mga Branda! Nagbabalik po ang Ronda Pilipinas. Tuloy tayo sa ating huntahan at balitaan ngayong araw na ito. Bago kayo tuluyang magbakasyon, ha? Pag-usapan natin, mga Brad, yung isang issue patungkol po dito sa isang mambabatas na dinrowing nung Richard Art. Napansin nyo ba yon, mga brada? Yung dinrowing itong si Akbayan Party List Representative Percy Sendanya. Na medyo, alam naman natin yung itsura nung mambabatas. Pero doon sa kanyang larawan ay mas lalong nangiwi eh. Eh, ayoko nang ipakita, baka madamay pa tayo sa issue. Pero gusto ko lang magkomento doon sa mga naging palitampo ng mga salitaan nitong dalawang panig po na ito. Yung Richard Art, nag-sorry naman. Pero yung Akbayan Party List, nag-reply at sinabi na yung noted at gagawa sila ng action. Sabi naman nung mambabatas, eh syempre, ako agree din ako doon na hindi mo dapat pinagtatawanan yung isang, kumbaga, kapansanan. Oh, yung kapansanan ng isang individual ay, kumbaga, hindi yan katawa-tawa. Dahil hindi mo alam kung ano yung pinagdaraanan at yung sakit, yung hirap na dinaanan ng individual na yon para makuha o mangyari yung nangyari sa kanya. Hindi ho dapat yun, kumbaga, basta-basta na lamang ginagawang katatawanan. Pero, may pero ako dyan. Sa aspeto na yun, agree tayo kay Congressman Percy. Pero doon naman sa punto na yung Akbayan mismo, ba, teka. Di ba bilang mga kaliwang grupo, tuwing kayo po ay nag-rarally, yung mukha ni Pangulong Marcos Jr., yung mukha ng Pangulong Duterte, yung mukha ng Pangulong Noynoy, mukha ni dating Pangulong Gloria Arroyo, lahat po, di ho ba binababoy nyo rin? Di ba? Sinusunog nyo pa nga eh. Oh. Diba kung sino man yung kaaway nyong politiko, eh sinasalaula nyo rin yung pagmumuka. Oh. Eh dun sa punto na yun, hindi ko alam kung ano ba yung punto noong nag-drawing na yun. Hindi ko pa nababasa yung kanyang punto. Nabasa ko lang yung kanyang paghingi ng pasensya. Sinabi naman niya doon na hindi niya nais na gawing katatawanan. Oh, bagamat ewan ko lang din kung totoo yung kanyang punto. Ang sinasabi ko lang dito, para mag-react yung Akbayan, okay lang yung Percy mag-react personal eh. Di ho ba? Sila, kung tutuusin nga, public official, eh dapat yan, medyo matigas-tigas ang kanyang bungo pagdating po sa ganyang mga laitan. Dahil public official kay, kung galit sa isang tao, di ba nga, dun sa impeachment, laway lang, eh, nagkatalo na. Isipon lang, nagkatalo na. Ito pa kaya. Di ho ba? Hindi ko naman sinasabing tama. Ang sinasabi ko lang, expected dyan kapag nasa politika ka, di ho ba? Siraan nga dyan, eh. Batuhan nga ng putik dyan, eh, di ba? Pero yung Akbayan, generally speaking, ha, the entire group, para po kayo ay siguro pwede niyong batikusin yung hindi pag ano, huwag pagtawanan, ganyan. Pero para kayo masaktan din, ba, teka. Ba, eh parang sa inyo nga galing yan, di ba? Ang lalaki ng ilong nung pinagdododrawing ninyo eh. Pag naglagay kayo ng tigyawat eh, kala mo buhay na eh. Di ba sa drawing nyo? Pag yung si Donald Trump, yung Pangulong Donald Trump yung inyong dinodrawing, akala mo, di na makilala kung sino yun eh. Kundi yung lalagyan ng bandera, tsaka, di ba? Kaya sabi ko lang, gawain nyo yun, huwag kayong masaktan, di ba? Di ba? Yun lang yung sa akin doon. Of course, linawin natin, hindi dapat pinagtatawanan yung mga kapansanan. Tama yun. Pero yung isang grupo na kilala sa pagsunog, sa pambababoy ng mukha, sa pagdodrawing, tapos kayo pa ngayon ang magagalit. Aba, teka. Parang may mali. Diba?
14: Ayun.
0: Sila pa yung galit eh.
14: Oh, son.
0: Eh kung kayo kaya i-demanda ng mga pinagdodrawing nyo, eh kung sabihin nyo, kayo may pinaglalaban. Eh ba't yung nagdrawing ba, walang pinaglalaban? Pareho lang naman politiko yung kanilang dinrawing ah. Yung dinrawing nyo, tsaka yung dinrawing nyo, parehong politiko. Ano kayang ikakaso nyo? Tignan natin ha. Excited ako. Ako doon sa aspeto ng personal, wala tayong, wala tayong tutol doon. Doon sa aspeto nung makabayan, anong Akbayan group na yan, na mangutsa. O di kaya naman ay tumutol. Pero yung, kung hindi man sila, o yung mga sinasalihan nilang mga grupo, kung saan sila na-anib, saan sila na naka-align. Di ho ba? Sila yung mga nagdo-drawing din ng ganyan eh. Mas magaganda pa nga yung drawing niya. Mas malulupit, di ba? Minsan may demonyo. Di naman, may si Satanas. Di ba? May mga boksingero. Tapos susunugin niya. Eh, paano kung sinunog pa kaya yung mukha nitong dinrawing ni Richard Art? Baka inatake na kayo sa puso, ano? Sakit, no? Pag kayong ginagawan. Yun ang tawag doon. Siguro tawag doon, karma. Karma siguro ang tawag doon, ano? Alas 4.43 ng umaga! Tuloy naman tayo mga brads. Iba pang sa usapin po ng shooting pa din. Hindi po to shooting ng mga pelikula, ha? Ito po yung shooting dyan po sa Zamboanga. Naniniwala po si Senador Erwin Tulfo na hindi lang ang paaralan ang dapat managot sa mga naganap na pamamaril sa mga paaralan sa Zamboanga at Tacloban, Leyte, kundi maging mga guro, magulang at iba pang nakatatanda na may responsibilidad sa kabataan. Sa joint hearing ng Senate Committees on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, Science and Technology at ng Committee on Basic Education, sinabi ni Tulfo na may mga security lapses ang paaralan, partikular sa mga pagpasok ng mga estudyante. Ayon si Senador, dapat pantay ang security screening sa lahat ng pumapasok sa campus, anuman ang gamit na sasakyan. Iginit din niyang dapat seryosong aksyonan ang anumang banta ng karahasan sa paaralan. Anya, kung may estudyanteng nagbanta na babaril ng isang paaralan, dapat itong i-report agad sa school security at Philippine National Police kung maagapan ang posibleng insidente. Binigyan din ng senador ang kahalagahan naman ng papel ng mga magulang sa pag-alam sa kalagayan ng kailang mga anak. Hinimok ni Tulfo ang mga magulang na regular na makipag-usap sa kanilang mga anak at alamin kung kamusta sila sa paaralan sa kanila at sa kanilang mga bahay. Masyado nyo kasing hinihigpitan yung paglabas lang. Kala nyo, hindi kayo makapag-cutting. Yung pagpasok ang higpitan ninyo. Diba? Hindi, pareho lang naman yan. Pero ibig ko sabihin, diba, na-discuss na natin kahapon, yung biruin mo yung magpapasok ka ng sa pedestrian is i-inspeksyon mo, pero pag nilagay mo sa sasakyan, hindi na may inspeksyon. Anong kalokohan yun? Diba? So, malinaw yung laps doon po sa area na yun. Dahil kung ganun din lang, at kung ako may planong masama, hindi doon na ako sa may sasakyan. Napaka-basic. Diba? No wonder kaya na lusutan itong mga security guards ng Ateneo de Zamboanga. Ang tanong, anong pananagutan nila diyan sa ganyang klase ng lapses, ha? Dahil medyo hindi maganda 'yung resulta. Alam niyo naman na walan po ng buhay 'yung isang kanilang estudyante. Dapat 'yan mademanda 'yan, eh. Kung ako 'yan, ang idedemanda ko diyan 'yung eskwelahan, dahil sila po 'yung nangangalaga diyan sa mga batang 'yan. At dapat po ay meron silang kumbaga utmost 'yung kanilang paghahanda at 'yung pagprotekta doon sa mga kabataan nandiyan po sa kanilang bisinidad o nasa kanilang eskwelahan. Hindi ho pa pwedeng sorry na lang. Pero tama rin po itong si Senador Tulfo na syempre end of the day yung magulang, yung mga anak ay dapat hong mag-usap. Huwag nyo hong konsintihin yung anak nyo kapag ito po yung nambubuli. O dili naman kaya ito yung may kasalanan sa mga nangyayari pong problema dyan sa eskwelahan. I'm not saying na ito yung dahilan, dahil hindi pa naman natin alam kung talagang official kung ano bang dahilan ng pamamaril ng bata. Pero isa po yan sa mga nagiging rason kung bakit nagkakaroon ng away dyan po sa ganyang klase ng sitwasyon sa mga bata. Diba kahapon binanggit natin yung simpleng pagdila lamang ng mga bata sa kanyang kapwa kaklase ay posible na pong maglagay ng kumbaga magtanim ng sama ng loob hanggang pagdating po nila ng kung anumang grades. Mas malaki sila, mas tumanda sila, mas nagkakaroon sila ng isip, mas kumbaga naglalagablab yung damdamin nila makaganto. Di ho ba? So as early as grade 1 kinder, sana ho maibigay na po natin yung kaukulang patnubay, at syempre yung mga guro ay mabigyan po ng pansin yung kanilang mga estudyante. Kung hindi man talaga matutukan pagdating sa ganyang aspeto, sana magkaroon po ng teacher aid. Alam nyo ho, marami hong mga teacher aid po ngayon na talaga namang tumutulong sa mga teacher. Ang trabaho po ng teacher aid, lalo sa mga bata, sila po yung nagdadala sa CR, sila po yung kumbaga tumutulong dun sa mga bata para maghanap ng gamit, ganun. So in any case, maaari po silang magdagdag siguro ng additional na pagsita na sabihin na o mangaral na o huwag kayong magdidilaan o huwag kayong mag-aasaran, hindi maganda yan, di ho ba? Yan yung mga aspeto po na ano na dapat sigurong tignan natin kasi ito pong pinag-uusapan sa Senado, ito po ay ano eh, ito po yung aspeto lang ng kumbaga ng reaction at solution doon sa mismo nangyari. Pero yung root cause, hindi pa ho napag-uusapan dyan. Ito siguro, yung binanggit ni Senator Tulfo na pag-usapan o kausapin yung inyong mga anak, ayan, siguro isa sa mga magandang solusyon at para ma-detect yung root cause po nitong problema. Ronda, Pilipinas. Oh, mahirap eh. Mahirap yung ganyan. 4:48 in the morning. Dako naman tayo sa mga reports, mga brada. Dalawamput limang gasolinahan sa Luzon na sita sa pinaiting naman na fuel marking drive ng BIR. Ramonda sa balitang yan. Mary Ann Bastasa.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Nasita ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang 25 gasolinahan sa unang tatlong araw ng malawakang fuel marking enforcement drive sa Luzon. Simulan ang operasyon noong August 17 at nagpapatuloy sa ilang bahagi ng Luzon, katuwang ang Bureau of Customs. Bahagi ang fuel marking sa pinagtinakbang ng BIR para matukoy ang posibleng tax evasion o hindi pagbabayad ng tamang buwis sa mga gasolina, diesel at kerosene. Ayon sa BIR, na inventaryo na ang mga langis at sinelyuhan na rin ang mga dispensing pump sa mga nasitang gasolinahan habang hinihintay ang confirmatory testing. Kapag nakumpirmang may paglabag, tutukoy ng BIR ang kaukulang buwis, penalty at iba pang obligasyon ng mga apektadong negosyo. Target naman ni BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza na palawakin pang operasyon sa iba pang bahagi ng bansa para matugunan ang posibleng revenue leakages sa petroleum sector. Mula sa BIR para sa Bagong Pilipinas, Mera and Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Ronda. 4:49 in the morning, mga brada. 44,000 mahigit na benepisyaryo sa Pangasinan nakatanggap naman ng unang uplift payout. Ramonda sa balitang yan, Mildred Coquia.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Aabot na sa 44,081 mula sa 54,022 household beneficiaries sa Pangasinan ang nakatanggap ng unang payout mula sa uplift o Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport Assistance ng DSWD as of August 18. Ang mga benepisyaryo ay kabilang sa Group 2 o indigent at near poor households batay sa 2024 Community-Based Monitoring System ng PSA. Tig 2,000 piso ang natanggap ng bawat household. Sa Malasiki, 1,587 sa 3,315 beneficiaries ang nakatanggap ng unang payout. Ayon kay Municipal Social Welfare Officer Heidi Mendoza, nagsimula ang unang batch noong July 31. Sinabi naman ni DSWD Ilocos Region Director Marie Angela Gopalan na ang programa ay cash relief assistance para sa mga pamilyang nasa poverty line na pinakilala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil sa energy crisis. Ayon kay Mendoza, ang ikalawa hanggang ika-anim na tranche ay ide-deposito na sa digital wallets o banko ng mga benepisyaryo sa halip na manual payout. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
0: Grind. 4:51 in the morning, mga brada. Pamahalang lungsod naman ng Baguio nakatanggap ng technical assistance mula naman sa UK para tiyakin ang seguridad sa tubig. Ramonda sa balitang yan, Jong Munar.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Nakatanggap ng technical assistance ang pamahalang lungsod ng Baguio mula sa United Kingdom para mapalakas ang water security at pamamahala sa supply ng tubig ng lungsod. Formal na tinanggap ni Mayor Benjamin Magalong ang suporta sa ilalim ng Green Cities Infrastructure and Energy Program, kabilang ang Baguio Bulk Water Supply Feasibility Study at ISO 37001 Anti-Bribery Management System Roadmap. Ayon kay Magalong, makatutulong ang feasibility study sa layunin ng lungsod na magkaroon ng mas maasahan at matatag na supply ng tubig, katuwang ang Baguio Water District at iba pang development partners. Target ng proyekto na matiyak ang tuloy-tuloy na supply ng tubig para sa humigit kumulang 260,000 residente habang ang sinusuporta ng paglago ng lungsod. Samantala ay nasang magpapalakas naman ang anti-bribery roadmap sa transparency, accountability at good governance sa pamalang lungsod. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
0: Ronda. 4:52 in the morning, mga brada. Halfway house para sa mga rebelde sa Negros Occidental na nais magbalik loob sa komunidad. Formal ng pinasinayaan. Ramonda sa balitang yan, JP Hervas.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ronda. Pilipinas.
0: Akin na napapatulin, partida, hindi ko pinakakalala. Balikan natin yung report na yan, maya maya lang. ₱40 million na halaga naman ng two-story building na may walong silid aralan, opisyal nang ipinagkaloob sa Pawis Integrated School. May report si Nancy Mediavillo.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Muling pinagdibay ng pamahalaan ang commitment ng administration ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tugunan ang kakulangan ng mga silid-aralan sa mga pampublikong paaralan sa bansa. Kasunod ng opisyal na turnover ng 40 milyong pisong halagang two-story school building na may walong silid-aralan sa Rawis Integrated School, Legazpi City. Ayon kay Acubicol Representative Attorney Alfredo Garbin Jr., ang bagong gusali isang malaking investment para sa kinabukasan ng mga kabataan. Binigyan din ni Garbin ng edukasyon ay isa sa pinakamahalagang sektor ng lipunan dahil dito nahuhubog ang mga pangarap ng kabataan. Anya ang edukasyon ang greatest equalizer at isa sa pinakamabisang sandata laban sa kahirapan. Sinabi niya rin na patuloy ang kanilang trabaho sa Kongreso upang matugunan ang mga pangangailangan ng education sector, kabilang ang pagpapatayo ng karagdagang classroom, capacity building at hiring ng mga guro, gayon din ang digitalization sa sektor ng edukasyon. Ayon kay Garbin, nakatanggap ngayon o kaya ang pinakamalaking bahagi ng General Appropriations Act ang edukasyon o education sector na may halos 1.3 trillion pesos ang pinagsama-samang pundo para sa DepEd, CHED at ESDA. Tinitiyak din ng mambabatas na patuloy nilang isusulong ang malaking pundo para sa edukasyon sa susunod na taon, partikular upang matugunan ang kakulangan na mga silid-aralan bago ang turnover sa Rawis Integrated School na una nang pinagkaloob ang 48 na classroom sa Marshall O. Raniolo Memorial School or MORMS sa Ginobatan, Albay na pinangunahan ni Education Secretary Sunny Angara. Dagdag pa ni Garbin, hindi lamang sa Albay nakatuon ang mga proyektong pang-edukasyon kundi maging sa iba pang lalawigan sa Bicol gaya ng Camarines Sur, Camarines Norte, Catanduanes, Sorsogon at Masbate. Lubos naman ang naging pasasalamat ni Dr. Romel T. Bachelier, Principal 3 ng Rawis Integrated School, sa pagkakatupad ng malaking tulong na ito o project na ito sa mga guro at mag-aaral ng paaralan. Dumalo din sa turnover ceremony ay iba pang mga opisyal sa lungsod ng Legazpi at lalawigan ng Albay. Nancy Mediavillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Pilipinas. 4:55 in the morning, mga brada. Balikan lang natin yung report ni JP Hervas.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Formal nang pinasinayaan ng Negros Occidental Provincial Government ang halfway house na magsisibing temporarong tirahan ng mga rebeldeng nagnanais bumalik sa mapayapang pamumuhay kasama ang komunidad. Ang pasilidad na matatagpuan sa Santa Rosa, Murcia ay itinayo bilang bahagi ng peace building at reintegration efforts ng pamalaang panlalawigan bilang suporta sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ikliP ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTFLCAC. Kasabay ng kanilang pananatili sa halfway house, ang mga benepisyaryo ay sasailalim sa psychosocial interventions, livelihood training at iba pang aktibidad upang maihanda sila sa kanilang normal na pamumuhay kasama ang komunidad. Samantala, bukod sa pasasalamat sa mga benepisyaryo sa positibong pagtugon sa kanilang naging panawagan, ipinaabot ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson ang kanyang pagtitiyak na hindi magtatapos sa pasilidad ang suportang ibibigay sa kanila ng gobyerno. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iloilo.
13: Ronda, Pilipinas. Pilipinas.
2: Ako'y Pilipino sa isip at sa gawa.
0: 4:57 in the morning, mga brad. Nako, time to say goodbye for us. Maraming maraming salamat po sa lahat ng nakinig, ha? Sumubaybay at tumutok ngayong araw. Maraming maraming salamat sa itaas para sa biyaya ng buhay. At sa ibaba naman para sa pagsubok sa buhay. Lawrence Tanho ko, mga brad. Magkanaigan tayo bukas. Hindi pala, na pala bukas. Happy weekend na pala. Monday na! Hindi, meron pala tayo Saturday sa Press Start Pilipinas Sports Radio 918 kHz. Bukas po yan, 12 to 1 in the afternoon. Sa Ronda Pilipinas, Monday na po. Adios!
13: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
3: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
2: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
4: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
5: Pati bamboo?
2: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulid ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
6: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
7: Nung natutunan ko po yung paggawa,
8: sino nagturo
7: sa training
8: po kami sa DOST.
2: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
9: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin, kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
10: Radyo Pilipinas,
11: Radyo Publiko.
12: Sa proyektong ito, hindi lang natin tinadali yung transportasyon ng mga produktong agrikultural. Hindi lang natin tinadali yung koneksyon ng magsasaka at ng merkado. Binigyan din natin ng pag-asa yung mga tao na ang pamahalaan ay narinig.
13: Itong road infrastructure project na ito, matagal na talaga yung inaasahan ng province of Samar, particularly in the municipality of San Jorge. This will not only reduce poverty incidents, but inevitably, parang masusolve natin dito yung problema in terms of insurgency.
14: This, the access, the roof,

0: Operation OIA, Operation Subsidy, para sa araw-araw na pagpapatakbo ng irigasyon gaya ng pamamahagi ng tubig at irrigation scheduling. Hanggang 500 pesos kada ektarya bawat season batay sa irrigated at planted area. Maintenance subsidy para sa paglilinis, pagsasaayos at pangangalaga ng canals. 2,800 pesos kada canal section hanggang 6 na beses kada taon. Resulta, tuloy-tuloy na tubig at masaganang anig. Para makaklaim ng subsidy, ang IA ay dapat rehistrado. May Irrigation Management Transfer Contract sa NIA. Updated ang records, aktibo sa operasyon at maintenance. Tandaan, ang subsidy ay nakabase sa performance at pagsunod sa requirements. Makipag-ugnayan sa inyong SWR FT o IBO o bumisita sa pinakamalapit na tanggapan ng NIA. Ibahagi ang impormasyong ito sa kapwa magsasaka at miyembro ng IA.
1: Yung Philippine Space Week na to, yung satellite image, is a big satin tool sa Department of Agriculture, especially monitoring yung mga crop stages, pests and diseases, at they can already determine kung saan daw yung maraming fishing area. At the same time, yung mga drought area, we can identify them so that we can plan ahead. Then we can call the attention of our regional counterparts na to call their attention na, oh, etong area mo, medyo hindi maganda yung signature niya sa satellite.
2: Apo, bali dito sa GeoAgri po, dito po natin makikita yung mga, ang mga na-construct na pong FMR para hindi po magkaroon ng duplication. Then, sa mga onion naman po, sa other crops, so sa GeoAgri, dito natin makikita ano po yung mga may malaking production po na pwedeng lagyan natin ng FMR para magkaroon po siya ng malaking road influence area po.
3: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Ay, 7 minutos gamit bahay makalipas. Ang alas 5 ng madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw. Maraming natutuwa, nakaranas daw sila ng pagsikat ng araw kahapon. Para magtuloy-tuloy na huyan. At matindi naman ho talaga yung bigwaso ng sama ng panahon, ng bagyo, ng habagat. Binga ho ay 100% sobra-sobra. Kalabisan ho ng ibinuhos na ulan ng isang buwan ng Agosto. Grabe talaga ano ho. Sabay ba naman bagyo, habagat? O kaminsan tatlo pa yung bagyong nakaantabay at nakalulutang-lutang sa paligid natin eh. Ingat daw sa mga turista natin, sa mga naglalakbay ho natin kapitbahay. Bawal ang tutulog-tulog sa manibela, bawal ang pikon sa kalsada. Man niyo po kami hanggang ikanin po naman ang umaga sa usapang agrikultura. Siyempre mamaya ng konti, tatanggap po tayo ng mga report galing sa mga lalawigan. Pagka tayo sabay-sabay na papainggan sa lato ng impila ng Radyo Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Of course, kasama pa rin natin ng DWC ISM Pidig, Ilocos Norte. Good morning kay Mayor Gina and the rest of the gang. Hindi po naman dyan sa may pati ng Cagayan. Dyan po naman ang DWCJ. Ay, good morning kay Governor Ed Aglipay. Siyempre, kasabay na rin natin binabati si General Tom Lanchon. Joen, kamusta ka na? O sa iyong pagtatanim ngayon, ha? Abala ka na sa pagtatanim, ha? Ganon din kay Paring Lando Marquez ng ELTA po naman. Ingat po lamang sa mga motorista natin na maluwag pa ang kalye natin. Wala na rin ho mga tubig baha, humuba na hula dyan. O dapat ay talagang marami tayong dapat matutunan sa mga pagbahang yan. Ano ho? Kamat marami na hong ginawa ng mga pamamaraan para mapaganda po at mapabilis ang talo ng mga bahabahang yan. Palawak yung mga drainage system. Basura pa rin ho ang talagang pumipicture eh. Pagamat nagiging mabilis na ho yung paghupa, may halong bagal. Kasi nga yung mga tambak ng basura na iimbak at naiipon. Nagpapabagal at nagpapabaha po din sa mga area. Yan ang dapat talaga mag-

0: Siguro maghigpit ating pamahalaan atasan ng lahat ng LGU na dapat gawin. Kahit hindi nagawa yung kanilang dapat nagampanin, bigyan parusa't patawan ng mga LGU na yan. Ayang lang yung pagiging ama nila ng bayan, hindi lang magagawa yung kanilang dapat. Magtulong-tulong ang bayan, iwas po tayo sa mas malaking sakuna, mas maraming problema na iniiwasan natin sana pare-pareho.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo B.
0: Eko pa rin po naman ang inyong lingkod, Kahiro, Hero, Ilustre, Robrigado. Good morning sa ating mga bayaning magsasaka. E sa matatabang kung nating mangisda, tigusuya, kay nanay, tatay, kay lola, nakututukos sa ating this morning. Ay bagsak po ang farm gate at wholesale prices ng mga gulay. Ang mga training po sa Benguet, algaya po ng La Trinidad at na BAPTC. Yan po ay dahil po naman sa matinding oversupply. Kasabay-sabay ho kasi yung pag-deliver ho ng gulay sa mga trading po sa paano nga yung bagyo, yung sama ng panahon, pinipilit na nilang anihin. Inanina, kasabay-sabay. Kumanda na yung kalye, lalo dumami pa yung mga truck na nagpupunta ko doon sa mga trading post. Dalawang gabi, dalawang araw, nakatengka sila ron. Nala na doon yung mga gulay, basa. Katapos nakatengka pa ng ganong karaming araw, pagdating na ko doon sa pinakaunahan para tingnan yung klase ng gulay, asira na, bumaba na ang kalidad. Talaga ho yun eh. Ikinarga ho sa truck, nabasa yung gulay. Nakaroon ho ng deterioration. Ang samalugin na lamang ating mga magsasaka. Ah, dahil po sa matinding oversupply, kawalan po ng mamimilit bagamat mataas o nag-spike naman ang retail prices ito pagdating ko sa mga palengke. Sa Baguio pa nga lang, tumaas na eh. At trading post, ang baba. Hindi sa Baguio, sa palengke sa Baguio, bago pa lang ha. Taas na eh. Alo pa dito sa Metro Manila, bumiyahin ng malayo. Dahil po sa magkakasunod na bagyot na bagyot na yan, eh nagkasabay-sabay ho yung ani at bumaha po ang supply ng gulay. And yun, nagdulot to ng mahahabang pila sa mga trading center kung kahit maraming magsasaka dyan po naman sa Tublay. Ang napilit na ho, magtapon na lamang ng mga repolyo at carrots. Dahil sa sobrang babang presyo, hindi na ho pumapantay sa kanilang pamasahe. Hindi mo nga naman, magbabayad ka pa ng gasolina, ng tao, ng krudo. Tapos pagdating sa trading post, bagsak presyo. Ang mangyayari, nagawa talaga nila, binabagsak na lang nila sakaling madadaanan. Pagkaganyan, dapat na meron silang pwedeng tawagan na pwedeng sumalo. Pwedeng tumulog dyan ng gobyerno. Eh, ginawa naman ng gobyerno, nagpadala rin nun ng mga truck, Para ikangay makaon at madalo sa mga kadiwa outlets sa nationwide. Mga sobrang gulay na yan para po naman hindi masayang at hindi matapon. Kahit pa paano'y may kita pa rin. Hindi mga magsasaka sa mga lugar na yan,
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Tingay kabaligtad lang po sa trading post taas ang bentahan sa mga retail store sa Baguio, public market. Dahil sa pinsala ng ulan. Doon na dito sa Metro Manila, malayong biyahe po yan. Ang ibang daan, mahirap. Bukas na lahat, yun na dagdagan ho yung mga bumabiyahe ng mga truck papuntang Divisoria ng Balintawag. Pagdating nila sa atin, doon na naman ang presyo ng gulay.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Galaw-galaw para hindi pumanaw. Ingat daw sa mga motorista natin, sa mga naglalakbay po nating kapitbahay. Bawal po ang tutulog-tulog sa manibela. Bawal po ang pikon sa kalsada. Pakiusap lang. At para naman sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw, ano ba magiging lagay ng ating panahon ngayon? Pista official ngayon, Ninoy Aquino Day ngayon. Ninoy Aquino Day ho ngayon. Kaya wala hong pasok. Iho work from home. Ang walang pasok sa sama ng panahon sa habagat o mga bagyo. Tagang pista official po nationwide ho ngayon. Nasa batas ho yan. Sa lagay ng ating panahon ngayon pong 21. Kaninang base sa report ng Pag-asa, alas 4, alas 5 ng maga. Kasalukuyang nasa labas na ho yung bagyong sinining. Mayroon itong medium chance o katamtamang chance naman na muling maging tropical depression sa loob po ng 24 oras. Hindi na din sa atin. Isa pang hiwalay pong low pressure area naman sa labas ng PAR na mayroon ding medium chance na maging bagyo po naman. Pero si sinasabing severe tropical storm na Southdale, patuloy pa rin binabantayan sa labas ng PAR at wala po naman direktang epekto naman dito sa ating bansa. Ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, makararanas ho ng bahagyang maulap at hanggang sa maulap na kalangitan na may pulupulang pag-ulan at pagkidlat, pagkulog. May mga isolated thunderstorms dulot pa rin ng habagat. mas mababa na ho yung chance na malawakan pag-ulan ho kumpara naman nakalipas sa araw. Hindi naman. Ngunit posible pa rin ang biglang pagbasa sa oras ng matinding localized thunderstorms. Area naman ng Ilocos Region, Batanes, Cagayan at Apayao ay inaasahan po ang maulap na kalapapawirin. May kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog. Dahil pa rin po naman sa epekto ng southwest monsoon o habagat, babala po ng pag-asa. Ang posibleng flash floods o landslide po naman, at kung minsan may malalakas sa pag-boost po naman ng ulan. Era po ng Visayas at Mindanao. Anong makakalipas, bagyo sa atin, pero saan lang mainit. Pangkalahatang maganda at mainit na panahon. Ngayon, sa Mindanao. Ah, para na sila sa maghapon kayo pa man, chance pa rin po ang mga panandali ang pag-ulan sa pagdasapit ng hapon o gabi dahil po naman sa mga localized thunderstorms. Ang kondisyon ng ating karagatan at hangin po naman pwede na tapos ng dozon. Katamtaman sa kulmisa ng malakas na hangin mula po sa timog kalduran, mga baybay po ay magiging katamtaman hanggang sa may kabagsikan. Nasabing moderate to rough coastal waters. Alalaming bahagi ng bansa, mahina hanggang sa katamtamang hangin. Bagyang may kanakasan ng alon o slight to moderate areas po naman. Kati nga sa ating mga kapitbahay, kabihera-bihera, hindi kayo yung straight driving, ano ho? Gilid-gilid lang muna tayo, ho? Gilid-gilid lang. Where na? 15-30 minutes, okay na ho yun. Natin balikan ang ating manibela.
1: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas, kalaming 4 minuto makalipas ang alas 5 na madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw. Si Mamang Chibel, paikalabit lang, baka tutulog-tulog mo pang spungas, delikado ho yun. Gap tayo ng report. Ito, ay kulang-kulang 2 billion na, anabos o yung pinsala at napagkalugi sa agrikultura. Oh, mga magsasaka sa Negros, nabigdato po ng RSSI. Nalalayan na ho ng DSWD. Eh buti, di pa nagmamahal ang asukal natin. Ba? Bababa pa rin. Sabihin natin ang detalye ng mga balitang yan, si Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Tuloy-tuloy ang paghahatid ng tulong ng Department of Social Welfare and Development sa mga magsasaka at landowners sa Negros na apektuhan ng Red Stripe Soft Scale Insect o RSSI infestation. Itong Webes, muling namahagi ang DSWD sa Negros Island ng emergency cash transfer sa mga apektadong magsasaka sa Negros Occidental at Negros Oriental. Nasa kabuuan 2,300 magsasaka ang nakatanggap ng mahigit 10,000 piso ayuda sa Himamaylan City, habang 73 magsasaka naman sa Himalalud ang tumanggap ng kaparehong halaga. Patuloy rin ang pamahagi ng ECT sa iba pang lugar sa Negros, kabila ang Pamplona at ang Mabinay. Layan ng cash aid na maibsan ng epekto ng RSSI infestations kabuhayan ng mga magsasaka. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meran Bustasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Ay, maraming salamat, Marian Bastasa. Thank you, thank you, thank you. Natin 16 na minuto kami dibay makalipas ang alas 5 na madaling araw. Ay, maluwag ang kalit. Medyo maganda ng panahon ng kabahagya. Ano, sana magtuloy-tuloy na ho yan. Amin ang naimbak na labada si Mrs. Ano ho. Biyernes na ngayon, Sabado, Linggo. Pwede iba. Magandang pagkakataon para maglaba-laba naman tayo. Ano ho. Bukas kami nasa batis, ano, nakatapis, nagbibis-bis. Ayan. Punta tayo sa tawi-tawi. Awat Bayan, makikinabang program. Patuloy ang pamamahagi ng bigas sa mga kwalipikadong benepisaryo dyan po naman sa Tawi-Tawi. Aminho natin ang mga detalye ng balita. Nakatutok naman si Laila Sharin Lami, Radyo Pilipinas, Tawi-Tawi.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
3: Pinangirahan ng pamahalaang panlalawigang Tawi-Tawi sa pamumuno ni Governor Ismael Mangsali ang pamamahagi ng 10 kilong bigas sa Ministry of Basic Higher and Technical Education Gymnasium, Bungao, Tawi-Tawi. Nasa 6 na barangay na may kabuuang 900 benepisyaryo mula sa bayan ng Bungao ang tumanggap ng tig 10 kilong bigas sa ilalim ng bawat bayan makikinabang program. Kabilang ito sa layunin ng pamahalaang nasyonal matugunan ang pangunahing pangangailangan ng mga kabilang sa vulnerableng sektor. Inaasahan din ang pamamahagi sa iba pang kwalipikadong benepisyaryo mula sa iba't ibang bayang bumubuo ng lalawigang Tawi-Tawi sa mga susunod na araw. Para sa Bagong Pilipinas, Laila Sharinami, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Maraming salamat, Laila, ng Radyo Pilipinas, Tawi-Tawi. Ay, ganun din niya kasi holiday, ano ho. Wala rin silang pasok dyan. Tawi-Tawi Provincial Government, ano ho. At meron pa rin nung paalala at pinaghahanda Presidente Hurian, partikular sa mga mangingisda ho natin. At maglalayag po sa karagatan ho ng Solo at Tawi-Tawi na mag-ingat. sa mga localized thunderstorms sa biglang pag-ulan na maaaring magtutupo ng katamtamang hanggang sa malalakas po naman na mga pag-alon. Ingat po, ingat, salamat. Raji Pilipinas, sabi-sabi.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: 150 magsasaka naman ang niyog lumag po sa Coco Week Techno Forum Batch 1 sa Zamboanga City. Amin ho natin ang mga detalye ng balitang yan. Sila si Kubol, Radyo Pilipinas, Zamboanga, Sibugay.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
4: Nagsama-sama ang 150 mga magsasaka ng niyog mula sa lungsod ng Zamboanga sa Coco Week Techno Forum Batch 1 para sa isang makabuluhang palitan ng impormasyon tungkol sa Coconut Farmers and Industry Development Plan o CFIDP. Ang mga talakayan ay nagdampok na mga programa serbisyo mula sa Philippine Coconut Authority, Department of Agriculture Regional Field Office 9, Department of Trade and Industry, Agricultural Training Institute, Regional Training Center 9, Commission on Higher Education, Bureau of Animal Industry, Philippine Crops Insurance Corporation, at Technical Education and Skills Development Authority na nagbibigay sa mga magsasaka ng praktikal na paraan upang kumonekta sa mga institusyong maaring sumuporta sa kanilang mga pangangailangan. Naglagay rin ang isang IEC booth sa ginanap na forum kung saan maaaring kumuha at mag-uwi ang mga magsasaka na mga materyales sa Information, Education and Communication o IEC para sa karagdagang sanggunian o referensya. Sa pamamagitan ng pamamaraang nakasentro sa magsasaka, nakatulong ang pagpupulong na pag-ugnayin ang impormasyon at aksyon at hinikayat nito ang mas malaking pakikilahok sa mga programang naglalayong pataasin ang ani ng niyugan at napalakasin ang kita ng mga magsasaka. Para sa Bagong Pilipinas, Lesti Kubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Maraming salamat, Zamboanga, Sibugay. Ay, merong nahuling nasa 3.7 milyong sumagal-sigal surian, ho. Tatlong suspect ang naaresto. Sam-sam-sam lang mga poslita sa grilo, dalawang magkakaibaling operasyon. Ang driver na huli si Imelda, Zamboanga, Sibugay, may dalawang 2.29 milyong halaga ng sigarilyo. Siya naman, 1.43. Nalakas ang loob niyo, ho. Update sa ASO shooting, just incident. Yung nangyari ho dyan sa ano, ho. Sa Zamboanga University. Yung dito kayo, no. Zamboanga Mayor Kimer Olaso. Ilang minuto na edad doon, yung suspect na gumamit ng armas ng tatay niya, officer pa ng ano, of custom. Nagpabot rin ho ng kahandaan ng DSWD na magbigay po ng psychosocial support sa mga pamilya ho ng dalawang nasabing estudyante sa mga apektadong komunidad. Thank you, Zamboanga, Sibugay.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: 11 minuto na kapitbahay makalipas ang alas 5 na madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw. Morning lang at tapilisin din kay General Andre Dizon. Oh, din kay General na kaisip na nanding pase. I'm salamat sa pagtutok. Kaya meron mamaya ng konti, meron pa iba. PCIB call, ayon sa mga coconut farmer na magparehistro po naman sa NCFRS. Sabi natin ang detalye, nandiyan po naman si Sir Ann Luzon, Radyo Pilipinas, albay.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Hinikayat ng Philippine Coconut Authority o PCAB Call ang mga coconut farmers sa riyon na magparehistro sa National Coconut Farmers Registry System o NCFRS upang magkaroon sila ng pagkakataong makapag-avail ng iba't ibang programa sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan o CFIDP alinsunod sa Republic Act No. 11524. Ayon kay PCAB Call Regional Manager 2 Dennis Andres, sa kanyang pakikipagpanayam sa Good Morning Bicolandia, tinatayang mahigit 360,000 na coconut farmer ang nasa buong Bicol, ngunit higit 170,000 pa lamang ang nakarehistro sa NCFRS. Dahil dito, patuloy na hinihikayat ang mga hindi pa nakapagpaparehistro na magpatala kabilang ang mga landowner, tenant at farm worker. Binahagi rin ni Andres na mahalaga ang pagpaparehistro dahil magiging daan ng NCFRS upang magkaroon ng pagkakataon ng mga coconut farmers na makinabang sa mga programang inilaan para sa sektor. Ipiniliwanag ni Andres na ang CFIDP ay binubuo ng hindi bababa sa 15 programa kabilang ang social protection, insurance at crop insurance, scholarship, health and medical programs, intercropping para sa kakao at kape, livestock raising, mga training mula sa Department of Trade and Industry o DTI at Technical Education and Skills Development Development Authority o TESDA at iba pang programa. Dahil dito, muling hinikayat ni Andres ang mga coconut farmers sa Bicol na magparehistro sa NCFRS sa pamamagitan ng pagbisita sa regional at provincial offices ng PCA at maaari ring pumunta sa konseho ng kanilang barangay dahil katuwang-anya ito ng ahensya sa pagtatala. Para sa Bagong Pilipinas, Sirlan Luzon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Maraming salamat, Sir Ann Luzon, Radyo Pilipinas, Albay. Ano niya kaya si Boss Manny Luzon? Ano? Ay, ingat po sa mga motorista pa rin. Bawal ang tutulog-tulog sa Maribela. Bawal ang bigon sa kalsada, ha? Siyempre, dyan sa Albay, wala ding klase, walang pasok. Ano, trabaho, ganun din. Nagpalabaso ang dole ng isang patakaran kung saan patutupad ang no work, no pay. Yung mga papasok sa trabaho ngayon, nakatatanggap po na karagdagang 30% sa kanilang basic wage. Patuloy ang mahigpit ang kababantay ng P-Box dyan po sa mayang Volcano Observatory sa aktibidad po ng vulkan. Pinapalalahan pa rin po ang publiko na iwasan pagpasok sa permanent danger zone upang maiwasan po bigla ang pagpuga, gas o kaya po naman ay abo. Walang nakataas na heavy rainfall warning sa Bicol Region. Araw, base na rin po sa pagtaya ng pag-asa. Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Salmay. Thank you.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Mula sa Bicolandia, dako tayo ng Pangasinan. 5.72 milyong pisong mechanical dryer. Pinagkaloob po naman sa Gabaldon, Nueva Ecija para suporta ng pagbili ng palay. May detalye naman dyan sa Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas, Tayug.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
6: Report. Lalawakin na ng lokal na pamahalaan ng Gabaldon ang pagbili ng sariwa at bagong anim palay mula sa mga lokal na magsasaka sa pamamagitan ng bagong 5.72 milyong piso mechanical dryer na pinagkaloob ng Department of Agriculture, Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. Dumating ang naturang makinarya sa bagong sikat Gabaldon at kasalukuyang isinasaayos para sa nalalapit nitong operasyon. May kapasidad itong magpatuyo ng hanggang 6 na metric tons o humigit kumulang 120 kaban ng palay na may bigat na 50 kilograms bawat sako kada salang. Sa tulong ng bagong pasilidad, mas mapapalawak pa ng Municipal Agriculture Office ang Bitulok Rice Selling Program kung saan hindi na lamang tuyong palay mabibili ng lokal na pamahalaan kundi pati na rin ang mga basa o preskong aning palay na magsasaka. Nais sa katuparang proyekto sa pamuno ni Mayor Joby Mata, Vice Mayor Victorino Sabino at ng buong sangguniang bayan, katuwang ang MAO sa panguna ni Municipal Agriculturist Florenda Sumawang. Ang mga magsasaka at mamayan ay naanyahan na i-follow ang mga opisyal na Facebook page ng Gabaldon Municipal Agriculture Office at Gabaldon Municipality para sa mga susunod na anunsyo ukol sa opisyal na schedule at pagsisimula na operasyon ng naturang mechanical dryer. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Happy listening sa mga nakatutok sa Tayug, Pangasinan, sa Gutierrez and Potente Family, rin po sa Abalos Family, ano ho. At yung pamamahagi ng tulong dyan sa Tayug, Pangasinan, nakatakda pa rin po yung sinusunod na distribusyon ng tulong sa ibang barangay. Ay po dyan sa mga Santo Domingo, Magallanes, Lawak, Barangubong, Barangubong, at Guzon. Sa mga susunod na araw, tiyaking maipag-ugnayan sa inyo mga barangay official para po naman sa mga detalye. Maraming salamat, Tayug, Pangasinan. Thank you.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito.
0: Mula Pangasinan, dako tayo ng Ilocos Norte. 62-footer fishing boat na ibigay po sa mga mangingisda sa Badok, Ilocos Norte. Tutok tayo sa detalye. At dyan naman si Rani Durilag ng Radyo Pilipinas Lawag.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Mahigit 100 na mangingisda ang makikinabang sa 62-footer fiberglass reinforced plastic FRP handline na fishing boat at livelihood assistance na bigay ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 1 sa bayan ng Badok, Ilocos Norte. Ayon kay BIFA Regional Director Remily Lachica, ang mga tulong na ito ay layuning mapalagas ang kabuhayan ng mga fisherfolk at food security sa pamamagitan ng pangingisda. Maliban sa 62-footer boat, kasamang ibinigay ang 6 na 15-footer scooter FRP motorized catcher boats, 15 sets ng tuna handline fishing gear at mayroon ding training sa boat operations, mechanics, fish handling at catch reporting. Nagbigay pa ang BFAR ng dalawang 24-footer FRP motorized fishing boats at safety equipment sa mga benepisyaryo mula sa bayan ng Baduk at Paway, Ilocos Norte. Mayroon pang 150,000 tilapia fingerlings para sa bayan ng Pinili at tatlong cooking structures sa mga gumagawa ng asin sa bayan ng Baduk at Paway. Subalit sinabi ni Ilocos Norte 2nd District Representative Angelo Marcos Barba na mayroon pa sanang tulong para naman sa mga mangiisda at gumagawa ng asin sa bayan ng Curimao dahil isa ring coastal town ng lalawigan, bagay naman na tiniyak ng BFAR na susunod na ang mga tulong sa nasabing bayan. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Lawag. At dyan o, nagsagawa ang DPWH sa paglilinis sa mga water lily na nakabara sa mga tulay. Hindi ko lang sa may barangay Kaawakan. Dulot naman ang kabanatagan, presidente natin dyan sa nangangambang bayin dahil po sa mga pag-ulan na yan. Kami kailan lang, pinangunahan po ni Mayor James Brian Alcide. Pamamahagi po ng mga metal detector sa mga pampublikot pribadong institusyon sa lungsod. Bang ito po ay para mas mapatibay pa ang seguridad dyan sa nasabing lugar. Thank you. Maraming salamat, Lawag.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Dalawang Guinness World Record. Argetong makamit naman para sa industriya ng abaka dyan sa Catanduanes. Pinuha natin ang buong detalye ng balita. Nakatutok naman si Julius De La Rosa, Radyo Pilipinas, Verang.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Isinusulong sa sanggunian panlalawigan ang pagtatala ng Catanduanes ng dalawang Guinness World Records na may kaugnayan sa industriya ng abaka. Inihain ni Acting PBM Adrian Torcelino kasama sina Board Member Joy Tamayo at Aida Janela ang resolusyon na naglalayong pangunahan ng Provincial Governor ang paghahanda para sa record attempts. Target ng lalawigan ang record para sa pinakamaraming abaka fiber strippers na sabay-sabay na naghahagot ng abaka at pinakamataas na kabuang timbang ng abaka fiber na mahahagot sa loob ng isang araw. Layunin itong higit na maitaguyod sa pandaigdigang entablado ang Catanduanes bilang abaka capital of the Philippines at maipakita ang husay ng mga katandunganon sa industriya. Iminungkahi rin ang paglalaan ng pondo para sa pagpaplano, dokumentasyon, promotions, logistics at iba pang gastusin sa record attempts. Para sa Bagong Pilipinas, Juris de la Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Maraming salamat, Juris de la Rosa ng Vera Catanduanes. May mga nasa batong processed meat products dyan sa may Belacan ho. Pasok po sa temporary ban. Ang mahigpit na binabantayan po ng Verac Municipal Police Station at ng Provincial Local Government Unit ang mga entry point dyan po naman sa isla. Ang hakbang na yan ay ayon din po sa Executive Order No. 59, Series of 2026, para ho maprotektahan ang livestock industry laban po naman sa African Swine Fever. Shoutout lang daw sa Pandan Catanduanes yung mga tutok ngayon ho. Pardulasa, De Queruz, Rabago, Alcantara, Robregado family. Maraming salamat. Ang lang sa Jan family. Thank you. Good morning sa mga taga-Panda. Thank you.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Magbabalik po ang Usapang Agrikultura. Ingat pa rin po tayo sa ating pagmamaneho. Ha? Masarap po talagang matulog. Eh, malamig. Diba, naalis mainit na. Pakiramdam lang, mainit na rin. Ano? Oh. Kana maghapon ito, mainit hanggang bukas hanggang Linggo. Maglabat, makapagpatuyo naman. Sige, babalik po kami. Ilan muna mahalagang paalala. Walang kalasan, walang iwanan. Thank you.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
9: Magandang araw. Si Dingdong Dantes po ito. Binahabang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag, panatag ang may alam.
10: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
11: Asahan niyo, papangandar natin ang serbisyo ng Pangulo, lalo na ang pag-iibig ko. Kung dati okay na, lalo na. Pero magagawa ko lamang yun kung kasama ko kayo mga barangay captain.
12: Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Cap Jessica D. ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas. Ngayong araw po, nagbabahagi po tayo ng bawat barangay makikinabang program na pondo po mula mismo sa opisina ni Pangulo. Tulong po niya ito sa bawat barangay po sa buong bansang Pilipinas. Sa programang ito, wala pong pinili, wala pong palakasan, wala kahit ano. Basta po nagpasa ang barangay ng kanilang mga requirements at request, sila po ay mabibigyan ng tulong na 200,000 pesos na ating Pangulong Bongbong Marcos.
13: Nagpapasalamat po tayo sa lahat po ng pagsisilbi ng ating mga barangay officials nationwide. Dahil kung wala po talaga sila, hindi po makakarating yung mga programa ng gobyerno sa bawat Pilipino. Kaya ito po ay binibigay ng ating Pangulo sa mga barangay officials nationwide. 42,000 barangays. Total of 8 billion pesos na budget from the SCPF or Social Civic Projects Fund.
14: Mahal na Pangulo, maraming hindi lang po sa aming Liga ng Mga Barangay sa Valenzuela City, sa buong Pilipinas po, no? Mga samahan po ng Liga.
12: Ayun, syempre maraming salamat po sa ating national government, syempre po sa ating President Bongbong Marcos at sa presidente ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas, si Pres Jessica D, sa kanilang efforts para talagang matugunan yung mga pangangailangan ng mga barangay sa lahat ng panig ng ating bansa.
15: Ako po si Charvin A. Doronio, 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung iilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat, no, sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito, no, na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin, pati rin yung mga maliliit na negosyo, lalo na yung malalayo sa bayan. Open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
16: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
17: Waste to Energy ng mga plano, starting to move forward at mag-auction raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill po muna. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa, hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
16: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhiti ng paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang special auction round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatupar na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Shoutout lang, happy birthday muna kila Noel Posadas, Roosevelt Caloy, Abogado Rigor, ganun din kay Danny Agoncillo, kay Colonel Ed Aquino. Kamusta ka na, Colonel Ed Aquino, dyan sa Laguna? Time no look, ha? Ito ni General Senator Pinglacson, General Twiggy Subia. Ano ba yung mga brother natin yan? Happy birthday din kay Vanny Siso, ganun din kay, ay, kay Kuyang Armando Aguilar. Armando, happy birthday! And then, birth anniversary naman ito kay paring Leo Obligar. Birthday sila ni FPJ Fernando Po Jr. Maro, sabi ang birthday nila, FPJ, nagpupunta sa bahay ni Kaleo. Kaleo, madalas ko rin kasama ito ng araw with Super Cup. Tubal mo sila, kamusta na, Kachito? Okay, happy birthday pa rin kay Jack Orense. And then, kay Ninyo Agapay, advance happy birthday. Happy listening din kay paring Rene Orense. Ayun! Ano po tayo mga kakaugnayan? Ato din daw kay Ganghan Juji. Kay Beltran Family sa Santa Cruz, Laguna. O sige mami, mga papatiin pa natin ho. Ay kasama po natin si Regional Director Roberto Abrera ng BIFAR under Department of Agriculture. Pag-usapan ho natin salt production. Ano ho, ah? Bakit nga ba tayo na archipelago tayo, eh, di ba? Napapaligiran tayo ng tubig. Ano? Eh bakit nag-aangkat pa rin? Oh, bakit nag-aangkat pa rin? Ano ba ginagawa sa ngayon? Ano, may mga dalawang batas na lumulutang ho dyan. Pag-usapan natin yan, ha?
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Director Roberto Abrera, sir, magandang umaga po. Welcome mo sa Radyo Pilipinas, Usapang Agrikultura, sir. Kamusta ka na?
20: Umaga po sa inyo, Kahiro. Ganon din sa ating mga tagapakinig sa buong bansa sa ating Usapang Agrikultura sa Radyo Pilipinas.
0: Sir, Director, kamusta ka na? Ang ganda naman ang ngiti mo. Parang sarap ng bangon mo. Parang masarap ang agahan. Saan panahon natin? Nandiyan, asan ho kayo ngayon?
20: Ay sir, location natin. Dumating tayo kagabi dito sa Puerto Princesa sa Palawan. Ganda naman po yung panahon dito. Apa.
0: Okay. Kahiro na lamang po, ha, Direct. Kakahiro na lang. Parang nagkakapilan tayo dyan sa harapan ng bahay mo. Yan, parang ganyan.
20: Yes,
0: usapan nga ho natin ng salt production. Ano ba ang dapat nating ipaunawa sa taong bayan pagka pag-uusapan ng salt production? Alam naman natin, tayo po isang archipelago, pero nag-i-import pa rin tayo ng salt eh. Meron mga batas na lumutang na dapat yung mga salt ay dapat nahaluan ng iodized. Pero iba nagreklamo kasi yung mga makina mahal, hindi kakayanin. Kaya ordinaryong salt, mukhang welcome na naman. Kamusta na ho ba? Ano na ho bang tinatakbo nito? Ano bang dapat nating malaman?
20: Yeah, Kahiro, ganito po yun. Yung ating Republic Act 11985 na kwan po ito, eh. Of course, enacted sa panahon na ni President Bongbong Marcos. Ito po yung Philippine Salt Industry Development Act. Na dito po ay mandated na yung DEBFAR na po ang nangungunang ahensya para sa ating salt industry development. Kung ikukumpara natin po yung mga nakalipas na panahon ay parang hindi po malinaw eh kung anong ahensya, kung DOH, kung DENR, or DTI. At pumasok pa rin po ang salt iodization noong mga nakalipas na panahon.
0: Anga.
20: Na parang kahit na hindi, alam naman natin ang salt po ay napakalawak ang gamit nito. At kahit na nga inire-require noon yung mga nakalipas na panahon na i-iodize lahat eh. Kaya parang tumabang yung interest ng ating mga mga kababayan, yung mag-aasin. Dahil nga, siyempre, it requires major investment kung kailangan po talaga ay iodization talaga lahat.
0: Hindi matatawaran yung industriyang ito ano ng asin, ng salt. Kasi nga, dyan nagsimula yung terminong salary. O, yung salarium. Matandaan ko, dyan nagsimula ho yung terminong salary. Yung salarium, doon kinuha yun. Kasi yung asin ng araw, napaka-importante yung commodity nito. Talagang, ang benta niyan, talagang tinututukan at pinakaakitaan ng gusto. Dito sa atin sa Pilipinas, marami pa bang lugar dito na may mga paggawaan ng asin? At kamusta naman ang kalidad nito?
20: Yeah, Kahiro, ganito. Alam nyo naman, ang asin ay biblical. At sa ating mga Pilipino, pag New Year, kailangan puno ng bigas, asin, saka tubig ang ating mga lalagyan, di ba? Napaka-kwan po yan. Napakahalaga talaga ng asin.
0: Baka nilalagay niya direct sa mga pintuan ng bahay bago ka pumasok sa katerbang asin. Ano ba yun? Pangaalis ba ng mga bad spirit, ng mga omen-omen? Ano ba yun?
20: Totoo yun, Kahiro. At ako nga, alam niyo naman, kami din sa Palawan, itibo tayo ng Palawan. Kahit na walang ilaw, walang tubig, basta may asin, hindi tayo makakain ng sinigang na walang asin. Talagang hindi masarap. Kahit na walang ilaw, walang tubig, basta may asin yung ating ulam, masaya na.
0: Pero doon sir, dati, yung batas na sabi nga, dapat nire-require na dapat iodized. Matindi ang kampanya nung araw dyan eh. Hindi, natatandaan ko yan na parang mga late 90s yata yan eh. Mid-90s ano?
20: Secretary Plavier pa yun. Oh, secretary natin sa
0: DOE. Dati Pangulong Fidel Ramos.
20: Tama po yun. Oh. Fidel Sol, saka yun.
0: Sol, kaya may Fidel Sol eh. Bakit hindi ito nagtuloy-tuloy? Bagamat isinabatas ho yan, ano ho naging problemang nakita ron? Tapos kung may mga dapat mang i-correct, ano yung dapat nating i-apply?
20: Yeah, Kahiro, kaya yun po yung nakita ng ating bagong batas, yung 11985. Alam natin malawak po yung maraming gamit ang asin, in short. Okay, nangunguna na po diyan siyempre yung sa ating pagkain, culinary, mga food additives natin. Then, napaka-konektado yun sa fisheries eh. Wala tayong masarap na bagoong, patis, or mga daing kung walang asin.
0: Pati sa paggawa ng yelo, kailangan ng asin.
20: Tama po yun. At actually, yung mga yelo nga na ginagamit sa ating crispy, sinahaluan yun ng asin para matagal malusaw. Mga ganun po. At Kahiro, maliban pa doon sa ating pagkain, sa fisheries industry, malaki rin ang gamit nito sa ating coconut fertilization. Related din yun sa ating usapang agrikultura, sa ating mga Philippine Coconut Authority, sa ating mga magninyog. Alam na alam ko po yun eh, yung nyog na malayo sa dagat ay nangangailangan ng 2 kilong asin every year. So, we have that inventory of standing coconut trees na malayo sa dagat. With that number, imumultiply natin ng 2 kilos per year, ay mapoproject pa natin yung pangangailangan din ng asin. Kasi ang asin po, according to PCA, nagpapadami ng bunga, nagpapakapal ng meat para sa kopra, at nagpapatamis ng sabaw. Diba ho ba, pag yung puno ng nyug doon sa malapit sa dagat, matamis po yung sabaw eh. At idagdag pa natin sa ating livestock sector. Actually, may nakagis na natin, yung ating tatay, may ilan tayong ulong baka na gano'n, inaalagaan. Pagkakain ng damo, kailangan didila mo na doon sa asin bago uminom ng tubig. So, ganun din po, napakahalaga sa ating livestock industry ang asin. Kaya maraming gamit ang asin, Kahiro, mariban pa sa iba't ibang klase ng industry.
0: May mga tanong na pumapasok, Director Roberto Abrera, sir. Ano, paano daw makakahingi ng tulong yung mga lokal na mag-aasin o yung mga kooperatiba? Anong mga dapat nilang gawin? Anong sino dapat puntahan?
20: Napakaganda pong tanong yan, Kahiro. Doon na po yan, napapaloob yung ating mga lahat na mga support and incentives ng ating pamahalaan sa ating bagong batas na ito pong 11985. Mangyari pong paki-download na lang at paki-basa at or mangyaring pumasyal po sa ating mga opisina ng BIPAR sa inyong mga lugar, sa inyong mga rehiyon. Nakalagay po doon. At lalo na po, piniprepare natin yung mga organized group, yung ating kooperatiba na maka-avail ng mga incentives. Kasi nga po, talagang nasabi niyo po, patuloy pa rin tayong nag-i-import doon na
0: Australia, nabawasan na po yan. Australia.
20: Apo, apo, sa Australia, sa Vietnam, ganun. Ano bang pinagkaiba ng dagat doon sa atin dito, Pilipinas?
0: Ang ano nga lang apo. Siguro doon, Director, ano, sabi nila, mas mura yung mga imported. Nga, yung mga bansang yan, malalaking makinaryang ginagamit ho nila, di ba? Sa malalawak na lupain, mga industrial scale, mura yung kanilang paggawa, di ba? Ito sa atin sa Pilipinas, umaasa pa rin daw ho tayo sa seasonal o traditional na paraan na apektado naman ng ulan. Yung ba talaga ang mga kadahilanan?
20: Pwedeng tama kayo, kay Hero, pero tayo naman po ay hindi na rin natin, tinitignan na rin natin po yun, yung sa ating roadmap, yung production ng salt, even rainy season, other than tayo po kasi ay solar dependent pa ngayon. Pero po sa ating roadmap ay tinitignan na rin po yan. Pero katunayan po ay traditional na mga livelihood kwan po natin yan, yung mga traditional way of producing salt, other than solar, yung iba yung mga nilalaga, mga ganun po yun. So sa tingin ko po, parehas ngayon, napakalaki na rin ang ating production sa Mimaropa. Tayo po yung leading salt producer, producing region ngayon. Almost mga 75% po ng ating production ngayon ay nanggagaling na po sa Mimaropa to a tune of 150,000 metric tons. Kasi ngayon pong 2026, sa ating solar salt production lang, close to 200,000 metric tons na po yung ating na-produce.
0: Pero ba, yearly ba meron tayong target na dapat ma-produce sa Director?
20: Opo, may target po tayo. Siyempre, ang target po natin ay dapat matugunan natin yung ating pangangailangan ng iba-ibang industriya ng ating bansa. Yung target natin po ay dapat madoble natin. Yung projected natin po ay mga 600,000 metric tons para matugunan itong sinasabi ko sa fisheries, sa livestock, sa Philippines, sa ating mga coconut at sa iba pang industry. So ngayon po ay almost yung one po ay mga 200,000 plus po ay napoproduce natin na po.
0: May tanong dito, Director. Ano daw ho ba ang mas best gamitin? Ano ho? Rock salt? O mga pinong-pinong mga asin na akala mo asukal na? Ano bang mas higit na mas magandang gamitin?
20: Ay sa akin po yung rock salt. Mas magandang natural yun. Kasi yung iodized, of course, kinuka natin din po yan kasi prescribed naman po yan ng DOST, ng ating mga food expert na kailangan din po. Lalo na, siyempre, yung pagkain natin, yung ginagamit sa pagkain. Pero yung ginagamit naman sa industry, sa coconut fertilization, ay hindi na rin po dapat nating i-iodize, Kahiro.
0: Okay. Sa aspeto naman po ng panahon at kapaligiran, anumang klase ng negosyo talagang naaapektuhan, anong klaseng kapanahon, anong klaseng kapaligiran meron tayo? Paano po naaapektuhan ng climate change yung panahon po ng mga mag-aasin? At anong epekto ng El Niño sa produksyon?
20: Of course, kung solar dependent tayo, yung La Niña ay hindi po favorable sa soil production. El Niño po yung yung kwa natin, doon po pumapasok yung salt production dahil solar dependent tayo. Pero po, katulad nga po ng ating lalawigan, ng Occidental Mindoro, may tatlo tayong, almost yung Occidental Mindoro po ay talagang maliban ngayon sa mayroon na tayong mga 2,000 hectares na nadidevote po for salt production during summertime. Mayroon pa tayong mga potential areas for expansion. At dito po kay Hero, yung sa Salt Council, National Salt Council, of course, ang ating chairperson ay ang ating butihing DE Secretary, Secretary Kiko Laurel. At ang vice chair po ay ang DTI, ang Department of Trade and Industry. Diyan din po yung DOST. So ito po ay multi-agency na dapat nagkakatulong-tulong nga At katunayan, kami nga sa Mindoro ngayon ay kuminsan hinihirapan ng ibenta rin ang aming salt eh. O, kaya siguro po yung titignan natin pa dito yung logistical support from Mindoro to Visayas to Mindanao into Luzon, yung transport cost. Kasi may mga, siyempre, alam naman natin, hindi lang sa salt, kuminsan kahit na sa ibang commodities, eh, dahil nga sa transport system natin, parang kinukuhan pa rin nila na mas mag-import dahil nga by bulk, diyan sa Metro Manila. So ito pa yung mga bagay-bagay na dapat natin din sigurong matignan, Kahira.
0: Dahil na rin sa takbo ng panahon at pabago-bago nating galaw dito sa mundo, unti-unti na pong nababawasan yung mga tradisyonal na mag-aasin sa Pilipinas. Eh dyan na lamang, dati Las Piñas lang, hindi ka nalalayo, may asin ka na. Ah, yung mga salt belt sa Bulacan, yung Cavite, kasama na Las Piñas, eh ginawa na hong subdivision eh. O may baha pa.
20: Apo, tama po yung Kahiro, pero siguro doon talagang... kami sa Mimaropa, papasok po talaga doon na ganito po yung pa natin, ginagawa natin, nagkakaroon nga na tayo.
0: Pati ba sa Mindanao meron nang gumagawa ng asin ngayon, Director? Sorry lang ha. Pati sa Mindanao meron ha?
20: Apo, sa Region 10, Cagayan de Oro, pumapasok din po yan. May kwani po tayo sa Zamboanga Peninsula. Apo, kasi ang hinahabol natin dito po sana ay... maging self-sufficient tayo sa salt sa buong bansa na hindi na tayo talaga mag-import.
0: Meron ako interesanteng tanong dito. Ako din, nadidinig ko ito madalas eh. Ano ho yung tinatawag na asin tibuok? Bakit naging sikat yung asin tibuok na yan? Ano ba yan? Ano bang nasa likod yan? May alamat ba yan?
20: na naririnig natin po yan. Pero parang sa Visayas po yan eh, Bohol.
0: Parang or, ano yan, traditional na asin sa Bohol yata galing, ano?
20: Papa, parang nilalaga eh, yung parang matigas.
0: Yung bunot na, sinasabi, binababad, yung pagbabad daw ho ng bunot ng nyog sa tubig dagat, tapos sinusunog, tsaka pinapakulo sa aboy yung sa isang palayok.
20: Papa, Kahiro, actually, kinuha natin din, binubuhay natin din yung mga traditional practices by region. Mangyari nga, may mga kwani kami, may mga salt exhibit. At bubuhayin natin yan. Mayroon tayong, sa Pangasinan, may natayo na tayong salt center. Pero dito sa Mindoro, the fact na kami na nga po yung major salt producing province region, magtatayo rin tayo ng parang museum
0: ganun,
20: ng mga
0: ganun.
20: Salt.
0: Apo, teka, kung, may tanong lang dito bago tayo magpaalam, Director, ano? Yung asukal, sabi nila, nasasamahan kuminsan daw ng peke. Asin ba natin pinag-uusapan, napapasukan din ng peke?
20: Ay, wala pa naman tayong na ganun, Kahiro, except nga na talagang may pumapasok pa rin imported. Pero tayo naman ay talagang determinado na talagang yung sa pangunguna po ng aming national director, Director Elizer Salilit at ni Yusit Dros Bayate, ating Yusit for Fisheries, ay talaga pong tinututukan po natin ito na maging self-sufficient na ang ating bansa mga 5 years from now onward.
0: Director Roberto Abrera, unang pagkakataon natin nagkaugnayan, nagkanaigsayang papawid, marami pong salamat sa maasing paliwanag. Oh, pwede mo nang balikan yung Zumba mo. Balikan mo na yung paborito mong breakfast. Buran mo na ng asin para higit na mas masarap. Pero maraming salamat. Ingat ka ha. Happy weekend. Thank you po.
20: Matamang salamat, Kahiro. Matamang
0: salamat. Masalamat. Ingat po kayo sa Director Roberto Abrera ng Palawan. Ano? Sa Palawan siya. May maropa. Thank you, sir.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Pangasinan yun. Asin din yun, Pangasinan. Good morning kay Caro Sentoso ng Sinag. Sa next week, makausap natin si Gasento. Ang babala, talagang tataas na ho ang presyo ng mga bilihin natin sa palengke sa mga susunod pa mga araw. Kaya na kaming oras, ha? Masakit man sa aming kalooban. Happy weekend na lamang. Ay araw ng Sabado, Labada Day. Boy, nakatapis at nagbipis-bis sa batis. Ano ho? Alam nila Roger Cruz, Jamarer Parrier, Rolly Bumatayo, Mike Buqueron, Marian Milios, Ida Soriano, Susan Barmeda, Gemma Trocamora. Mapanin po natin si Sam Reyes, Marshall Malimban, Julius Ungab, Camilo Mali, Rona Esperanza. Sa ngalan panin po nila Julius Gonzalez, Christopher Trambolo, Hero Ilustre, Obrigado, nag-iiwan. Namang bagay na matwid, tama, hindi mo ginawa. Nuturing na kasalanan. Aban sa'yo. Ang pagsasaka po, hindi simpleng trabaho lamang ho. O isang paraiso. Ay minsan pa, Huwag ko tayong basta-basang naniniwala sa fake news, oh. Huwag ko tayong magbalin lang.
1: Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
3: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
2: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
4: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
5: Pati bamboo?
2: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan nakakahabi.
6: Dati sa bahay lang siya. Ngayon kumikita na siya.
7: At
6: nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
8: Nung natutunan ko po yung paggawa.
7: Sino nagturo sa?
8: Nag-training po kami sa DOST.
7: Sa DOST.
2: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
9: Dati, kahit yung raw material ini-import natin hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya't maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 4 minuto, makaligpas po ang alas 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, bilang ng mga kumpirmadong nasawi dahil sa mga nagdaang kalamidad, umabot na sa 29 ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council.
4: Headlines.
3: Libo-libong pamilya sa Rizal, Pangasinan, Bulacan at Pampanga nakatanggap na ng food at financial assistance mula sa pamahalaan.
4: Headlines.
3: Problema sa basura, talagang kailangang ayusin ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
4: Headlines.
3: Pangulong Marcos nagpabot ng pakikiramay sa mga biktima ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University.
4: Headlines.
3: Cabinet Secretary Benhar Abalos nanawagan sa publiko na iwasan muna ang pagpapakalat ng mga haka-haka at fake news hinggil sa insidente ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga.
6: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
7: Sa buong bansa.
6: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po'y araw ng Biyernes, August 21, 2026. Muli sumasa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo po'y tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas
6: News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Iniulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC na umabot na sa 29 ang kumpirmadong nasawi dahil sa mga nagdaang kalamidad, kabilang sa mga sanhi ng pagkamatay, ang pagkakuryente, pagkalunod sa baha at pagkadagan ng gumuhong lupa, gusali at mga punong kahoy. Patuloy namang hinahanap ng mga otoridad ang tatlong individual na naiulat na nawawala. Umabot na rin sa 19 ang bilang ng mga nasugatan sa iba't ibang insidente.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas
6: News Nationwide.
3: Samantala, umabot na sa 6.5 million o katumbas ng 1.8 million families ang naapektuhan ng mga kalamidad sa 11 rehiyon. Patuloy naman ang sinasagawang pagdugon at pagmamonitor sa mga apektadong lugar. Lumobo naman sa 4.66 billion pesos ang pinsala sa imprastruktura, habang 1.42 billion pesos naman ang naitalang pinsala sa agrikultura. Patuloy pang tinatasa ng mga otoridad ang kabuuang halaga ng pinsala. Minomonitor ngayon ang epekto ng habagat kasabay ng pagbabantay sa panibagong sama ng panahon na maaring magdulot ng karagdagang panganib.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas
6: News Nationwide.
3: Libo-libong pamilya sa Rizal, Pangasinan, Bulacan at Pampanga ang nakatanggap ng food at financial assistance mula sa pamahalaan. Ito'y bilang bahagi ng disaster response sa mga lugar na naapektuhan ng habagat at magkakasunod na bagyo. Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., nagatid ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ng mahigit sa 11,000 family food packs sa mga apektadong komunidad. Naglaan din ang ahensya ng financial assistance para sa mga pamilyang nasira ang mga tahanan dahil sa mga kalamidad. Bukod dito, nagdagdag ang DSWD ng relief supply sa Ilocos Region upang matiyak ang mabilis na pagdating ng tulong sa mga komunidad na nangangailangan. Patuloy naman ang

0: pamahalaan sa pagtugon sa pangangailangan ng mga pamilyang naapektuhan ng habagat at magkakasunod na bagyo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Naglaan ang Department of Agriculture na mga intervention para sa mga magsasaka at mangingislang naapektuhan ng enhanced southwest monsoon at mga bagyo. Kabilang dito ang mahigit sa 210.93 million pesos na halaga ng agrikultural na inputs gaya ng binhi ng palay, mais at gulay para sa mga apektadong sektor. Naglaan din ang National Food Authority o NFA ng 3,600 bags ng milled rice para sa mga apektadong local government units sa Ilocos Region, Cagayan Valley Region, Central Luzon at Mimaropa. Samantala, nakatakdang tumanggap ng mahigit sa 35.67 million pesos na indemnification ng lahat o ang mahigit sa 5,000 insured farmers and fisher folks sa pamamagitan ng Philippine Crop Insurance Corporation. Ayon pa sa DA, maaaring makakuha ng hanggang 25,000 pesos na zero interest loan ng mga kwalipikadong biktima sa ilalim ng Sure Loan Program. Patuloy din ang DA sa paghatid ng logistical support, pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at pagmamanman sa presyo ng at supply ng mga pangunahing agricultural commodities.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Diniyak ng Philippine Health Insurance Corporation ang mga benepisyo para sa mga posibleng tamaan ng leptospirosis. Ito'y sa gitna ng mga pagbaha na dulot ng habagat sa Pulong Balitan sa Pasig City. Sinabi ng bagong PhilHealth President at CEO Beverly Ho na triple na ang rate ng inpatient para sa kaso ng leptospirosis o umabot na sa 63,000 pesos at kung magkakaroon naman anya ng mga komplikasyon ay maaari pang tumaas ang rate ng hanggang 400,000 pesos. Bagamat tumaas na anya ang coverage para sa mga kaso ng leptospirosis, sinabi ni Ho na huwag sanang lumalang sitwasyon at hindi ito magamit ng ating mga kababayan. Samantala, sinabi rin ni Ho na kasama na ang mga ang doxycycline na gamot sa leptospirosis sa yakap gamot program ng PhilHealth.
2: So under the yakap gamot program and your yakap doctor prescribes, you can actually avail of yung chemoprophylaxis, no, yung doxycycline from your gamot provider. So that's included as part of the yakap gamot program.
0: Si PhilHealth President at CEO Beverly Ho.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Problema sa basura. Talagang kailangang ayusin ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mula sa Malacañang. Narito ang balitang atin sa atin ni Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Bigyan din ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na kailangang ayusin talaga ang problema sa basura. Sabi ng Pangulo, bagamat may mga interventions para mapigilan ang pagbaha gaya ng pumping stations, ay problema naman kung mababarhan ito ng mga basura. Kahit umaandar at malakas ang takbo ng mga pumping stations, ay maaaring madiskaril ang mga ito ay sa punong ekotibo kung papasukan ng basura na itinapon kung saan-saan hanggang sa anurin at umipit sa mga pumps. Ang biro nga daw, sabi ng Pangulo, ay maaari na magpuno ng mga gamit sa bahay bunsod ng kung ano-anong mga tinatapon sa kung saan-saan. Mayroon na niyang kitchen o kitchen sink, mattress at kung ano-ano para pa pwedeng bumara sa mga water pumps. Isa ang suliranin ito na kailangang masolusyonan na kung saan ay inilarawan mismo ng presidente na critical na ang problema sa basura. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
4: Kahit na maganda ang ating pumping station, kahit na malakas ang ating mga bomba, kapag nandyan pa rin, hindi pa pumapasok pa rin yung basura, siyempre ang efficiency niyang bababa, hindi na masyado maganda takbo.
3: Mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang inspection sa Tripa de Galina Pumping Station sa Pasay City upang matiyak ang kahandaan ito sa pagpump ng mas malaking volume ng tubig ulan. Ayon sa Pangulo, maayos at malakas ang operasyon ng pumping station. Ngunit naapektuhan ang efficiency nito dahil sa malaking dami o sa malaking volume ng basurang pumapasok sa pasilidad. Binigyan din ni Pangulong Marcos ang pangangailangan ng mas maayos at environment-friendly na pamamahala ng basura. Kabilang dito ang composting para sa organic waste at waste to energy programs para sa iba-ibang uri ng basura. Kasabay nito plano ng pamahalaan na magdagdag ng mga pumping station sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila upang mapalakas ang flood control capacity ng rehiyon. Target naman na may patayo at mapatakbong 13 bagong pumping stations pagsapit ng katapusan ng taon o sa unang bahagi ng susunod na taon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Personal na pinabot ni Cabinet Secretary Ben Arabalo sa pakikiramay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pamilya ng mga biktima at komunidad ng Ateneo de Zamboanga University. Ito'y dahil sa insidente ng pamamaril sa paaralan noong Martes. Pinuntahan ni Cabinet Secretary Ben Arabalo sa pamilya ng mga biktima ng nangyaring pamamaril. Binisita rin ni Abalos ang universidad upang makausap ang school administrators at alamin ang sitwasyon kasunod ng nasabing insidente. Kaugnay nito, nanawagan ng Cabinet Secretary na iwasan muna ang pagpapakalat ng mga haka-haka at fake news habang nagpapatuloy ng investigasyon sa motibo at buong pangyayari sa likod ng pamamaril. Ayon pa sa kalihim, kailangang makamit ng pamilya ng mga biktima ang hustisya sa lalong madaling panahon. Anya, kailangan ng matukoy ang mga pagbabago upang hindi na maulit pa ang ganitong insidente. Kaugnay nito, nais ding paigtingin ni Abalo sa mga safeguard upang maprotektahan ang mga bata laban sa mapanganib na content sa social media.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Handa ang Department of Justice na tanggapin kung meron ng magsasampa ng reklamo kaugnay sa pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University na ikinasawi ng 2 estudyante. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, sa ngayon ay patuloy pa ang investigasyon ng law enforcement agencies habang hindi nila isinasaisantabi na may kaugnayan sa terorismo ang insidente. Paliwanag pa ng kalihim, nakitang elemento ng terorismo dahil sa layuning maghasik ng pananakot sa publiko. Samantala, nanawagan naman si Bida sa mga magulang na bantayang mabuti ang mga anak, lalo na ang mga ginagawa at pinapanood online. Nananawagan din siya sa publiko na huwag nang ipakalat ang mga marahas na video kaugnay sa insidente dahil posibleng gayahin pa ito ng ibang kabataan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pinuna ni Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality Chairperson Risa Ontiveros kung bakit natagalan ang pag-takedown o pag-alis sa Facebook ng live streaming ng pamamaril ng isang estudyante sa Ateneo de Zamboanga. Sa pagdinig sa Senado, sinayabi ni Cybercrime Investigation and Coordinating Center Executive Director Undersecretary Renato Paraiso na inabot ng 14 minutes ang live streaming sa Facebook ng pamamaril bago ito na takedown. Ayon kay Paraiso, 5 minutes pa lang ng pamamaril nang malaman ng CICC ang live streaming ng pamamaril ay agad na nila itong tinawag sa Meta na siya nangangasiwa sa Facebook para ma-takedown ang video. Pero inabot pa ng 9 minutes bago tuluyang natanggal sa Facebook ang video. Gate ni Ontiveros, matagal na ang 14 minutes at marami na ring nakagamit ng video at nireshare ito o pinapakalat pa. Kaugnay nito, narawagan si Paraiso sa mga nakakita ng Zamboanga shooting videos na ipadala sa CICC ang link o URL para mapatakedown. Dagdag pa ni Ontiveros, dapat magkusang Meta o gawin ito at huwag nang ipaubaya sa CICC ang paglilinis sa basura sa kanilang platform para maiwasan ang online glorification ng karahasan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 18 minutes makalipas ang 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
5: Receive credible news and information.
1: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
5: Stay on track
1: with Radyo Pilipinas on Viber.
5: Viber.
1: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Narito na ang ating Kaalamang Asyan.
7: Kaalamang Asyan.
6: Alam niyo ba kung bakit tinaguri ang Battery of Southeast Asia ang bansang Laos? Dahil yan sa kanilang malawak na river networks na pinanggagalingan ng hydroelectric power. Sa kapasidad na mahigit 27,000 megawatts, malaking bahagi ng hydroelectric power ng Laos ang nae-export nila sa mga karatig bansa para sa sapat na supply ng kuryente. Isa ito sa mga patunay kung paano nagtutulungan ang mga bansa sa ASEAN para sa energy security sa rehiyon. Yan ang ating Kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026.
8: Navigating our future together.
9: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
1: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Malacanang nagbabala sa mga kumpanya na papatawan sila ng 1,000,000 pisong halaga ng multa kapag hindi sila makakasunod sa regulasyon kaugnay sa kanilang plastic waste. Mula sa Malacanang, narito ang balitang atid ni Raquel Bayan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Tibong binabantayan ng Department of Environment and Natural Resources ang pagsunod ng mga kumpanya sa EPR law sa pamamagitan ng pag-audit sa kanilang recovery rates upang matiyak ang compliance. Ito ang siniguro ni Communications Under Secretary Claire Castro kasunod ng mga pagbahang naranasan sa iba't ibang bahagi ng bansa bunsod ng mga naipong basura na karaniwang kinabibilangan ng plastic packaging. Ang EPR Act ay nagsisilbing carrot and stick mechanism kung saan obligado ang mga producer na bawiin at i-recycle ang kanilang plastic packaging waste. Ayon kay Castro, ang DENR nakapag-issue na ng 155 show cost order sa enterprises na kinakitaan ng hindi pagtupad sa kanilang EPR obligations. Nitong 2024 anyang audited recovery rates ay umabot sa 59.98% para sa rigid plastic, 56.33% naman para sa flexible plastic na mas mataas sa legal target na 40%. Babala ng palasyo, mayroong 1,000,000 pisong halaga ng multa ang naghihintay para sa mga hindi makakatalima sa itinatakda ng batas.
13: 59.98% para sa rigid plastics at 56.33% para sa flexible plastics na mas mataas sa legal target na 40%. Ang mga nakatakdang target para sa mga susunod na taon ay na taong 2023, 20%, 2024, 40%, 2026, 60%, at 2028, 80%. So kapag hindi nag-comply, bibigyan po sila at papatawan ng penalty. Sa mga kumpanyang hindi makaka-recover ng kanilang plastic waste footprint o hindi makakasunod sa mga requirement ng batas ay nahaharap sa mga multi-million peso na multa.
12: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas,
11: Radyo Pilipinas,
1: News Nationwide.
0: Nagahina ng supplemental counter-affidavit ang kampo ni dating House Speaker at Leyte Representative Ferdinand Martin Romualdez sa Office of the Ombudsman. Itong kinumpirma ni Attorney Ade Fajardo, ang legal counsel at ang spokesperson ni Romualdez na opisyal lang inihain ang mga abogado ng kongresistang supplemental counter-affidavit kahapon ng hapon. Anyang nasabing dokumento ay may humigit kumulang 50 pahina at may kasamang affidavit. Kabilang ditong sworn statements ng 25 dating driver at security aide ni Representative Zaldico. Gayun din ang recantation o pagbawi ng salaysay ni Orly Gutesa. Matatanda ang naglunsad ng preliminary investigation. Ang ombudsman, kaugnay ng kasong plunder, graft, bribery at money laundering laban kay Romualdez na sinasangkot sa manumalyang flood control project. Gayun naman ni Romualdez na ang daniyang harapin ang investigasyon. Ngunit din niya na wala siyang kinalaman sa mga anomalya. Pinaubaya na rin ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Erwin Tulfo sa Office of the Ombudsman ang bagong development sa pag-recant o pagbawi ng testimonya ni Orly Gutesa. Matatandang si Gutesa ang humarap noon sa Blue Ribbon Committee na nagpakilalang dati umanong bagman ni dating Congressman Zaldico at naghatid ng mga flood control kickback sa ilang mga politiko. Si Senator Panfilo Lacson ang namuno noon sa nasabing komite.
7: Pasa na po namin yun sa ombudsman. Sila na po kasi yun din po ang gagamitin na statements. Parang lahat po ng anything has to do with flood control po na investigation ng Blue Ribbon, ibinigay na po namin. Kasi kung ang hinahabol naman po natin is accountability, di po ba may mapanagot? Eh mas quicker po yung pagdiretso na po yung ombudsman. Kasi kung dadaan po sa Blue Ribbon, nakita naman ninyo, nag-imbestiga kami ngayon, yung mga testigo umaatras isa-isa, di ba?
0: Si Senate Blue Ribbon Committee Chairman Erwin Tulfo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Hindi na kinagulat ni Senator Ping Lacson ang pagrarekant ni dating Marine Orly Gutesa sa mga nauna nitong pahayag tungkol sa umano'y paghatid ng pera kay dating House Speaker Martin Romualdez ay kay Lacson. Matagal nang naitala sa Senate Blue Ribbon Committee hearing na coached witness si Gutesa ni Senator Dante Marcoleta. Naganapan niyang coaching sa pagdinig noong September 23, 2025 kung saan sinabi ni Lacson na makikita sa live proceedings ang tila pag-prompt ni Marcoleta kay Gutesa sa mga sasabihin nito. Pinunto rin ng senador na sunod-sunod na ang pagbaliktad ng ilang tinawag niyang maleta boys. Kaya hindi na rin nakapagtataka na ang naging hakbang ni Gutesa. Sinabi rin ni Lacson ang kaso ni Gutesa at iba pang mga maleta boys ay tila nagpapakita ng pagtatangkang kumita ng personal mula sa kanilang di umano'y pagkakasangkot sa flood control scandal. Nauna nang sinabi ni Senator Lacson na may Senate CCTV records na nagpapakitang nagtungo si Gutesa sa opisina ni Senator Marcoleta at nanatili doon ng halos 30 minuto bago humarap sa Blue Ribbon hearing.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mambabatas mula sa Maynila, sinusulong ang pagrepaso sa charter ng Metro Manila Development Authority para masolusyunan ng baha, basura at traffic. Mula sa kamera, narito ang report ni Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Pinulok ni Manila 3rd District Representative Joel Chua ang Kongreso na tuluyang baguhin o i-overhaul ang 31 years charter ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Ayon sa mambabatas, malawak ang responsibilidad ng MMDA sa mga problema sa trapiko, pagbaha at basura sa Metro Manila, ngunit nananatiling magulo at hati-hati ang kapangyarihan sa pagitan ng ahensya, mga lokal na pamahalaan at national government. Ipinunto ni Chua ang Republic Act No. 7924 kung saan itinakda sa Section 2 ang planning, monitoring, coordination at supervisory functions ng MMDA, ngunit binabanggit din ang pagrespeto sa autonomy ng mga LGU sa purely local matters. Sa ilalim ng RA 7924, ang MMDA ang may hawak ng flood control at drainage system, subalit sa Section 9, ipinapahintulot naman ang mga proyekto ay ipatutupad ng LGU, pambansang ahensya o MMDA mismo. Binigyan din ng mambabatas ang overlapping ng tungkulin sa solid waste management. Pati ang pamamahala sa trapiko ay ipinagkakaloob sa MMDA, ngunit ang mga pangunahing kalsada, pampublikong ruta at terminal ay hawak pa rin ng iba't ibang LGUs. Dagdag pa ng Manila Solon, ang mas malinaw ngayon, kailangan ng Metro Manila ng isang malakas na institusyong tututok sa mga problemang hindi kayang ma-resolba ng ilang mga lungsod. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Planong modernization ng Bureau of Immigration, pinagpapasalamat ng ahensya sa LEDAC o Legislative Executive Development Advisory Council. Yan pong balitang atin ni Lawrence Tanhoko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Pinasalamatan ng Bureau of Immigration o BI ang Legislative Executive Development Advisory Council o yung LEDAC matapos isama sa pangunahing legislative agenda ng 20th Congress ang modernisasyon ng kanilang ahensya. Ayon kay BI Commissioner Joel Anthony Viado, mahalagang mapalitan na ang Philippine Immigration Act of 1940 na 86 na taon nang umiiral at hindi na umano sapat sa kasalukuyang hamon sa border security. Ayon kay Viado, kailangan ng mas makabagong batas para tugunan ang human trafficking, illegal recruitment, foreign fugitives, transnational crime at mabilis na paggalaw ng mga biyahero sa mga international borders. Inaasahang palalakasin ng panukalang modernisasyon ang border security, immigration enforcement, mga patakaran paggamit ng makabagong teknolohiya. Nakasaad din sa legislative agenda ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbibigay sa BI ng mas malinaw at makabagong legal framework para sa pangasiwa ng immigration. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Surveys ng Okta Research at Social Weather Stations gagamiting batayan ng Department of Social Welfare sa pagpapalakas pa ng mga programa kontra kagutuman at kahirapan. Yan ang report natin sa atin ni Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Welcome sa Department of Social Welfare and Development ang resulta ng mga survey ng Okta Research at ng SWS para higit pang mapahusay ang mga programa para sa mga mahihirap at vulnerable sector. Kasunod ito ng lumabas na resulta ng second quarter 2026 tugon ng mass survey ng Okta Research Group kung saan tumaas sa 39% ang self-rated poverty at 21% ang nagsabing nakaraan sila ng gutom. Iba naman ang nagresulta ng second quarter survey ng SWS kung saan bumaba sa 49% ang self-rated poverty habang bumaba rin sa 36% ang self-rated food poverty. Ayon kay DSWD spokesperson Asik Erin Dumlao, maaaring magkaibang resulta ng naturang surveys dahil magkaiba rin ang respondents at methodology ng dalawang survey. Sa kabila niyan, mahalaga umanong batayan pa rin ito para makita ang kasalukuyang lagay ng mga Pilipino at matukoy kung papaano pa mapagbubuti ang paghahatid ng serbisyo ng gobyerno. Pagtitiyak ng DSWD, patuloy nitong palalakasin ang mga programa para sa mga pamilyang nangangailangan kabilang na ang Walang Gutong Program na nakatuon sa pagtugon sa food poverty at hunger. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mera at Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Department of Finance, bukas sa panukalang VATO, Value Added Tax Removal, basta may kapalit na kita. Yan ang report sa atin ni Kathleen Forbes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Bukas ang Department of Finance sa panukala na alisan ng VAT ang pangunahing produkto bilang dagdag na ayuda sa mga Pilipinong patuloy na nahihirapan sa mataas sa presyo ng bilihin. Sa interpelasyon ni Senior Deputy Speaker Ferdinand Hernandez sa budget briefing, binanggit niya ang mga panukala na alisin ng VAT sa pagkain, kuryente, langis at iba pang pangunahing pangangailangan. Tugon naman ni Finance Secretary Frederick Wu, hindi siya tutol sa pagtanggal na anumang buwis basta't may matutukoy na kapalit ng papagkukunan ng kita ng gobyerno. Anigo kailangan pondohan ng pamahalaan ang 7.2 trillion na panukalang 2027 budget. Kaya dapat timbangin ang epekto ng anumang tax removal sa pondo para sa mga serbisyong pampubliko. Wala rin pagtutol ang DOF sa panukalang 2 taong suspensyon ng pagpapatupad ng Real Property Valuation and Assessment Reform Act. Ayon kay Go, kung magpasa ang Kongreso ng batas para ipagpaliban ang pagpapatupad ng RP VARA, susunod, ipapatupad ito ng ahensya. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Flagship trade fair ng Camarines Sur, dinala ng Department of Trade and Industry sa isang kilalang mall sa Metro Manila para sa mas malawak na merkado ng local micro, small and medium enterprises o MSMEs. Yan ang balitang atid ni Quincy Kahilig.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Formal nang binuksan ang Feria de Camarines Trade Fair nitong Huwebes. Tampok ang iba't ibang lokal na produkto ng lalawigan ng Camarines Sur. Nidalahokan ito ng 55 micro, small and medium enterprises o MSMEs na alok ang kanilang mga paninda gaya ng pagkain, damit at handicrafts galing Bicol. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na dinala ng Department of Trade and Industry o DTI Camarines Sur sa Metro Manila ang flagship provincial trade fair nito na sinimulan noong 2022. Highlight ng trade fair ang sari-saring coconut-based products na tinutulungang mapalago sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan. Ayon kay DTI Regional
19: National Operations Group Assistant Secretary Leonila Baluyot, tuloy-tuloy ang suporta ng pamahalaan sa mga coconut farmer at entrepreneur sa Bicol Region at iba pang lugar sa bansa upang mampalakas ang kanilang kabuhayan gamit ang modernong teknolohiya. Narito ang kanyang pahayag.
20: But our goal is not simply global recognition. We want our cocopreneurs to find buyers, expand their business, earn more, and create more jobs.
19: Bukas sa publiko ang Feria de Camarines Trade Fair sa Shangri-La Plaza sa Mandaluyong hanggang sa Linggo, August 23. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Food streets sa Metro Manila, tinututukan ng DOT-NCR para isulong ang culinary tourism ng bansa. Mula sa Radyo Magazine, narito report ni Hazel Esguera.
1: Radyo Pilipinas report.
21: Ginawawala ang pagkain kapag pinag-uusapan ang turismo. Ayon sa Department of Tourism National Capital Region, nananatiling isa sa mga hinahanap-hanap ng mga turista sa Metro Manila ang mga pagkaing sumasalamin sa kultura ng bawat lungsod. Sa panayam ng Radyo Magazine kay DOT-NCROIC Regional Director Catherine Agustin, kabilang sa kanilang binubuo ang food strip map na layong tukuyin ang Metro Manila food streets para isama sa mga inaalok na tour.
22: Nagsishift na ang preferences ng ating travelers at mga bisita, experiential travel. Kaya marami na ngayon sa ibang lungsod ang may tinatawag na food street, identify and validate e-food streets. Magawa rin ang DOT-NCR ng food maps and bias culinary tourism.
21: Kabilang sa dinarayong food streets ang Binondo, Maginhawa, Muntinlupa at Malabon. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, Hazel Esguera, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita naman, si Bayong Dagat, Vietnam, iminungkahing bawasan ang mga krimeng may parusang kamatayan bilang pagbabago sa criminal code ng bansa. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Jay Arevalo.
1: Radyo Pilipinas Report.
23: Inihain ang pamahalaan ng Vietnam sa National Assembly ang panukalang baguhin ang criminal code at alisin ang parusang kamatayan para sa anim na krimen. Kabilang dito ang drug trafficking, panggagahasa sa mga minor de edad, riot o kaguluhan, crimes against humanity, war crimes at isang uri ng terorismo laban sa pamahalaan. Sinabi ni Public Security Minister Long Tam Quang na kung maaprubahan apat na krimenal lamang ang maaaring patawan ng death penalty sa ilalim ng panukala. Ang pagtataksil sa bayan, pagpaslang, terorismo at illegal na paggawa ng narcotics. Ayon pa sa opisyal, layunin ng pagbabago na iayon ng batas ng Vietnam sa mga pandaigdigang pagbabago sa criminal justice at mapalakas ang kooperasyon nito sa ibang bansa. Inaasa ang pagdedebatehan ito ng National Assembly bago isagawa ang botohan sa Oktubre at kung maaprubahan ay maaari itong ipatupad sa March 2027. Gayunman, may ilang grupo ng Human Rights Watch na nagpahayag ng pangamba sa ibang bahagi ng panukala na maaaring magdagdag ng parusa sa ilang krimen laban sa Estado. Mula sa RP World Service, para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Narito naman ang ating balitang sports.
1: Radyo Pilipinas Sports.
0: Second half ng Formula 1 2026 season, arangkada na ngayong weekend para sa Dutch Grand Prix. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
24: Matapos ang traditional summer break, balik karera na ulit ang 2026 Formula 1 season. Natatanghalin sa Zandvoort Circuit para sa Dutch Grand Prix this weekend. Inaasahan ng mga Dutch fans ang magiging magandang performance ng hometown hero na si Max Verstappen ng Red Bull Ford. Bagamat malaking tanong kung makakasabay ang dating four-time world champion sa pace ng Mercedes, Ferrari at reigning two-time champions McLaren. Target naman ni championship leader Kimi Antonelli na mapalawig ang kanyang lamang sa table kontra sa mga karibal na si Lewis Hamilton, George Russell at reigning champion Lando Norris. Nakatakda ang main race ng Dutch Grand Prix sa darating na Linggo, 9 PM Philippine Time. Plus Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time, 37 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Kanang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na ma-aksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-ingat, ha? Hashtag panatag ang may alam.
3: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
4: Magandang buhay, ako po si Marian Yanyan Espiritu from Barangay Tanzatu, Nabota City. It's very important sa barangay namin, particularly sa Barangay Tanzatu, yung SEPF na ginrant per barangay. Yung 100,000 na allotted para sa mga scholars ay malaking bagay kasi ito ay pinili base sa kakayahan at sa pangangailangan ng bawat estudyante sa aming mag-aaral. So, itong perang maibibigay sa mga barangay ay in turn maibibigay sa mga scholars na magagrantan ng benefit na ito na mga magagamit nila para ma-ensure na matatapos nila or makakagraduate sila sa kolehiyo. And then the other 100,000 naman ay malaking bagay dahil ito ay inallocate namin para sa pagbili ng printer, computer set at projector para sa barangay at magagamit sa mga administrative services. So alam naman natin na ang pondo ng barangay ay very limited pero yung sakop ng serbisyo ay napakalawak. So sa pagkakaroon ng 100,000 na maaari naming magamit, napapabilis yung serbisyong pambarangay at mas nai-ensure na yung mga services ng barangay ay mas mapapalapit sa tao at mas maibibigay namin ng mas madali at mas mabilis para sa lahat.
5: Si Lopi Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawang City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kaming system ng DICT. Actually, on the part sa Bitelo, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax, and then mabilis yung proseso sa business permit, naka-online na. Yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
6: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
25: Waste to Energy ng mga plano starting to move forward at mag-auction na raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill puno na. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang ang baha dito sa hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
8: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ang paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang special auction round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatuparan na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
9: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Pilipinas.
12: News Nationwide. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Balita mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. DA Region 2 agad pinatupad ang buy and save operations para sa mga madaling mabulok na aning gulay ng mga magsasaka. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegaraw, Cagayan. Darito ang balitang hatid ni Dina Villacampa.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Dina.
26: Agad kumilos ang DA Regional Field Office 2 sa pamamagitan ng Nueva Vizcaya Experiment Station o NVES. Katuwang ang Nueva Vizcaya Agricultural Terminal o NVAT sa pagsasagwa ng buy and save operations upang matulungan ang mga magsasaka na may mga gulay na hindi na kayang tanggapin sa trading center. Ito'y matapos ilan sa mga malaking bagsakan sana ng mga gulay ay apektado ng pagbaha o kaya hirap sa pag-deliver ng mga produkto dahil sa patuloy na pag-uulan. Mismo si Regional Executive Director Rosemary Aquino ang nagsagwa ng agarang monitoring sa kasalukuyang status sa pinakmalaking agricultural terminal sa Lambakayan at sa kanyang inspeksyon ay agarang ipinatupad ang buy and save operations upang matulungan na magsasaka na may mga gulay lalo na yung madaling masira dahil sa tuloy-tuloy na pag-uulan. Kabilang sa mga apektadong produkto ang Chinese cabbage, wonbo at kamatis. Kaugnay nito, magiging bahagi na ng regular monitoring ng DA Region 2 ang buy and save operations katuwang ang NVAT. Samantala, agad na binili ng DA Region 2 ang 1,200 kilos ng Chinese cabbage at 63 crates ng kamatis bilang bahagi ng buy and save operations. Ang mga nabiling gulay ay ilalako sa Kadiwa sa DA sa San Gabriel, Tuguegaraw City upang maibenta at mapakinabangan sa halip na masayang. Para sa Bagong Pilipinas, Dina Tudo Villacampa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegaraw City.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Pilipinas.
12: News Nationwide.
0: Peace and order sa Pangasinan na nananatiling stable sa kabila ng mga naitalang threat incidents. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City. Narito ang balitang hatid ni Ricky Casipit.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Pilipinas.
12: Report.
0: Ricky.
27: Nananatiling pangkalahatang matatag at manageable ang peace and order situation sa Pangasinan sa kabila ng mga naitalang threat incidents ayon sa Pangasinan Police Provincial Office o PPO. Batay kay Police Major Aileen P. Katugas, Chief ng Public Information Section ng Pangasinan PPO, 15 threat incidents na ang naitala ngayong 2026 at pawang napatunayang peking banta o hoax. Gayunman, sinabi ni Katugas na patuloy ang monitoring, police visibility at pakikipag-ugnayan ng pulisya sa mga kinauukulang ahensya upang matugunan ang anumang umuusbong na banta. Tiniyak din ng opisyal na seryosong tinutugunan ng Pangasinan PPO ang bawat impormasyong may kaugnayan sa banta. hinimok naman ng publiko na agad i-report sa pinakamalapit na himpilan ng PNP ang anumang kahinahinalang usapan o impormasyong makikita, mababasa o maririnig. Nanawagan din si Katugas sa mga magulang at guardian na maging aktibong bahagi ng buhay at mga gawain ng kanilang mga anak. Mahalagaan niya ang bukas na komunikasyon sa tahanan upang maagapan ang mga impluwensyang maaaring magtulak sa mga kabataan sa maling pagpapasya. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mahigit sa 600 milyong pisong ayuda na ipamahagi na sa 260,000 farmers and fisher folks sa Bicol Region. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito ang report ni Gary Carl Carillo.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Gary.
14: Umabot na sa mahigit 600 million pesos ang cash assistance na naipamahagi ng Department of Agriculture Bicol sa dinatayang 260,000 na mga magsasaka at mangingisda sa Bicol Region sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolks Program ngayong taon. Ayon kay DA Bicol spokesperson Lovelia Gorin, nakatanggap ang bawat benepisyaryo ng 2,325 pesos na ayuda na makatutulong sa kanilang operasyon at produksyon, lalo na sa gitna ng epekto ng pagtaas ng presyo ng krudo. Bukod sa cash assistance, patuloy din ang DA Bicol sa pamamahagi ng farm inputs, farm machinery at livestock assistance sa mga asosasyon at sektor na lubhang naapektuhan ng habagat sa rehiyon. Samantala, sinabi ni Guarina naghahanda na rin ang DA Bicol sa posibleng epekto ng El Nino na ayon sa pagtataya ng pag-asa ay maaaring maranasan sa pagitan ng Oktubre at Disyembre. Ang mga programa at paghahandang ito ay bahagi ng patuloy na hakbang ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang palakasin ang food security, suportahan ang sektor ng agrikultura at pangisdaan at tiyaking may agarang tulong ang mga Pilipinong apektado ng pagtaas ng gastusin, kalamidad at iba pang hamon sa kabuhayan. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carl Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Lalawigan ng Catanduanes, nagpatupad ng temporary ban sa pagpasok ng live hogs at pork products. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Virac Catanduanes. Narito ang report ni Juris De La Rosa.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Juris.
15: Nagpatupad ang Provincial Government of Catanduanes ng temporary ban sa pagpasok ng mga buhay na baboy sa riwa o frozen na karne ng baboy at iba pang pork byproducts sa lalawigan bilang hakbang laban sa posibleng pagkalat ng African Swine Fever o ASF. Nakasali ito sa Executive Order No. 59 Series of 2026 na inilabas ni Governor Patrick Alain T. Azanza nitong August 19 at epektibo agad hanggang sa ito bawiin. Batay sa kautusan, matapos makumpirma ang ASF cases sa Iriga City noong July 28 at sa Naga City at Nabo Camarines Sur noong August 5 to 7, maiigdingin ang pagbabantay sa mga pangunahing entry point ng lalawigan. Kabilang dito ang Virac Seaport and Airport, San Andres Seaport at Bislig Subport. Magkakaroon din ng checkpoints upang mamonitor ang pagpasok at pagalaw ng mga baboy at pork products. Pangungunahan ng Provincial Veterinary Office ang quarantine at monitoring katuwang ang mga Municipal Agriculture Office, Philippine Coast Guard at Philippine National Police. Ang mga mahaharang na shipment ay maaaring ibalik sa pinanggalingan, kumpiskahin o itapon alinsunod sa quarantine rules. Samantala, hinihikayat ang publiko, lalo na ang mga hog raisers at traders, na agad i-report sa mga otoridad ang kahinahinalang pagpasok ng mga baboy at pork products sa lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Juris De La Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Visayas. 5 empleyado ng Cebu City Hall nagpositibo sa surprise drug test. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu City. Narito report ni Sheila Gravines.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Sheila.
16: Isusumite para sa confirmatory test ang resulta ng drug test sa 5 empleyado ng Cebu City Hall na nagpositibo di umano sa paggamit ng ilegal na droga. May kabuuang 330 na mga empleyado ng City Hall ang isinilalim sa drug testing nitong Miyerkules na isinagawa sa Cebu City Sports Center. Sa nasabing bilang, 268 na mga empleyado ay mula sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office or CRRMO CCDRRMO, 40 mula sa Cebu City Sports Center or CCSC at 13 mga empleyado mula sa tanggapan ni City Councilor Dave Tumulak. Sa 5 na sinasabing nagpositibo, 3 dito ay mga tauhan ng CCDRRMO at 2 ay mga tauhan ng CCSC. Pinangunahan ng Pamahalaang Panlunsod ng Cebu ang drug testing sa pamamagitan ng Cebu City Office for Substance Abuse Prevention or COSAP at sa koordinasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency or PDEA Regional Office 7. Ayon kay Councilor Tumulak, iimbestigahan muna ang mga empleyadong nagpositibo at ipapadala ang resulta sa Human Resource and Development Office para sa pagtukoy ng kanilang employment status. Ibinunyag din niya na kapag napag-alaman na gumagamit talaga ng ilegal na droga ang nasabing mga empleyado, tutulungan sila ng lungsod para sa kanilang rehabilitasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu.
17: Radyo Pilipinas,
18: Radyo Pilipinas,
17: News Nationwide.
0: DSWD sa Negros Island Region na bahagi naman ang halos 30 milyong pisong tulong sa mga magsasaka at landowners na apektado ng Red Striped Soft Scale Insect Infestation. Diyan po sa Himamaylan City, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iloilo City. Narito report ni Marian Grace Erenieta.
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Marian.
19: Umabot sa higit 29.9 milyon pesos ang kabuuang halaga ng cash assistance na naipamahagi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Negros Island Region sa ilalim ng Emergency Cash Transfer o ECT program para sa mga magsasaka at landowners na naapektuhan ng Red Stripe Soft Scale Insect o RSSI infestation sa Himamaylan City, Negros Occidental. Sa unang araw ng payout, nasa 2,898 na benepisyaryo ang nakatanggap ng ayuda bilang suporta sa mga kwalipikadong magsasaka at landowners na nakaranas ng epekto ng naturang infestation. Isinagawa ang pamamahagi ng cash assistance sa Congressman Agustin M. Gatoslao Memorial Center kung saan tumanggap ang bawat kwalipikadong benepisyaryo ng 10,325 pesos. Ang ECT assistance ay bahagi ng mga hakbang ng DSWD-NIR upang matulungan ang mga individual at pamilyang naapektuhan ng RSSI infestation, partikular ang mga magsasaka at landowners na nangangailangan ng agarang tulong pinansyal. Saklaw ng programa ang mga kwalipikadong benepisyaryo mula sa iba't ibang lugar sa Negros Island Region bilang tugon ng pamahalaan sa epekto ng RSSI infestation sa sektor ng agrikultura at kabuhayan ng mga apektadong komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Mayan Grace Erenieta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
17: Radyo Pilipinas,
18: Radyo Pilipinas,
17: News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. 3 araw na Environmental Summit and Investment Forum sinagawa sa Isabela de Basilan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Zamboanga City. Narito report ni Justin Bulanon.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Pilipinas.
17: Report.
0: Justin.
20: Isinagawa ng lokal na pamahalaan ng Isabela de Basilan ang Extended Producer Responsibility o EPR Environmental Summit at Investment Forum sa Natulang Lungsod. Nagtipon sa 3 araw na aktibidad ang iba't ibang ehensya ng pamahalaan, mga kaunin ng pamahalang lokal, mga kinatawan mula sa pribadong sektor, mga investor, development partners at iba pang stakeholders. Binigyang diin sa aktibidad ang kahalagahan ng inobasyon, partnerships at investment upang pagtibay ng wastong pamamahala sa basura at magtataguyod ang environmental sustainability. Ayon kay Isabela City Mayor City Jalat Rabinhataman, nagsibing mahalagang yugto sa kasaysayan ng Western Mindanao Naturang Summit dahil isinusulong nito ang inklusibong sirkular na ekonomiya. Naging matagumpay ang inisyatiba sa pagkipagtulungan ng Mineral Development Authority of Minda, Environmental Management Bureau EMB Region 9 at ng European Union Philippines Green Economy Partnership. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
17: Radyo Pilipinas,
18: Radyo Pilipinas,
17: News Nationwide.
0: CareNet at pinakaunang peso conference isinagawa ng DMW Caraga para sa reintegration ng mga OFW. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan. Narito report ni May Diaz.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Hey. Pinagtibay ng Department of Migrant Workers o DMW Caraga ang pakikipagtulungan sa mga Public Employment Service Office o PESO sa buong rehiyon at sa mga katuwang na ahensya upang matiyak ang matatag at pangmatagalang suporta para sa mga overseas Filipino workers o OFW at kanilang mga pamilya. Idinaos ang National Reintegration Network of Caraga o CareNet at ang First Regional Public Employment Service Office Conference 2026 nitong August 19 to 20 sa Balangay Hotel and Convention Center sa Butuan City. Dinaluhan ito ng 64 na PESO manager at 16 na mga partner agencies sa buong rehiyon. Nakatuon ang aktibidad sa pagpapalakas ng koordinasyon sa mga stakeholder, pagpapalawak ng mga oportunidad sa trabaho sa ibang bansa at pagbibigay ng mas tumutugong serbisyo para sa mga umuuwing OFW na nagnanais magtayo ng matatag na kabuhayan sa kanilang mga komunidad. Binigyan din ni DMW Assistant Secretary Jerome Alcantara ang kahalagahan ng matibay na pakikipagtulungan sa paglikha ng mas maraming oportunidad tungo sa matatag na reintegrasyon para sa mga migranteng Pilipino at kanilang mga pamilya. Isa sa mga tampok na bahagi ng conference ay ang Kabalikat Awards, isang parangal para sa mga pangunahing katuwang ng DMW Caraga. Kabilang sa mga pinarangalan ang Radyo Pilipinas Butuan na kinilala sa ilalim ng kategoryang dangal. Para sa Bagong Pilipinas Medias, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 2.5 milyong pisong halaga ng Lawa at Binhi Projects pinagkaloob sa 5 asosasyon sa Davao del Norte. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City. Narito ang balitang hatid ni Kate Lakihon Lao.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Kate.
3: 5 community associations sa Duwali, Davao del Norte ang tumanggap ng mga project site na nagkakahalaga ng kabuuang 2.5 milyon pesos mula sa DSWD Field Office 11 bilang bahagi ng Project Lawa at Binhi. Formal na sinagawa ang turnover bago lamang kung saan tig 510,000 pesos ang inilaan para sa bawat recipient association. Layunin ang mga proyekto na mapabuti ang access sa tubig para sa mga gawaing pang-agrikultura at masuportahan ang sustainable food production sa mga komunidad. Bahagi ang Project Lawa at Binhi ng mga programa ng DSWD para matulungan ang vulnerable communities na makaangkop sa mga epekto ng climate change at matugunan ang food insecurity. Para sa Bagong Pilipinas, Kate Lakihon Lao ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Biyernes, August 21, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Friday morning sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. News Nationwide.
4: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
21: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
22: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura.
5: pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
6: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
5: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
8: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
9: Pati bamboo?
5: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
9: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
22: Nung natutunan ko po yung paggawa,
23: sino nagturo
22: sa training po kami sa DOST.
23: Sa DOST.
5: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
24: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

0: Pilipinang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 7 minuto makaligpas pong alas 7 ng umaga.
4: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning. Araw po ng Biyernes, August 21, 2026. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alanige.
4: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Tayo po'y sabay ang napapakinggan sa 104.3 The Capital FM, ganun din sa Radyo Magazine 1278 kHz, at sa Sports Radio 918 kHz. Bilang pambungad natin ngayong umagang ito ng Friday, narito muna ang traffic update direkta mula po sa MMDA Metro Base.
4: Radyo Pilipinas Traffic.
3: Iatid sa atin ni Rogent Mutok. Rogent, good morning.
5: Good morning po, Sir Alan, at good morning din po sa lahat nakikinig at nanonood ng Radyo Pilipinas. Simulan po natin ang traffic update po natin dito po sa southbound po ng EDSA. Medyo makakaras po tayo ng moderate traffic. Dito na po yan sa may tramo. Hanggang dito na po yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then pagkalapas po natin dyan, maluwag na po hanggang dito na po yan sa may Jocno Boulevard. Ang atin naman pong northbound po ng EDSA, from dito po sa may Jocno Boulevard to Monumento po, light traffic pa rin po tayo.

0: Then dito naman po sa may C5, maluwag pa rin naman po bawat panig natin ang ating northbound and southbound. And then ang ating naman pong commonwealth area ay napakaluwag pa rin. And then paalala po natin sa ating mga motorista, wala po tayong number coding ngayon dahil po ngayon ay Ninoy Aquino Day, it's a holiday. Kaya paalala na lang din po, ingat po sa ating pagmamaneho dahil ang ating kalsadahan ay maluwag. Kung meron po kayong katanungan o emergency assistance, pwede po kayo tumawag sa MMDA hotline 136. Ako po si Roger Butok ng MMDA Metro Base. Magandang umaga po.
1: Roger!
0: Yes, sir.
1: Okay, walang magdamag, nilaumulan, ano? So wala nang mga areas na may tubig, ha? Tubig
0: wala
1: baha?
0: Wala naman po. Wala po.
1: Okay, at dahil ngayon ay pista official, suspended ang number coding ngayong araw na ito ng Friday.
0: Yes po.
1: Okay, sige. Salamat na marami, Rogent. Thank you. Good morning, Rogent Mutok, mga kaibigan. Direkta mula po yan sa MMDA Metro Base.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Philippine Standard Time, meron tayong 10 minuto na makalipas pong alas 7 ng umaga. Ang alert status naman sa National Disaster Risk Reduction and Management Operation Center, binaba na po sa blue dahil sa bumubuting kalagayan ng panahon.
2: Radyo Pilipinas. Report.
1: Ang detalye atin sa atin ni J. Mark Dagala. J. Mark.
3: Masalang magandang umaga, nagbabana ng alerto ang National Disaster Risk Reduction and Management Council dahil sa bumubuting lagay ng panahon matapos ang sunod-sunod ng mga pag-ulan dala ng habagat. Ayon sa NDRRMC, nakababana sa blue mula sa alert sa red ang kanilang alert status at deactivated na rin ang kanilang interagency coordinating cell na binuo para tumugon sa epekto ng masamang panahon. Paliwanag ng NDRRMC, manageable na ang sitwasyon sa mga apektadong lugar at natugunan na rin ang operational requirements ng mga National Response Cluster. Kainman, nananatiling aktibo ang Virtual Emergency Operations Center para sa pakikipag-ugnayan kaya din sa pagpapalitan ng mga impormasyon ng mga ahensya. Patuloy din ang monitoring ng NDRRMC sa epekto ng habagat at mga tropical cyclone systems sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you so much, si J. Mark Dagala. Oras natin, mga kaibigan, 12 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Jennifer Gulmatico, good morning. Thank you sa panonood. Ganun din si Sean Kyle Flores mula sa Angeles City, Pampanga. Maya-maya, sa ating pong pagbabalik, tayo po'y makikibalita naman direkta mula sa Energy Regulatory Commission o ERC. Makikibalita tayo tungkol dito sa waste to energy, 'di ba? Waste to energy campaign. Yung basura itatransform sa enerhiya. Of course, may mga nangangailangan ho ng mga facilities 'yan. Tayo ay makikibalita mamaya mula sa Energy Regulatory Commission. And of course, hingi rin tayo ng update dito po sa pinatutupad na no disconnection sa kuryente. Extended yun ay hanggang Oktubre ng taong kasalukuyan. Maya-maya ho yan sa pagbabalik ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
4: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM, na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpalibad ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala ng atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
5: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
4: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
6: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Boses dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Philippine Standard Time, mga kaibigan, 15 minutes. Makalipas po ang alas 7 ng umaga. Gaya po ng binabanggit namin kanina lang, makipag-ugnayan muna tayo sa Energy Regulatory Commission, ERC. Ang ating pong makakausap ngayong umaga, ang ERC Chairperson at Chief Executive Officer, si Attorney Francis Saturnino Juan. Attorney Juan, sir, magandang umaga po.
7: Magandang umaga po, Sir Alan, at sa lahat ng mga tagapakinig.
1: Yes, sir. Nako, pag-usapan nga natin itong waste to energy process. Ano? Well, nito hong nagdaang mga bagyo at yung paghataw ng ulan na dulot ng habagat, ano, dito sa ating bansa. Nakita, lumitaw na isa sa mga dahilan ng pagbaha ay yung pagbabara ng mga daluyan ng tubig dahil sa matinding volume ng basura. At ngayon po, mga basura, kaibigan, opo, ngayon po, attorney, ay talagang pinapalakas ng pamahalaan ng kampanya at maging ang investment para dun sa waste to energy facilities. Please give us an update tungkol dito sa panig po ng ating Energy Regulatory Commission, Attorney Juan, sir.
7: Oo, sa panig ng Energy Regulatory Commission, ginawa na natin yung mandato natin na itakda yung gear o yung reserve price. Ito yung magsisilbing ceiling, basihan ng magiging presyuhan doon sa tataguyod na auction ng Department of Energy pagdating doon sa mga gustong magsipagtayo ng plantang waste to energy.
1: Okay, ibig sabihin, magtatayo ng mga planta, waste to energy, pero sa kasalukuyan, meron ang binabanggit kayo na may price ceiling. Tungkol
7: oo,
1: dito.
7: May price ceiling yan. Oo. Yung gagawing auction ng Department of Energy, ang magiging batayan na ceiling nila ay yung itinakda namin na 9.2959 per kilowatt hour. So dapat yung mga magsisipag offer ng kanilang waste to energy plant, yung kuryenteng mapuproduce nila, dapat ay hindi lalampas dyan sa presyong itinakda namin.
1: Mm-hmm. Okay, para na rin lubusang mga unawaan ng mga kababayan natin na nanonood at nakikinig ngayon, ano? Itong konsepto na ito, itong proseso na ito, waste to energy. So waste, halimbawa yung mga basura na yan, itatransform yan para maging enerhiya na magagamit din natin sa pang-araw-araw na pangangailangan natin sa enerhiya. Paano more or less in general terms o in layman's term ang proseso ng ganito pag sinabing waste to energy, Attorney Juan, sir?
7: Yung halimbawa konbensyonal na mga planta natin tulad ng coal plants,
1: opo,
7: ito ay sumusunog ng panggatong at ang ginagamit na panggatong ay coal or uling.
1: Yes.
7: Pagdating dun sa mga waste to energy, ang imbis na panggatong mo ay uling, ang gagamitin mo na panggatong ay yung mga basura. Kaya ito ay makatutulong doon sa problema natin sa solid waste management. At ito ay makapagbibigay pa sa atin ng kuryente.
1: Ayun. Ini-imagine ko tuloy, Attorney Juan, pag sinabing ang pinaka panggatong nito ay basura. So nangangailangan ito halimbawa ng malawak din na pasilidad dahil itatransport halimbawa yung basura from, let's say, a landfill going to this particular facility para itong gawing fuel, ano ho. So this will require probably isang balawak na pasilidad para makapag-operate na maayos, sir?
7: Oo, ang mga pasilidad na ito, malamang ito ay ilolocate din malapit na dyan sa ating mga landfill para maikli na lang ang ibibiyahe ng mga basura. At ito'y makababawas din doon sa volume naman na ating itinatapon o inilalagay dyan sa mga landfill. Kaya't magtatagal din ang kanilang buhay. Kumbaga, hindi ka agad mapupuno yung mga landfill dahil yung ibang basura dito ay magagamit na para lumikha ng kuryente.
1: Mm-hmm. Opo. At syempre, pag pinag-uusapan natin yung basura, meron tayong mga biodegradable, merong mga non-biodegradable, meron pang mga hazardous na tinatawagan ho. Meron hang ubang mga specific na uri ng basura na magagamit para sa mga facilities na ito? Like, yung bang mga plastic at mga kahalintulad nito ay kasama doon sa magagamit bilang panggatong, Attorney Juan, sir?
7: Oh, ang tingin ko naman dito bilang pulisiya din ng gobyerno batay doon sa umiiral na batas ay kailangan unahin pa rin yung recycling. Yung mga material na pwedeng magamit muli, ito dapat ay nire-recycle.
1: Opo.
7: Pero meron talaga tayong mga ibang basura na hindi naman ma-recycle. At ito ang punteriya ng ating mga waste-to-energy plants. Karaniwan, ito rin ang ginagawa sa ibang bansa. Yung mga hindi ma-recycle na mga basura nila, yun ang inuuna dito sa pag-transform ito bilang basura papunta kuryente.
1: Opo. Yung nababanggit nyo, halimbawa ng mga recyclable materials, halimbawa yung mga plastic, di ba? Mga pet bottles, plastic, at iba pa. Pwedeng i-recycle yan at gawing ano, di ba? Mga plastic na balde, timba, even yung mga upuan, di ba?
7: Oo, oo. At yung hindi talaga ma-dispose through recycling and other means, ito ang talagang maganda na magamit para dyan sa ating mga waste-to-energy plants.
1: Okay. Ngayon, syempre, kung nandyan na yung proseso, malinaw na kung paano yung proseso, basura, gagawing panggatong para makalikha ng enerhiya. Yung volume naman, halimbawa, gaano kalaking volume ng kuryente ang maaring malikha ng isang waste-to-energy facility na pinag-uusapan natin, halimbawa, Attorney, sir?
7: Ang Department of Energy nagtakda ng 400 megawatts na target para doon sa unang round na special round ng waste to energy auction. So tinataya ng Department of Energy na yung available natin na potential para makalikha ng kuryente ay hihigit pa dyan sa 400 na yan. Pero uunahin muna yung 400 na target na ang mga planta ay dapat magsipagtayo at by 2029 ay dapat ay sila ay nakakapag-ooperate na.
1: 2029. So, ganong kaikling panahon, ika nga, dapat in place na itong buong sistema na ito, Attorney Juan, sir, ano ha?
7: Oo, ang target nga ay sa 2028, dapat yung electromechanical na component itong mga planta na ito ay natapos na. Nang sa ganun, ay makita rin na sa termino ng Pangulong Marcos, ang mga waste-to-energy plant na kanyang dineklara na kailangan ng ating bansa upang matugunan yung problema din natin sa basura at yung karagdagang tulong sa ating sources ng kuryente ay maisa katuparan.
1: Mm-hmm. Okay. At syempre, dahil ito'y kuryente, commodity pa rin ito, paano po halimbawa papasok ang Energy Regulatory Commission sa pagre-regulate ng kuryente na na-degenerate nitong mga waste-to-energy facilities, Attorney Juan, sir?
7: Oo, sila, matapos na sila ay mabigyan ng kontrata mula sa Department of Energy kung sila ay magsisipagpanalo doon sa auction, sila ay magtatayo na ng kanilang planta. At bago naman sila mag-operate commercially, kinakailangan na kumuha sila ng lisensya o yung tinatawag natin Certificate of Compliance mula sa ERC.
1: Mm-hmm.
7: At itong Certificate of Compliance na ito ay magpapatunay na sila ay may financial at technical na kapabilidad upang patakbuhin yung kanilang mga planta nang naaayon sa ating mga umiiral na batas.
1: Okay. Ngayon, di andyan na yung facilities, mayroong kuryente na mapoproduce at merong pamamaraan para ma-regulate ika nga ang, let's say, ang lawak ng, o ang volume ng kuryente at yung distribution. Sa aspeto naman po ng rate o presyuhan, halimbawa, pagka ba may itong energy generated from waste, may kakaibang presyuhan po ito o rate kung sakasakali base sa mga pag-aaral ninyo, sir?
7: Oo. Kakaiba lang dahil may ibang cost structure yung ating mga waste to energy plants.
1: Opo.
7: Dahil sila ay kakailanganin mo ng kapital para itayo yung planta mismo.
1: Mm.
7: At pag-operate nito, kakailanganin mo rin gumastos para naman masiguro na madadala yung basura at ito'y masusunog dito sa mga plantang ito. Kaya ang lahat ng ito ay tinake into account natin sa pagtatakda ng reserve price. Pero kung ano ang ipapanalo nila na presyo, yun ang dapat na masingil lang nila. Ang kagandahan sa waste to energy plant, ito ay hindi intermittent. Kumbaga, pwede siyang tumakbo ng tuloy-tuloy 24/7. Kaya pagdating naman sa pagbibigay niya ng kuryente, may kasiguruhan na dapat ay nariyan siya upang makapagbigay ng kuryente. Hindi tulad ng ibang mga intermittent na kapag halimbawa naggabi na, wala na tayong maaasahan mula doon sa solar plant.
1: Okay, so yun, solar plant. Syempre. Pero ito, ika nga, dahil hindi intermittent po pwedeng mag-operate theoretically 24 hours a day, Attorney Juan Serra, ano ha?
7: Oo, 24 hours a day. Kaya during the time na may peak tayo doon sa demand.
1: Yes,
7: halimbawa ay doon sa early evening, sila ay nariyan upang magbigay ng kuryente. So makakatulong sila upang maibsan yung pangangailangan sa kuryente dahil nariyan sila palagi.
1: Opo. Meron na ba more or less estimate kung gaano kalaking porsyento ng pangangailangan sa enerhiya o sa kuryente ng ating bansa o let's say sa isang particular na metropolis ang kayang i-produce ng mga waste to energy facilities, Attorney Juan, sir?
7: Sa ngayon ang estimate ay hindi bababa ng 400. Dahil nga ito na rin ang itinakdang target ng Department of Energy. Pero syempre ang pag-aaral niyan ay kakailangan nyo pang i-validate.
1: Yes,
7: at nagsisimula pa lang, first round pa lang naman itong itinakda ng Department of Energy na target na 400 megawatts. So nakasisiguro ako na may higit pa dyan ang maaaring potential natin.
1: Mm-hmm. At base dito sa mga binabanggit niyo, Attorney Juan, ultimately mukhang magiging malaking bagay ito sa pagkakaloob ng mas affordable at reliable na energy source sa ating mga Filipino consumers.
7: Oo, makakadagdag yan doon sa ating mga sources at madadiversify natin yung mga pinagkukuha natin ng kuryente. Ito'y magiging first sa ating bansa na mga planta na waste to energy. Marami na rin mga bansa sa ibang dako ay mayroon ng mga inadapt na ganyan. At tayo for the first time ay magkakaroon na rin sa susunod ng ilang taon.
1: Okay. Well, Attorney Juan, maiba naman ako ng konti. Ano? Yung no disconnection sa mga consumer ng kuryente. I understand ito, di ba? Una, dapat matatapos na yan ng buwan ng Agosto. Pero base sa pinalabas na kalatas ng ating Energy Regulatory Commission, ito ay may extend until October this year. Update lamang po sa aspetong yan, Attorney Juan, please.
7: Oo, pagdating doon sa suspension ng pangungulekta ng GEA allowance, ito ipinalawig pa ng komisyon hanggang Disyembre dahil nakita naman natin na mayroon pang sapat na pondo o balanse doon sa pondong yan na pambayad doon sa mga renewable plants na entitled ng kabayaran mula dyan sa pondong yan.
1: Opo. Pero dito po, halimbawa sa mga consumer, yung mga household, mga factories at iba pa, na hindi nakakabayad ng kanilang monthly bill sa kuryente. Ito po ay hanggang kailan na yung no disconnection notice? Hanggang Oktubre po ba ito, sir?
7: Oo, hanggang Oktubre. At pinag-aaralan ng komisyon kung ito'y i-extend pa. At dahil kailangan din naman na balansehin natin yung sitwasyon naman pagdating sa mga utilities, dahil marami na rin ng mga utilities ang dumadaing na bumaba ang kanilang collection efficiency at nakaka-affecto na ito sa kanilang operasyon. Gayunpaman, tinitingnan pa rin natin na magkaroon tayo ng relief, lalo na dun sa ating mga household consumers. Kaya't ang pinag-aaralan ng komisyon ngayon upang balansihin naman yung kanyang pagdidesisyon sa bagay na ito,
1: opo,
7: ay kung ang pagpapalawig ay naka-focus doon sa ating mga residential consumers na lang. Nang sa ganun, ay ma-encourage naman natin na magbayad na rin on time yung ating mga malalaking consumers. Nang sa ganun, ay hindi na naman mahirapan yung ating mga distribution utilities sa kanilang operasyon.
1: So ibig sabihin, ang kasalukuyang kasama sa mga pinag-aaralan ng Energy Regulatory Commission ay yung posibleng extension pa ng walang disconnection sa kuryente, pero para sa mga household consumer na lamang po ito, Attorney Sal.
7: Opo, tama po yun, Sir Alan.
1: Ayun. Tapos meron pang distinction yun eh. Ang mga residential consumer na ang konsumo sa kuryente kada buwan ay ano, ay tawag dito, ang tawag dito yung 200 kilowatt hour below. Yung pagbabayad nila ay pupwede rin na staggered as arranged with the provider, halimbawa, o the electric cooperative, sir?
7: Oo, pinapayagan pa rin natin yan, yung pag-uutay-utay ng ating mga 200 kilowatt hours and below na residential consumers. Para talagang kung mahirapan pa sila magbayad ng kanilang bill, although wala naman na disconnection, ay mabayaran nila paunti-unti.
1: Mm-hmm. Ibig sabihin, pwedeng i-staggered, halimbawa kung 200 kilowatt hour ang consumption para sa isang particular na buwan, yun ay pwede nilang bayaran ng pautay-utay.
7: Oo, tama.
1: Okay. Now, attorney, meron nag-text dito at nagtatanong, pag ang consumo raw nila ay above 200 kilowatt hour a month, no? Pero sumapit na yung kasalukuyang deadline na Oktubre, halimbawa, ayan, ano, paano ang magiging terms of payment nila dun sa electricity provider nila, sir?
7: Oo, kapag ka naman na lumampas na pagdating sa no disconnection, sa ngayon umiiral pa yung no disconnection policy.
1: Mm-hmm.
7: Pero pagka yun naman ano, pwede naman sila makipag-usap pa rin sa kanilang utility, dahil kung ang kanilang staggering ay mapapayagan naman, ay yun ang iiral. Kasi ang amin naman ay kung ano yung general rule pangkalahatan. Pero hindi naman ito pinagbabawalan na yung mga consumers at mga utilities ay mag-ayos kung meron silang gustong mas magandang arrangement or terms sa bayaran.
1: Ayun. So ibig sabihin, kung halimbawa si consumer X, pupwede siyang lumapit mismo doon sa electric cooperative o doon sa electricity company na nagsaservisyo sa kanilang lugar at makipag-usap kung ano ang magiging terms of payment nila after the deadline ng walang disconnection ng katapusan ng Oktubre. Ganun
7: oo,
1: po yun.
7: Oo. Yun na lang ang ating maipapayo sa kanila na makipag-usap sa kanilang utility para magkaayos kung paano maisesettle yung mga ganyang hindi nabayaran o kakailanganin pa ng mas malawak na, mas mahabang panahon upang mabayaran.
1: Ayun. Okay. Nako, Attorney Juan, sir, salamat na marami ha, sa mga updates, sa mga impormasyon at sa mga paglilinaw mula po sa inyo sa Energy Regulatory Commission, sir.
7: Opo, maraming salamat din po sa pagkakataon, Sir Alan.
1: Thank you, sir. Good morning, mga kaibigan. Ang chairperson at chief executive officer ng Energy Regulatory Commission, si Attorney Francis Saturnino Juan.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
1: Kayo po yung nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sabay na papakinggan sa 104.3 The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz, sa Radyo Magazine 1278 kHz. Sandali lang, bibigyan din muna natin ng ilang mga paalala.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
8: Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy pika. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Pabangon! Ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam.
2: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
9: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay. At ang kalahati ay para sa mga scholars, 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars? Ito yung tinatawag natin mga presidential scholars. Ito ay ang investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no, pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
10: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Berklaba, Itapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department, office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kay isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin. No? So mas madali, kung kompleto lang ang mga papilis na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya si Sam. Salamat namin si President Marcos kasi siya magkuhan dito sa mga system na ginagkuhan nila ngayon ay mas madali. Kaya namin nga, lalo na ang mga senior, ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa luma.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
1: Philippine Standard Time, mga kaibigan, 37 minutes makalipas pong 7 AM. Narito muna ang update mula sa Department of Social Welfare and Development. Tuloy-tuloy po sila sa augmentation ng mga food pack sa mga apektadong lugar o sa mga lugar na apektado ng kalamidad. Ang detalye, hatid sa atin ni Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Mary.
11: Alan, patuloy ang pagpapadala ng relief supplies ng Department of Social Welfare and Development habang nararanasan pa rin sa iba't ibang bahagi ng bansa ang epekto nito ngang magkakasunod na bagyo at pati na ng habagat. Mula sa Luzon Disaster Resource Center sa Pasay ay tuloy-tuloy na idinidispatch itong mga family food packs bilang augmentation support sa mga DSWD field offices na nangangailangan ng karagdagang relief supplies. Ang mga food packs ay ipinapadala nga sa DSWD field office sa Ilocos Region, Central Luzon, Bicol, Calabarzon at Mimaropa para mapalakas ang kanilang stockpile at matiyak na may sapat na supply para sa mga pamilyang naapektuhan ng bagyo, pagbaha at iba pang kalamidad. Batay naman sa pinakahuling update ng DSWD ay umabot na sa 1.4 na milyong family food packs ang naipamahagi sa mga lugar na naapektuhan ng bagyong Luis, Maymay, Neneng at pati na ng Habagat. Bukod pa riyan, yung nasa higit 13,000 non-food items at 21,000 ready-to-eat food boxes. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you so much. Update po yan mula sa Department of Social Welfare and Development. Hatid sa atin ni Merian Bastasa. 39 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, ilan mo ng mga paalala.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
12: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
13: Waste to energy ng mga plano starting to move forward at mag-auction na raw kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill puno na, patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
12: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ng paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang Special Auction Round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatuparan na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: 42 minutes makalipas pong 7 AM. Makikibalita tayo sa Department of Social Welfare and Development. Baka kausap natin ang boses mula po sa DSWD. Ang kanilang spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao. ASEC Irene, ma'am, magandang umaga po.
14: Magandang umaga, Alan. Magandang umaga sa lahat po ng sumusubaybayin ng inyong programa.
1: Yo po, makikibalita lang kami. Latest po sa patuloy na pagtugon ng ating DSWD sa pangangailangan po ng mga kababayan nating naapektuhan ng sunod-sunod na bagyo at matinding pag-ulan dulot ng habagat, ma'am.
14: Alan, nagpapatuloy pa rin po ang Department of Social Welfare and Development sa pagpapahatid ng tulong sa mga kababayan natin na naapektuhan ng nagdaang bagyong Luis, Maymay at ng Southwest Monsoon. Sa katunayan, Alan, umabot na sa mahigit 1.5 million family food packs yung ating pong naipamahagi bilang augmentation support sa iba't ibang mga local government units. The amount of humanitarian assistance extended by the DSWD has already reached more than a million, more than a billion pesos. And yan nga po yung binubo ng mga family food packs, mga ready-to-eat food boxes, gayon din yung mga non-food items. And of course, yung financial assistance na atin na pong naipahatid sa mga pamilyang apektuhan. Nagpapatuloy pa rin po tayo sa pagtugon sa mga request ng mga local government units.
1: Opo.
14: Alinsunod na rin sa kautusan ng Pangulong Marcos Jr. na tiyakin natin na maagap at sapat ang tulong na naipapaabot natin.
1: Ayun. At ito po, halimbawa, yung binabanggit nyo, yung replenishment para dun sa mga supplies na nagamit na down to the LGU level, mga hanggang dun sa mga cities, municipalities, and down to the barangay, yung pagre-replenish ay tuloy-tuloy pa rin. Ika nga, Asa Kairin, ma'am.
14: Oo, tama, Alan. As we continue with our disaster response operations, araw-araw pa rin na nagpro-produce ng goods yung Luzon Disaster Resource Center at the Visayas Disaster Resource Center. And all the goods that we produce are brought to all our warehouses para ma-replenish po yung mga nagamit natin and to really sustain our relief efforts and to make sure that the department and the government as a whole is ready to respond to any eventualities.
1: Ayun. Yung pong pagpapadala ng replenishment sa iba't ibang panig ng bansa, hindi naman ho naapektuhan itong nagdaang mga pagulan at pagbaha in some areas, Asek?
14: Alan, hindi naman naantala. In fact, kahapon nandun tayo sa Hagonoy and Kalumpit, Bulacan. At mataas pa rin ano, yung tubig baha sa mga ilang areas ng mga bayan na yon. But we were able to send goods from our warehouse and gayon din yung ating nakita dun sa Makabebe at Bacolor, Pampanga when we were there the other day. So kami naman po, dahil nakapreposition yung goods sa aming pong mga warehouses and these are readily accessible by the local government units.
1: Okay. At isa sa, of course, naging very prominent na serbisyo rin ay itong inyong mga dinideploy na walang gutom kitchen in areas na higit na kinakailangan, serving freshly cooked and hot and nutritious meals doon sa mga, let's say, sa mga evacuees at mga kahalintulad na sitwasyon, Asek.
14: Alan, ang bawat rehiyon o ang bawat field office ay meron pong mga mobile kitchen. At yan ay isa sa mga specialized disaster equipment of the DSWD. While we have our walang gutom kitchens, these are located in Pasay City, in Cebu City, and in Zamboanga City. Ito naman yung nagsuserve ano, ng meals sa mga individuals who are experiencing involuntary hunger. Sa mga evacuation centers, meron din tayong dinideploy na mga mobile kitchen para makapagpahatid nga ng masarap, masusustansya, at warm foods for internally displaced persons. So, bahagi yan ng ating pong isinasagawang humanitarian assistance and disaster response operations.
1: Opo, at itong nagmamando sa mga kitchens na ito are properly trained, halimbawa na mag-prepare ng pagkain, mga masustansyang pagkain na Asek.
14: Well, yes, that's correct. So, mailalim sila sa pagsasanay. Meron din mga standards and protocols na sinusunod. Not only dyan sa mga mobile kitchen natin, but more so doon sa ating pong mga walang gutom kitchen, because may mga volunteers din tayo, ano, ng mga nutritionists, mga dietitians, and all of them have been capacitated. I mean, referring to our staff, ano, our staff have been capacitated to serve food that are healthy and nutritious to individuals nga who are experiencing involuntary hunger. And sabi ko nga, Alan, nasusunod yung mga pamantayan sa food handling para matiyak ano, na masustansya, malinis, at ligtas yung mga pagkain na inihahain po natin.
1: Opo. Asek Kairin, on another matter, dito ho sa survey ng Social Weather Station sa nitong Hunyo 2026, bumaba sa 36% ang mga pamilyang nakaranas ng food insecurity. Ito'y we understand mula sa dating 42% down to 36% na lamang ang survey sinagawa noong Hunyo, pero ito po ay noong Marso. I understand, Asek Irene, your reactions tungkol dito.
14: Well, of course, Alan, tayo ay nagagalak, natutuwa tayo sa mga pag-aaral na nagpapakita na nagigain ng traction yung mga initiatives ng ating pong pamahalaan para matugunan ang kagutuman, gayon din ang kahirapan sa ating bansa. And this drives the department this fuels our motivation and our commitment to continue implementing the programs that really inure to the benefit of the poor, the vulnerable, and the marginalized. Mm-hmm. And this will serve as an inspiration to us, no, to all angels in red vest, na mas pag-ibayuhin pa yung ating pong trabaho. Nang sa gayon, by the end of when we reach 2028 ay nasa single digit percentage na lamang po ang poverty incidence sa ating bansa at wala na pong pamilyang Pilipinong nagugutom.
1: Ayun. Okay, Asek Irene, ma'am, salamat po na marami sa mga impormasyon at mga updates mula sa ating Department of Social Welfare and Development, ma'am.
14: Maraming salamat din, Alan. Magandang umaga po.
1: Thank you. Good morning po, mga kaibigan. Ang spokesperson po ng Department of Social Welfare and Development, Assistant Secretary Irene Dumlao. Oras natin sa buong Pilipinas, meron tayong 49 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. Ito ha, yung mga nagtatanong, kahapon ng pahapon na, ganda ng sikat ng araw, di ba? Yung ibang area sinasabi buong magdamag, hindi umulan sa kanila. Eh ngayon, nangungumusta sila, ano raw magiging kalagayan ng panahon? Ngayon, pati yung itong darating na weekend, siyempre ha? Alamin ho natin, direkta mula sa Pag-asa Forecasting Center.
2: Rancho Pilipinas Weather!
1: Iatid sa atin ni Dan Villamil. Dan, good morning!
15: Yes po, good morning po sa ating mga takasubaybay sa Radyo Pilipinas. Inasan pa rin natin yung mga pag-ulan na dala ng habagat dito sa mga lalawigan ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, Apayao, Abra, Batanes at sa Cagayan. So bahagyang humina yung mga pag-ulan na dulot ng habagat, pero sa Metro Manila na lalabing bahagi ng ating bansa, makaranasan tayo ng generally improving weather conditions, maaliwalas na panahon na may chance ng mga biglaan at panandaliang pag-ulan na dulot ng localized thunderstorm. Sa kalagayan naman ating karagatan sa kasalukuyan, walang nakataas na gale warning, pero iba yung pag-ingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag sa northern and western seaboards ng Luzon dahil makakaranas pa rin tayo dyan ng katamtaman hanggang sa maalong karagatan. Yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Dan Villamil Gulat.
1: Dan?
15: Ah, yes po, sir.
1: Makibalita lang ako doon sa ilang mga cyclones na aliligid sa Philippine Area of Responsibility.
15: Opo, so sa kasalukuyan may binabantay nga po tayong bagyo sa labas ng ating PAR. Huling namataan kaninang madaling araw, 2,735 kilometers silangan ng Luzon. So sa mga susunod na araw, posible itong lumapit dito sa northern boundary ng ating Philippine Area of Responsibility na kung saan posible nitong hatakin yung ating habagat. So possibly starting Monday onwards ay makaranas muli po tayo ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon including Metro Manila.
1: Mm-hmm. At ito ba ay papasok pa o may chance na makapasok sa Philippine Area of Responsibility itong binabanggit mong ito?
15: Posible pong dumaplis dito sa PAR pero mananatiling malayo ito sa ating bansa at walang magiging epekto sa panahon. Pero yun nga po, dahil posible itong hatakin yung habagat, ay makakaranas muli tayo ng mga pag-ulan, lalong-lalo na sa kanlurang bahagi ng Luzon early next week.
1: Opo, at kung sakaling ito ay dumaplis o makapasok within the Philippine Area of Responsibility, ito itatawaging?
15: OBET po, OBET ang ating susunod.
1: Bagyong OBET. Ayun. Okay, Dan, salamat na marami ha, sa mga update mula sa Pag-asa Forecasting Center.
15: Thank you, friend. Good morning.
1: Thank you. Good morning, Dan Villamil, direkta mula sa Pag-asa.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Bye-bye time na po kami. Sa pangalan po natin mga kasamang naglingkod ngayong umaga ito ng Friday, August 21 na, 2026. Ating mga executive producer, thank you. Miss Paula Antolin, Ali Gumatay, thank you. Ganon din si Glory Faye Bagon at si Ellen Buena, thank you. Ang mga co-pilot naman natin sa technical side, Rolly Bumatayo, Jomarie Refarial, Mary Ann Milios. Munti ko na masabi, millions. Milios at si Mark Bokiron. Thank you Nagpapaalam po pansamantala. Ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang magandang Friday morning sa inyong lahat.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. You know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. Like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
16: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
17: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
18: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
17: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
19: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
18: Pati bamboo?
17: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan nakakahabi.
18: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. Nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
20: Nung natutunan ko po yung paggawa.
21: Sino nagturo
20: sa training po kami sa DOST.
21: Sa DOST.
17: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
22: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
17: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.